0: isa po talaga sa ginagawa namin advocacy, pumunta sa mga eskwelahan, sa mga senior high school, para po makipag-partner sa kanilang principal, sa kanilang eskwelahan, na magkaroon ng awareness o na hindi safe ang vape, hindi cool mag-vape.
1: Mm-hmm.
0: At iubusin nyo yung baon mo na dapat sana pang aral mo, pera ng nanay mo, pero ibinili mo pa ng vape.
1: Mm-hmm.
0: Yung nakakalungkot pa dito, ma'am, no, sa isang smoke-free task force meeting po natin, may isang nanay na binilhan yung anak niya ng vape kasi akala niya, para tumigil yung anak niya sa pagyosi, vape na lang yung binili niya.
1: Actually, ganoon kasi yung mindset noon, no?
0: Oh. Tama po. Na mali po. Nahuli po yung bata, dahil minor po yung bata, pinatawag yung nanay, bakit may vape yung bata? Ang sagot po ng nanay, ay, akala ko po kasi mas safe. Vape. Opo, oh. Parang ayaw kasi magyosi na yung anak ko, so binila ko na lang siya ng vape kasi mas safe daw yun. Na mali po. So yun po yung nakakalungkot ngayon.
1: Hmm.
0: Kaya po yung ginagawa namin partnerships po, nagtatawag namin TOFUS or Tobacco-Free Universities and Schools po, or TOFUS, ay nakikipag-partner po kami sa senior high school or small schools, pero hindi lamang po school, pati po yung nanay. Susubukan po namin yung mga nanay
1: at tatay at lola, lolo at lola.
0: Opo, na ma-involve po doon sa mga usapin na yun para malaman po nila, hindi lang ng bata, pati yung mga nanay, na oo nga, hindi pala, masama, ang dami na pala nangyayari ngayon. Masama ang vape, masama ang yosi, at na-expose yung anak ko dito. Para mabantayan din po nila.
1: Oo. Kasi ang pogi ng vape, tas ang bango, di ba? Yung nilalabas niya ang usok, tas yung magiging effect niya sa'yo, mas mabango ka. We compared yun sa cigarette na, di ba, amoy yosi ka talaga. So, nasabi mo kanina, 13 years old, baka dapat mas pumunta pa kayo sa elementary schools.
0: Opo. Ayan po yung mga susubukan nating i-explore po, no? Paano pa mas mapalawak pa yung advocacy natin. Kaya po, ito, thankful po kami sa kagaya po ninyo, Ma'am Jo, at sa buong opisina po ninyo na pag-invite sa amin. Dahil kung hindi man namin kaya pang pumunta sa mga eskwelahan, mga elementary, ito pong mga ganitong opportunity po, no? Na podcast or ano man po, para po, matulong, ma-spread out pa po yung kanila pong ano po.
1: Mm-hmm. Yung, ano nga ba yung mga ill effects nito? Parehas lang ba sa smoking? Bakit kasi nakikita, no? Bakit ang packaging niya is a good alternative to smoking?
0: Yung tobacco industry po, magaling po talaga sa ganyang tactics. Kaya po talaga, di ba, may nag-advocate po ng smoke-free. Ngayon po, gagawin nila smokeless. Ganun po sila. Ganun sila kagaling kasi nasa kanila.
1: Ayaw nila smoke? Pues, alisin natin yung smoke.
0: At kapag inaral nyo pong maigi yung mga tobacco industry na ito, kung makikita po ninyo, same industry lang sila na nagpo-produce ng yosi.
1: Mm-hmm.
0: So, sila din po yung manufacturer ng yosi. Nagkaroon lang sila ng another
1: branch
0: product. Opo, naiibahin lang nila yung pangalan. Pero sila din yun, pag inaral nyo po, same subsidiaries, sila din po yun. Yun po yung nakakalungkot kasi marami silang pera. Tayo po ay talagang mag-advocate lamang.
1: Mm-hmm. And ano yung normally na tinuturo ninyo sa mga bata, ano, sa senior high school students? Lalo na mayroon tayong mga nakikinig din na ngayon na mga senior high mga bata din na parang in their mind, cute o parang cool ang mag-vape kasi nakita ko yung kaklase ko, tas ang ganda pa ng kwintas. So, how do you talk to them?
0: Apo. So, una po, no, sinasabi namin sa kanila na kung sino may nagsabi na cool yung vape, hindi cool ang vape, industry yun. Pinagmumukha niyang gwapo ang vape.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi talaga siya cool. Dahil lang tingin nila luma yung yosi, no? Yosi yung pangmatanda. Kala nila kanila na yung generation na magbibabe sila. Pangalawa po, gumagawa po kami ng mga meat busting activities kung saan dinidebunk po namin o sinasabi namin na yung mga ibang mga paniniwala on vape. Inaano po namin yun.
1: Kaya na.
0: Kaya po ng safer ang vape. Di po totoo yun. So, meron po kami mga doktor na mag-discuss on it na hindi safe ang vape. In fact, mas delikado pa siya kasi yung access mo sa vape, pwede maya't maya. Yung yosi, parang lalabas ka, magsisindi ka. Tapos, mahirapan ka na naman maghanap. Kasi parang, ay, teka lang, hindi ka naman pwede mag-yosi saan-saan, di ba? Pero yung vape, kaya itago sa loob ng damit. May mag-vape po,
1: bubuga sa damit.
0: Bubuga niya sa loob ng damit niya po.
1: Oh.
0: Para lang hindi makita yung usok. Tapos maya nila gagawin yun. So mas accessible siya, mas delikado siya. Kasi the more puffs, the more it's dangerous po.
1: Mm-hmm.
0: And then, dahil nga po mahina yung regulation natin on it, hindi po natin alam kung gaano talaga karami nicotine ang nilalagay nila doon. At marami po pong illicit trading, ma'am, ha? Maraming illicit na mabibenta mo lang sa bangketa ng, ang tinatawag po nila, disposable vape na merong 1,000, 2,000 puffs. Na hindi mo naman alam kung saan galing yan kasi sa bangketa lang natin siya mabibili.
1: Hindi mo alam kung ano yung pinapuff mo.
0: Hindi mo po alam kung ano yung pinapuff mo. Basta, babe, kasi 200 pesos lang.

0: bibili na ng mga bata. Yun po yung delikado talaga. Kaya po, ngayon po, marami kami mga strategies na sinusubukan para lamang po tingnan din paano lalabanan. Ngayon po, gumagawa kami ng videos, online, social media rin po.
1: Campaigns
0: po. Yung sumusubok po kami ng online social media campaign. Mahirap po talaga kasi dalawa po yung lalabanan nyo po. Halos nasa isang industry lang, Yossi at vape. Habang nilalabanan mo yung Yossi, may ibang magka-campaign na against naman sa vape. May yung vape naman, mag-a-against din. Marami po talagang laban na kailangang aralin.
1: Mm-hmm. Ito bang campaign ninyo na kwento mo kanina na merong isang community sa San Pedro Laguna na naging nag-champion dahil nakapagpasa sila ng ordinansa against public smoking. Meron ba kayong yung mga success story naman ng individual na because of the education na pinrovide ng Philippine Smoke Free nabago yung buhay niya?
0: Sa ngayon, ma'am, may mga nanay po kami ngayon na advocates po, no? Ang PSFM po kasi meron siyang iba't ibang mga members. Organization po, 100 member organization po nationwide. So isa po doon ang active Pilipinas. So sa organization na po 'yon ng mga nanay po sila. Meron po doon mga dating nag-IOC na ngayon po ay advocates na po namin. Sila na po 'yun yung mga community leader na umiikot po sa Manila, sa Pateros at sa Pasig para po mag-advocate ng huwag na mag-IOC. So meron po, hindi ko lang po mabigay yung mga pangalan, pero ito po yung mga organization lang po, pero meron po tayo na ngayon, dating mga nag-IOSI, ngayon po, advocates na po natin. At yung iba naman po, no, share po ng mga members natin, parang sa pamilya nila, wala na nag-IOSI, parang gano'n. Dahil nga nag-PSFM sila, in-encourage nila yung bahay nila, gawin nilang smoke-free homes. May mga gano'n po tayo.
1: Ah, okay. At maganda yun na yung mismong mga nag-quit ng smoke, sila yung magsasabi. Kasi sila yung talagang, di ba, yung sinasabing credible. Magkukwento ng success story on quitting ng either vaping or ng smoking. And sabi mo nga, 4 na taon pa lang itong inyong organization. Pero malayo na rin ang naabot at marami na rin mga community ang na-inform. And ang goal po talaga nila is magpalawak ng awareness na hindi po maganda ang paninigarilyo at ang vaping. At kung kayo naman po yung gumagawa niyan, and isa sa mga pangarap namin ay magkaroon kayo ng desire one day in your life that you quit vaping or quit smoking. Anong pangarap mo pa, Ms. Riza, sa organization mo na Philippine Smoke Free Movement?
0: Opo. Yung pangarap ko po talaga ay sana po, no, hindi natin kakailanganin pa ng PSFM para i-prioritize ng gobyerno ang health ng mga tao po, ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino. Ang goal po natin ay automatic na naiisip ng mga legislators po natin na magpasa ng mga batas na mapoprotektahan yung mga kabataan, yung mga kababaihan, yung mga Pilipino laban po sa masamang usok ng nadulot po ng Yossi at vape. Yun po yung pangkalahatan natin. Yun po yung pangdulo po natin na pangarap. Pero sa ngayon po, yung isa sa mga pangarap natin ay first po, no, sana marami po tayong, lalo po this coming election po, no, sana marami po tayong mga legislators na makatulong po natin sa pagpapasa batas po ng mas malawak pa na komprehensibo pa na batas po on smoking and vaping. Kasi sa ngayon po, nahihirapan po talaga kami to garner support. Although meron naman po, pero kulang pa. Kailangan pa po namin. Dahil ang laban na po na ito, nasa polisiya din.
1: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa po natin panganap, no, mas marami pong pamilya ang hindi maranasan na may cancer ang kanilang tatay or nanay o ate at kuya.
1: O mga
0: dahil
1: anak.
0: Lamang, o mga anak po. Dahil lamang sa dulot ng Yossi at vape. Wala sana mga pamilyang nahihirapang bumili ng pagkain kasi inuuna nilang bumili ng Yossi at vape.
1: Mm-hmm.
0: Sana rin po, no, yun po, no, lumawak pa po yung advokasya natin sa iba't ibang parte pa ng bansa. Dahil marami po tayong hindi naaabot. Maraming pa. At malayong-malayo pa yung kailangan po natin trabahuin.
1: Mm-hmm. Naalala ko sa Davao, di ba, naging smoke-free sila. So, naging posible.
0: Posible. Kaya po. Kaya po talaga. Ano lang po talaga, konsolidadong suporta ng komunidad at yung perseverance po ng gobyerno para po sabay nilang trabahuin yun.
1: Mm-hmm. Si Ms. Riza May Duro, siya po ang National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement at co-founder po ng Millennials PH. Batang-bata pa po ang ating bisita ngayong araw. And pero ang heavily involved ka na sa community, was there a point in your life na naisip mo during the toxic days, naisip mo na bakit ba ako nandito? Ano ba ginagawa ko?
0: Magiging totoo po ako, Ma'am Jo, no? On the way here, galing po kasi ako sa mahabang trip, no? Na trabaho din po. On the way here, naisip ko, parang nakakapagod.
1: Oh.
0: Pero na-realize ko pa parang every time na makakita ka po ng mga news na meron tayong bagong update on halimbawa yung mga tumigil magyosi o kaya halimbawa may e-valley case po ngayon na tinatawag or
1: ano?
0: E-cigarette, ito po yung mga lung diseases connected bago po to, ma'am.
1: Okay.
0: E-valley case po na dahil po sa mga nag-vivape.
1: Mm-hmm.
0: Pag nababasa niyo po yun na parang may bago tayong term ngayon sa mga lung-related diseases on vape, parang kailangan natin kumilos.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin parang kulang pa. Ang dami pa natin dapat abutin. Kasi yung vape-demic ngayon, ito yung dapat natin bantayan. So habang binabantay mo yung Yossi, meron kang vape pa ulit na kailangan bantayan. So parang hindi pa rin
1: mapagod. Ang dami mong babantayan.
0: Parang ayun po yun, yung first case po natin ng E-Valley, 22 years old lang po siya. Nireport po to ng DOH. 22 years old lang po siya. 2 years pa lang po siya nag-vape. At healthy po siya, ha. Athlete po ito. Namatay po siya.
1: Oo, nabalitaan ko yan.
0: Opo, namatay po siya dahil sa pag-vape. Mga ganun, Ma'am Jo, parang ang hirap kumalma.
1: Oh.
0: Opo, parang teka lang, baka kapatid ko na yung next. Mm-hmm. Kapatid ko po, 22 years old lang eh. Baka pinsan ko na po yung next.
1: Mm-hmm.
0: Baka yung magiging anak ko na po yung next. Mm-hmm. Yun po yung mga kailangan po natin bantayan.
1: Mm-hmm. By the way, mga kaagapay, yung E-Valley po ay e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Baka akalain niyo po, ito ay fake news. Meron na pong data na nagsasabi na itong paggamit po na ito ng mga e-cigarette, vape products, it causes respiratory illness na dahil sa sunod-sunod, ano, o
0: na pagbubugan,
1: hit-hit buga ng vape, ano, or either ng e-cigarettes. And it causes the lives of many. Ito nga, bata, ano?
0: Opo, 22 years old po.
1: Tapos, hindi mo masasabing dahil atleta siya, kaya niyang kumbaga labanan yung effect, no, ill effects ng e-cigarette, pero it happened. So nawa ay magsilbi itong paalala rin sa atin na talagang hindi maganda sa kalusugan ang paninigarilyo at ang vaping. At Ms. Riza, paano ka kumukuha ng ano, saan ka humuhugot ng lakas? Sabi mo nga nai-inspire ka lalo pag nakakakita ka ng mga update, may development dun sa mga isinusulong ninyo. Ano pa yung nakapagbigay sa iyo ng motivation? Ang toxic kasi nito eh, nung iisipin ko pa lang napakalaking gawain para sa iyo.
0: Tingin ko po ano po eh, yung palagi ko pong tinitignan siguro yung parang ano po, nilagay po ako ni Lord dito kasi dito ko kailangan. So every time po na nanghihina ako, sabihin ko lang kay, actually yung taon-taon kong dasal sa Panginoon ay dalhin niya ako kung saan po ako pinakailangan.
1: Mm.
0: So kahit napapagod na ako, pero hindi niya pa ako inaalis dito. Parang yun po yung motivation ko, hindi kailangan pa ako dito. So kung pagod ka lang, pahinga ka lang. Oh. Pero dahil yung fact na dito pa rin tayo nilagay ni Lord, wala pa akong ibang, parang hindi pa tayo niyayayak sa kusan saan. Wala pa naman tayo ibang offer. Parang, or walang iba pang opportunity. Parang ibig sabihin, sabi ni Lord, dito ka muna. So yun po yung inspirasyon
1: ko. Pagyamanin mo.
0: Opo, pagyamanin mo hanggat kailangan ka. Bumuo ka ng mga bagong henerasyon bukod po sa akin, na bukod po sa amin sa PSFM, na magkukuha no, itong pagdating na panahon, sila naman ngayon yung mag-lead. Sa ngayon, pahinga ka lang kung mapagod ka. Mm-hmm. At of course po yung pamilya ko. Sila naman po talaga yung father ko po kasi merong stage 4 cancer. Pero kidney naman po ito.
1: Okay.
0: So yun po yung mga inspiration mo na sana walang pamilya din na magkaroon ng problema sa na
1: kalusugan.
0: Opo.
1: Mm-hmm. Meron ba kayong ano, may study ba kayo na magkano na gagastos ng isang naninigarilyo kada araw, kada buwan?
0: Opo. Meron po, pero baka hindi ko na po dala. Pero ang presyo po kasi ng kada Yossi ay nasa ano po ngayon, 9 pesos to 15 pesos.
1: Per stick?
0: Per stick po. So,
1: pamasahin mo na yun eh.
0: Totoo, ma'am. Actually, merienda ko na po yun. Yung isang burger na po yun.
1: Oh, oh.
0: Imagine niyo po kung ang isang tao ay merong pakete na dalawang pakete sa isang araw. Siguro 200 to 300 pesos, 600 pesos. Minimum wage na yun, ma'am.
1: Oo, oh, oo nga. Mm-hmm. Isang 8-hour work man na yun.
0: Opo. Parang, at imagine niyo po, araw-araw po silang gagastos ng ganun. 200 pesos per day. Magkano po ang mga vape products yun? Meron po mga disposable products sa 250 lang. Pero yun, hindi tayo sure. Yung mas mahal, 2,000 plus.
1: Wow! Yung 250 na yun, parang
0: liquid
1: lang. Ilang nauubos, I mean, ilang araw?
0: Depende po yun sa mga gumagamit. Kasi parang may 250 pesos, pero 1,000 puffs. Mga 1,000 na hit-hit buga. So, depende po yun sa tao. May iba po, kaya yun ng 3 days lang, ma'am.
1: Talaga?
0: O, yung nakakatakot kasi parang, dahil nga po yung vape, accessible siya, mabilis mo siya nauubos, kala mo na nakakatipid ka. So, sabi po ng iba, pag yung vape na lang ako, mas mura kasi 250 lang, 1,000 puffs. Eh, wala namang ano dyan, wala namang best dyan, wala namang nanalo, walang winner. Para naman kayong, pag nagkasakit kayo, parehong magastos, mm-hmm. pareho po kayong mahihirapan sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po.
1: Ayan. At sa huling bahagi po ng ating programang ehemplo, syempre tinatanong natin ang ating bisita, paano nga ba maging isang ehemplo?
0: Napakabigat po ng title na maging isang ehemplo. Pakiramdam ko po kasi yung pagiging isang ehemplo, ito ay dapat parang pwede talagang gayahin. No? Pwede po talagang ano. Siguro po ang masasabi ko lang po, no? kapag ka nagkaroon ka ng pribilehiyo yung tumulong, mm-hmm. kapag meron kang oportunidad na ibahagi yung galing mo, yung lakas mo,
1: mm-hmm.
0: o lahat ng meron ka, huwag mo ipagdamot.
1: Mm-hmm.
0: Darating talaga tayo sa mga punto na parang mapapagod po tayo, or pakiramdam mo, wala namang silbi yung laban natin. Sasabay pa yung problema sa pamilya, problema sa ekonomiya, tapos may mga gusto ko pang gawin sa sarili mo.
1: Sasabay pa yung isipin mo na bata ka pa.
0: Bata ka pa, pero hindi na. Tumatanda ka na.
1: Uh-oh.
0: Pero sa tingin ko po, pag kilala nyo po yung sarili ninyo, mag-reflect po yun sa mga ginagawa ninyo. Alamin nyo lang po talaga kung ano yung gusto nyong advokasya. So sa buhay po natin, mahirap talaga na alamin kung ano gusto natin. Pero yung importante po, ano ba yung advocacy mo as a person? And then yung pangalawa po, mag-reflect yan kapag you put your heart and soul into it. And then eventually, hindi mo kailangang parang gustuhin na maging ehemplo kasi automatic siya. Pag nakita ng mga tao na inspire mo sila, automatic silang mag-grow into you. Kasi nga, genuine ka, kasi nga, totoo ka, parang ganun po.
1: Mm-hmm. What breaks your heart?
0: Panatakot po. Siguro po pag may nagkakasakit sa pamilya. Public health po talaga yung pinupush ko. Kasi mahirap lang kami. Naranasan ko pong nagka-cancer yung tatay ko po noong 2 years ago. At grabe po yung danas namin. Naranasan po namin pumila sa mga ospital, magmakaawa, mamalimos sa mga tao online para lang makalabas yung papa ko sa ospital. At simula po nun, ma'am, sobra na po talaga yung mag-nursing ako para hindi na para agad-agad malaman ko ano yung sakit ng pamilya namin. Yun po talaga. Pag pamilya po talaga, ano po tayo, malambot po tayo.
1: Grabe no, pati yung pag-desire mo na mag-aral ng nursing, ang lalim din pala ng hugot. Hindi lang dahil gusto mo sa larangan ng medicine, kundi para makatulong, agad mong maibsan kahit paano no, yung hirap ng iyong father.
0: Opo. And friends din po. Parang pag may sipunin nga lang siya, pag maglalabas ka ng antihistamine, parang, teka lang, baka ano yan, allergy. So parang iba po yung takot ko nun, ma'am. Natakot talaga ako nun, ma'am. Yung matulog kayo sa emergency room, pumila kayo na matagal, kakausapin ka ng doktor na mamili ka na lang kung mag-ICU yung tatay mo, pag nag-fail yung operation. Iba po yun, ibang level. Kaya po sa mga nakikinig po sa atin ngayon, huwag sana nila pong danasin yun. Dahil nag-iosis sila, dahil pinapabayaan nila. Mataba po ako before, ma'am. Mas mataba po ako ngayon. Pero sumusubo.
1: Mas payat ka ngayon.
0: Mas payat po ako ng konti ngayon, ma'am. From 113 kilos to 85 kilos in a year.
1: Ang laki ng binawas mo.
0: Kasi po, iba talaga yung takot ko rin, ma'am. Natakot po ako na pag hindi natin nalagaan yung sarili natin, lahat ng ipon, wala. Mawawala po talaga.
1: So which na naranasan ninyo?
0: Naranasan po ng pamilya namin. And so much more. Nakautang pa po.
1: Mm-hmm.
0: Ganong level po. So imagine nyo po, ako po, tingin ko po, hindi kami sobrang hirap. Nagtatrabaho po ako, pero naubos pa rin po kami. Lalong-lalo na paano pa yung mga kababayan po natin na sa below the poverty line. Mm-hmm. Kung sila po yung kailangan natin tulungan, inform.
1: Mm-hmm. At saka ano, yung pagkakaroon ng maayos na kalusugan nasa kamay nila. Yes, kasi kapag tinigil nila yung sigarilyo, tinigil nila yung vape, yung benefit niyan sa inyo.
0: Opo, sa pamilya niyo.
1: Pasok agad yung pera eh. No? Hindi palabas, hindi pabuga yung pera, kundi papasok, magagamit pa sa mas makabuluhang paraan. Kumusta na si father mo ngayon?
0: Sa ngayon, ma'am, magastos po talaga yung pagpapagamot. Marami po kami mga pinag-iipunan na mga pang therapy niya po. Mm. Hindi po chemo yung tawag, oral therapy po.
1: Pero nagda-dialysis ba siya?
0: Hindi, ma'am. Thankfully po. Isa na lang po yung kidney niya. Ni-remove po yung...
1: Isa.
0: Pero nag-spread out po kasi sa bones and iba po po niyang bones and liver. So, yun po yung binabantayan namin, ma'am. Mm-hmm. Mahirap po. Ayun yung parang palagi niyo pong daladala kahit saan ka magpunta yung parang... Pero yun po yung parang hindi. Binigay ni Lord kasi kaya ng pamilya ninyo. So... tuloy-tuloy lang. Laban lang. Parang ganoon po.
1: Grabe. Yung pinaglalaban po ng ating bisita ngayon, ano, si Miss Riza May Duro. At syempre, ang lambing po niya kapag kayo po, kung napakinggan po ninyo yung concern niya, ay isama rin po natin sa panalangin ang kanyang tatay. Ano po, anong pangalan ni father mo?
0: Zaldi po, Zaldi.
1: Zaldi, ayan. Isama po natin sa prayer natin na si tatay Zaldi, meron po siyang
0: Stage 4 kidney cancer.
1: Siya po ang ating ehemplo, ang ating kapanayam, si Ms. Riza May Duro. Siya National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement. Alam niyo po, mga kaibigan, napakahirap na maging isang leader, maging isang change maker. At kasama po natin ngayon na talagang ginagamit ng Diyos para mas maraming tao ang magkaroon ng realization na ingatan ang kalusugan. First hand, naranasan nila yung health crisis. And nawa, maging isang eye-opener ito sa ating lahat. Lalo na sa'yo, kung ikaw ay naninigarilyo, nagve-vape, maybe it's about time that you decide na tigilan na yan at mag-engage sa mas makabuluhan na hobby na ipapalit mo sa ganyang pag-uugali o pag-ganyang bisyo. May kilala ka bang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi nyo naman po sa amin. At interesado po kaming malaman ang kanilang kwento. Maraming salamat sa iyo, Ms. Riza.
0: Salamat, Ma'am Jo. Salamat din po sa buong team sa invitation pong ito.
1: Mm-mm. Para dun sa mga nais na mag-get in touch with you or get to know more about your organization, saan kayo matatagpuan?
0: Nasa Facebook po kami. Ang pangalan po namin ay yung buong Philippine Smoke-Free Movement. Pwede po nyo yun i-message kung may katanungan po kayo or gusto nyong ilapag po natin sa inyong community yung ating advocacy, pwede po. Message nyo lang po. Philippine Smoke-Free Movement.
1: Mm-mm. Pwede mga school ang mag-coordinate sa inyo.
0: Oh, definitely, ma'am. Okay. Gustong-gusto po namin.
1: Okay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang saan man kailanman. At kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas. Susunod na.
1: 702 BZAS FEBC Radyo TV.
2: Radyo TV.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ito ang programang Tabas ng Batas dito pa rin po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At alam po ba ninyo na tayo ay napapakinggan at napapanood din sa ating Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo din sa ating channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. At hindi rin po tayo makakapagprograma ngayon kung hindi tayo kasama o sinasamahan ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, si Phil Lagtapon, ating protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Alam po ninyo, nais namin kayong pasalamatan na ating mga kaagapay sa patuloy pong pagiging partner sa Ministry ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at ng inyong walang sawang suporta ay 78 years na po tayong nakakapagbahagi ng tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po natin ay until all have heard. Kahit sa mga nais po na maging bahagi ng ating ministeryong ito, maari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph para sa iba pang detalye. Ngayon, bago po ang ating diskusyon sa ating special episode na ito, ay dadako muna tayo sa pagkain pangkaisipan. Ito po ay hango sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po nais naming anyayahan kayo na magpadala ng mensahe, maging komento at kung may legal na katanungan, maaari po yung ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tayo tutungo na sa ating diskusyon at meron po tayong espesyal na panauhin ngayong araw na ito na magbibigay po sa atin ng mahalagang impormasyong kailangan nating malaman ano po patungkol po sa isang mahalagang departamento ng ating pamahalaan, ang Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya, huwag ko kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
4: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
3: Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at kagaya po ng ating nabanggit bago tayo nag-break ay meron po tayong espesyal na panahuin ngayong araw na ito at ito po ay pagpapakilala rin sa isang departamento ng ating pamahalaan na may kinalaman sa pabahay at iba pa. Kaya interesting po itong ating pag-uusapan ngayon. Subalit, bago tayo tumunguriyan, nais natin ipakilala ang ating panauhin. Siya po, si Attorney Christine Pascual Bello, the Assistant Bureau Director of the Homeowners Association and Community Development Bureau of the Department of Human Settlements and Urban Development. Siya po ay nagsilbi rin bilang Deputy Department Legislative Liaison Officer. Siya po ay napabilang dito sa ating government service in January 2021 as Attorney 4 ng DHSUD, Legal Services Appeals Division, na designate po siya as OIC ng HOACDB Policies and Standards Division in 2023. At bago po siya mag-join sa public sector ay nagkaroon po siya ng malawak na private practice as an associate lawyer at GP Angeles and Associates Law Office at nag-manage din po siya ng kanyang sariling law office in Caloocan City. She's also a dedicated leader in legal community, an active member. Itong ating kasama ay talagang aktibo po ito, at former director siya ng Integrated Bar of the Philippines Calmana Chapter. So, Caloocan, Malabon, Navotas Chapter. Attorney Bello, Christine Pascual Bello, holds a Juris Doctor degree from Philippine Christian University and is also a licensed teacher. Not to mention, of course, happily married to Sir Al. Yes. And, of course, with 4 children. Kaya yes. Po, ito po isang dedicated wife, mother, public servant, and most especially, daughter of the Lord Jesus Christ. Yes. Ayan, kaya, without further ado, please welcome Attorney Christine Pascual Bello. Good morning, Attorney!
5: Good morning, Attorney Chonan. Ako maraming salamat sa iyong kind introduction. And yes. Of course, for giving us this opportunity for the Department of Human Settlements and Urban Development na maibahagi sa inyong mga masugid na tagapakinig, ano ba yung aming serbisyong pwedeng ibigay sa ating yes. mga mamamayan.
3: Tama, kaya marahil ay hindi pa ganun ka-familiar ang ating listener sa Department mm-hmm. of Human Settlements and Urban Development. So, ano ba siya? Ano ang departamentong ito? Mm-hmm. Ano ang nasasakupan niya? Ano ang mga bagay na maipaglilingkod niya sa ating mga mamamayan by having this department, Attorney?
5: Yes, again, thank you, Attorney Chon. So, quickly lang, nais namin ibahagi. Tama ka, hindi tayo masyadong kilala dahil 2019 lamang, To be exact, ito ay Araw ng Mga Puso, February 14, 2019, nang naisa katuparan itong batas na ito na nabubuo sa ating departamento. Actually, itong ating DHSUD, ang tawag na iba, DSUD, ay pinagsamang dati na ring ahensya ng pamahalaan yes. na may kinalaman sa pabahay. Yan yung Housing and Urban Development and Coordinating Council at yung Housing and Land Use Regulatory Board.
3: Yes,
5: So ano ba yung pinagkaiba?
3: HLURB, yes.
5: Tama, tama yan. At ang opisina niyan ay kitang-kita dahil nandito lang kami sa Elliptical Road, sa katabi lang kami ng Quezon City Hall, no? Ang naging parang consolidation ng mga functions ng dating mga ahensya na yon, ang planning function ay napunta sa DSUD, no? At maging ang regulatory function. And while yung ating quasi-judicial, no? Parang meaning, para tayong korte dito ng may kinalaman sa pabahay, homeowners association disputes, ay napunta naman sa ating attached agency na tinawag na Human Settlements Adjudication Commission. So basically, yun yung ating pagkakaporma. At maibahagi ko lang sa, yung mga, sa inyong tagapakinig na ang ating mandato ay nababatay sa konstitusyon. No, sa Article 13, Section 9, sinasabi lamang doon na ang ating pamahalaan o ang Estado ay dapat na mag-ensure, mag siguro na ang mga homeless, yung mga walang bahay, at yung mga underprivileged or yung hindi masyadong pinalad sa buhay, no, masasabi natin, ay mabigyan pa rin ng pamahalaan ng access sa isang ligtas, sa isang disente at abot-kayang mga pabahay. At of course, isang well-plano, planado ng mga komunidad. So basically, yun yung pinaka-summary ng aming ginagawa.
3: At maraming magiging interesado dyan, Attorney Tin, dahil sa marami nga tayong mga kababayan, maging dito sa Metro Manila, no?
5: Yes.
3: Not to mention nasa probinsya, na talagang maraming siyempre nangangarap na magkaroon ng kanilang mga sariling bahay at tirahan. Ano?
5: Yes.
3: Kaya nga lamang, dahil sa kakulangan na rin ng impormasyon marahil, paano ba? Kasi kung sasabihin natin, kulang sa kakayanan, ay merong programa kasi ang pamahalaan na makakapag-asista, makakapagbigay ng ayuda na kung saan maaari kang magkaroon ng sarili mong bahay na maaring doon sa magiging abot-kaya, no, ng ating mamamayan. Kaya simulan na natin, Attorney, ano ba ang...
5: Sure.
3: Maganda nating pagpapaumpisa sa napakalawak na mandato rin, ano, ng DHSUD.
5: Yeah, sige, siguro simulan ko muna doon sa ating flagship program dahil nabanggit po nga, Attorney Chon, na wala naman siguro Pilipino, pamilyang Pilipino na hindi nagnanais na magkaroon ng sariling pabahay. In fact, yung ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho, isa I think sa kanilang pinag-iipunan talaga ay yung pagbili ng sariling bahay at lupa.
3: Tama.
5: No?
3: Tama.
5: Kung kaya dito sa ating flagship program na tinawag po sa pamumuno po na ating kalihim si Secretary Engineer Ramon Ping Aliling, tinawag po itong Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH. Hindi po kami 4Ps, ha? Yung iba po kasi na pagkakamala ng 4PH ay 4Ps. 4Ps po ay DSWD.
3: Yes.
5: Although nito lamang pong recently ay meron na rin po tayong ugnayan sa DSWD para yung mga beneficiaryo ng 4Ps na graduate na ay bigyan din naman ng access sa mas murang pabahay. Alam mo yung ganun yung paraan ng pagtatrabaho ng pamahalaan upang maabot ng ating mga kababayan. Hindi lang yung kanilang pang-araw-araw na syempre pagkain, pagpapaaral ng mga estudyante, but even yun nga yung access sa murang pabahay. So, basically, ito expanded 4PH program. Nagkaroon tayo ng simple na lamang na proseso. No? Maari lamang kayong tumungo sa website ng Pag-ibig Fund. Yan, siguro sa inyong lahat na nakikinig, marahil kung kayo ay nagtatrabaho, sigurado dapat may Pag-ibig Fund membership kayo, di ba, Attorney Chona? Requirement kasi 'yon, no, sa ating mga sa ating mga empleyado.
3: Tama.
5: At kung kayo ay membro, tungo lang kayo sa website ng Pag-ibig Fund. Makikita nyo po doon, no, meron doon silang section na expanded 4PH at napakadali po, pipili lang kayo ng mga lokasyon ng mga existing na pong naitayong socialized housing. No? Bakit ba siya tinawag na socialized housing?
3: Yes.
5: Dahil nga, ito ay para po sa mas nakararami, mas abot kayang pabahay. No? At ang target talaga nito ay middle income hanggang sa low income earner families. So, yun po,
3: Attorney,
5: may mga basic. Yes,
3: yes.
5: Po.
3: itong listahan ng mga maaring ma-access.
5: Pagpilian.
3: Oo, pagpilian ng mga babae. Ayan ay iba-ibang lokasyon na, no? Hindi lang
5: of
3: yan
5: course,
3: Metro Manila.
5: Yes.
3: Meron din yan sa probinsya. Ayan,
5: buong
3: yes.
5: Pilipinas na po ito. So yeah. Kahit at ang maganda po dito sa programa, dati kasi parang pinaprioritize natin syempre yung mga walang bahay sa, say, mm-hmm. sa Metro Manila ka. Dapat mm-hmm. sa Metro Manila ka lang pumili. Pero ngayon, binigyan daan natin na kung saan mo man gusto na magkaroon ng extra bahay doon sa mga may mga existing bahay. Pero syempre, ang priority po dito ay yung talagang wala pong nakatala na bahay na nakapangalan po sa kanila. No? First-time homeowner po yung ating pinaprioritize dito. Although sinasabi nga po natin sa Dishood at Pag-ibig Fund na open naman po sa lahat basta kayo ay pumasok sa requirements. Sa kompletong requirements ay makikita nyo po sa website po ng Pag-ibig Fund.
3: Okay. Attorney, ano ba yung website na yun para na rin sa kaalaman ng ating mga listeners?
5: Ayan. Oo, ito yung www.pagibigfund.gov.ph. Ayan. So, yan po, okay. Pumunta lang kayo dyan. Maaari rin po kayong kumuha ng detalye sa amin pong website sa www.dhsud.gov.ph. Meron din po kami doon sa aming website na section on expanded for PH. At may dagdag ko lang, yes. Attorney Chona, no? Bukod doon sa parang bagong mga gawang bahay, alam mo ba itong expanded for PH ay nagkaroon na rin tayo ng tinatawag na Enhanced Community Mortgage Program. Mm. Ito kasi ay matagal na naprograma din ng pamahalaan, no? Sa pamumuno ito ng Social Housing Finance Corporation. Isa rin itong attached key shelter agency ng DHSUD at ang kanilang pakay dito sa Community Mortgage Program ay halimbawa ang isang komunidad na meron na silang kinakatirikan lupa na nais nilang bilhin doon sa pribadong may-ari ay pwede silang mag-organisa as homeowners association at sila ay bibigyan ng loan facility or pwedeng mangutang para sa pambayad doon sa nasabing lupa. Nang sa gayon, after nila itong ma-fully paid, ay maaari na nilang makakuha na sila ng kanya-kanyang mga titulo. So, pag po kayo ay bumisita sa ating mga website, sa ating website, sa ating Facebook page, marami po tayong existing na awarding ng under the Enhanced Community Mortgage Program. Kaya sa Community Mortgage, sabihin, sama-sama kayong kukuha ng certain amount para ipambili. At sama-sama nyo rin dapat bayaran yon, syempre, sa social housing.
3: Oo. Ang galing ng programa ng pamahalaan din at matagal na rin naman itong nadidinig na natin. Ano? In fact, there was an office before no, na patungkol dito sa mortgage, community mortgage program.
5: Yes.
3: And ito ipagbibigay pa rin ano, ng oportunidad sa ating mga kababayan na yung property na baka mamaya gusto nga nilang mabili pero dahil nga sa kakulangan, kakapusan nila sa financial ikanga, maaari naman na maka-avail ano, ng pautang sa pamahalaan para mabili yung property na yun. And of course, syempre, kailangan din naman ng masusing pagtalima sa obligasyon na magbayad naman sa pamahalaan. Para naman makapag-extend din ng loan dun sa iba pa.
5: Sa iba pa, mas marami pa tayong maabot, no? Ayan. Kaya na-encourage natin talaga yung mga awardees or beneficiaries ng mga government housing programs, no? Ito po talaga, as a general rule, ito po ay binibigay natin with the fee. May bayad po talaga, no?
3: Oo.
5: Only when it comes to mga disaster-stricken communities na talagang libre ang ibinibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan naman niya ng National Housing Authority.
3: So, Attorney, maganda yung nabanggit mo ngayon, ano? Calamity stricken. Kasi hindi kaila sa atin, ano, na nito lamang nakaraang mga linggo ay nagkaroon ng isang very devastating earthquake, ano? Sa General Santos. So, at mga karating lugar, ano? At talagang maraming kabahayan, struktura ang talagang nawasak. So, Attorney, siguro doon muna tayo tumungo. Ano, ano ba ang maaring tulong na makuha ano, ng ating mga kababayan, lalo sa mga calamity-stricken areas na ito? Kasi ang hirap magsimula, hindi ba?
5: Ito.
3: Dahil sa naipundar mo na yung bahay mo, yung maaring may tindahan ka man lang doon. Ano, structure, meron ka nang naipundar all these years, tapos biglang nawala. So, paano magsimula ulit at anong tulong ang pwedeng ibigay ng ating ahensya para dito?
5: Sige, ganito, Attorney Chona. So, ang maganda rito no, sa ating mandato, no, meron tayo, katuwang National Housing Authority, tayo ay binigyan ng kaukulang pondo para sa tinatawag na emergency shelter intervention. So, ito yung parang agarang halaga na pwedeng maipaabot sa mga pamilya na talagang na-validate po ito ha, ng LGU, na talaga po ang kanilang mga tahanan ay either totally damaged or partially damaged. So, nagbavary po yung halaga na maaring maibigay po sa inyo ng pamahalaan through the National Housing Authority doon no, para makatulong kahit pa paano makapag-rebuild. At alam mo ba, Attorney Shona, isa rin sa nagiging katuwang natin ang mga non-governmental organizations. Nandiyan ang International Organization for Migration, yung under United Nations IOM. Nagbibigay sila ng tinatawag na shelter-grade tarpaulins. Alam mo yung parang mga lona na pwedeng pansamantalang
3: tents,
5: pang-cover.
3: Yes,
5: pero
3: yes.
5: Ang tawag nila doon ay shelter-grade, meaning sufisyente yung kanyang tibay para kung ulan man o umaraw ay medyo mas kumbinyente ng kahit papano, no? At meron din tayong pinamigay na shelter repair kits, no? Kasi yung iba namang tahanan na partially damaged, pwedeng pokpok lang ng konti sa mga dingding o bubong, ay nagpo-provide din tayo. Alam mo ba, there was a time na, kung naalala mo din yung malakas na pagsabog naman ng Taal, no? Ng Taal, no?
3: Yes.
5: Marami ding naapektuhan doon, no? At tayo din ay nakasama doon sa isang pagbibigay ng mga, alam mo yung mga kahoy,
3: oh,
5: mga
3: gamit nila.
5: Oh, mga gamit na
3: para sa
5: pang pagbuo ng bahay, no? Kahit papaano yun, makikita mo talaga na agaran din yun na ibibigay na assistance na ating pamahalaan.
3: Alam mo, marami ang hindi na nakakapagbigay pansin, ano? Sa ganoong uri ng serbisyo meron ang DHSUD, no? Kasi hindi natin nare-realize na meron palang ganoong pagtulong lalo na sa mga panahon ng kalamidad. At thank you very much for sharing that, Attorney Tin, kasi mahalagang malaman niya ng mga kababayan natin ngayon. At ang ating programa ay nakakaabot din sa ating mga through our provincial station. So thank you for sharing that, Attorney. No? So, ano ang gagawin ng ating mga kababayan nasa mga lugar na ganito, calamity-stricken areas? Paano sila makakakuha ng impormasyon patungkol dun sa let's say, pag-apply ba nila para mabigyan sila ng much-needed assistance to rebuild, no? Yung kanilang bahay, yung kanilang tinutuluyan?
5: Yes. Actually, ang ating mekanismo dyan, Attorney Shona, ay through the local government union. So, tayo ay nakikipag-ugnayan ating mga regional offices, no, either ng DHSUD, no, or ating National Housing Authority, ay agara naman. In fact, ang ating, of course, sa direktiba ng ating presidente ay tuloy-tuloy no ang ating mga secretaries no sa iba't ibang ahensya kasama ang DHSUD. So meron tayong agarang instruction sa ating mga regional office na makipag-ugnayan. So tayo yung lalapit sa mga concerned LGUs upang ibigay nila ang datos na kanila pong na-validate, no. Kumbaga po ito ay hindi kailangang i-apply dahil dapat po ang inyong mga local government units ay talagang aktibo din na tinitignan ano ba yung pwedeng agarang solusyon o remedyo na pwedeng ibigay ng pamahalaan. So it's really ano yung tinatawag natin na
3: whole government approach.
5: The whole government approach, you got it. So yun po yung ating talagang tinatahak dito sa pamimigay po ng ating mga ayuda, no, na tinatawag po pagdating po ng kalamidad.
3: So, makipag-ugnayan sila kasi ang ating LGU naman ano sa mga lugar na ito ay very active din naman ano. At inaalam nila yung pangailangan ng kanilang mga constituents. So, mula doon ay malalaman na no kung
5: malalaman
3: ano yung pangangailangan at kung sino talagang naninirahan doon sa lugar na yon. LGU ang makakapag-certify eh, no? And marahil sa mga darating na araw ano ay magkakaroon din ng pagkakataon ng iba't ibang ahensya din ng pamahalaan natin na tumungo ano doon sa mga lugar na to, lalo na yung mga regional offices nga maging ng DHSUD para alamin ano mula sa LGU sino ba yung kinakailangan tulungan. Kasi sa ngayon na nakikita natin ay ang kagyat na pumupunta dito sa mga lugar na ito ay of course ang DSWD.
5: DSWD. Yeah.
3: Oo, nandiyan din ang DILG, DOH.
5: DOH,
3: no?
5: Yan.
3: Para malaman naman yung kagyat na pangailangan doon sa kanilang kalusugan, well-being nila, no? At mula roon, doon na tayo sa pag-re-rebuild na phase. I believe, ano, ay naroroon naman ang iba pang mga ahensya para tumulong sa pagsisimulang muli ng ating mga kababayan. Ngayon, Attorney, merong tayong mga konsiderasyon na sa pamahalaan, ano, patungkol sa disaster risk reduction. Andyan din yung, alam mo na, ito na naman tayo sa panahon ng tag-ulan.
5: Ito na yung rainy season na to at pagbaha.
3: Yes, at kinukonsidera na sa paglilikha ng mga polisiya natin yung patungkol sa climate change, hindi ba? Yung tungkol sa environment, ano? So, meron ding programa ba ang pamahalaan ang through your department dito sa mga paano ba pagsasaayos ng, di ba, land use?
5: Yes.
3: Dito sa environmental concerns natin sa bawat lugar. Mm-hmm. So, can you please give us information about this then?
5: Sige, Attorney Chona. So, meron kaming actually bureau dito sa DHSUD, yung Environmental Land Use and Planning and Development na bureau. No? Tumutulong sila sa ating mga lokal na pamahalaan paano gumawa ng tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. At ang kainaman nitong Comprehensive Land Use Plan ay bibigyan niya ng gabay yung lokal na pamahalaan, no, para sa maayos na pamamahala at paggamit ng kalupaan at mga resources nito. So that magiging ligtas, no? Para tirhan, ligtas para magkaroon ng trabaho o magtayo ng mga infrastruktura ang mga nasabing mga kalupaan, no? At tama ka, importante ngayon, ito ay actually ni-require ng batas, no, na magkaroon ng climate mainstreaming, meaning sa bawat pagpaplano ng paggamit ng lupa, sisiguraduhin ng ating mga lokal na pamahalaan na ito ay malayo dun sa mga hazard-prone areas, no? So that may iwasan natin yung mga landslide areas, yung mga flood-prone areas. So, maganda siya kasi nabibigyan ng pansin, no, yung talagang pagpa-prioritize sa mas ligtas na pananahanan. Yun yung magandang bagay dito sa CLUP. So, tayo, we provide technical assistance sa mga LGUs. At alam mo ba, ang ating ding kagawaran, ang central office, ang nagbibigay din ng approval sa mga land use plan, comprehensive land use plan ng mga highly urbanized cities, independent component cities, at maging yung mga syudad dito sa Kamaynilaan. So, yan yung isang pwede nating maitulong din sa ating mga LGUs naman.
3: At napaka-importante niyan kasi nga, minsan tayo basta nagtatayo na lang ng bahay or structure kung saan-saan na hindi mo alam na teka muna, ano pala yan? Baka dadaanan nasa fault line yan.
5: Correct.
3: Or yun nga, na catch basin pala yung lugar na yan. Oo, ito napakahalaga. Ngayon, Attorney, gusto natin bigyan ng pansin naman, ito'y patungkol sa housing protection service. Ano? Kasi meron tayong mga kababayan na naaalok sila, no? Na bumili sila ng condominium, unit, or house and lot. Ano? Ano ba ang pwede natin maging gabay? Kasi marami rin tayong natatanggap ng mga katanungan patungkol riyan na nakapag-down payment na, hindi natapos ng developer, hindi na i-turn over ng condo developer. So, ano ba ang basic na dapat na malaman natin patungkol sa mga ito? Para maproteksyon na naman ang ating mga mamimili nung kanilang inaasahan na matitirhan man lang nila.
5: Yeah, thank you, Attorney Chona. Ito talaga isang sa malaki din na aming campaign. No? Una sa lahat, sa DHSUD po, no, sa pamamagitan na aming mga tanggapan sa 17 rehiyon, no, ng DHSUD sa Pilipinas, maaari kayong sumangguni kung kayo man ay may mga reklamo laban sa inyong mga developer. No? Pero po kami tinatawag na conciliation. No? Bago po kayo tumungo sa formal na pagsasampa ng kaso, dahil alam mo naman, Attorney Chona, medyo magastos yan. No? Kakailanganin mo din ng isang abogado na syempre merong kaukulang bayad, eh ikaw nga ay kumbaga sabihin mo na dahil hindi na ibigay yung binayaran mo ng bahay, may konting financial concern ka na. So bago tayo tumungo doon, pwede kayong lumapit sa DHSUD para tawagin po namin yung inyong representative na inyong developer, baka naman mapag-usapan, matignan ano yung pwedeng amicable settlement. So yan yung isang magandang serbisyo po na binibigay na. Pero kung talaga pong hindi na po magkaroon ng kasunduan, no, ay maari po namin kayong ilapit dito nga po sa aming Human Settlements Adjudication Commission, no. Oh. Ang kagandahan lang doon, Attorney Chon, sa simula, para siyang small claims, no. Meron po
3: na claim.
5: Meron na siyang template, magpi-fill up ka lang doon, at even ikaw, actually, pwedeng ikaw muna ang magsampa. Only when you will be required na mag-file ng position paper, doon mo na. Pero during yung filing, at magpapatawag din sila ng isang mandatory mediation conference. So, meron pa rin another opportunity na baka ma-resolve muna bago yung pinal na kaso. So, basically yan po. And, of course, paalala lang sa ating mga kababayan, no, yung pong inyong mga bibilin, paglalaanan ng pera, maaari kayong bumisita sa website ng DHSU. Di nakalista po lahat ng projects na may lisensya. Kasi huwag po kayong bibili ng isang subdivision project, unit sa subdivision project or condo na wala po sa listahan ng DHSU di sa amin pong website.
3: Oh, that is very important. Oo nga, kasi po, sa ating mga kaagapay, meron ho tayong natatanggap na mga katanungan na kung saan ay merong nag-alok lamang sa kanila online or
5: ng kaibigan.
3: Oh. Na hindi naman nila masiguro ang authenticity, ano, noong
5: totoo.
3: Yes,
5: Attorney Chana, marami tayo natatanggap na ganyan reklamo, kaya ang lagi naming paalala ay i-check muna, no, bago po kayo bumili at magbayad dyan sa mga nais ninyo makuha ang mga pabahay.
3: Ayan, so kaya't napakahalaga po na malaman natin, ano, na itong nag-aalok sa atin ay registered.
5: Yes, credit, may lisensya para magbenta.
3: Oo, at Attorney Tin, pwede bang bahagi pa rin ulit natin sa anong website ninyo ang pwedeng check ng ating mga kaagapay?
5: O, napakadali lang po yung amin pong pangalan din, www.dhsud.gov.ph. Hanapin nyo lamang po doon kahit sa search box yung list of registered or projects with license to sell. Hanapin nyo po, naka-alphabetical, and by region po iyon. So, madali pong mahahanap. By region ang mga projects na amin pong nasuri. Ayun kasing kagandahan, no? Kapag may lisensya, ibig sabihin, ito ay sinuri na aming mga technical people, mga engineer, architect, na talagang sumunod po sa National Building Code, yung mga pinatayong mga bahay o subdivision na yan.
3: Ayan. So, tandaan po, kung hindi nyo po kaagad nakuha, pwede nyo balikan. Ng ating programa mamaya.
5: dhsud.gov.ph.
3: Ayan, binigay na ni Attorney Tin. Kasi napaka-importante na sigurado po yung ating binibiling property. Ano ho, dahil sa, yun nga, nabanggit natin, hard-earned money yan, hindi mo naman basta pwedeng pakawalan na lamang yan. Ano? Tapos hindi mo siguro, or rather, hindi sigurado yung ating binibiling property. Ngayon, Attorney, may isa pang concern, ano, na natatanggap tayo sa mula sa ating kaagapay. Patungkol naman sa homeowners association, ano, at meron pang isang nagbigay sa atin ng katanungan na kung saan ay sila ay nakabili ng property sa isang subdivision, hindi pa sila nakakapag-umpisa ng pagpatayo ng kanilang bahay. Pero ang homeowners association ng subdivision na yun, sinisingil na sila ng association dues. So, yung mga ganyang concern at issue, Attorney Tin, ano? So, ano ba ang maaari nating maibahagi, ano, sa ating mga kaagapay patungkol sa Homeowners Association na regulation or mga rules na pwedeng ma-inform, ano, yung ating mga listeners patungkol dito sa issue na to?
5: Ayan, sige, Attorney Chona, yan kasi ang talagang bureau kung saan ako naka-assign to CDB, no, Homeowners Association. Nais lang natin ipaalam sa ating mga kababayan, yung sa katanungan na yun, talagang kung ikaw ay nakabili, no, ang pagiging miyembro kasi sa asosasyon ay pwedeng, generally it's voluntary, no, pero kung sa inyong mga kontrata ng pagbili o sa titulo ng inyong nabiling property ay nakalagay doon na compulsory ang membership. Ayan. Talagang kung kahit kayo ay lupa pa lang, hindi pa kayo tumitira. Minsan bumili ng bahay at lupa pero hindi pa naman tinitirhan. Nagkakaroon po ng compulsory

0: po sa website namin or pwede kayong mag-email po dito po sa info@dsu.gov.ph.
1: Again,
0: Yan.
1: Attorney Tin, yan ay info at
0: dsud.gov.ph.
1: Sa mga nais na malaman pa no in detail ang mga
0: yes.
1: obligasyon at mga karapatan
0: Karapatan,
1: o
0: yes.
1: dito
0: At
1: sa Homeowners
0: tungkulin ng
1: Association.
0: ating
1: Ay,
0: mga
1: tungkulin,
0: HOA.
1: yes. Yes,
0: Pwede ko
1: yes.
0: bang samantalahin itong pagkakataon na
1: Yes,
0: to,
1: please,
0: Attorney
1: please,
0: Chona?
1: Attorney Tin,
0: Meron
1: yes.
0: tayong importanteng anunsyo sa lahat po ng mga homeowners associations na nakarehistro pa po originally sa Securities and Exchange Commission or kaya Home Insurance Guarantee Commission or HIGC, no, kayo po ay aming pinapalalahanan na hanggang December 18, 2026 na lamang po ang ating panahon para magre-register dito po sa DHSUD. Bakit pahalaga magre-register? Kayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na personalidad, no, bilang isang asosasyon at maa-avail niyo po ang mga serbisyo po na binibigay po ng ating kagawaran para po sa mga organisado at registradong asosasyon.
1: Ayan, so please be informed. Ayan, kasi meron palang ganyan
0: Deadline.
1: ngayong deadline ano, na kailangan na tayo ay makasunod para naman na maging smooth ano, yung pagkapatakbo
0: Yes.
1: ng ating mga homeowners association. At maganda yung binanggit mo kanina, Attorney Tin, dahil sa kakulangan na rin ng ating oras para
0: Oras
1: pag-usapan
0: eh.
1: ang lahat patungkol sa homeowners association rights obligation duties. Ay maaari pala no na mag-imbita ang mga
0: Oo
1: organized
0: naman.
1: na mga homeowners associations sa inyong tanggapan para
0: Yes.
1: merong magtungo doon sa kanilang
0: Opo.
1: mga
0: Subdivision.
1: subdivisions para makapagpaliwanag rin ng mas
0: Tama po.
1: detalyado ano ang
0: Correct.
1: mga kailangan nilang malaman ano, attorney. So again, meron pong deadline ho para sa mga homeowners association.
0: December 18.
1: Ayan, so wag na po nating hintayin yung December 17.
0: Huwag na po, please,
1: Oo,
0: para po hindi po mamapila. At dalawa yan, Attorney Chon, na meron din tayo amendment ng bylaws ng lahat ng registered
1: ayan.
0: associations. So sa mga karagdagang detalye, punta lang po kayo sa aming official Facebook page at dsud.gov.ph.
1: Ayan, so bahagi ng ating pagbibigay serbisyo no sa ating mga kaagapay ang mga ganito pong tatampok ng ating mga departamento at salamat po sa pagpapaunlak ng ating naku, napakahusay na membro po ng team ano ng DHSUD si Attorney Christine Pascual Bello. Pinaunlakan po niya tayo ngayong umaga para magkaroon po tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mandato, sa serbisyo na naibibigay po ng departamentong ito. Ano? At 2019 lang siya talagang nabuo pero nakita na natin ang lawak ano, ng mandate ng kanyang organization, ng service na pwede po ibigay sa atin ng departamento na ito. So sa panghuli, Attorney Tin, ano pa ang maaari nating maibahagi sa ating mga kaagapay sa pagtatapos ng ating diskusyon na ito?
0: Kami sa mga maraming salamat, Attorney Chona Gonzales, at sa buong team ng Tapas ng Batas, no? Ang aming pong tanggapan ay bukas po sa inyong mga concerns patungkol po sa pabahay, sa homeowners associations, sa mga land use plan, even po sa ilang mga assistance sa ating informal settler families. So makikita niyo po ang ating direktoryo sa aming pong website sa www.dsud.gov.ph. So marami pong salamat at
1: maraming salamat at our
0: God
1: regards
0: bless you.
1: Sa inyong pamilya dyan sa
0: Salamat.
1: Sa iyong personal family, of course, sa inyong Pascual Bello family. At talagang kami ay nagpapasalamat sa Tabas ng Batas na kami ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-imbita kayo, Attorney Tin, para sa napakahalagang topic na ito patungkol sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tayo po ay magpapause for a break at sa ating pagbabalik, tayo tutungo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya't, huwag po tayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungan.

0: sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas at tutungo na po tayo sa ating Payo de Asunto segment kung saan bibigyan daan na natin ang ilang digal na katanungan po na inyong ipinadala sa amin. Kaya para sa ating unang katanungan ay bibigyan daan po natin ang tanong na ito mula sa ating listener.
2: Hello po, umuupa po kami ng bahay at kasama sa inuupahan namin yung bakuran. Ngayon, naglagay po ako ng maliit na tindahan doon. Pero gusto po ng may-ari na ipatanggal dahil ang kamag-anak niya lang daw ang magtitinda. May karapatan po ba siyang gawin yon kahit kasama sa inuupahan namin ng bakuran? Gusto rin po niyang maglagay ng iba pang paupahan sa bakuran habang kami pa ang umuupa. Tama po ba yon? Salamat po.
1: Ayan, so ito po ay may kinalaman sa pag-upa at meron po kasing karapatan din ang umuupa sa loob ng termino na nakasaad sa kanilang kontrata sa pangungupahan. Ibig sabihin, kung binigyan po kayo ng isang taon, dalawang taon ayon sa inyong kasulatan, ay meron kayong karapatan na gamitin yung property na iyon para doon sa panahon na ibinigay sa inyo under the contract. So, ano-ano ang mga karapatan po ng tenant? Ang karapatan po ay for peaceful enjoyment ng property during the duration ng lease, yung privacy ninyo doon, of course, yung proper maintenance ng lease property, at of course, may karapatan naman din at obligasyon din naman kayo sa pagitan naman ng landlord noong nagpapaupa na mabayaran naman yung renta, hindi ho ba? At bukod doon ay doon sa pagpamementena ng kaayusan noong inyong nirerentahang property. Ngayon, patungkol po doon sa inyong katanungan na kayo ay naglagay ng tindahan at pinatitigil na kayo noong may-ari ng property na inuupahan ninyo para ipagpatuloy yung inyong business doon ayon sa inyo ay tila yung kanilang kamag-anak na ang magpapatuloy noong sa tindahan. Ano yung karapatan nyo roon? Alam po ninyo, malinaw po dapat sa inyong kasulatan kung ano ang layunin ng inyong pag-upa. Yan po ba ay inuupahan ninyo for residential purposes or for commercial purposes? Dapat ito malinaw po yun. Kasi kung ang nakalagay po doon, ang pagpapaupa po sa inyo ay for the use of the property bilang residential lamang, ay wala po kayong karapatan na gamitin yung property na yun for business or commercial purposes. So pakitingnan po ulit ang inyong kasulatan. Ano po ba ang mga nakasaad doon, lalo na sa paggamit ng property na inyo pong inuupahan. Kaya para malinaw po kasi sa lahat na gagamitin ninyo, either residential or commercial or both. Depende po sa usapan. Kaya kung inyo pong bibigyan ng pansin yung kasulatan na napakahalaga po sa mga paupahan, ay para malinaw both sides sa nagpapaupa at doon naman sa umuupa, ano ang mga rights, obligations, duties ng bawat isa po dito sa sitwasyon na ito? Kaya please check your contract and make sure na yung purpose na inyong pag-upa ay malinaw sa pagitan ninyong dalawa. Kaya kung sakaling wala palang nakalagay na yan ay for business or commercial purposes, de talagang dapat po ay for residential use lang yan. Ngayon, kung gusto nyong baguhin yung terms ng contract at payag naman po yung nagpapaupa, then create another contract na nakasaad na doon na gagamitin nyo yung property for residential and commercial use. Kasi po, nababago din po ang rate ng renta kapag po ginagamit nyo yung property for commercial use. Ayan, so nawa po ay malinaw yung ating pong pagtugon dyan sa katanungan na yan. Kaya dadako na tayo sa isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Good morning po sa magagiting na attorney. Ask ko lang po, ganun po ba talaga na matagal ang proseso kapag sa public court po tayo nagsampa ng kaso? Salamat po.
1: Ayan, so ito naman po ay may kinalaman sa proseso ng pagkahabla o pagsasampa ng kaso sa korte. Talaga po merong proseso at merong panahon na ginugugol po para riyan. Kaya kung sabihin natin na matagal po ba yung proseso, depende po yan. Oo, at talagang bibilang din naman ng buwan, iba nga po ay taon dahil na rin po sa maraming factors. Kapag po kasi criminal case yan, ay dadaan po muna siyempre sa ating prosecutor's office. At doon magkakaroon ng preliminary investigation kung saan ay titingnan ng ating mga prosecutor at idedetermina nila kung may probable cause. Kung talagang mayroon sapat na basihan ang inihahabla po ninyo o kasong isinasampa ninyo laban sa akusado. That is in a criminal case. At kung matapos na po yung pagsusumite ng mga counter affidavits, reply affidavits at submitted na po resolution, may panahon ano ho ang ating prosecutor na idetermina kung may probable cause. So let's say mga around 90 days ano, so idetermina na niya yan mula doon sa pagsusumitin na nung kaso for resolution. So makatapos po noon at nasabi ng prosecutor na ay meron talagang kaso. So gagawin na niya yung information, isasampa po yan sa korte, magsisimula na po yung proseso ano ho. May warrant of arrest, a filing of bail, and then maisa-set na po yung date ng mga preliminary conference, ano po, pre-trial, etc. Hanggang mag-lead po yan sa trial. So, ganun po yung sa criminal case. Sa civil naman po, pag sampa po ninyo ng kaso, of course, meron din pong proseso yan at maghihintay talaga po ng pasabi mula sa korte kung kailan magsisimula ang pagdinig. Ano ho? At pagdating naman po sa civil case, eh, lalo na yung mga for collection of sum of money, for specific performance ng mga kontrata, etc. Eh, talaga pong bibilang din yan ano ho, ng buwan at minsan nga din po ay taon. Depende po kasi sa korte rin na kung saan na isampa po yung kaso dahil marami pong kaso ano ho, na isasampa sa kanilang mga sala sa bawat korte po, bawat hukuman. Kaya it takes time po talaga. Kaya ang importante, masunod yung proseso, due process, ano, at mula roon ay may mga pagkakataon na ang inyong mga abogado ay pwede pong mag-file ng motion na ma-expedite po yung kaso. Ano ho, alam niyo sa civil case, meron din pong pagkakataon na kayo ay isasubmit into a mediation. So yun po ay mga proseso na kung saan ay sinisikap ng ating hukuman na mapag-ayos po ang dalawang partido bago po tumungo doon sa actual hearing. So yes, it takes time po talaga doon sa pagpapatupad ng mga proseso dahil iniingatan po ng ating hukuman na huwag ma-violate ang karapatan ng sino man. Ano ho, defendant, plaintiff, ng people at ng accused ano ho, kaya na respondent, kaya kinakailangan po masunod ang proseso. Ayan. So, yan na lamang po yung oras natin ano ho para sa pagtatalakay ng mga legal na katanungan. Kung meron po kayong hindi napakinggan, ano lalo sa talakayan natin kanina sa departamento po ng Human Settlements and Urban Development, maaari niyo pong balikan at reviewin ang naging talakayan at diskusyon natin sa ating pong Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o Tabas ng Batas FEBC. Sa mga hindi pa po nasagot na tanong, abangan nyo po sa ating susunod na mga programa. At sa mga may legal concern, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page. Kaya po, sa pagkakataong ito, ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong paggabay sa amin sa araw na ito. Nawa po ang mga natalakay ay maging kapakipakinabang sa amin pong mga kaagapay na walang sawang nakikinig, tumututok sa programang Tabas ng Batas. Ang pagpapala niyo po ay makamta ng bawat isa. Lahat po ng aming kasama sa FEBC, DZS, ang inyong pong pagpapala ay sumaaming lahat. At nawa po sa mga may kabigatan, lalo na nga po may hinaharap na mga kaso, dalangin po namin ang inyong pangunguna na tunay nga po ang katarungan ay makamta ng bawat isa. At tunay na ang katotohanan po ay lumabas ano, sa mga pagdinig po na ito na magaganap at gaganapin pa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat habang amin din pong inaalala at itinataas sa panalangin ng aming bayan. Panginoon, kayo po ang magpala sa bansang Pilipinas. Kayo po, Panginoon, ang laging manguna sa aming mga leader mula po sa executive, legislative, and judiciary, lahat po ng LGUs, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, ang inyo pong kalooban ng maghari, ang inyo pong layunin at plano ang masunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kalang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
5: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon na ang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko na ang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
6: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
7: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS, isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air, tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
8: Bakit naman ganon?
9: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
8: Wala po, Mami.
9: Nagugutom ka na ba?
8: Hindi po, busog po ako.
9: Eh, anong iniisip mo?
8: Naiinip po kasi ako, Mami.
9: Saan ka naiinip?
8: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
9: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
8: Bakit iba-iba po?
9: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
8: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
9: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: ko. Kailangan ko lang tumakbo para milagay ko mga gamit ko sa locker room. Nagsimula na ang pila sa flag ceremony.
1: Naku, late na ako. Ako na lang ang nandito sa labas ng gate ng school. Bilis, bilis. Uy, teka. Ano to? Wallet at may laman na pera? Wala nang ibang tao rito ah. Kanino kaya ito? Alam ko na. Ibibigay ko na lang dun sa school office. Kawawa naman ang nakalaglag nito.

0: Happy Saturday morning, Philippines! We're back para muli tayong matuto at magsaya. Ako pa rin ang inyong ate on the air, Ate Michelle Tolentino, kasama sina...
1: Hello, everyone! Angel Faltado here!
2: Namiss namin kayo! DJ Tagorda po!
3: Nag-almusal na po ba ang lahat? Ako naman po si Cephas Almasco!
4: Oo naman, Cephas! At hoping na every single cell of our body is well! I'm Rich Gabriel! At kayo ay nakikinig dito sa
5: Okino the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
4: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
3: Okidos! Kinig lang ha!
0: Kumusta ka dyan sa kinalalagyan mo? May kasama ka ba? Kumusta ang puso mo? Don't worry dahil sasamahan ka namin dito sa ating tema ngayon na Puso na katulad ni Jesus. At ang topic natin today ay pagiging mabait kahit walang nakakakita.
1: Tulad po nung narinig natin kanina na nakapulot ng wallet, wala naman nakakita na napulot niya.
3: Pero hindi niya po itinago!
2: Instead, naging tapat at mabait siya. Ibinigay sa school office para maibalik kung sino man ang nakalaglag nun.
4: At maawain din siya ha, iniisip niya na kawawa naman yung nawala ng wallet. Baka mamaya, wala siyang pambili ng lunch at pamasahe pag-uwi.
0: Tama kayong lahat guys, naging mabait ang estudyante na iyon. Dapat tularan. Tulad nga ng memory verse natin for this month of July sa Efeso 4:32, ano ang sabi doon, Angel?
1: Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa.
0: Para mas maintindihan pa natin yan, may kwento sa Bible tungkol sa gumawa ng mabuti sa kapwa kahit wala namang nakakita.
3: Wow! Gusto ko po makilala kung sino siya!
0: May isang lalaking ninakawan, hinubaran at binugbog sa kainiwan na halos patay na sa daan sa Jericho noon.
3: Kawawa naman po!
0: Tapos may dumaan na pare, pero nang makita niya yung nakahandusay, umiba siya ng daan.
1: Parang wala lang siyang nakita.
4: Oo, at meron pang dumaan na isang levita. Pero ganoon din ang ginawa. Umiba din siya ng daan at di man lang pinansin ang kawawang lalaki.
2: Pero may isang Samaritano na nagbiyahe at napadaan doon. Naawa siya sa lalaki. Nilapitan niya ito at linis ang sugat gamit ang langis at alak na baon niya at saka binendahan.
0: Then isinakay niya sa kanyang asno at dinala sa isang panuluyan o boarding house. Tapos nagbigay siya kinabukasan ng dalawang salaping pilak na halos katumbas na ng dalawang araw na sahod at sinabi niya alagaan pa yung lalaki at babayaran niya pagbalik niya kung magkano pa ang kulang.
3: Hi! Buti na lang po at mabait yun Samaritano na yun.
1: Oo nga, hindi tulad ng dalawang nagdaan, diba? Pari pa po yung isa?
0: Yes, Angel. Siguro kung sa panahon natin ngayon, sabi siguro nila, ako busy ako, maabala pa ako pag tumulong o kaya naman mapapagastos. O pwede rin na sa isip nila ay baka madamay pa sila.
4: Imagine, mabait talaga yung Samaritan na tumulong kahit walang nakakakita. Kasi sa panahon po natin ngayon, naka-post or naka-flex na agad yan sa social media para mag-viral.
0: Tama, Rich. Walang Facebook Live, walang vlog. Ang Panginoon lang ang nakakakita. Tulad ng sabi sa Hebreo 4:13, lahat ay lantad at hayag sa paningin ng Diyos. Totoo ang puso niya sa pagtulong. Mabuti, hindi pakitang tao lang.
2: Iyon ang puso na katulad ng kay Jesus.
3: Parang sa school po namin yung iba kong classmate, pag may teacher, mabait, pag wala na, pasaway.
2: No!
0: Dapat good boy and girl pa rin kahit wala si teacher. Kasi si God, nakikita niya lahat. Sabi sa Pangalawang Kronika 16:9, ang mga mata ng Panginoon ay nagmamasid sa buong lupa. At sabi naman sa Mateo chapter 6 verse 6, ang Diyos Ama na nakakakita sa atin ng lihim ay gagantimpalaan tayo.
4: Hindi bali nang walang clap, like and heart emoji mula sa mga tao basta may smile naman kay Lord.
5: Saan ka pa?
6: Amazing!
7: Tawanan! Biruan! Joke-joke lang! Just kidding!
4: Setas, ano ang paboritong subject ng mga isda?
3: Ano daw?
4: Eddie, see, Jens.
7: Just kidding!
1: Bakit laging masaya ang mga manok?
2: Ha? Bakit daw?
1: Eh kasi, excited sila eh!
7: Just kidding!
2: Anong sabi ng pusa sa desktop computer?
1: Ano daw?
2: Eddie, meows please!
7: Just kidding!
8: O ako naman, ano ang sabi ng manok sa kanyang mabait na itlog?
2: Ano daw?
8: Bok-bok-bok-bok! Dahil mabait ka, may extra kang baon.
7: Just kidding!
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share niya na sa amin yan. At maririnig niya yan dito!
7: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
4: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Anong pwede mong gawin sa mga susunod na araw na magpapakita ng pagiging mabait mo kahit walang nakakakita?
1: Ako kiddos, pag may nakita akong basura, pupulutin ko at itatapon sa basurahan.
3: Ako magwawali sa amin habang wala pa si Mami.
4: Uy, secret lang dapat ha. Pero pwede nyo i-type and comment your answer here sa ating page. May Jesus give you strength to do it, kiddos!
7: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam niyo ba kung anong bansa sa buong mundo ang may pinakamaraming CCTV per tao?
1: Anong bansa, Kuya TJ?
2: Ito ay ang China. Estimated na 200 to 700 million camera ang nag-ooperate. Halos isang camera sa kada 2 tao. Pero gaano man karami ang kanilang camera, hindi nila madadaig si God na nakakakita ng lahat, pati naman ng ating puso at isipan.
4: Tama! At alam nyo rin ba na ang Hudyo at Samaritano ay magkaaway noon?
3: Talaga, Ate Rich?
4: Oo, Cephas. Ang kanilang pag-aaway ay nag-ugat sa kasaysayan, lahi at paniniwala.
1: Para po palang yung binubuli o Samaritan ang siyang tumulong sa buli o Hudyo.
4: Ganoon na nga. Ang gusto kasi ni God ay maging mabait tayo kahit sa taong hindi natin gusto. Tulad ni Jesus na naging mabait kahit sa mga makasalanan, di ba?
6: Amazing!
7: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Ate Teresa, may extra pera ka ba dyan?
1: Meron, pero 5 pesos lang eh.
0: Akin na lang sana. Pwede ba?
1: Bakit? Kulang ba ang baon ay binigay sa'yo ni nanay?
0: Hindi naman. Basta, may bibilin lang ako.
1: Oo, oh, ayan na nga. Ang galing mo ha, humihingi ka lang at hindi nang hihiram.
0: Mabuti na yan. Kaysa naman magnakaw ako, diba?
1: O siya, sige. Halika na nga at baka maliit pa tayo sa school.
0: Nasaan na kaya yung mga yun? Nandito lang sila kanina. Ayun, nandiyan lang pala kayo eh. Ito na ang pagkain nyo. Ang mapayat naman ninyo. Kawawa naman kayo. Sorry ah, at kakaunti lang ang nabili kong pagkain para sa inyo. Oh, ito. May tubig din akong dala para may inumin kayo.
2: Oh, Jose, bakit nandito ka? Hindi naman ito ang daan pa uwi sa inyo ah.
0: Ah, ikaw pala, Floor. Napadaan kasi ako dito kahapon. Nakita ko ang mga pusang ito na ang papayat. Mukhang walang napapakain sa kanila.
2: Naku, eh, mga hayop lang naman ang mga iyan. Mamamatay din naman ang mga iyan kalaunan. Bakit mo pa sila pinapakain?
0: Aba, Floor, sila ay may mga nilikha din ng Diyos. Eh, di ba tagapangalaga tayo ng mga nilikha ng Diyos?
2: Nagkakalat na kasi ang mga pusang gala dito sa kalye.
0: Alam mo, mas maganda sana kung may mga mag-a-adopt sa kanila.
2: Eh, di i-adopt mo sila para hindi pagala-gala dito sa lugar namin.
0: Marami na rin kasing mga alagang pusa. Pati nga aso ay may mga alaga kami eh. Hindi nga alam sa bahay na pinapakain ko ang mga pusa dito.
2: Ah, undercover pala ang pagtulong mo. Ako lang pala ang nakakita sa iyo sa ginagawa mo.
0: Ganun na nga.
2: Pareho pala kayo ng Ate Teresa mo.
0: Anong pareho?
2: Nakita ko rin kasi siya doon sa malapit sa amin. Mayroon doong matanda na madalas niyang abutan ng tinapay. Mag-isa na lang kasi yung lola na iyon sa maliit niyang bahay. Tapos, madalas na nasa labas lang siya ng bahay. Kasi, ang init sa loob ng maliit niyang tirahan.
0: Ganun ba?
2: Oo. Halos araw-araw ay nakikita ko siya na dumadaan doon para magbigay ng tinapay kay Lola.
0: Hindi namin alam ni nanay at tata yun ah. Kaya pala, madalas siya nagpapaalam na may bibili sa tindahan. Pero pagbalik naman niya sa bahay, eh wala siyang dinala na binili niya.
2: Sa iba pala niya, dinadala ang binibili niya sa tindahan.
0: Oh, sige Floor, alis na ako. Pabalik na lang ako para pakain uli ang mga pusang to.
1: Jose, may 20 pesos pa ako dito. Bibigay ko na lang sa'yo.
0: Ako? Huwag na ate. Alam ko may tinutulungan ka matanda at binibigyan mo ng tinapay araw-araw. Siguro tinitipid mo ang baon mo para may mabigay ka doon kay Lola, no?
1: Paano mo naman nalaman na may tinulungan akong Lola?
0: Sinabi sa akin ng classmate ko na si Floor. Nakikita ka daw niya. Kasi malapit lang ang bahay nila doon sa tinitirhan ni Lola.
1: Ganoon ba?
0: Eh, ba't hindi mo sinabi sa amin?
1: Hindi naman kailangan ipagsabi ang ginagawa ko ngayon.
0: Eh, para makasama mo rin kami sa ginagawa mo.
1: Ikaw rin naman eh. Pinapakain mo ang mga kawawang pusa sa kalye. Pero, hindi mo rin naman sinasabi sa amin.
0: Alam mo na rin pala yun eh. Kaya pala, binibigyan mo ako ng pera ngayon.
1: Oo, kasi sinundan kita kahapon kaya nakita ko na pinakain mo ang mga pusa.
0: Tama nga, sinabi ni Floor. Pareha daw tayo magkapatid.
1: Kanino pa ba tayo magmamanak? Kundi sa magulang natin. Naalala mo ba noon na may tinulungan si tatay na hindi siya nagpakilala doon sa pamilyang tinulungan niya?
0: Oo nga. Naalala ko yun. Hanggang ngayon ay hindi alam ng pamilyang yun na si tatay ang nagbibigay ng karagdagang pabayad nila doon sa ospital.
1: Si nanay din naman ay ganoon. Noong dalaga pa siya ay may mga sponsor kids siya na tinulungan na makapag-aral. At hindi rin nila alam kung sino ang nagpa-aral sa kanila.
0: Hindi nila tinuro sa atin ang kindness. Pero nakikita lang natin na ginagawa nila.
1: Ako, natutunan ko na hindi dapat ipagsabi ang mabubuting ginawa natin sa ating kapwa.
0: Ako rin. Yan din ang natutunan ko.
1: Naalala mo ba yung kwento sa atin ni Tita Rachel? Noong inimbita siya na magpapatshow sa isang gift-giving program sa isang poor community sa Quezon City?
0: Ah, oo. Naalala ko yun. Umuwi siyang disappointed kaso hindi na rin natuloy yung puppet show. I-share pa naman daw niya sana ang message tungkol kay Lord Jesus sa pamamagitan ng puppet show.
1: Pero hindi na nga natuloy kasi ang tagal ng picture taking ng mga donors na dumating. habang nagbibigay sila ng mga gifts sa bata.
0: Tapos, pinusla sa social media yung mga mabuting ginawa ng mga donors.
1: Hindi si Lord Jesus ang nag-glorify, kundi ang mga donors.
0: Ay, nakakalungkot.
1: Mabuti pa, isamahan mo ako na pagpunta kay Lola. Magbibigay uli ako sa kanya ng tinapay.
0: Sige, tara.
3: Oh, saan kayo galing mga anak?
1: Pumunta lang po kami nanay doon sa lola na nakatira sa kabilang street. Sorry po at hindi na po kami nakapagpaalam at wala pa po kayo kanina dito sa bahay.
0: Dumaan na rin po kami doon sa kalye na may mga pusa po kong pinapakain.
3: Ganun ba? Mabuti naman na tumutulong kayo sa iba. Ganyan ang gusto ng Panginoon na gawin natin.
1: Kawawa po kasi si lola. Wala po siyang kasama sa bahay niya at ang liit lang ng tinitirhan niya.
3: Natutuwa ako na marunong kayong maawa sa iba. Ganyan si Lord Jesus. Siya ay maawain. Hindi ba't ikinuwento pa nga niya ang tungkol sa parable of the Good Samaritan?
0: Ah, opo. Ito ay ang kwento niya kung saan may isang lalaking binugbog ng mga masamang loob at iniwan na sa daan, nasagutan at hinang-hinana.
1: Tapos, may dumaan po na dalawang Hudyo na kababayan ng ginulping lalaki, isang pare at isang levita. Pareho silang mga lingkod sa templo ng Diyos. Pero, hindi nila tinulungan ng kawawang lalaki.
0: Sa halip, isang Samaritano na ang tinuturing na kaaway ng mga Hudyo ang tumutulong sa kawawang lalaki. Nilinis niya at ginamot ang mga sugat nito at nila sa isang bahay na paupahan.
1: Binayaran niya ang may-ari para may matuluyan ang lalaking sugatan.
0: At ibinili niya ito sa innkeeper bago umalis. At ang sabi niya, ay babayaran niya ang lahat na gasto sa lalaki sa kanyang pagbabalik.
3: Pinakita ng Samaritano ang kanyang kindness sa lalaking sugatan. Kahit na nga magkaaway ang lahi nila, ang mga Samaritano noon ay ang lahing hindi gustong makasama ng mga Hudyo. Pero, siya pa ang tumulong dito, sa halip na ang mga sariling kababayan nito na pari at levita.
1: Ang Samaritano po ay tumulong kahit na walang kapalit. At handa po siyang gumastos kahit na hindi niya kilala ang kanyang tinulungan.
3: Nais ng Diyos na maging matulungin tayo sa iba, katulad ng Good Samaritan sa kwento ni Lord Jesus.
0: Tumutulong po kahit na walang kapalit.
3: Tama! At natutuwa ako na kayong mga anak ko ay ginagawa ang mga gawaing nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Sana ay ipagpatuloy niyo ang pagiging mabuti sa inyong kapwa.
1: Sinusundan lang po namin ang inyong halimbawa ni Tatay, Nanay. Masaya kami na kayo ang naging magulang namin.
3: At kami rin ni Tatay niyo, we're so proud of you both.
4: Kind like Jesus.

0: maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasions nila this week. Happy wedding anniversary po kay Tita Mabel and Tita Boy Dukot!
1: Belated happy birthday po sa aking tita na si Tita Cecil de la Cruz. More blessings!
2: God bless sa lahat ng nag-celebrate ng kanilang birthday at mga bata maging thankful at mabait kahit walang handa. Sige, pray tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. At salamat din, Lord, sa reminder na nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin. At Lord, Ikaw po ang nagbibigay ng gantimpala, Lord, even dun sa mga panahon na walang nakakakita doon sa ginagawa namin. So Lord, we pray that we will continue to have a heart like Yours, Jesus. Nawa, Panginoon, ay patuloy kaming lumakad sa Inyong katuruan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ipinakita mo sa amin. Nakita namin ito sa iba't ibang aral sa Biblia. And Lord, we pray that we will have a heart like You, Jesus, who is ready to serve, ready to love, and ready to forgive. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday. Ang prayer po namin ay patuloy niyo po silang pagpalain at i-bless niyo ang bagong taon ng kanilang buhay. We pray, Lord, for those who are sick and unwell right now. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila and provide for all of their needs. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen!
2: Ayan, tapos na naman ang isang Saturday na puno ng tawa, kwento at puso ni Jesus. Kaya
3: time out na!
4: Pero don't worry, dahil next week babalik kami.
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Solumbines, Ati Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada.
4: Thank you din kay Ati Favorite Gabriel at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
2: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. Tandaan, maging tulad ng puso ni Jesus, maging mabait, kasi si Jesus ay nakatingin. I'm Ate Michelle.
4: Ako naman po si Angel.
5: Rich here.
3: Cephas po!
6: And TJ.
7: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido ng 414 Kids Show.

0: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Magandang araw mga muting ilaw!
1: Kamusta na kayo ngayon? Magandang inihanda naming lesson sa inyo para ngayong araw.
2: In the beginning, God created the heaven and the earth. Alam niyo ba kids? Yan ang una-una kong natutunang verse sa Bible. God is the creator of our world and He also created us.
3: Tama, Ate Dindi. At napakaganda ng likha ng ating Diyos. He has given us everything and He has given us so much.
1: Sige nga, quick trivia tayo ngayon mula sa mga nilikha ng Diyos. Mula sa Book of Genesis, ano ang nilikha niya noong third day?
2: Alam ko yan, Kuya Jed.
1: Oh, may bago pala tayo mga kasama ngayon, kids. Hi, Ate Iya.
2: Hello po. Ang nilikha ng ating Diyos noong ikatlong araw ay ang land and sea.
3: Tama, Ate Iya. O, ito naman. Anong araw nilikha ng ating Diyos ang mga insekto?
2: Ako, Kuya Harvey.
3: O, isa pa nating bagong kasama. Hi, Ate Casey.
2: Hello po. Ang mga insekto at iba pang mga hayop ay inilikha ng Panginoon noong ika-anim na araw. Tama, Ate Casey. Last question. Ilang araw nilikha ng ating Diyos ang buong mundo kasama ng mga tao? Tawagin natin si Ate Jay!
4: Hello po! Nilikha ng ating Panginoon ang lahat sa loob ng anim na araw. At noong ikapitong araw, sabi sa Bible, God ended His work, He saw that everything He made was good.
3: Tama, Ate Jay! Everything that God created was good and beautiful. Kaya tama lang na pangalagaan natin ang ating kapaligiran at ang kalikasan.
1: Kaya tara! Samahan niyo kami ngayong araw and let us learn about
0: taking care of God's beautiful creation.
5: Hi mga bata! May favorite animal ba kayo?
6: Opo!
5: Wow! Sige nga! Ano-ano yung mga favorite animals niyo?
7: Ako po panda.
8: Ako po turtle.
9: Akin po tiger.
10: Ako po cat.
11: Dog po sa akin.
12: Mine is fish.
5: Wow! Napakaganda naman ng favorite animals niyo. Eh, kayo girls, mahilig ba kayo sa flowers?
6: Opo!
5: Wow! Maganda yan na nahilig tayo sa nature dahil napakaganda nito. At lahat ng narito sa ating mundo, kahit tayong mga tao, ay nilikha ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Napakagaling ng Panginoon?
6: Wow! Ang galing po ng ating Diyos!
5: Sabi sa Bible, God created the heaven and the earth. Lahat ng nilikha niya sa planet Earth o sa mundong ito

0: ginawa niya. At yan ang pag-aaralan natin ngayon sa ating kwento. Handa na ba kayong makinig, mga kids?
1: Opo!
0: Sa unang araw, nilikha ng Panginoon ang liwanag. Inilikha niya ito ayon sa kanyang salita. Sinabi niya, "Let there be light," and there was light. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa araw at ang kadiliman sa gabi. Napakagaling, no? Nagkaroon ng umaga at gabi. Napakaganda nito. Sa pangalawang araw naman, nilikha ng Panginoon ang firmament o kung ano yung tinatawag natin na kalangitan. Tingin tayo sa taas, kids! Yan! Ang malawak na yan ay tinatawag na kalangitan o heaven. Yan ang ginawa ng Panginoon noong ikalawang araw. Noong pangatlong araw naman, ang ginawa ng Panginoon ay ang langit at lupa. Sabi niya, "Magsama-sama ang lahat ng katubigan at lumabas ka, kalupaan." Ayon sa kanyang salita, yun ang nangyari. Pero hindi pa doon natatapos yun. Dahil alam niyo ba, inutusan ng Panginoon ang bawat uri ng halaman umusbong mula sa lupa. Merong mga puno na masasarap pang bunga at merong mga magaganda at mababangong bulaklak. O diba? Napakagaling! Kasama doon ang gumamela, sampagita, sunflower, rosas at iba-iba pang mga uri ng bulaklak na hindi natin kadalasang nakikita. Noong ika-apat na araw naman, doon ginawa ng Panginoon ang nakikita natin sa langit. Sabi ng Panginoon, sa ika-apat na araw, magkakaroon ng dalawang malaking liwanag. Ang isang mas malakas na ilaw ang makikita natin sa araw at yun ang tinatawag na sun. Sa gabi naman, ano ba ang nakikita natin, kids?
1: Moon and stars!
0: Tama! Nakikita natin ang buwan pati ang between tuwing gabi dahil nilagayan ng Panginoon doon sa kalangitan upang meron tayong magandang pagmasdan. Kaya diba, ang ganda kapag umaga o gabi dahil ginusto ng Panginoon na maging maayos ito. Noong ikalimang araw naman ay nalikha ng Panginoon ang lahat ng animals na nakikita natin sa dagat at sa kalangitan. Sabi niya, "Magkaroon ng hayop sa dagat at magkaroon ng hayop sa kalangitan." At yun nga, mga kids, nangyari ayon sa kanyang salita. Nagkaroon ng mga isda sa dagat at mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Sige mga kids, pakita nyo nga sa akin paano kayo lumangoy. Patingin nga. Yan, ang gagaling. At paano naman kayo lumipad? Mahusay, ang gagaling. Yan. At noong ika-anim na araw naman ay nilikha ng Panginoon ang lahat ng hayop na nakikita natin sa lupa. Sinabi ng Panginoon, "Magkaroon ng hayop sa lupa at magparami kayo." At yun na nga ang nangyari sa kanyang salita. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Nakita ng Panginoon ang lahat ng ito at kanyang sinabi na maganda ito. Subalit, hindi lang mga hayop ang ginawa niya noong ika-anim na araw. Ang Panginoon ay gumawa rin ng tao. Nakita ng Panginoon ang lupa at kanya itong hinugis na parang tao na katulad niya. Ginawa niya ang tao gamit ang sarili niyang kamay. Hiningahan niya ito at nang ito ay nabuhay, sabi ng Panginoon, ito ay higit na mabuti at maganda. Ang unang taong kanyang nilikha ay si Adam. Si Adam ang inatasan ng Panginoon na pangalagaan ng lahat ng kanyang nilikha sa ating mundo. At hindi lang yun, binigyan siya ng Panginoon ng makakasama. Binigyan siya ng asawa na ang pangalan ay Eve. Si Adam at Eve ang inatasan ng Panginoon na pangalagaan ng lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Kung ano yung utos ng Panginoon noon, ganun pa rin hanggang ngayon.
2: Tama si Ate Mia, mga bata. Ang ating kalikasan, ang karagatan, puno, bulaklak, pati ang mga animals ay nilikha at galing sa Panginoon. Ginawa niya ito para sa atin, kaya dapat lamang na alagaan natin ito.
3: At huwag din tayong magsasayang ng tubig, pati na rin ang papel. Alam niyo ba nagawa sa puno ang mga sinusulatan nating papel? Kaya kapag sinayang natin yon, tayo rin ang mahihirapan.
0: Kaya mga kids, dapat nating panatilihing malinis at maayos ang ating kapaligiran. Huwag natin itong sisirain at ingatan natin ito dahil lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon.
4: Oh, malapit na ang Christmas vacation! Saan kaya tayo pwedeng magbakasyon ngayong taon?
5: Siyempre daddy, kung saan gusto ng mga anak! Saan ninyo gusto pumunta ngayon, kids?
1: The beach!
6: Mag-swimming po tayo sa beach!
7: Oo nga, daddy! Ang tagal din po nating hindi nakakalabas nitong pandemic.
4: Sa beach? Sige, magandang idea nga yan.
8: Yay! Makakapag-swimming na tayo ulit.
1: Wow!
5: Ang ganda! Puting-puti ang buhangin.
4: Oh, ano pang iniintay natin? Swimming na! Let's go!
6: Ay, ano ba yan? Ang daming lumulutang na plastic.
7: Yuck! May mask pa dun, oh!
8: Aho na po tayo. Parang ang dumi ng tubig dito, mami.
7: Ang ganda-ganda ng dagat at marami rin pong isda. Pero, bakit parang hindi po ito inaalagaan ng mga tao?
3: Tama ka dyan. Nakakalungkot na napakaganda ng ating kalikasan, lalo ang karagatan. Pero hindi natin iniingatan hanggang sa magiging huli na ang lahat at masisira na lang ito.
4: Alam nyo ba kung ano ang pinaka nakakasira sa ating mga karagatan?
6: Plastic po? Eh lagi po tayong gumagamit ng plastic.
3: Lagi nating ginagamit, pero hindi natin inaayos ang pagtapon nito. Kaya inaanod sila sa mga ilog hanggang sa ating mga karagatan. Hindi lang sila nakakasira ng ating karagatan, pero nakakamatay din ito sa ating mga isda. Lalo kapag nakain nila ito o natrap sila dito.
8: Ano po dapat namin gawin?
4: Una, iwasan na natin ang paggamit ng mga plastic. Kung kayang papel o mga biodegradable materials, mas mabuting gumamit nun para bawas din sa mga basurang itatapon.
3: We can also reuse and recycle. Huwag tayo agad na magtatapon ng mga plastic, lalo kung pwede pa itong magamit muli.
1: Reduce, reuse, and recycle! Yan po ang aming gagawin!
9: I can take care of the environment by taking care of the plants and the flowers and throwing away trash.
10: I can take care of my environment by throwing my trash in the right spot and recycling.
11: I can help take care of the environment by turning off the water tap while brushing my teeth and turn off the lights while it's not being used.
12: I can take care of the environment by lessening plastic use and paper use and recycling trash that can still be used for different purposes.
13: Chapter 19, verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth in His handiwork.
14: Ephesians 2, verse 10. For we are God's handymade, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
15: Isaiah 40:28. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the end of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding.

0: God created a beautiful world for us to live in. Let us all help in taking care of it.
1: Sana ay nag-enjoy kayo at natuto sa ating lesson ngayon, kids. Ano nga ulit yun? Tama, ang pag-aalaga at pag-iingat sa ating kalikasan dahil ito ay likha ng ating Diyos.
2: Maraming paraan upang makatulong tayo para sa ikagaganda ng ating kalikasan. And we can all start now!
3: And remember, kids, always pray and read your Bible.
4: Tara! Samahan niyo muli kami sa ating kantahan!

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan, at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan, at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan.
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na kayo ngayong buwan ng Hulyo? July na tayo ngayon. Nakatawid na ng kalahating taon ng 2026. So, kamusta naman ang mga goals sa inyong family? Nung nagsisimula tayo this year, I challenged you na ang buong pamilya magbasa ng Biblia from cover to cover by reading 3 chapters of the Bible a day. Yan po ba ay nagagawa natin? Palaging tatandaan, mga ka-family, mga kapitbahay, ang ating pong tahanan, ang ating First Discipleship Center. At si nanay at tatay, maganda na ma-equip po tayo para i-disciple ang ating mga anak, pwede rin ang mga apo. At marami tayong matututunan about parenting, about being grandparents, about being lovers. Paano ba mapapatatag ang pagsasama even after being together for more than 4 decades? Lahat yan, pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito. Kasama po, eto, kinikilig na ako. Hindi pa man sila nagkukwento, kinikilig na po ako. Kasama natin ngayon ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Kasama rin natin sa Lord Heal Our Land Prayer Ministry, Ate Bernadette Herradura. At syempre, ang pagkagwapo-gwapo, Kuya Rainier Herradura. Welcome po sa Masayang Tahanan.
5: Salamat.
6: Thank you.
4: Kamusta naman kayong dalawa?
6: Okay naman.
5: Ngayon, mabuti pa kami. Baka kasi after ng mga tanungan mami, pag-uwi namin, hindi.
4: Nag-aaway na kayo? Nakakatuwa. Sila po ay mga very busy talaga. Nakakasama ko po sila kapag may mga fellowship kami sa Lord Heal Our Land. At syempre, nagkakatuwang sa mga gawain din sa Body of Christ. Yes. Especially with the PCEC Family Commission. Kami po yon. Tapos PCEC Women's Commission naman. Pag-usapan natin ng konti. Gaanong katagal na nga kayo na mag-asawa?
6: 44 years.
4: 44 years. At binayayaan kayo ng Panginoon ng
6: 3 boys and 1 girl.
4: Ilang apo, Kuya Rainier?
5: 8.
4: Ang soyo naman yan. 8, yan ang pangarap ko talaga, magkaroon ng apo. E paano naman nagsimula ang love story ninyo?
6: Okay.
5: Ikaw na, baka magkamali ako.
6: We're together sa Capital City Alliance Church. Mm-mm. Pero hindi ko pa siya kilala noon. And pianista ko, at the same time nag-assist din sa choir, and he wanted to marry daw a pianist.
4: Talaga?
6: Kaya through a common friend, inintroduce, sabi niya, gusto mo, sumali ka rin sa choir para ma-meet mo si Badette. So yun, sumali sa choir.
4: Ayun. At nung sumali sa choir, nasa tono naman.
6: Nasa tono naman. Ay, mahirap yata mag-asawa nang wala sa tono.
5: Malaking problema eh. At saka, nung nalaman niya na, nung pinakilala sa akin si Badette at sinabi nga, yung kaibigan ko gusto ng pianista na maging asawa. Kinilig naman.
4: Di, mas lalong nagpakitang gilas sa pagpapiano. Bakit gusto mo ng pianista, Kuya Rainier?
5: Kasi kami sa family namin, meron din kami piano sa bahay. And yung ate ko, siya yung nag-aral, tapos tinuturuan niya kami. Na siguro yung gusto mo na palaging may music, siguro naisip ko na siguro maganda yung tahanan namin ay meron ding pianista na para buhay na buhay yung aming bahay na pati mga bata. Kasi mahilig kami pareho sa music. Kaya yun.
4: Ano yung mga napagkasunduan ninyo na genre ng music?
6: Well, parang wala namang definite. Definite. Pero ang common kasi lagi, which ang orientation or common ground namin is church.
4: Mm-mm.
6: Di puro church music ang kalangin.
4: Hymns.
6: Hymns. Tsaka choir. Choir music. Yung mga kinakanta sa choir lagi. But of course, dahil sa exposure namin also sa theater, sa outside world, meron kaming common song na gusto.
4: Ano-ano yung mga common songs na talaga namang nagdu-duet kayo?
6: Ngayon?
5: Sa ngayon?
6: Yung ngayon, Lucky.
4: Lucky?
6: Oh. Lucky. I'm in love with my best friend.
4: Wow, now. Kinakanta niyo yan sa isa't isa. Yeah.
5: Do you hear me? I'm talking to you across the water. Across the blue ocean.
4: Wow naman! Ako, never ending na harana pala sa bahay ito. Hindi ba? Ano ba yan? Kapag nag-aaway kayo, kinakantahan nyo na lang ang isa't isa para matigil na yung away. Nag-aaway ba kayo?
6: Diskusyon, siguro. Yeah, from time to time, hindi naman ganun ka... Katulad nung mas bata-bata kami. Yung adjustment period, yun ang mahirap
4: Ganong katagal yung adjustment period ninyo? Ilang taon ba kayo nung mag-asawa kayo?
6: 24 ako, siya 25.
5: 25 ako.
4: Yun yung marrying age nung panahon
6: before,
4: ninyo. Ngayon parang ang mga 24, 25, parang
6: bata
4: mga babies
6: pa.
5: Lahat ng anak namin, more than 30 na. Nung nag-asawa.
4: So, ano yung mga adjustment ninyo noon? Ano yung mga pinag-aawayan ninyo nung first 10 years of your marriage?
5: Siyempre, mahirap yung pagka... Ang work ko kasi sa Unilab, ano? So, I always go...
4: Oh, you travel a lot.
5: I travel a lot. Mm-hmm. Siyempre, naiiwan siya sa mga bata and... ganun kasi yung work . Kasi nung nag-apply ako sa Unilab... may nakalagay doon, are you willing to be assigned anywhere in the Philippines? Sabi ko, yes. So, kailangan ko yung work. Ganon. So, naiiwan madalas sa mga bahay.
4: And was that a mutual decision, Ate Badet?
6: Actually, ang dream namin before, when we first got married, hindi kami maghihiwalay. Ang trabaho namin, sa bahay, kami lang magkasama. So, we established a small business. But it didn't work kasi pareho kaming gala . Pareho kaming outgoing. So, parang boring magkaroon ng tindahan. Di ba? So, at the point na nag-ano siya, na-open yung Unilab, na makapag-apply siya, sabi ko, sige, kunin mo na. Wala na tayong trabaho . Magugutom na tayo.
4: Hindi naman pwedeng kumanta lang tayo ng kumanta
6: dito. Pwede,
4: Saka
6: may baby na kami. Mahal na ang gatas nung time na yon. At saka, buti nga, wala pang diaper masyado that time. Although meron.
4: Nilalabhan. Nilalabhan ang mga lampin nun.
6: So, nag-adjust kami ng grabe. Kasi most of the time, wala siya sa bahay. Ako naiiwan. So, may time talaga na yun. Narinig ko kanina yung jealousy portion. May ganyan. Sabi ko, sige, doon ka na lang. Huwag ka na umuwi. Bahala ni mga doktor. Sila na nalagaan mo.
4: Nagseselos ka na doon sa, kasi medrem. Nagseselos ka na doon sa mga
6: time.
4: Doktor na kinakailangang samahan at bentahan ng mga gamot.
6: Tsaka yung time, lagi siyang wala. Most of the time, weekends pa. So, pag church time, almost wala siya. Kami lang ng mga boys. Pero ayaw nilang mag-absent kasi sa Sunday school hanggang the time na naging manager na siya, yun na yung time na hindi na siya na-transfer.
4: So, paano ninyo inalagaan ang isa't isa at ang marriage ninyo? Kasi yung distance, di ba? Yung you have a spouse na palaging nagta-travel, maraming mga nakakasalamuha, maraming pwedeng mga temptations, mga pwedeng maging problema dyan. Paano ninyo inalagaan yung relationship ninyo during that time?
5: Kailangan lang talaga mag-usap . Walang magagawa yung pababayaan mo lang. Yung mga concerns, kunyari, palagi akong wala. So, may mga times naman na tumatanggi na rin ako sa biyahe kung kailangan. If there's somebody who can take my place, yun, ginagawa namin yun. Pero syempre, iba pa rin because... may mga times na miss ko yung graduation,
6: birthdays,
5: mga ganun.
6: Anniversaries namin. Anniversaries. May time.
5: Pero kasi yun ang tawag ng trabaho na hindi mo naman pwedeng hindian.
4: Talagang iba yung challenge din dati, gawa nang wala namang cellphone.
6: Walang mga
4: video calls noon, di ba?
5: Oh, there was a time nung naka-assign ako sa Mindanao. Yung pinuntahan namin, yung Sarangani area ngayon. During the time wala pa mga tulay, mga ano. So, nagkaroon ng ulan, hindi kami makakross sa river. So what we did, nagpadala kami ng mga telegrama. Telegrama pa noong
4: araw. Ano po yung telegrama?
5: Telegrama. RCPI, yung gano'n. Nakauwi ako after 3 days. Nung kumakatok na ako sa bahay,
6: dumating RCPI.
5: Ako na rin ang tumanggap ng telegrama. Ganon kahirap nung araw.
4: Grabe.
5: And that was mga 80s yun, mga mid-80s. Yung panahon.
4: So, you are a Christian family.
6: Yes.
4: Gaanong kahalaga yung pananalangin
6: together
4: para sa asawa mo and praying together doon sa mga panahon na magkasama kayo?
6: That is one factor na talagang I really stood firm with, especially with my boys. Yung boys namin were growing up very fast, so I have to have a Sunday school in my house.
4: Wow.
6: Na parang every night we have a storytelling about the Bible, sino yung mga heroes of the Bible, and then we pray for dad, we pray for our family, at isa-isa sila nagpipray. Minsan nga nakakatulog na yung ikaw na. Pero it had been like that hanggang nag-high school sila. No college, nabawasan na yung time because of their different schedules.
4: Pero yung foundation na andun.
6: Yes, na-establish yung foundation. Uh-oh. Tsaka yung going to church every Sunday, kahit wala siya, we really go to church na yung mga bata. They really grew up in Sunday school. Yeah.
4: So talagang intentional ha? Yung pagkakaroon ng family altar, family devotion. Even if Kuya Rainier was not there.
6: Around. Yes.
4: Kuya, paano ka bumabawi sa mga anak mo doon sa panahon na umuuwi ka?
5: Pag naandyan ako, siguro kaya nakuha nila yung passion na love sa music. Ang ginagawa ko naman sa kanila, kami, pagka weekends, we lumalabas kami as a family. Nag-hopping kami sa mga bars. Kasi mahilig sila sa music.
6: Exposure.
4: Hindi naman umiinom.
6: Hindi. Hindi
5: naman.
6: Amoy sigarilyo kami paglabas.
4: Bar hopping, baka lasing na kayo pagkapunta doon sa huling bar. Nakikinig ng music.
6: At saka yung, ito yung nadala nila kasi naging music team ko sila.
4: Galing.
6: High school pa lang.
4: Ang galing.
6: So kami yung music team from 6 o'clock, 7 o'clock service hanggang 6 o'clock na service sa gabi. Three services sa Alliance Fellowship Church before. So they grew up with it. And para maintindihan nila how to play as a band, ginawa namin yun para ma-expose sila.
4: Wow.
6: Yeah.
4: At saka ang music, talagang it bridges generations.
6: Oh yes, totoo po.
4: Maraming mga differences ang mga iba't ibang generation, pero nagkakasundo sa music. Yeah. Kasi sa family namin, ganyan din eh. Our kids, they love the Beatles, Apo Hiking Society.
6: Yes, yes.
4: Kasi kapag nagta-travel kami, yun yung pinakikinggan, yun ang playlist namin. Yes. And then, we try to learn and enjoy the music that they
6: and their
4: like
6: music
4: also.
6: Yeah.
4: Talagang nakakasundo kapag bridge ng generation. Yeah.
5: Totoo yan. Totoo.
6: Na-try nga namin makinig ng talagang rock eh. Yung talagang
4: hindi kayo naingayan?
6: Maingay, syempre. Pero, dahil sa kanila, dahil out of your love for them, na matuto sila, okay lang, nakikinig na lang kami dalawa basta lahat ng gig nila, kasama kami. Nag-gig din sila eh.
4: Ah.
6: They had a band also. Christian din. Kasi sa Living Christian Living Epistles Christian Academy sila nag-graduate. So, doon pa lang, may band na sila.
4: Nakakatuwa. Talagang musika pala, no?
5: Musika talaga.
4: Musika ang nagdala sa inyo, sa isa't isa.
6: Yes.
4: Musika din, yung legacy na inyong naipapasa sa inyong mga anak.
5: Hanggang ngayon.
4: Pati ba sa mga apo?
6: Yes.
4: Wow.
6: They all sing.
4: Ang galing.
6: And dance.
4: Ang galing. Kaya nga, makikita natin, ano, merong mga, during the pandemic, kwento mo nga, Ate Badet.
6: Nung pandemic time, nandun kami lahat sa bahay.
4: Uh-oh.
6: So, wala pang humiwalay sa amin that time. Mm-hmm. So, we have three, all the boys are there except the one, yung youngest.
4: Mm-hmm.
6: So, pagka every day, we have different cook. May cook kami. Ako ang breakfast.
4: Uh-oh.
6: Yung second boy ko sa lunch, yung dinner, yung kuya.
4: So, kahit mga lalaki, tinuruan ng mga gawain bahay at magluto, ha?
6: Yes.
4: Sana all.
6: And we have a long movie time together.
4: Wow.
6: Ang saya-saya namin nung time ng COVID. Parang walang may sakit.
4: Oo.
6: Parang walang nangyayaring hindi maganda sa labas.
4: So, talagang bonding time ng pamilya. Oh,
5: bonding time talaga.
6: Super.
5: Ako lang ang lumalabas para mamalengke.
6: Mamalengke.
5: Ako lang may IC.
4: Ikaw yung runner.
5: Ako yung runner.
4: Oo. Grabe, no? Parang nakalimutan na natin kung anong nangyari ng pandemic.
6: Yeah, parang picnic nga yun eh.
4: During the lockdown, talagang merong isa lang na namimili. Kadalasan yung lalaki.
6: Mm-mm.
4: At doon natuto ang mga lalaki na mamalengke. Hindi alam kung ano ang laurel. Mga sanitary pads. Sila ang namamalengke. Hindi ba?
5: Yeah. Ako naman, sanay naman ako kasi ever since nung mag-asawa kami, ako na mamalengke.
6: Oh. Yeah. He grew up with it actually.
4: Ang galing. Oh. Bakit ninyo tinuruan ng mga gawaing bahay ang mga anak ninyong mga lalaki?
5: Para hindi kami lahat ang gagawa.
4: Ayun.
6: Hindi, para kailangan din nila talaga.
4: Mm-mm.
6: With a wife.
4: Yeah. Maraming mga asawang babae, yan ang reklamo eh. Yung kanilang mga asawang lalaki, parang senior na senior, hindi ba? So maganda, part ng discipleship natin,
6: yes,
4: ha?
6: Correct.
4: Making them responsible at totokahan natin ng mga household chores kahit ang ating mga anak na lalaki at anak na babae, yeah, hindi ba? O eto, magbibigay sa atin ng mga parenting tips ang ating inaanak na si Dorcas Liedo Brion na nasa Negros, ang ating mompreneur, Bibang Nana. Ay, andito na.
7: Let's be honest, mga inay. Minsan, mas madaling tayo na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay kaysa utusan ng mga bata. Why? Because teaching them takes time. And let's face it, kung sila ang gagawa, it's usually messy and slow. We live in a world of instant everything and comfort first. If our kids grow up thinking that life is just one big vacation where someone else picks up their socks, we are setting them up for a very hard fall in the real world. Here is the truth. By doing everything for your child, you are not being a loving mom. You are making them fragile. In this house, chores are not a punishment. They are a contribution. Training them to work is training them to be useful, not just to be served. Colossians chapter 3 verse 23 reminds us that whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Our goal is to teach them that grit is a godly trait. Paano natin ituturo ang sipag sa gitna ng katamaran ng mundo? So here are your Bibong Inay moves. First, chores are the piece of admission. Sa bahay na ito, we don't pay kids for basic chores like fixing their bed or clearing their plate. Why? Because they are part of a family and families help each other. You don't get paid to be a member of the team. You contribute because you belong. Save the commissions for extra heavy tasks. But for the daily stuff, it's simply the price of admission for living in the home. Second, focus on excellence, not perfection. Huwag kang mag-expect na ang pag-aayos nila ng gamit ay kasing pulido ng gawa mo. But do not accept half-baked work either. If they have swept the floor, call them back and show them how to do it again. Calmly, huwag pagalit. Tell them, anak, we do it right the first time because we are doing this for God. We are building the habit of quality over quickness. And lastly, let them face the natural consequences of laziness. If they don't put their dirty clothes in the hamper, don't pick them up for them. When they run out of clean socks for school, let them feel the ouch of that moment. Hindi tayo nagpapakakontrabida. We are being a mirror of real life. It's better they learn the cost of laziness now, while the stakes are just dirty socks. Kaysa matutunan nila ito later kapag trabaho na ang nakataya. Mga inay, work is a gift from God. It was part of the Garden of Eden before the fall. When we teach our kids to work hard, we are teaching them to find satisfaction in a job well done. We are raising producers and not just consumers. I'm your Bibang Inay. Put down the broom and hand it to your child. See you at the next war.
4: Maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion. Kasama nga po natin sa ating masayang kwentuhan at punong-puno ng music na kwentuhan ang mag-asawang Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. Sila po ay mga kamakop, tama ba?
5: Yes.
4: Kamakop. At si Kuya Rainier, paminsan-minsan siya po ay naka-schedule mag-preach sa isa sa mga outreach ng...
5: Impact Church. Impact Church Kogyo. Dati ano siya, church planting, pero ngayon standalone na siya na church.
4: Galing.
5: Pero daughter church na yun ang Impact Church.
4: Ayan. At kami rin po ay magkakasama sa Lord Heal Our Land. It's a prayer group that meets online every day po yan, Monday to Saturday. Ano ang toka mo, Ate Bernadette?
6: Bukas. Every other Thursday.
4: Thursday.
6: Kapalik ko si Ate Merlin Guillermo.
4: At siya rin po ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Meron kang paanyaya sa amin.
6: Yes. I would like to invite everyone, especially young ladies, to in August 29 at the Green Hills Christian Fellowship. Ito yung Women of Blessing natin, Grand Rally.
4: Yeah.
5: 8 to 12.
6: And we have only 8 o'clock to 12. Huwag kayong malate.
4: Kasi very tight ang schedule. At sino ang mga speakers ninyo?
6: Ang speakers natin, ang number one main speaker, si Miss Anjali Pangilinan Valenciano, the wife of Gary V. And also, Miss Jerica Ejercito Aguilar. Yes. Testimony giver. And then, we have another testimony giver from...
5: Pangasinan.
6: Ayan. Lenny Mendoza.
4: Nako, ang ganda nito. Kaya huwag po nating ma-miss ang Women of Blessing Grand Rally for this year.
6: Yes.
4: August 29 po yan. At makakasama natin maraming mga kababaihan.
6: Correct.
4: From different churches yan.
5: Birthday ko yun.
4: Talaga ba?
6: Birthday,
4: yeah. You are magkadikit ang birthday ninyo ni Attorney Hanhan. August 28 siya. Diba?
6: Happy birthday, Attorney Winnie.
4: Happy birthday, Kuya Rainier. Pa-birthday na natin kay Kuya Rainier. Pumunta po sa Women of Blessing Grand Rally.
5: Marami ako imbitado na pupunta doon.
4: Eto nga po, pinag-uusapan natin sa pamilya Herradura ay talaga namang malaking bahagi ang musika.
6: Yes.
4: That was the way that they raised their children worshiping the Lord. Ang sabi nga, isa sa mga masasayang tahanan is a worshiping family.
6: Amen. Yes.
4: Diba? True. Worshiping family. Pero ang gusto ko dun sa ginawa ninyo, hindi nyo lamang sila nirestrict sa iisang uri ng music, but you expose them to different types of music. Ano masasabi ninyo dun sa ibang mga magulang? Ay, bawal yan, huwag kang makinig dyan. Hindi maganda yung lyrics niyang kantang yan.
6: Actually, yes. You have to guide them pa rin. Kahit na na-expose sila, we always tell them to check the lyrics. You have to check the lyrics. So, kung nandun pa ba yung Christian values, pag hindi, you forget about that music. Pero wag natin silang kitilin ang interest nila. Kasi all the more silang mag-pursue na papakinggan yun. Bakit kailangan bawal? Diba? So, expose them and then let them understand and guide them.
4: Tapos yung family devotion, yan. Marami mga family struggling dyan. Parang hindi nila magawa every night, kahit nga yung every week medyo hamon para sa kanila, mabigat, lalo na iba-iba yung mga schedules. Kuya Rainier, bilang padre de familia, paano ninyo in-establish yung pagkakaroon ng regular devotion? At saka, yung mga anak ninyo ngayon, paano nila ginagawa ito sa sarili-sarili nilang pamilya?
5: Siguro yung simulan natin sa mga sarili-sariling pamilya. Naririnig naman namin yung mga kwento nila, lalo na si Pastor Jet, yung second namin, na sa gabi, kasi maliliit pa yung mga anak nila, no? Doon nila
6: storytelling.
5: Sinasabi sa mga kwento, mga storytelling, doon nila sinisimulan. Tapos si Labrian naman, I know they have their own way of doing it, kasi mga bata pa yung mga anak nila. Pero kami noon, most of the time, si Mami ang nag-lead noon eh. Kasi, I came from a Catholic background. Yung mga ganun, hindi siya yung automatic na in-vibe sa akin yun. Eh sa kanya, alam niya yung mga dapat gawin. So, nag-alternate kami noon.
4: Ang ganda noon, ano? Because you grew up in a Christian family.
6: Yes, so.
4: At nung bata pa kayo, bahagi na yan sa discipline and routine ninyo.
6: Opo. Before breakfast, my dad would lead the devotional time and prayer time together. Mm-mm. And before sleeping, magpe-pray pa rin.
4: So morning nakaluhod and pa. Evening.
6: Nakaluhod pa.
4: Oh. Wala namang munggo doon sa niluluhod. Napaluhod ka ba sa munggo at saka asin, Kuya Rainier?
5: Nakadip up.
4: Ganyan yung mga disiplina nung araw eh, no? Ang sakit kaya nun.
6: Ako hindi ka naisip.
4: Diba? Ang sakit kaya nun, merong munggo at saka asin yung niluluhuran mo.
6: Pero it pays talaga yung family devotion. Like, kasi kami, sa family namin, parang lagi kami adopted ng mga pamangkin. Sa amin, kami nagpaaral, mga ganun. So, pag family time, family devotion time, kasama rin namin sila. And ako sa bed, sila nakapaligid dun sa bed, around the bed.
4: Parang lola basyang lang ah.
6: Saan sila may Bible. Bible reading muna kami.
4: Lahat may Bible.
6: Lahat may Bible. Magbabible ring kayo. For example, sa Proverbs, one chapter yan. Tapos silang mag-explain. And then I will conclude or magbibigay ako ng conclusion. Parang ganun. Then everyone will pray din, isa-isa.
4: So may participation ng bawat isa, kahit yung pinakamaliliit.
6: Yes.
4: Oh,
6: kahit kabulol-bulol pa yung pagbabasa niyan.
4: Oo.
6: Kasali siya.
4: Ang galing naman. Apo. And of course, may singing dyan.
6: Ayan.
4: May pagkanta-kanta.
5: Alive. Yung pong mga uso noon.
4: Alive talaga. Antok na. Alive. Yung 44 years ninyo, pag-usapan natin yan. Aba, talagang ano yan ha? Only by the grace of
6: Amen,
4: God.
6: Talaga.
4: Amen. Na nagtatagal, naka-amen naman si Kuya Rainier. 44 years. It's hard work, it's heart work. Pero ano yung sikreto ng pagtatagal ng pagsasama nang hanggang ngayon ay tumatawa pa rin sa isa't isa?
6: Ako as a wife, ako nakita ko yung concern niya every day. Kasi I had nagkaroon ako ng I'm asthmatic, number one. Asthmatic ako. Mula nung mag-boyfriend-girlfriend kami, lagi mapula yung ilong ko, yung mata ko, parang lagi naluluha. Yung allergies. Because of the allergies. And then, nagkaroon ako ng cervical cancer. Survivor. I'm a survivor. Pero yung care, hindi nagbago yun. Kahit nung wala akong sakit, may sakit ako, andun pa rin yung care.
4: Maalaga
6: kaya rin. Siya, oo. Yun. At saka yun, biro nga ng biro. Minsan wala sa lugar.
5: Siyempre, yung aming pagsasama naman, hindi naman palaging masaya. May mga problema din. Yes. May mga atraso din ako noon. So, pinatawad naman. Iniisip ko nga sana by this time para hindi siya maging historical. Nagiging historical
4: pa ba?
5: Oo, nagiging historical pa. Kaya sabi ko, kailan kaya siya magkaka-amnesia? Parang gusto pag-pre. Kaya lang, baka mamaya pagka nagka-amnesia siya,
6: pati makalimutan
5: siya
6: makalimutan
5: na ako. O tsaka yung pag-alaga niya sa akin, pero mo, nilulutuan ka na masarap.
6: Wow.
5: Inihahanda yung mga gamit mo. Wow. Mga damit mo saan naglalabay. O, oh. Diba? Kaya huwag na lang siya mag-amnesia, mag-away na lang.
4: Paano ba kayo nag-aaway?
6: Basta hindi matapos yung araw na hindi kami magbabati.
4: Sino ang unang nagsosorry?
6: Siya.
4: Ikaw ang may atraso, no?
5: Lagi.
6: Nadalas siya.
4: So, importante talaga, bago bumaba matulog. Ang araw, yes. Bago matulog. Ang hirap kasing matulog ng kaaway mo yung katabi mo.
6: Back to back.
4: Baka mamaya, takpan mo ng unan sa galit mo di ba? Back to back talaga. So, importante ang nagpapatawaran.
6: Yes.
4: Importante, tayo ay nag-aalaga sa isa't isa. Di ba? Pinagluluto mo
6: yes,
4: siya.
6: Yes, luto. At saka during the time na nagbabiyahe siya, dalawa yung maleta.
4: Mm.
6: Isang pag-uwi niya, di ba madumi ng laman nun, yung isang maleta, ready na yun to go.
4: Talaga.
6: Kasi parang, parang magkasunod.
4: Mag-swap lang. Pupunta lang sa bahay para mag-drop off ng laundry.
6: May, ganun.
4: Dapat ganun. Siningil mo, laundry fee.
6: Yun nga eh. Mahal naman.
5: Pero hindi naman ganun kadalas yun. May mga pagkakataon. Pero masaya lang ako na kahit na ganun yung schedule, nasusundan niya. Yung mga ganun.
4: Pag-usapan natin, sabi mo may atraso ka, napatawad ka naman. Paano magpatawad, Ate Badet?
6: Paano mo magpatawad? Hindi ko na maalala.
4: Yan ang patawad. Forgive and forget. Hindi na niya maalala.
6: Hindi ko na maalala.
4: Pero ano yung effective na forgiveness na hindi na tayo nagiging historical at hysterical?
6: Yun. You really have to overcome it by really loving the person. Beyond dun sa pagkakamali. Kung mahal mo talaga siya, you have to really forgive the person. So yung bottom line is love. Wala nang iba.
4: Eh si Kuya Rainier, may pagkakataon ba na si Ate Badet naman ang may atraso?
5: Ay naku, wala. ako lang talaga.
4: Good answer.
5: Para wala nang usapan mamaya.
4: Pero minsan, ang mga lalaki, no, sasabihin nila, hindi, okay lang ako. Parang tila nagtitimpe at nag-overlook. Pero sa totoo lang, naiipon, tapos biglang sumasabog. May pagkaganon ba kayo, Kuya Rainier?
5: Meron din, pero hindi yung sa mga bagay na malaking issue. Minsan, yung mga ano lang, yung sa bahay lang, yung minsan na
6: irritants.
5: Pupunahin ka na may ginagawa ka. Yung mga ganun, palalampasin mo.
6: Or minsan sabihin ko, hindi mo na naman ako narinig. Narinig mo ba ako?
5: Yung mga ganun.
6: Yes. Kasi may ginagawa siya, busy siya, hindi ka na narinig.
5: Tsaka sabi ko sa kanya, kailangan pagka ako na yung kakausap, tawagin mo naman ako sa pangalan ko para alam kong ako yung kausap niya.
4: Merong pag gusto niya may lambing, pag sinawag mo. Meron ba kayong terms of endearment sa isa't isa? Anong tawag ninyo sa isa't isa?
6: Wala, mommy, daddy. Pero mahilig siya kahit na nakatalikod, nagkikiss siya, ganun.
4: Ginagulat ka.
6: Nagugulat siya.
4: Ganun. Ayun. Palagi kayong magkasama?
6: Yes. Ngayon, yes. Lalo na retired na siya.
4: Ano yan? Pagbawi ba yan doon sa mga panahon na ikaw ay nadidestino pa sa ibang mga lugar?
5: Pwede. Ngayon siya naman ang pinagdadrive ko. Kung saan siya magpupunta.
4: Ang ganda niyan. So, merong may tawag dyan Lola move daw.
6: Lola move. Baka malaglag.
4: Imbis na Lala move, Lola move. Ang tinatransport si Lola, si Mrs., hindi ba?
6: Yeah.
4: Pero, ano yung magandang gawin ng mag-asawa? Meron kasing mga retirees, kapag sila na lang yung nasa bahay, parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Parang they became too focused on work, too focused on their children, na hindi nag-grow yung relationship nila bilang mag-asawa.
6: Kami, we find time to travel. isa yun sa mga goal namin every time. May chance or may opportunity to travel together, we do it. And meron kaming project every day sa bahay. Dad, gawin natin yung ganito, gawin natin. Magkasama pa rin kami. Laging ganun, katulad na mag-ayos ng room, halimbawa. Today, ayusin natin itong room. Magkasama din kami. Ganon. Laging ganon.
4: Very intentional yun. Ano?
6: Yes.
4: Of intentional. Doing things together. And that's your way of spending time together. Nagde-date pa ba kayo?
6: Oh, yes. Kakain. Bigla kami kakain sa labas.
5: Yung mga ganon. We still do that.
4: Though. Wow naman. How about singing together? Dahil doon kayo nagsimula eh.
6: Yeah, we do.
4: What's your favorite song?
6: Yun nga, yung More.
4: Andy Williams.
6: And then yung, ngayon, sa generation ng ma-appreciate ng mga young people, yung Lucky nga.
4: Lucky, I'm in love with my best friend. So, si Kuya Rainier ba ang best friend mo? Alam namin yung Lucky, I'm in love with my best friend. Pero yung More, baka yung younger na mga kapitbahay
6: hindi na nila alam.
4: Natin, hindi nila alam. So, pwede bang sampulan nyo kami ng konti?
6: Ikaw na lang.
4: Hindi, do it kayo dapat.
6: More than
5: the greatest love the world.

0: Kuya Rainier, yeah, ano?
1: Maalam mo yung ano.
0: Automatic talaga sa kanya, no? Pag may pinagawa ka sa kanila, he will always seal it with a kiss kahit hindi mo na utusan. Diba? Ano ang love language ninyo?
2: Food.
0: Talaga?
3: Food. Actually, food.
0: Food. So, ibig sabihin, spending time together, quality time, yes, because you want to eat together.
2: Yeah.
0: Diba? Nakakatuwa naman. Para sa mga kapitbahay natin, alam niyo dumarami yung bilang ng mga Pilipino na ayaw nang magpakasal. No? Parang nasa 57% na yata. Wow. More than half ng mga younger Filipinos, they don't want to get married anymore. Gusto live-in na lamang, ganyan. Ano yung blessing at ano yung kasayahan ng nagpapakasal pa rin muna bago magsama?
2: Well, ang number one dyan is, ang blessing is because God is the center of marriage. At creation ni God yung marriage. Hindi pwedeng magsama kayo na hindi kayo ikakasal. Number one, that's because Jesus should be the center of your marriage. Yeah.
0: Yun ang design ni God.
2: Yun ang design ni God. And of course, ang blessing, hindi lang manggagaling kay God, pati yung people around you will be blessed by being together, na married kayo under God and before men. So, ang recognition mo, hindi lang tao, si God mismo nakikita yung
3: saka yung ano, di ba?
2: Being together.
3: Yung vows kasi. Napaka-importante nun eh.
2: Yes.
3: So, siguro noon, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa future ng mga anak mo. But since they know na talagang kinasal kami ni Badette. Kaya sila, kinasal din sila lahat. And they are together. Yung aming elder, basta lahat sila. Going 10 years na yata rin sila. Malapit na mag 10 years.
0: Oh.
3: And I believe maganda ang future din nila bilang mga mag-asawa. Because of the marriage na kanilang pinanindigan sa kanilang mga sarili.
0: At yun nga eh, no, yung marriage, yung family, ang first institution na in-establish ng Panginoon talaga.
2: Yes.
0: Genesis pa lamang, di ba?
2: Yes.
0: Kita natin yung marriage ng first man and first woman. At sabi nga rin sa ating constitution, yung family ang foundation ng ating
2: society,
0: nation.
2: Yes.
0: At ang foundation ng family ay yung marriage.
2: Marriage.
0: Diba?
2: Yes.
0: Anong masasabi mo, Kuya Rainier, doon sa mga natatakot mag-asawa? Gusto nilang mag-asawa, pero takot, walang pera, walang pag-ipon. I'm sure meron kayong mga inaanak sa kasal, ganyan ang mga concerns before.
3: Actually, nung kami ay nag-decide magpakasal, yun din ang problema namin. Pera, wala kaming bahay, future. Pero during that time, pareho na kaming Christian. And yung hope na ibinibigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, ay yun ang pinanghawakan namin. And nakatawid kami.
0: Wow.
3: Nang maayos.
0: Oh.
2: And also, there are churches that offers naman marriage na libre. Diba? Hindi problema ang marriage, ang pag-aasawa. Magsabi lang kayo.
0: Marami
2: may mga
0: ngayon,
2: tutulong.
0: Totoo, yes. Merong marriage counseling, premarital counseling. Pagkatapos, merong mga simbahan nga ngayon na nagbibigay ng libreng
2: kasal
0: para doon sa mga gusto nilang ilagay sa ayos. At gusto nilang sundin yung design ni God for the family and for marriage. Bago tayo mag-pray, I will be asking Kuya Rainier na ipag-pray ang mga kapitbahay natin at kagapay. Eto po, at tuturuan muna tayo ng isang song ng ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, sa atin pong Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Ayan ha, dito sa ating masayang tahanan, palagi tayong binibigyan ng mga songs na pwede nating gamitin para sa ating family devotion o family huddle. Because it's really important that even at home, meron tayong panahon to worship the Lord together. Huwag nating ilimit sa Sunday ang pagsamba sa Panginoon. Kasi ang sabi nga, ang mga pamilya natin parang little churches yan eh. So sa loob ng tahanan, we worship together as a family, we study the Word of God together as a family. Kasama pa rin natin si Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. 44 years na married. Wow, sana all. Hanggang ngayon nagde-date, hanggang ngayon hinaharana ang isa't isa. Bago tayo mag-break, Kuya Rainier, kwento niyo sa amin yung panahon na na-diagnose ka. Cancer survivor ka na ngayon, yeah. Praise the Lord. But during the time na na-diagnose ka with cancer, paano ninyo hinarap ito bilang mag-asawa?
1: Yeah. In 1993, October when I was diagnosed with cervical cancer. Kasi dagupan days pa lang, meron ng symptoms in a way, pero wala siya kasing pain. Yan ang tandaan natin, mga cancer patients sometimes do not experience pain. Very silent siya. And then yun, because of the bleeding. And when I was, the doctor told me na stage 1, buti stage 1 bilang. Ang sabi lang sa akin, kailangan kang operahan. So we submitted agad kung ano yung kailangan gawin. And yet, before December 8 came na for my surgery, nag-concert pa kami. Lumabas pa kami, pumunta pa kami ng Tuguegarao, pumunta pa. Yeah.
0: Kayo yung kumakanta?
1: Ako ang nag direct.
0: Direct. Yeah, oh.
1: Kasi ano yun, minus one, singing group siya. So, siya naman, naiwan kasi may trabaho pa siya that time eh. So, ano yon December 7, yun na yun na, operahan ako. Of course, 3 weeks ako sa hospital and ang lungkot. Ang lungkot kasi that time, puro conferences din siya. So, most of the time, nasa hospital ako mag-isa. Good thing that my mom was there. Tsaka yung sister ko rin, nag-visit sila. Pero no, sa bahay na, of course, siya na yung nakatoka. Kasi once a day lang ako pwedeng umakyat baba. Hindi pa ako pwedeng umakyat ng many times in a day. So, meron pa akong catheter. Bit-bit ko pa yung catheter ko that time. So, yun, pati hanggang Christmas, may catheter ako, nagluluto ako for Christmas. For our Noche Buena. Pero yun talaga, siya na nagluto ng breakfast, marunong na siya. From that time on, natuto siya magluto ng breakfast.
0: Ayun. Kaya pala napilitang maging cook itong si Kuya Rainier dahil nagkasakit ang misis. Pero naramdaman mo yung kanyang care at yung concern niya talaga. Yes. Natakot ka ba, Kuya Rainier?
2: Kasi during that time, hindi naman ganun ka ganda ang mga treatments ng cancer.
0: Yes.
2: Noon, basta cancer, yung mga stages minsan, hindi mo rin alam kung kumalat ba siya, yung mga ganun. Kaya, siyempre natakot ako kasi tatlo na yung anak namin, may iwan sa akin.
1: Maliliit pa sila.
2: Maliliit pa sila, no?
0: And during that time, kapag sinabing cancer, talagang parang
1: end of life na.
0: End of life ang tingin ng iba eh. Yeah. Yung iba. Pero ito ay isang pagsubok na napagtagumpayan nyo.
1: And praise God for that, yeah.
0: Praise God.
1: My doctor told me, sabi niya, 5 years added to your life, you'll be fine. Sabi ko, no, it's not fine. 6 years old lang yung bunso ko.
0: Oh.
1: Ang lit-lit pa niya for that. So, but the Lord did not allow it to happen. Yeah.
0: Paano kayo nag-celebrate nung sinabing cancer-free na si Ate Badette?
2: Well, actually, palagi naman kaming nagse-celebrate na sinasabi namin na, wala ka ng cancer. Kasi tuwing mag-check, kasi yung check-up niya, after na operation is weekly. That's for 3 months. Then,
1: Monthly.
2: Yung mga ganun. So, every time na magagaling kami at maganda yung mga results, ayun.
1: Nagse-celebrate na kami
2: kaagad. Simple celebration, kain lang.
1: Kain na naman kami, oh.
0: So you are a couple who loves to celebrate. Yeah. You are a couple na talagang very intentional in spending time together and doing things together. Yes. You are a couple na talagang intentional din sa pag-worship sa Panginoon ng magkasama kayo. Opo. And I see that you're very supportive, Kuya Rainier, sa mga ministries ni Ate Badet.
1: Kasama ko siya sa choir.
2: Hanggang ngayon.
1: Kahit saan ako magturo, member siya ng tinuturuan ko.
2: At invited.
1: Sa Foursquare, sa Bride of Christ, saan ako nagtuturo, kasama siya sa choir.
0: So honorary member ka rin ba ng PCEC Women's Commission?
2: Oo.
1: Siya yung school driver namin.
0: School driver, ayan.
2: School bus driver.
1: School bus driver.
0: Pero it's really a privilege and a blessing to know you both.
1: Oh, thank you.
0: Praise kung may mga couples, ano, ang blessing ng pagkakakilala sa mga couples who have been journeying together for a long time, meron kang mga role models that you can look up to, eh. Hindi ba?
1: Praise the Lord.
0: Ganyan ang gusto ko na mangyari sa amin ni Winnie, no? Nagkakantahan pa rin sa isa't isa, nagde-date, pagkatapos, magkatuwang talaga sa ministry, magkatuwang sa paglago sa Panginoon.
2: Amen.
0: Kuya Rainier, ipag-pray natin na ganyan din, ano, at mahigitan pa ng ating mga kapitbahay ang karanasan ninyo. Yung 44 years, mahigitan pa ng marami sa mga kaagapay natin ngayon. Can you lead us in praying, Kuya?
2: Okay. Dear Lord, we're so thankful for this wonderful opportunity that we could share things na sa buhay namin ni Badet, na sana, Panginoon, ang mga experiences namin ay isang halimbawa na kung sa aming mga tagapakinig ay sana ito po ay maging inspirasyon sa inyo, sapagkat ito po ang aming mga dinala sa aming 44 years na pagsasama ni Badet. Kami po ay nananalangin na sana yung mga kapatiran natin na nag-aalangan na magpakasal ay ini-encourage po namin kayo, sapagkat yung pong mga bibitawan natin na mga vows sa isa't isa, ito po ang ating paninindigan sa ating buhay, sapagkat alam natin na ito ang design ng ating Panginoon para sa atin bilang mag-asawa. At Panginoon, dinadalangin din namin na sana sila po ay magising sa kanilang mga pag-aalinlangan na ang pag-aasawa ay isang napakagandang experience. Hindi siya palaging masaya. May mga pagkakataon na may mga lungkot, ngunit nangingibabaw ang pag-asa dahil kayo po, Panginoon, ang siyang nangangalaga sa aming mga mag-aasawa. Gayon din po, Panginoon, binadalangin namin na aming mga anak na sana ang aming mga na-experience ay sana ganun din ang kanilang mga tahakin sa kanilang mga buhay, pamilya, ang lahat ng mga pamilya, Panginoon, na sana na nakikinig ngayon, ay bigyan niyo po ng mas marami pang masasayang taon sa kanilang mga pagsasama. Gayon din po sa amin ni Badet. Again, Lord, thank you for everything. Thank you for giving us this opportunity to share this experience. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Rainier, Ate Badet. Cheers to more years.
1: Yes.
0: Aabutin ang golden wedding anniversary and beyond.
1: Anim na lang.
0: Anim na lang. Aabutin ang golden, aabutin ang diamond yung 75th, di ba? Wow. Maraming salamat sa ating mga nakasama at nakakukwentuhan ngayon pong araw na ito. At sa inyo, mga kapitbahay, mga kaagapay. Alam ninyo, posibleng-posible na mahigitan pa ang 44 years ng Herradura yes. family sa tulong ng Panginoon.
2: Amen.
0: Maraming salamat po sa ating mga co-pilot, Aileen, Desa, John B., at gayon din si Precious Grospe Cruz. At paalala nating lahat, eto po, September 26, ang PCEC Family Commission naman ay magkakaroon ng isang family summit. Ang pamagat ay Gen Cross Gen. Cross Gen, Connecting Generations and Connecting Families. Magkita-kita naman po tayo, GCF South Metro. And for more details, pwede nyo pong puntahan ang Facebook page ng PCEC Family Commission. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, dapat si Kristo ang iuna.
1: Amen.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar, kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Kwentong kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
4: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ito po ang ating focus, health and wellness. Kami po ang inyong mga kasama, Jo Cabrera Alabastro.
5: Ako si Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
4: Yes po, alam niyo kaagapay, marami na ang mga natututunan mula po sa pakikinig sa programang ito. Kaya po, yun din yung encouragement namin din sa iyo na patuloy kang tumuto kasi yung kaalaman tungkol sa intentional na pangalaga sa kalusugan ay mahalagang bagay. Lalo na kung gusto natin na mas maging productive tayo in our lives. Di po ba, Ms. Mirna?
5: Yes, oo. Kasi minsan, ika nga, my people perish because of lack of knowledge, galing sa Bible yan. So, kadalasan hindi natin alam, kaya nandito tayo to educate people para sila ay magkaroon ng kaalaman.
4: And sa ngayon po ay meron tayong feature na isa pong kasamahan po ni Ms. Mirna na natulungan din ng Tree of Life Wellness Center. Ang kanyang case po ay
5: CKD stage 3. Siya ay pumunta rito. Siya ay 69 years old. Siya ay from America, no, na nag-retire sa Pilipinas. At nakakaramdam siya ng na may bubbling urine at ang kanyang creatinine ay mataas, nagpa-fluctuate ang kanyang blood pressure. So siya ay pumunta rito para sa amin sa Tree of Life Wellness Center para magpaayos ng kanyang pagkalusugan, no? At siya ay magbibigay sa atin ng testimony para ipatotoo na siya ay paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center. Let's welcome Marietta Cruz.
4: Good morning, ma'am.
6: Good morning. Natutuwa po ako. Unang-una ay nagpapasalamat po ako sa Diyos. At actually, siya nagturo sa akin na i-research ang wellness center and I found na yung Tree of Life. So, natutuwa naman po ako at nakapunta ako doon. I stayed there for 10 days. And kasi dati po ay actually na-diagnose po ako since 2023 kasi may bubbles sa urine ko. At saka may protein ang urine. It was actually 3 plus noon. Tapos, yun nga, palaging tumataas yung blood pressure and I was also suffering sa insomnia, hindi makatulog sa gabi. So actually, may kaunting itchiness sa skin. So, very silent kasi yung ano, wala akong ibang nararamdaman. So, nabigla nga ako kasi nung ma-diagnose ako. And then, umuwi ako dito sa Pilipinas. And then, I tried other supplements, no? Siguro, I even tried plant-based stem cell. And another supplement. And in fact, merong ini-inject sa akin na, I think, vitamins and minerals, no? But hindi ko nakita yung drastic change, no? Sabi ko, Lord, naghingi ako ng wisdom sa Panginoon. What do I do? No? Kasi bilang isang Kristiyano, I have the responsibility to take care of my body. No? Kasi templo tayo ng Holy Spirit. And nung pagre-research ko, pinakita niya sa akin ang Tree of Life Wellness. No? So I said, you know, sabi ko, itry ko to. So nagpunta sa Tree of Life Wellness and I'm so glad, I'm so thankful na maganda yung big drastic change sa akin yon kasi ang tagal ko medyo matagal na akong naghihintay kailan pa kaya bababa ng yung may drastic change talaga. So dito ko talaga nakita yung bumaba yung gumanda yung ano ko yung creatinine although I'm still ma-achieve ko yung normal. Pero malapit-lapit na. And also, yung aking EGFR tumaas. So it was a good change, big change. Even my uric acid went down. I'm still aiming for the normal. But it's also a big change, no? Kasi noong previously, nung hindi pa ako nagpunta sa Tree of Life Wellness, parang medyo matagal, parang konti-konti lang binababa, no? So even my cholesterol and triglyceride went down, even my LDL went down. So natutuwa talaga ako. It was a nice experience sa Tree of Life. Mm-hmm. At saka ang dami kasi mga procedures na ginawa sa akin and nakita ko oo nga nagte-take ako ng antioxidants. Pero kailangan talagang may malaking tulong na mailabas 'yon through hydrocolonics. No?
4: Okay.
5: And
4: opo.
5: Ma'am,
4: opo. I understand na galing po kayo ng Amerika, no? We also want to get to know you, ano yung mga pinagkaabalahan po ninyo sa US, and then matagal po ba kayong naninirahan?
6: Opo. Since 1981 po po ako nang mapunta doon. Ako po kasi yung background ko po dito, I'm a medtech. Yun ang pre-med ko. And then I took medicine. Nakatapos po ako ng medicine. Although, hindi po ako nag-practice ng medicine kasi because of health reason. Kasi way back in 2002, na-diagnose po ako ng tumor in the heart. Oh. And I was operated on. Uh-huh. Pero okay na po yun. Matagal na. And then, I worked in the hospital for so many years. Siguro po more than mga siguro 14 plus 7, mga siguro 21 years. And then dinala po ako ng Panginoon sa pinabalik niya ako dito to do missionary work. And doon po ako, while in the mission, doing missionary work, doon po ako for 3.5 years, doon po ako na-diagnose ng tumor in the heart. But praise God, nakakatuwa po ang Panginoon. Basta kumapit lang tayo sa Panginoon, have faith, and yung gamitin po, i-claim po natin yung Word of God, and we will encounter the power of His Word. Mm-hmm. Ang nagustuhan ko po dito sa Tree of Life Wellness, ang sabi nila, ang mga staff, they do Bible study, and they do even retreat. And mahalaga po yun. Kasi sila ang araw-araw na humaharap sa pasyente. They take care of the patient. And napakaganda pong napakaganda yung experience ko. The staff are so friendly and compassionate.
4: Mm-hmm. And for good na po kayo dito sa Pilipinas o bumalik lang kayo for the treatment?
6: Noong way back in the 1998, umana ako, pinabalik ako dito ni Lord to do missionary work, and then yun nga na-diagnose ako ng tumor of the heart. Then I went back to the States. Mm-hmm. Bumalik po ako. And then pagbalik ko po doon, after so many years of resting, dinala po niya ako sa pagtuturo sa college. And then inilipat niya ako sa high school, which is really, I was teaching health science.
4: Mm-hmm.
6: So maganda po yung naging experience ko doon. And then after that po ay namatay yung husband ko. So in 2023, sabi ko, I don't have my family there. So umuwi po ako to retire.
4: Dito sa Pilipinas?
6: Ito lang po 2023.
4: Okay. And then po, ano po yung mga naging symptoms po ninyo noong bago-bago pa lang po yung inyong karamdaman, si KD?
6: Ang talagang problema ko noon is insomnia.
4: Ayun. Tsaka yung pangangate, medyo pangangate.
6: Oo. Pero ano lang yun, dito lang sa leeg, no? At saka, napansin ko lately nung na may bubbles sa urine. Yun ang una ko nakita, sa ko, bakit may bubbles yung urine ko? It's to me it's abnormal, no. Tapos
4: sorry po to be slightly clear about yung bubbles sa ihi, madami po ba yung bubbles sa ihi? Kasi minsan, di ba, parang meron naman talagang konting bubbles. Pero ano po yung na-alarm kayo?
6: Mas madaming bubbles and consistent tuwing may bubbles. At saka yung blood pressure ko, kasi nahirapan akong mag-ibaba. Kasi ayaw ko naman, kasi I was exposed to naturopath sa States. Pero lately, no? Kasi may mga naturopath doctor akong nakausap. And doon nabuksan ang isip ko na ang mga chemical na from the pharmacy, later on pag inom ng ganyan, ng mga chemical, hindi natural supplement, later on masisira yung organs mo, either kidney or liver. So ganun kasi din ang buhay ko noon dati, kasi yun lang ang alam ko sa medical background. So inom ng gamot, pag may inuubo na sip on, inom agad ng gamot, pag masakit ulo, masakit yung yung muscles mo dito, inom ka agad ng gamot. So, ganun kasi ang alam ko dati. Pero thank God, nabuksan ng Panginoon yung isip ko. Mm-mm. That there's another alternative.
4: Mm-hmm.
6: So, and ngayon po, talagang, oho, kasi, punta naman po ako sa nephrologist, kaya lang syempre, ibibigay nun sa akin ay synthetic. So, inov ko po na, hindi, mag-natural ako. Natural way.
4: Hindi po kayo nagka-problema sa pag-ihi?
6: Doon pa po sa States. Mga early 2023.
4: I mean, ilang beses po kayo umiihi in a day before po naging maayos yung situation niyo?
6: Dati, kung hindi ka kasi makatulog sa gabi, maybe 4-5 times sa gabi.
4: Madalas. Mm-hmm. Okay. Sige po.
6: Pero ngayon, thank God nakakatulog. Hindi na ganun kadalas umihi.
4: Kaya kayo na, kaya isa sa mga concern nyo, insomnia.
6: Yes. Uh-huh. Tsaka blood pressure also.
4: Okay. Tanungin natin si Miss Mirna doon po sa mga naging pag-agapay po ng Tree of Life Wellness Center para kay Miss Marietta.
5: Dito purely, we use food as medicine at we believe na pag kumain tayo ng tama, our body will heal itself within 10 days. Kaya 10 days ang program namin na within 10 days ay nagkakaroon ng kagalingan ang pasyente kung hindi sila kakain ng mga foods na to avoid, mga junk foods na mga processed, highly processed foods sa labas, di ba? So dito, puro salad kami, juicing, yun ang pinaka-main treatment namin sa pasyente. At of course, yung aming hydrocolonics machine, paglilinis ng colon nila upang matanggal ang mga toxins kasi we believe na kaya nagkakasakit ang tao dahil sa toxin overload. At especially pag may kidney problem ang pasyente, ang kidney niya, ang filtering organ ay hindi na nakaka-function well. So kailangan tulungan ng isang machine para tanggalin ang mga filtering, yung mga toxins, mga basura sa colon upang sa ganun makarest ang kidney at makarecharge at makarepair hanggang sa ito ay magnormalize. So yun ang aming ginawa sa kanya.
4: Okay. And Ma'am Marietta, within how many days po naramdaman niyo yung change?
6: Actually, yung gumaga ng pakiramdam mo, lalo na after hydrocolonics, it feels so good. Yun, nakakatulog. Nakakatulog naman, although meron pa rin minsan merong inconsistent din kasi yung pagtulog ko. Pero ano, yung nabawasan yung itchiness sa skin. Tapos, mostly yung ano eh, yung feeling na light, very light. Yun ang
4: dahil
6: yun ang
4: nakatulog ng maayos. Mm-mm. And in terms of adjustment naman po doon sa paano kayo kumain kasi galing kayo sa US, so more on, we understand, more on meat yung diet po.
6: Kasi ang background ko kasi na-convert ako sa Seventh-day Adventist Church, no? Kasi pinopromote nila talaga yung pagkain, no? So, noon pa, mahilig na ako sa vegetables and the fruits. Kaya actually, naging parang 90% vegetarian ako at that time. Siguro mga before ako umuwi dito, siguro for 5 years naging 90% vegetarian. Although sometimes I crave for fish. Mm-hmm. So pag may craving, medyo nakakain ng fish. Pero mostly, ano. Kaya lang pag uwi ko dito, iba kasi yung mga pagkain dito. So natuto na naman kumain ng fish. Kaya ngayon, binabalik na uli sa more vegetables and fruits.
4: Okay, so hindi naman masyadong adjustment on that.
6: Hindi sa akin kasi yun talaga hilig ko eh.
4: Mm-mm. Mm-hmm. Yes, thank you. And Miss Mirna, ano po maipapayo nyo para sa mga kagaya po ng situation ni Ma'am Marietta na meron pong CKD?
5: Ang maipapayo ko sa kanila, syempre, purely food is use food as medicine. Syempre, pagpupunta, na-mention niya, pagpupunta ka sa doktor, puro prescription yan. We believe a pill for every ill. So, subukan nyo muna ang natural para matulad tayo kay Miss Marietta na siya ay gumaling sa pamamagitan ng natural. Pagkain lang ng tama, no? Using food as medicine at paglilinis ng colon. At of course, dito, ina-address din namin ng iba't ibang mga symptoms katulad ng insomnia. Yung mga pasyente namin na hindi nakakatulog, ay marami kaming pamamaraan katulad ng acupuncture, ini-ear acupuncture namin yan. At of course, amin tinuturuan sila paano ihagud-hagurin yung likodan ng tenga, ng epicacentol or any VX, no? Or at saka paalalagyan ng ang buong paan ng VX, no? Or any epicacentol at lagyan ng medyas para makatulog sa gabi. Ito ay very effective way. So marami kaming pamamaraan ina-address namin, iba't ibang simptomas, iba't ibang pamamaraan, the natural way at walang gamuta. I mean, hindi kami nagbibigay ng mga synthetic drugs.
4: Mm-mm. And Miss Mirna, yun po bang CKD nare-reverse siya. So maraming nagtatanong tungkol po dyan eh.
5: Nare-reverse ito at an early stage, no? Yun ang nakikita namin. So yung habang para hindi na siya mag-advance. Yung mga advanced stage ng CKD, may nakita ako nung nag-change siya ng lifestyle, at least yung kanilang pagdadialysis paunti na ng paunti at tumagal ang kanilang buhay.
4: Mm-mm. Ano po yung sinasabi niyo na early stage?
5: Early stage, katulad ng, kasi nabe-measure ang late stage ng CKD, let's say sa simptoma sa katawan, namamanas na, at may flank pain, at siyempre yung bubbling urine, at of course nakikita sa laboratory, yung creatinine nila, ang normal is nasa mga less than 100, ito ay umabot ng 1,000. So, yung late stage na yon. So, yung mga CKD na late stage, bumababa, maunti-unti na, unti-unti lang, napakabagal. Yung iba naman, naiinip at hindi nila kayang hintayin. So, yung iba din nakakatagal, balik ulit sila sa pagkain. At yung iba din nila kayang kumain ng gulay. Mayroon akong pasyente na nagsasabi na I'll rather die than to eat gulay. So, yung mga ganun, wala tayong choice dahil sa kanila ang katawan, it all depends on them kung gusto nilang to prolong their lives or gusto na nilang mamatay kasi they'll rather die kasi nga ayaw nila ng gulay. There's nothing we can do.
4: Okay.
5: Dahil we use food as medicine.
4: Medicine. Mm-mm. Ma'am Marietta, bukod po dun sa pagkain ng gulay, bukod po dun sa sinabi niyo na Bible study daily, ano pa po yung mga na-appreciate po ninyo na treatment na naranasan po ninyo?
6: Ah, madami. Pati yung biozapper, yung pinapatay yung yung parasite, virus and bacteria. Meron pang rectal ozone. Meron pang hydrogen therapy. Of course, hydrocolonics, coffee enema, acupuncture, and ano pa ba yung nabigay sa akin? Pero siguro yung sa personal life, when you go home, kailangan pa rin natin sundin yung new start. Proper nutrition, exercise, plenty of water, sunshine, and temperance, moderation on everything, fresh air, rest, yan ang kailangan also. And the most important is trust in God. Because ultimately, ang Panginoon talaga nag-heal sa atin.
4: Amen. Thank you po. And may na-mention na Miss Mira, si Ma Marietta, no? Yung virus sapper. What is it about?
5: Biosapper.
4: Oo, bio.
5: Isang machine yan. Oh, isang machine yan, instead na gumagamit tayo ng antibiotic, ito ay sinasap niya, tinatanggal niya yung fungus, parasite, saka bakterya sa katawan na nagkakos ng ating mga sakit. So walang medicine yan, machine siya na sinasap niya, tinetake away niya. So makikita mo, meron tissue paper na nakahawak bago niya hawakan yung machine, doon pupunta ang dami dumi. Ayun yung mga bakterya na nasap ng machine.
4: Okay, so ayun pala yun. And then, rectal ozone.
5: Ito ay sending oxygen sa katawan natin. So we believe na kapag properly oxygenated ang katawan, nare-revive ang mga cells. Kaya namamatay ang mga cells dahil nga lack of oxygen supply. So sinusuplayan natin sila ng oxygen.
4: May I ask bakit po sa rectal?
5: Yun ang parang passageway, no? Pero, di ba, ang usually ang oxygen ay sa ilong,
4: Opo.
5: Inilalagay natin. Ito yung ibang pamamaraan naman sa rectal ozone, papasok naman. So, iba-ibang klaseng pamamaraan. Eh, nagkataon lang na ito yung pamamaraan nitong machine na to. Ang passageway ay through the anus, kaya rectal ozone.
4: Okay. And, ano na po yung next step, Ma'am Marietta, sa inyo pong case?
6: Okay, I have to follow the new start. And yun nga, natutuwa ako, binigyan nila kami ng mga recipes kung paano magluto, kung anong dapat kainin. And kailangan talaga yung ano yung discipline. I really need to discipline myself para matulungan din ang katawan. Kasi nga, kailangan ng proper nutrition. Ang nangyayari kasi, when we go out, parang ang hirap. Kunyari, lalabas ka for the whole day, hahanap ka, asan ako kakain dito, no? I think that's one of the hassles that I encounter, no? Ano kakainin ko? Unless magbabaon ka, no? Magbabaon ka ng kakainin mo. And when you're with other group of people, medyo mahirap. Pero another thing is yung ano exercise and also yung magpainit sa sunshine because we need sunshine. At ang isa pa palang ginawa sa akin, maybe I was not able to mention it, ay yung jade mat, no? Na ginawa din yun sa akin, yung sa jade mat. And tsaka nagustuhan ko rin yung reflexology nila. Meron silang machine for that. And siguro, i-monitor ko ang aking mga lab results and I'm gonna see kasi siguro kailangan ko uling bumalik, you know, para i-continue yung ano yung para lalo na para talagang ma-achieve ko yung hinahanap ko, yung mag-normalize yung mga lab result ko.
4: Okay. Miss Marietta, payo niyo po sa mga kaagapay po natin na of the same situation, may CKD, and saan po sila maaaring humawak ng hope, ng pag-asa mula sa Panginoon?
6: First of all, kailangan po natin is trust in God, no? Faith in God, no? Kasi kahit ano man po namang treatment, kung wala tayong paniniwala, hindi, baka hindi rin makatulong sa atin. Kasi malaking factor yon. Second, while it's still early, prevention, no? So, punta na po kayo sa Tree of Life Wellness Center kasi nakita ko talaga yung tulong sa aking katawan, no? Dito ko nakita yung drastic change, no? So, kailangan din po ingatan natin ng ating pagkain kasi isa lifestyle disease, edit. Tapos yung ano po, basta maging positive ka lang, you know? You have to think positive na kakaling ka, may pag-asa. No, hindi 'yun ang ano, kahit nga cancer patients eh. Ano, natutulungan naman. And natutuwa din po ako kasi at that time that we were there during the cooking session, nagkaroon kami ng bonding ng other patients, no? And so, lumabas na parang may support group and it was good, no? Mga testimony time and yung encouraging one another. Yun, napakaganda po yun. And I like yung staff dito sa Tree of Life Wellness Center. They're really very friendly and efficient.
4: Okay. Ayan, thank you po. And Miss Mirna, ano po ang contact details at maaaring mga few steps na maipapayo po ninyo to take good care of our body? Nakamute po kayo, Miss Mirna.
5: So para sa mga pasyente na may nararamdaman na huwag yun ang palalain ng iyong sakit. Kami ay nagkakandak ng health seminar para mabigyan kayo ng mga healthy tips. Kayo ay pwede mag-organize. Pero ina-announce namin once a month, one Saturday a month kami, ina-announce namin kung kailan o kung kayo ay mayroong isang grupo. Group of 15, pwede kayo pumunta rito at magpa-schedule kayo para kayo ay aming ma-accommodate. So, yan ay para health is wealth, as I said, para kayo ay mabigyan ng payo o dahil ito ay pinaka-importanting bagay sa ating katawan. Sa ating buhay, no? Ang ating kalusugan. So, kami ay matatawagan dito sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cellphone number 0916-617-6442 or again 0916-617-6442. Tawag na kayo para nagbibigay rin kami ng free consultation online.
4: Okay. Marami pong salamat sa iyo, Kaagapay, sa pakikinig at panonood sa programang Kwentong Kalusugan. Siyempre, ang payo din namin, hindi ka lang makinig, kundi i-apply mo ang mga natutunan. At be intentional in choosing the food that is good for your body. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin si Ma'am Marietta Cruz. Thank you so much po. Meron po ba kayong mga gustong batiin?
6: Yung mga staff dyan at saka yung mga patients na meet namin, hello, we pray na continue ma-use kami yun ng Panginoon para sa kalusugan ng mga tao and continue to encourage them. Doon naman po sa ibang patients na meet namin, ano lang, hang on there. God is able and there's nothing impossible with the Lord. Ang isa pong maganda pati, alagaan na po natin ang sarili natin, katulad ng pagpunta sa Tree of Life Wellness, kasi mas mahal po pag na-ospital. Mas malaking pera ang gagastusin natin pag na-ospital.
4: Okay. Thank you po. And kasama rin natin,
5: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
4: Hanggang sa susunod na programa, na episode ng programang Kwentong Kalusugan. God bless you po.
6: God bless you.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong Kalusugan.
7: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Patok!
10: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
9: Patok!
11: Lahat ng the best, pasok!
10: Patok!
12: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS. FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 to DZAS FEBC Radio. Hindi din tayo nawawala sa ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, tayo rin po ay maaaring mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile app, ang 702 DZAS. Yan po ay maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay na natin na nakikinig sa kanilang mga regular at PM Radio. At bumabati tayo ng magandang hapon sa iyo, kaagapay na nanonood po sa Signal Channel 185. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Para po sa programang Patok, ito po si Brian De La Cruz. May tanong ako sa inyo, kaagapay. Sa pagkakataon na to, di ba lahat tayo ay napapaisip, parang nakakalungkot naman ang nangyari sa buong pandemya. Yung ibang mga kaagapay natin ay parang sabihin natin na walan ng pag-asa. Pero sabi nga nila, ang pag-asa ay nagmumula kay Kristo. Sa pagkakataon na to, babalikan natin ang nakaraan sa isa nating kaagapay na negosyante na nagbigay ng pagkakataon upang paunlakan tayo muli sa usapin po ng pagnenegosyo. Makakasama ko po ang isang lisensyadong arkitekto and at the same time kaagapay ang owner po ng RFF Atelier na dapat nating malaman kamusta na ang kanyang negosyo. Ipinapakilala ko po si Miss Rachel Flor Felipe. Magandang tanghali, umaga, hapon sa iyo, Ate Rachel.
9: Hi, good afternoon. Good morning, good evening, Brian.
12: Napapakinggan naman tayo worldwide, kaya okay lang.
9: Hello everyone.
12: Ayan, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kong batiin na nakikinig sa iyo.
9: Hi! Hi, Angela and Sean. Sa mga office mates ko and sa family ko sa Mandaluyong and family ko sa Ilocos. Hello!
12: Ayan. Thank you so much, ate. Sa,
9: thank you so much.
12: Ito yung part 2 sa mga kaagapay namin. Mga kaagapay, ang una naming part ay 2022.
9: Yes.
12: Na kung saan po online lahat.
9: Yes.
12: Diba, hindi pwedeng lumabas, bawal lumabas. Pero pag nag-submit ka, ay pwede na pala ulit ikaw lumabas. Pero this na yung mga kaagapay, ngayon po ay available na lahat. Face-to-face. Actually, lahat nga combination na eh. Pwede pa rin online. Pero, ate, kamusta ka nung 2022? Kamusta yung nangyaring pandemya muna sa'yo?
9: Nung 2022, well, yung nag-interview tayo noon. Yung time na yon, wala kasi akong work noon. Mm-hmm. So, more on sideline, side hustles sa interior design and archi. So, yun, nung naisip ko na nagsascroll kasi ako sa Pinterest and Instagram na parang, ay, ang cool naman. Meron silang small business, etc. Okay, sige. Tapos, since may mga naipon naman ako sa mga side hustles ko.
12: Magkano to mga ipon na to?
9: Nako. Siguro, nagre-range siya around 30 to 50.
12: Oh, laki. Laki ng
9: sila. Per sheet. Kasi siya. So, depende kung gano'ng kadami yung sheet. So, well, of course, hindi naman, ano yun, may needs din ako. Like, bills, etc. So, siningit ko yon yung pambayad ko for the business. So, yun.
12: Diba? Na kung saan ka agapay, 2022 po ang una naming pagsasahim papawid. At sana pwede nyo mapanood yun ka agapay. Sobrang ano pa nun, nostalgic kasi online.
9: Online siya.
12: Talagang kwentuhan online. Para talagang nauso yung mga podcast online. Pero ngayon, it's a face-to-face. At thank you so much na pinaunlakan mo ako
9: so
12: sa station namin. At ano ba yung masasabi mong ginawa sa'yo ng pandemya? At kamusta ka ngayong panahon ng 2026?
9: I think na feel ko na kaya kong maging resilient and na feel ko na survivor ako ng pandemic.
12: Yeah.
9: Yes, kasi grabe.
12: Na-COVID ka ba?
9: Hindi.
12: Oh, praise God.
9: Na-COVID ka?
12: Hindi.
9: Ako nag-COVID ka.
12: Hindi eh, pero ano eh, masasabi namin talaga dito na ano, na hindi ko alam eh, pero ako, praise God, hindi naman ako tinamaan ng COVID and maraming salamat kasi

0: the swatches itself. Mm-hmm. Kaya somehow the quality na de-develop din siya.
1: Mm-hmm. So from the quality itself, ate, sige nga, ikwento mo para sa kaalaman muna ng mga kaagad, uulit-ulit, babalik-balikan natin. Ano ba yung RFF Atelier?
0: The name. Mm-hmm. Okay, RFF is my name. Hello, I'm Rachel Flor Felipe. Mm-hmm. So, yun, initials ko, RFF. And atelier is a French word for workshop.
1: Mm-hmm.
0: So, actually, na-encounter ko yung word na yun from an anime, mm-hmm, called Paradise Kiss. Ano siya? Fashion kind of anime.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, din sa doon kasi, sa may isang episode doon, may pintuan, tapos nakalagay sa taas, atelier.
1: Mm-hmm.
0: So, gandang-ganda ang shala kasi ng word.
1: Oh, hindi ko nga mabanggit ng ayos eh. Anong sabi ko, atelier?
0: Oh, it's too French na, di ba? Yun. So, mm-hmm, so, ang shala, so, gandang-ganda ako sa word. So, sabi ko, one day, gamitin ko tong word na to. Hindi ko lang alam kung saan, mm-hmm, paanong time na yon, kasi parang high school pa ata ako nun.
1: Mm-hmm,
0: so, high school or college. So, yun, sabi ko, eto na, sige, gagamitin ko to dito sa ano na to, mm-hmm, sa venture na to. Mm-hmm. Yun. So,
1: ano ulit yung meaning ng atelier?
0: Workshop or studio.
1: Ang ganda, no, kaagapay, sometimes talaga kailangan nating gumawa ng, alam mo, kailangan nating maging creative in order na maipakita natin yung products natin, in order na ma-realize natin kung paano natin i-market yung ating mga products, lalo na syempre sa Facebook. Alam natin yan, the social media platform have a great opportunity na ipakita yung product natin, lalo na sa mga kababayan natin ngayon na nabubuhay sa online. And dati, sige nga, balikan ulit natin yung mga nakaraan. Paano ka nagsimula sa ganitong business? Eh, di ba kung iisipin natin, arkitekto?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Sa akin kasi, pag nakakamit ako ng mga architect, for me, parang it's too firm. Di ba? Parang mga critical mag-isip. Parang walang creativity. This is my own opinion. Pero paano ka napunta? Paano mo nakita na pwede ka pala mag-venture sa ganitong uri ng creativity?
0: Kasi ang hobby ko talaga mag-arts and crafts. Mm-hmm. Mga alam niyo yung Art Attack, mm-hmm, before.
1: Ah, yes, yung uso.
0: Yes, oh. So, everyday nanonood ako nun. So, ang hili ko magkalikalik at mag-glue, mga papel, mm-hmm, ganyan. So, tsaka, nag-experiment din ako, mm-hmm, minsan, mm-hmm, palagi, na mga, yung feeling na magtahe, anong feeling. Yung mga gupit-gupit na mga ganyan. Mm-hmm. So, eventually, nakita ko rin the opportunity nga na what if mag-sewing ako? Kasi nga, kasi yung mother ko, nagtatahe. Mm-hmm, then, mm-hmm, yung lumang singer pa yun.
1: Talaga, yung ano, yung di pa.
0: Yung sasakay ka sa ilalim ng bata ko. Gano'n. Yun. So, hindi ako marunong. Siyempre, before, inunod lang ako, mm-hmm, sa kanya. So, okay, sige. Ngayon, try ko nga mag-sewing. Mm-hmm. And ang binili ko naman, although binili ko naman na sewing machine, is yung automatic.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Na. So, yun, tinry ko, pinush ko siya, nag-practice ako, kasi talaga ako marunong mag-sewing.
1: So, from ano?
0: Hindi talaga.
1: Okay.
0: Noong 2019 lang ako nag-practice. Mm-hmm. Which is nauna, ang una kong pinractice is the scrunchies.
1: Mm-hmm.
0: Doon muna ako nag-start. Nanood muna ako sa Pinterest, sa YouTube, mm-hmm, kung paano gumawa. Tapos yun, nag-develop na siya, nag-check ako ng mga different telas, mm-hmm, na maganda, mm-hmm, na quality para magtagal. So, yun.
1: Mahirap. I mean, syempre, ako kasi, nangangarap din ako manahi. Ang gusto ko naman kasi since mahilig ako sa ukay-ukay, parang nakikita, mm-hmm, ko kasi yung ukay-ukay na parang pwede mong i-innovate yung damit. Like for example, kunwari parang meron dito denim lang siya, tapos pwede mo siyang lagyan ng ganito pa. Parang, yes, alam mo yun, yung creativity kasi hindi naman natatapos ng dito, mm-hmm, lang. Yung creativity kasi it gives us an opportunity na ipakita mo kung sino ka, lalo na
0: style.
1: In arts. Diba? Lalo na in arts, yun yung style. Gano'ng kahirap yung pananahi? Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-describe siya, gano'ng kahirap yung pananahi?
0: I think mahirap ang isang bagay kung hindi ka totally focused na gusto mong gawin.
1: Mm-hmm.

0: yun.
1: Mm-hmm.
0: Mm, para sa akin, madali lang siya.
1: Yeah.
0: Well, kasi may idea na ako before eh. Mm-hmm. Kung paano na ginagawa since I have, pinapanood ko nga yung mama ko before. Mm-hmm. So, alam ko na itinataas-taas yung paa.
1: Oo! Oh, yung gumaganon ka, tapos gaganonin.
0: Tapos tataas mong ganon, tapos iikot mong ganon yung ano. O, hindi ko alam yung parts ng sewing machine. Nakikita ko lang.
1: Pero na-try mo yung manual.
0: Hindi.
1: Yung pinapaa. Di ba pinapaa kasi yung ano, yung mga zingers na patayan?
0: Oo, hindi. Hindi ko na-try. Pindot yung akin ngayon.
1: Talagang pag ganun, pagpasok ba yung tela kagad? Kakainin yung ano?
0: Oo, hindi. Di ba? Kapag i-on mo, papa, kiklik mo.
1: kiklik mo siya.
0: Ganun na siya.
1: Dire-diretso na.
0: Yung singer kasi may paa yun, di ba? Mm-hmm. May pedal. May pedal siya. Hindi ko pa natatry yun.
1: Ever. Ayan. Ako, yun yung challenge namin. Nagpa-challenge. Pero Ate Rachel, no? I mean, kung... Kasi alam nyo kaagapay, na-amaze ako talaga nung pagka-scroll ko talaga through social media. Sabi ko, iba na to sa una kong nakita. Kasi nung una, parang canvas bag lang siya. Let's say, it's just a plain bag.
0: Yeah.
1: Di ba? Parang to the point na plain lang. Okay, alam mong pwedeng maiporma. Pero this time, kaagapay, talagang iba na siya sa normal na tote bag na makikita mo. As in, talagang it's a parang yung style sobrang aesthetic, yung style sobrang 2026 vibes na siya, na parang na parabang, 'di ba? Na parabang bumalik ka sa nakaraan. Sige nga, Ate, sa styling, paano ka nag-upgrade?
0: Siguro feeling ko naging ano lang ako. Makapalang mukha.
1: Which is needed, di ba?
0: Which is needed talaga. Kasi before, parang medyo close-minded ako sa design. Like, di ba parang plain white, hand-paint. Okay, fine, hand-painted, etc. Pero ngayon, parang nag-explore ako na, ay, meron palang iba-ibang colors ng canvas with this thickness na gusto ng tao. Kasi tinitingnan ng tao, ay, ang ganda ng thickness, ganun. So, sige, sabi ko, sige, try kong bumili ng kahit dalawa-tatlong canvas na colors muna. Tapos dun ko paikutin yung colors. Kaya, actually, nagsimula ako sa tatlo-apat na colors muna. Mm-hmm. Tapos parang, one rack pa lang yun. Nastart ko sa weekend market.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, apparently, gusto nila.
1: Diba?
0: Gusto nila. Tapos, di humingi na ako ng, ano, ng swatches.
1: Mm-hmm.
0: Humingi na ako ng swatches. Like, ito.
1: At ano muna yung swatches? Sige nga, ano ba yung swatches?
0: Swatches are yung iba-ibang colors ng canvas.
1: Mm-hmm.
0: Tote bag. So, ngayon meron, ang dami na ngayon. Ang dami na akong combinations. And, definitely, madami pa akong hindi na-explore na combinations nito. So, actually, kulang pa to. Meron
1: at pag swatches ba, automatically, ano yan, sa supplier, bibigyan ka na nila?
0: Meron.
1: Or you need to create your own combination of colors?
0: Ang ginagawa ko, I create my own. Tinatapat-tapat ko siya. Let's try.
1: Sige, go. Yan, ano mga kaagapay, hindi po to ano ha, hindi po to color analysis. go.
0: Kunwari, ang ginagawa ko kasi, tinatapat-tapat ko lang, parang ito, maganda bang combination yan.
1: Ah, ano lang, parang nilalapat. Oh, okay.
0: Minsan kasi ginagawa, since I have 3 parts ng tote bag, handle, the body, and the front pocket. Although may inside, pero hindi naman masyadong nakikita.
1: Pwedeng tricolors.
0: Tricolor minsan. Tinitingnan ko ganun.
1: Pag the more ba na madaming kulay, mas mahal?
0: Hindi naman, kasi same price lang sila. Nagkakatalo lang kung merong supply ng color yung canvas. Minsan kasi
1: amazing.
0: Naubusan yung isang color. Ito, naubusan to minsan. This is dark gray. Yun. So, doon lang nagkakatalo. Pero same price sila.
1: Wow. So, okay, mga kaagapay ha. Ito, di ba ito po ay ano, hands-on ni ate.
0: Yes.
1: So, ilang oras ko gumagawa na, kuwari, okay, weekend ngayon, nakakailang bag ka sa weekend?
0: Nako. Assuming, nagawa ko na yung handle, kasi ginagawa ko na yung handle.
1: Ah, handle ikaw din?
0: Yes. Ayan o.
1: Galing.
0: Kasi I need the handle na makapa. I need the handle na makapal.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko nung yung manipis lang.
1: Oo, okay.
0: So, I need the handle. Kaya, tintiklop ko pa siya. Tapos, tinatahi ko pa yon.
1: Mm-hmm.
0: So, assuming, nagawa ko na yung handle.
1: Mm-hmm.
0: The, nakat ko na the entire thing, the body, the interior pocket, natahi ko na rin, buo na yon. And the front pocket, assuming na ano na yun. Mm-hmm. Kumbaga, ibubuin ko na lang. Sa isang...
1: Ah, so hindi pala siya yung parang normal na nananahi na isang buo?
0: No. Isa-isa siya. Part-part siya. Handle, body, front pocket, exterior pocket.
1: Mm-hmm.
0: So, assuming na nabuo na siya, siguro sa isang araw, makaka... Kung gigising ako ng...
1: 7 a.m. mo na rin.
0: 7 a.m. Siguro makaka 20 ako.
1: Ay, ang galing. Ang dami. Ikaw lang mag-isa to eh.
0: Oo. Kasi sanay na rin ako. Sanay na rin ako sa...
1: Ang galing.
0: Araw niya.
1: Tapos, ang creative pa. Kumbaga parang... ewan ko, kasi ako, ay na-expect ko parang 3 or 5. Pero 20. Tapos ikaw lang?
0: Oo.
1: Mahirap.
0: Before, yes. Parang, nakaya ko lang 5. Mang ganun, less than 10. Ngayon, hindi na talaga. Kasi nga, alam ko na yung strategy ba.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano man.
1: So, parang meron kang araw na puro handle lang.
0: Yes!
1: Ah, okay.
0: Yun, yeah, Monday, kailangan magtitiklop ako ng handle, kabit ng pin. Tapos, Tuesday, kailangan itahi ko na yung handle. Tapos, tahiin ko na rin yung pockets.
1: Eh, paano yan? You have your full-time work.
0: After work. Pag-uwi.
1: Grabe, ang sipa. Grabe, alam nyo, kaagapay, hindi ko alam na ganito yun na yung nangyayari sa business. Kasi imagine, hindi naman biro yung parang kunwari may 8 to 5 work or 7 to 4 na work. Kasi yung pagod doon sa trabaho, hindi kasi siya ano eh, hindi kasi siya yung masasabing magpapahinga lang. Iba kasi yung mentally drained.
0: Sobra.
1: Sa pagod ka physically. Kasi pag pagod ka physically, ipahinga mo siya isang araw, okay na eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mentally drained kasi, it's a combination of your own physical health and your mental capacity to do those things.
0: Pero luckily, for me, I work lang naman dito sa Ortigas, pero nakatira lang din ako sa Boonilang.
1: Yeah.
0: So, I walk.
1: Mm-hmm.
0: Pagpa-uwi, naglalakad ako. So, I still have a little energy because of the walking.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. Binubuhos ko doon.
1: Grabe. Sa, Tapos, anong oras na natapos? Mga 11-ish. Ganun.
0: Sa tanda kong to, siguro, ang kinakaya ko na
1: is... sa mga 30-ing tulad.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: Hanggang 10 na lang or 9.
0: 10 or 9. Oh, hindi, 10. Sige, sagad na yung 10.
1: Grabe no, pag 30 na, alam nyo, kaagapay, ako ay 27 lang naman. Pero, pag lumagpas na talaga.
0: Really?
1: Oo. Alam mo, hindi ayoko na natutulog ng 1 a.m. Ayoko nga natutulog ng 12, actually. Parang, 10:30 gusto ko, nakahimlay na ako. Pero pag umabot na ng 11, tingin ko, ang sakit ng ulo kinabukasan. Pero ikaw na nanahi ng 10.
0: Oo. Eh, yun yung ano sa akin, advantage ko. Kasi I live nearby sa office. Yun.
1: Ang saya. Ang grabe. So ate, sige nga, ipromote mo sa mga kaagapay. Ate, magkano ba yung range ng mga... Actually, di na siya tote bag. May bago ng tawag sa kanya. Anong tawag sa kanya?
0: Alin? Ito or yun?
1: Yung ano, yung di ba kasi yung tote bag, yung normal na tote bag lang. Uh-huh. Tapos yung iba... May tawag na sa kanya parang basta tote bag na lang siya.
0: Oh, sige.
1: Pero magkano na lang yung price range ng mga ano ngayon, ng mga bags mo?
0: Yung tote bags ko, like that one is nasa 349.
1: Ah.
0: 349 siya.
1: Anong size nun?
0: Nasa 15 to 17 inches. Mm-hmm. Kasha dito ang 15-inch na laptop.
1: Na laptop, okay.
0: I do have the 13 by 15. Di ko lang, sorry, hindi ko lang nadala. Mm-hmm. But that costs
1: 279.
0: Mas maliit siya. I call that ano, classic tote.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Tapos, can I
1: move? Sure.
0: Sorry, move natin ito. Mm-hmm. Tapos I do have this.
1: Mm-hmm.
0: Itong ito naman mura to, 99 mm-hmm. pesos to. Mm-hmm. Ang although manipis siya pero ano siya, yung tela na is parang pang Uniqlo.
1: Oh.
0: Yes. Actually, Uniqlo fabric ang tawag dito.
1: Ang tawag sa mga dito. Supplier.
0: Sa mga supplier. Uniqlo oh. fabric ang tawag nila dito. Mm-hmm. And, I use this na pwede siyang drawingan.
1: Oh.
0: Yeah. This is
1: like
0: my
1: marker.
0: Ano, laundry marker. Mm-hmm. Ang ginamit ko dito. So, kung gusto niyo na mura, na tote bag at gusto nyo yung drawingan ng style nyo, you can buy.
1: Yeah, alam mo, ano, appreciated ko yung gumagawa ng ganyan. Yung parang
0: oh, thank you.
1: Create your own art, create your own. Alam mo yun, parang you lean your own creativity in order na makita dun sa bag mo. Kasi yung iba kasi may design eh. Kumbaga parang it's good, pero iba rin kasi yung ano eh. Yung you have the opportunity to create your own.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And ate, thank you so much for
0: thank
1: this.
0: So much.
1: Maikli man yung program ko, pero I believe ang laki ng pinagbago ng business mo.
0: From, it's nice to meet you in person.
1: Yes,
0: bro.
1: Kasi online,
0: online
1: lang tayo.
0: Online lang kami before.
1: At hindi nakuumo kasi before. Kwentuhan lang doon. Pero ngayon, it's face-to-face. Sige, ate, anong challenge mo doon sa mga katulad mong akala full-time na yung work tapos nag-venture sa business, anong advice mo sa kanila?
0: Mag-exercise kayo.
1: Mag-walking ba?
0: Mag-walking. Hindi. Kasi time management ang mm-hmm. ang naging ano ko din talaga dyan, problem. Well, not problem. Is time management.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre, I do have work pa.
1: Mm-hmm.
0: And minsan, kailangan sa work mag-overtime.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kailangan yon tapos kailangan ko ng time to tahe.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang tahe for the weekend market, supply for the weekend market.
1: Mm-hmm.
0: Minsan meron pang online orders.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan kong ayusin yung time management ko.
1: Mm-hmm.
0: And that's why, exercise. Kailangan ng exercise para may onti kang energy. Feeling ko kasi yun lang yung para sa akin ah. Yun lang ang ano sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nagpapagising
1: mm-hmm.
0: ba?
1: Yung walking.
0: For me. Mm-hmm.
1: And thank you so much ate.
0: Thank
1: grabe
0: you so
1: no,
0: much,
1: mga kaagapay, nakaka-inspire no. Kaya nga, hanga talaga ako doon sa mga kababayan natin na may magandang trabaho naman, may magandang oportunidad, pero nakikita nila yung sarili nilang maghanap ng pagkakataon na pagkakakitaan pa. Kaya naman kaagapay muli nakasama po natin si Ate Rachel Felipe. Siya po ang owner ng RFF Atelier. Yes! Nabanggit
0: perfection.
1: Ko na din.
0: Diba,
1: nabanggit
0: perfection.
1: Diba? Nabanggit ko na. Kaya naman kaagapay, na-excite ka ba? Sige ate, ipromote mo na ang iyong mga social media accounts. Saan ba pwedeng umorder ng mga tote bags na ito? Go ahead
0: yes,
1: po.
0: Yes! You can check my Facebook, Instagram, and TikTok accounts po to order and nandun din yung catalogs ko. So, yan.
1: Yeah. Mga kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok po sa aming himpilan. Sa pagkakataon na to, kaagapay, pinasasalamatan ko po ang aming nakasama kay Angelica Calaya, kay Jeebes Mancio, kay Aline Valdez, at syempre po para po sa ating production side, kay Kuya Benji Musura. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Patok, ito po si Brian De La Cruz.
2: Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
2: Patok!
4: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
5: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
6: Bakit naman ganon?
7: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
6: Wala po, mami.
7: Nagugutom ka na ba?
6: Hindi po, busog po ako.
7: Eh, anong iniisip mo?
6: Naiinip po kasi ako, mami.
7: Saan ka naiinip?
6: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
7: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
6: Bakit iba-iba po?
7: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
6: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no? O kaya wait?
7: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Me Tangere. Sa episode na pinamagatang Natitinag na Luha,
2: alam ninyo mga panyero, ang inugali ng kapitan ay nakawawala sa akin ng tiwala. At bilang tinyente mayor at pinuno na rin ng labiang liberal, ay naikukwento ko lang sa inyo na tila napapansin ko na pakay ng kapitan ay sadyang iliban hanggang sa uling oras ang pag-uusap ko sa mga gugulin. Tantuin ninyo mga kasama, wala lang natitira sa atin kundi 11 araw na lang. Pagkat ang kapistahan ng San Diego ay saka 12 nitong lumalakad.
3: At naiiwan ang kapitan sa kumbento upang makipagpanayam sa kura na may sakit.
4: Ay! Wala nga naman yan! Lahat ay naindahan na natin. Huwag lamang bang makapangyayari ang balak ng mga matatanda. Mahal na tinyete mayor, basta maayusot lamang ang balak ng mga matatanda.
2: Hindi ako naniniwala. Pwes, ako na magharap ng mungkay sa mga matatanda.
3: At papaano, Don Filippo? Tutol ako riyan! Dahil hindi ako nasisiyahan!
4: Hindi namin kayo maintindihan, Don Filippo.
2: Sandali! Huwag kayo mag-alala! Magsilapit kayo sa akin at ibubulong ko sa inyo.
5: Sige!
2: Nakatagpo ako ngayon ng umaga. Ha? Si Tandang Tasyo.
5: Tandang Tasyo.
2: At ito ang payo ni Tandang Tasyo sa akin.
6: Eh, Don Filippo, ito ang may papayo ko. Sapagkat kinayayamutan kayon ng iyong mga kalaban ng higit pa sa inyong mga balak. Ang mabuti ay magharap kayo ng isang mungkahing di ninyo ibig mapagtibay. Walang sala itong matatalo, pagkat ipalalagay ng inyong mga kalaban na ang mungkahing ito'y ibig na ibig ninyong hinala. Pagkatalo na mungkahing ninyong ito, ang isa sa inyong mga karaniwang kasapi ay siyang papagmungkahing naman ng inyong bala na sadyang ibig ninyong palusutin o magtagumpay. Asahan ninyong ang mungkahing iyan ay pagtitibay ng mga kalabang ibig humalay sa inyo. Ngunit, ilihim

0: Ano? Ano? Ano, di ba maganda ang payo sa akin itong dantaso?
1: Kaya ikaw na batang-batang kabesa.
0: Kayong kabataan na magsasalita at maghaharap ng mungkay ng ating lapian. Matapos akong matalo.
2: Ang bili po. Ang bili po. Dumarating si na Ibarra at ang guru ng mga bata.
0: Inanyayahan ko si Ibarra. At salamat ako'y kanyang pinaunlakan sa ating pulong na ito.

0: Ito ang pulong sa tribunal. Sa bulwagang pulungan ng tribunal ay nagtitipon ng mga may kapangyarihan sa bayan at mga nayon. At sa isang dulong yun ng bulwagan na napapalamutian ng marunuming kurtinang pula at sa pader nito'y nakasabit ang larawan ng hari ng Espanya. Nasa ibaba naman ng larawang ito'y sa ibabaw ng isang patungang kahoy ang isang lumang selyon. Nasa harap ay may isang malaking hapag na naliligid ng mga upuan at bangko. At sa paligid ng hapag nito'y nangakaupot nag-uusap ang mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan. Ang lapi ang liberal na kinabibilangan ng mga kabataan. Ang dalawang lapiang ito'y hindi magkasundo at sa gayoy nagkakabukod ng pag-uusap.
1: Don Ibarra?
0: Ha?
1: Doon po tayo maupo sa gawing ilalim ng larawan ng hari ng Espanya.
0: O sige.
1: Kasunod pala nating dumating si Kapitan na galing sa kura. At tila, hindi maitago sa mukha ang kanyang pagkayamot.
2: Ganun ba? Tumigil nga muna kayo sa inyong mga huntahan. Magsisimula na tayo sa ating mga pulong-pulong mga Ginoo. Naglalayo ng pulong na ito na pag-usapan ang ukol sa mga pagpapasyang gagawin kaugnay sa pista ng San Diego. Pasayahin natin ito at ang mga kaukulang gugulin para rito pag-usapan natin.
3: Paintulutan po ninyo ako, Kapitan, at sa mga Ginoong naririto.
2: Sige, magsalita ka.
3: Na ako po'y tulutang maunang makapagsalita. Dahil mahalagang bagay ang aking sasabihin. Mawalang galang na po kasi mula nang mamatay si Santo Tomas de Aquino, ang sandaigdig ay di nakagawa ng isang hakbang na tungo sa pagkasulong. Sapul nang iwang ko ang kolehiyo ng San Juan de Letran ay di na umunlad, kundi umurong ang sangkatauhan sa kawikaan ni Solomon. Ang panahon ay ginto. Kaya dapat bawat isa ay magpahayag ng niluloob ng maiksi, walang ligoy at maliwanag ang pangungusap.
4: Bakit kami maiksi lamang ang dapat naming sabihin? Samantalang ikaw ay maraming paligoy-ligoy. Sinabi mo na ang panahon ay ginto. Pagkatapos mo magsalita ng pagkahaba-haba at walang katuturang pananalita, paulit-ulit na pasintabing galang, tawad at paumanhin.
5: Eh mga kasama, kung tapos na si Kapitan Basilio sa kanyang pagtatalumpati, iniharap ko sa pulong na ito ang aking panukala ukot sa mga gugulin para sa pista.
6: Hindi namin matatanggap yan, Don Filippo! Tutol ako yan!
4: Bumaboto kami ng laban dyan, Don Filippo!
5: Mga Ginoo! Mga Ginoo! Hindi ko pa nailalahad ang balak na dala namin dito. Kami mga kabataan ay may mahalagang balak na ito'y natitiyak naming mababutihin ang lahat. Sampu na aming mga kalaban na rin. Ayon sa aming taya ay kailangan ng 3,500 pisong gugugulin. Sa halagang ito'y makapagdaraos tayo ng isang pistang higit pa sa lahat ng pistang nagaganap hanggang ngayon sa ating lalawigan at sa kalapit.
6: Oh, ang bayan ng ay may 5,000 piso. Ang ba ay 4,000 piso. Oh, kahambugan!
5: Minumungkahi ko po sa ating lahat na magtayo ng isang malaking dulaan sa liwasan ng bayan sa halagang 150 piso.
4: Hindi sapat iyan. Ilagay mong 160 piso.
5: Itala ninyong 200 piso para sa dulaan. Ginoong direktor, at iminumungkahi kong kunin natin ang komedya sa tundo upang magtanghal sa loob ng 7 gabing sunod-sunod. 7 labas sa tig 200 piso sang gabi. 1,400 piso. Tala rin ninyo, Ginoong direktor, na 1,400 piso. Ang mga matutunog na paputok at kuwitis na magkakalaga ng 2 piso, kaya itala mo 1,000 piso dito.
6: Tutol kaming mga konserbador! Sa malaking gastusin yan! Sa ating kabistahan!
4: Magkakaisa kaming lahat na tutulan ng inyong mungkahi!
7: Walang galang nyo na po! Walang galang na mga kasama! Konting katahimikan lamang po! Salamat po sa inyong lahat! Ang mga iminumong kahit kung panukala ay lumikha tayo ng mga makabagong panoorin na kaiba sa karaniwang ating nakikita araw-araw. At pagpilitang ang salaping gugulin ay huwag lumabas sa ating bayan. Huwag aksayahin ang ating salapi sa walang saysay na mga paputok, kundi isang bagay na nauukol sa kagalingan ng yahap!
8: Tama!
9: Yan nga!
7: Samasamahin mo kayo!
9: Yan nga! Sang-ayon ako sa mungkahi ni Kabesa!
8: Tama kayo, Kabesa!
6: Napakabuti! Ano ang mapapakinabangan natin sa pitong araw na komedya na iminumungkahi ng ating tininti mayor? Ano ang matututuhan natin sa mga hari at Bohemia at Granada? Sa mga prinsesang nakikihamok sa mga prinsipe na hindi naman tayo mga hari ni mga taong hamak at makahayop?
4: At kung tutularan natin sila ay malamampang pagbibitayin tayo sa bagong bayan. Hindi kaya makalibong na mabuti ang magpalabas tayo ng dula na naglalarawan ng ating mga sariling ugali upang masugpo ang ating masasamang hilig at kapintasan at maibunyag ang magagandang kaasalan.
8: Ngunit, paano ninyong isasagawa ang ganyang bayan?

0: ng kahay ko pa rin. Iuko lang sa lapi sa mainam na gawain. Tulad ng pagkakaloob ng gantimpala sa mga batang magagaling mag-aral.
1: Maganda yan.
0: Pagdaraos ng mga katutubong palaro gaya ng palasebo. At sa dalawang banda ng musiko na makapagpapasaya sa bayan. Kung may lalabis pang peray, mailalaan natin sa pagpapatayo ng paaralan upang hindi na makisuno sa kumbento ang mga mag-aaral. Ngunit, paano ninyong isasagawa ang ganyang balak?
1: Oo nga, paano may isasagawa ang ganyang balak?
0: Iyay magaang-magaang.
1: Paano?
0: May dala po ako rito ng dalawang komedya na natitiyak kong maiibigan ng mga iginagalang nating matatanda na nanarito ngayon. Pagkat mainam at lubhang nakalilibang. Ang pamagat ng isa ay Ang Paghahalal ng Kapitan, na isang komedyang may limang yugto. Ang ikalawa naman ay ginangalang Maria Makiling, isang dulang may siyam na yugto at dalawang gabing palalabasin. Bukod sa makabago at pakikinabangan ng mga palabas na ito, mga Ginoo, ay din mga ngailangan ng malaking gugulin. Sa pagtatanghal ng mga dulang ito, ay di na tayo bibili ng kasuotang yamang magagamit ang mga karaniwang damit.
2: Ako ang magpapatayo ng dula ang kabesa.
0: Salamat, Kapitan Basilio, sa iyong alok.
3: Haba, kung may mga sundalong lalabas ay ipahihiram ko ang aking mga kawal.
0: Salamat sa iyo, Kapitan ng Quadrilyero.
1: At ako naman, kung nangangailangan sa palabas ng isang matanda. At kayo naman, Kapitan, ano ang inyong mayaambag?
3: Ay,
1: masigla ang lahat sa pagtanggap sa panukala ng batang kabesa.
3: Bae, siya nga yung dinakyan. Pero, ibang sunang kura, mga kasama.
4: Sino ba ang gagasta sa pista? Ang kura ba? O ang mga taong bayan?
3: Hindi ba nga gusto ng kura, Don Anastasio?
5: At ano ang gusto ng kura?
3: Ang gusto ng kura, Kapitan, ay anim na prosesyon. Tatlong sermon.
6: Masyado mahaba.
3: Tatlong misa mayor at isang komedya na may awitan sa pagitan ng mga yugto.
7: Hindi ba naman yun?
1: Tutul kami dyan.
7: Hindi kami makakapayag, Kapitan, sa gusto ng kura.
3: Yan nga ang ibig ng kura. Nakatangon ako sa kanya. Nakatutupad ang kanyang nilulog.
4: Kung gano'n ay bakit pa ninyo kami pinulong?
3: Upang sabihin ko sa inyo ang mga bagay na ito.
1: Kung ganyan din lang talalabasan ang ating pagpulong.
7: Kayo naman pala, Kapitan, bakit hindi nyo agad sinabi ito bago magsimula ang pulong?
3: Talaga na pagsasabihin ko ito, mga Ginoo. Ngunit si Kapitan Basilio ay nagsalita at ako'y kinapos ng panahon.
0: Ha? Dapat sundin ang kura. Kung hindi, tayong lahat ay ibibilanggo ng alkalde.
8: Sadyang napakagulo ng ulo na ito. Ngunit, Guru, may pagbibiling iba kayo sa ulang bayan ng lalawigan? Ngayon din po'y tutulak ako.
9: Nalaka rin po ba kayo, Don Ibarra?
8: Meron akong isang kailangan na lalakarin.

na lang kaya ang aking bunso. Kailangan mailigtas ko ang mga anak ko sa mga kawal na dadampot sa kanila. Ngunit sa mabanong paraan. Hinuli na kaya ang aking anak na si Basilio ng mga kawal. Sana kaya naroon si Crispin. Saan ko, Ana?

Ay, may natatanaw kong mga kapasyente ng Guardia Civil. Dalawang sipil. Hindi, kailangan ko magtako. Baka makita nila ako. Dito sa alamanan, hindi na nila ako makikita dito. Mapangahas sa mga sipil na ito. Kung yung mga mayayaman dito, hindi nila ginagalang. Ako pa kaya na isang dahop.

0: Nalatangan nila ang aking mga anak na magnanakaw. Mapabait si na Basilio at Crispin. Ang mga gwardiya sibil ay hindi nakikinig sa mga paliwanag ng mga api. Malulupit silang lahat. Ang aking mga anak. Baka nahuli na nila si Basilio. Si Crispin kaya? Nasaan na kaya siya? Saan kaya siya nagtago? Saan ko siya hanapin? Kumain na kaya si Crispin?
1: Kaya naman tayo dito lang. Kamalik na tayo sa ating
2: hipin. Tatanghin ko na itong pinahing manok para lutuin. Masalap na tinola ito. Ay na!
0: Anong bubuti nila? At anong gagandang puso? Kung sinunog ng mga kawal ang aking bahay, pinabayaan nila makalaya ang aking mga anak. Sali, pinuri ko pa sila. Siguro, hindi na nila kuhulihin. Ipagpapatuloy ko ang aking paglalakad. Mag-aanyo akong waring hindi ko sila pansin. Titingin ako sa ibang dako. Ayan, malapit na ako sa kanila. Papasok na ako sa aking bahay.
3: Hoy, ale! Sandali lang!
0: Kunwari, hindi ko sila narinig.
3: Hoy!
0: Nanginginig na ako sa
3: tungkol. Hoy, ale! Hoy! Ale, hindi!
0: Bakit ho?
3: Sabi mo ang totoo! At kung hindi, ay tatali ka namin sa kahoy na yan at babarilin! Hoy! Ikaw! Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ikaw nga ba?
0: Ina ng mga magnanakaw?
3: Oo! Nasaan ang kwalta ang binigay sa'yo kagabi ng mga anak mo?
0: Kwalta?
2: Huwag mo nang ikaila! Sasamain ka! Naparito kami upang hulihin ang iyong mga anak. At ang malaki ay nakatangas! Saan mo tinago yung maliit na bata?
0: Tiglo! Mababang araw na po na hindi ko nakikita ang anak ko si Crispin. Inaasahan kong makikita siya sa kumbento kaninang umaga, ngunit doon ang sinabi lamang nila sa akin ay...
3: Kung gayon, ibigay mo sa amin ang kwalta at pababayaan ka namin makalaya.
2: Oo nga, ibigay mo na lang sa amin ang kwalta. Amin ang kwalta!
0: Mga Ginoo!
2: Tapos, malaya ka na!
3: Oo nga!
0: Nakikiusap po ako sa inyo.
2: Ano yan?
0: Ang mga anak ko po ay hindi magnanakaw.
3: Hindi na ba?
0: Kahit na sila nagugutom. Kami po'y biyasang magtiis ng gutom. Sa Basilio ko po'y hindi nagbigay sa akin ni isang magkwalta. Saliksikin man ninyo ang buong kabahayan namin. At kung makakita kayo ng sikapat ay... Kami ninyo sa amin ang inyong maibigan. Kami pong malalita, hindi magnanakaw na lahat.
3: Kung ngayon ay sumama ka sa amin. Hinga! Ang mga anak mo'y bahala nang magsilitaw at masauli ng kwaltang ninakaw. Sumunod ka sa amin!
0: Naniniklood po ako sa inyo! Pasukin man ninyo ang bahay namin at kunin po ang inyong maibigan. Gawin po ninyo, wag lang po ninyo ako ikulong. Hayaan na lang po ninyo ako makalaya.
2: Huwag mo kaming turuan!
0: Huwag!
2: Halika! Halika!
0: Huwag po!
2: Sige na!
0: Huwag po! Huwag
3: na
0: po kayo sa akin!
3: Halika! Sumama ka sa amin! Tayo! Pahalili kita!
0: Ay, huwag po! Sasama na po ako!
2: Sumama ka na!
0: Sasama na po! Pero nakikiusap po ako na sana tulutan po ninyo na mauna po ako sa inyo ng malayo agwat sa paglalakad.
2: Ano? Hindi! Kung tumakas ka, ha?
3: Papayagan ka lang namin kung makakapasok mo tayo ng bayan. Mga 20 hakbang.

Sino ba ang babaeng iyan? At hinuli na mga kuwarta si Bill. Nako! Kaawa-awa naman. Kay babaeng tao ay dinakip ng mga kuwarta si Bill.

0: Ano ba? Ilo sa mga iyong lakad?
1: Nga!
0: Huwag mong takpan ang iyong mukha!
1: Eh kung sumusunod ka ba sa amin eh, na ibigay sa amin ang pera, edi sinsanay hindi ka na nagmukhang kahiya-hiya sa mga taong nag-uusyoso rito! Ang tigas talaga ng ulo mo, babae ka!
2: Nangyayari sa akin. Halos mamatay na ako sa kahihiyan. Bakit ako ginaganito ng mga taong ito? Wala akong kasalanan. Natatalastas ko ang aking karukaan ngayon dahil tinalikdan ako ng lahat maging ng aking asawa. Ngunit gayunpaman, hanggang sa mga sandaling ito ay tinuturing ko ako'y may lubos na kapurihan at ikinagalang ng kapwa.
1: Kami ng babaeng to.
0: Ay, umiinit na ang sikat ng araw. Ano? Gusto mo bang magpahinga?
2: Salamat na lang po. Ayaw ako magpahinga. Magpapatuloy na lang ako sa paglalakad.
1: Tumutunog na ang batingaw. Ang ibig sabihin niya ay katatapos pa lamang ng misang mayor.
2: Isang po ang panalakad para wala akong makasalubong ng mga taong dumalo sa misa mayor. Ayokong makasalubong kong mga tao. Lahat sila nakatingin sa akin.
0: Hoy! Hoy! Ito ang daan!
2: Opo!
0: Kilos!
2: Aray!
0: Kilos! Kasama!
2: Opo! Ninyo akong itulak!
1: Huwag ang babangal-bangal!
0: Hoy! Nasaan ang sarhento? Ikukulong namin ang babaeng ito!
1: Basta! Ikulong mo ang babaeng yan! Kami na ang magsasabi sa Alperes na nahuli na namin siya!
3: Nasaan? Ang babaeng hinuli ng dalawang gwardiya sibil at ikinulong dito sa kwartel.
4: Ayun po, mahal, Alperes.
0: Oo nga.
4: Lugmok sa sulok. Yung gusot-gusot ng buhok.
3: Iyay gawa-gawa lamang ng mga praile. Kung ibig niya mabawi ang nawala, ay ihingi niya ito kay San Antonio. Pawalan mo ang babaeng yan para makauwi na. At huwag niya kayo makayam!
0: Hoy! Hoy, babae! Bumangon ka dyan! Sulong sa lansan! Walang ipakakain sa'yo! Ang gobyerno!
1: Kawawang babae! Ang asawa'y sugarol! Ang mga anak naman ay maglalakaw!
2: Pag-inyo!

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
1: So mga mommies, take note of these reminders.
2: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
3: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
4: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
5: Kumusta ang mga buhay-buhay ng ating mga shaping hearts dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Ito po ang inyong Mommy Becerios at patuloy po tayo sa ating pong pagiging magkakaagapay. Ayan. Para nga po sa mga usapang growth mindset for this second Saturday of July. Oh, bilis ng panahon na, no? Gitna, sobrang gitna na. No? At 7th month na po tayo, no? Parang ilan na lang. Buwan, aba. Berber na tayo and matulas na po yan. Join us sa atin po mga huntahan ng mga nakatuon because July is the nutrition month, kaya diet for growth mindset ang ating pong pag-uusapan. Sa mga meron pong PM Radio and all others who have access to listen, 702 DZAS AM band ang ating pong lapat para dyan. At ganun din naman for those of you who have connections, pwede po ninyong ma-view ang aming pong mga looks over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now as always, ang aking laging suki, katandem para sa usapang growth mindset, si Mamshi Rog. Hello, Mamshi Rog. I miss you. Parang 1 month tayong walang ano, ha? Kasi mga katataya naman yung kahuntahan ko nun, eh. Although, ha, nag-share sila ng growth mindset. Pero bago ko ikwento yan at parang review, eh, kumusta ka muna? Magandang didak.
6: Lord, ay talagang binibigyan tayo ng kapahingahan dahil parang summer period ng academy ngayon. So, ng academic year. So, tayo talaga ay nakakapag-recharge sa presensya ng Panginoon at may panibagong mga hamon na naman na darating.
5: Alam mo, yung binanggit mong hamon, parang wala naman yang katapusan. Naalala ko pag may mga nag-i-invite sa akin to talk about stress management, parang stress management, ganyan, tungkol sa how to deal with stress, ang unang-una sinasabi ko, eto po ang disclaimer, okay? Baka akala nyo, matapos ang ating pag-uusap ngayon, ay mawawala ang stress nyo. No! Ang stress ay lagi nating kasama, kakambal ng buhay ang stress. Kasi ang stress ay isang, ano to eh, ang triggers niya ang dami. And one of the triggers ay ang pagbabago ng buhay.
6: Yes. Di ba? That's right po. Kasi kung may gawin ka man o wala kang gawin, may stress pa rin. Nakaka-stress na masyado kang bored at wala kang ginagawa. Kung ano-ano lang nonsense ang gagawin mo, nakaka-stress ang epekto nun. Pero kapag may ginagawa kang challenging, nagkakaroon ka ng development, nagkakaroon ka ng growth, napakarami rin pong challenges na nakaantabay kapag katatahak ka ng mga bagong mga landasin para sa iyong personal growth.
5: Yes, oo. At yun nga palang nabanggit ko kanina, alam mo yung katatayan na kasama ko sa growth mindset, aliw na aliw talaga ako. Kasi yung kanyang pagkukwento tungkol sa growth, kasi syempre, no, maganda yung iba naman ang perspective dahil tatay, hindi naman kamukha mo na medyo may mga, sabihin nating wisik, bulabod. Naman, patungkol talaga sa mga psikolohiya, di ba? At takbo ng kaisipan. Pero iring tatay na ito, talagang ano siya, very practical. Isinya niya yung growth mindset sa pamamagitan ng isang kuting.
6: Oh, nice.
5: Oh, tapos may mga binuo-buo siya na parang approach para magkaroon ng growth mindset na umiikot doon sa karanasan ni Kuting.
6: Oh, that's nice.
5: Oo, yan. Oh, parang okay. Parang isa lang na review, no? Yung kasing growth mindset ay nagsisimula po ito sa ating pananaw, no? Kung alam na, tatakasan mo ba yung hamon na yan? Tatakbuhan mo ba yan o haharapin mo? Yan. At yun, inilarawan niya doon sa buhay ni Kuting. Na parang nakita niya si Kuting na umakyat pala doon sa kanilang sasakyan. And sumama si Kuting habang siya ay nagbibiyahe hanggang makarating siya sa bahay nila na ilang kilometro din naman yun.
6: Opo.
5: So, mga nagda-drive siya, mga 20 minutes, no? Na nagda-drive siya. Tapos, hindi nahulog si Kuting, hindi siya nasagasaan.
6: Sa motor
5: nandudun
6: po?
5: Lang, oo, nandudun lang sa kanyang sasakyan, sa kotse niya.
6: Ah.
5: Sa ilalim, as in ilalim, no?
6: Sa ilalim.
5: Palaisipan sa kanya kung saan siya nakakapit. So,
6: ay,
5: yun yung kanyang starting point. Yun ay starting
6: po
5: point
6: sila.
5: Niya. Oh, nakauwi siya sa bahay at pag parada ng kanyang sasakyan ay nakita niya na may lumalabas na Kuting doon sa ilalim ng sasakyan niya. Na parang lumundag yung Kuting galing doon sa ilalim ng sasakyan. Ayan. So yun yung kanyang unang sinabi na sa isang growth mindset ay dapat haharapin ang hamon. Gaya ni Kuting, sabi niya, na kumapit siya, hindi niya tinakbuhan. Kasi ang isang maaaring mangyari kung siya ay bumitaw at natakot siya, nasagasaan siya.
6: Tama po yun.
5: Oo, so doon niya, inano. Ang ganda, ang ganda. So sabi sa'yo eh, di ba? Ano? Ang ganda ng presentation ni tatay. Hello, hello John, tatay John, daddy John. Salamat sa yung peg na peg na yan. Oo, masaya yung matahan namin sa buhay ni Kuting hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo, ang dami naming huntahan. So itong pag-uusapan naman natin na growth mindset ay may kinalaman naman sa salitang diet. O alam niyo po ba, July na, naku, mga ilang pikit na lang, berber na naman tayo dyan, di ba, no?
6: Opo.
5: Ang bisa niya, August, nagsisimula na si berber, eh, di ba? Parang
6: yes,
5: ganun.
6: Po. Yung excitement ng Bermans, papasok na po yan ng August. Kakaway-kaway na.
5: So, ang July ay nilalaan po ito bilang Nutrition Month. Kaya ang pag-uusapan namin ni Ma'am Shiroj patungkol sa growth mindset, which is nag-grow naman talaga tayo pag tama ang ating diet. And diet. Walang S? Diets? May S ba tayo? Marami?
6: Yung

0: kang healthy eating habit.
1: That is right. That is right.
0: Healthy eating habit. At maganda, matibay, matatag ang iyong self-control. Ayan.
1: That is true.
0: Na pag hinainan ka, gaya ko, ng mga pizza. No. No pizza. No. I don't eat that. Kahit yun lang ang nakahain talaga. No? Ang gagawin ko lang para pagbigyan, kunin ko yung crust, yung dulo, ng isang slice. Ng isang slice. At pipili ko pa yung pinakamaliit na slice. Kukunin ko yung crust noon. And yun lang.
1: Talaga nga naman, disiplina.
0: Most of the time, ano yung itineterno nila dyan sa pizza na yan? Soda, di ba?
1: Soda po talaga yung perfect.
0: No, soda also for me. Okay? So, yun po, no? Healthy eating habits na nakasalalay sa ating self-control. Ayan, okay. So ngayon, pag-uusapan natin ang diets. Diba, madami to. Ng isang growth mindset para lumago, sinlago niyang halaman mong maganda sa iyong likuran.
1: Sa aking screen.
0: Oh. Okay. Letter D, ito ay nagsisimula sa isang direksyon.
1: That's right.
0: Ano ba ang direksyon dapat ng kinakain ng kaisipan na ito?
1: That's
0: ano ba
1: right.
0: yung... tuon na nais nating ilagay. Kasi pag sinabi nating growth, ano yan? Pagiging malago, di ba?
1: Opo.
0: Pagiging
1: hindi
0: malago.
1: Patay, ibig sabihin buhay siya. Talagang mayroong pagbabago. Ayan, wow.
0: Inabot ko. Okay. Kasi ano, parang gusto ko ipakita kung gano'ng kalago, di ba?
1: Ang ganda. Ayan, alam niyo po, sa pag-present niyo po yan, nakita ko...
0: Ito ang malago, di ba? Tapos ang liit-liit nung paso niya. Oo, pero ang dami niyang dahon. Tapos pag tiningnan mo, nakaikot-ikot na siya dito, di ba?
1: Maganda po siya sa mata at sa hangin. Kasi kinukuha niya po yung carbon dioxide sa hangin, pinapalitan niya ng oxygen. So, yung growth niya, hindi lang siya physical, kung hindi yung environment niya, nagiging blessing siya.
0: So, yung growth mindset pala ay pag tinignan natin, palatandaan siya ng yung freshness, di ba?
1: Opo.
0: Oo. So, yun ang direction pala ng isang growth mindset, no?
1: Opo.
0: Mayabong.
1: Mayabong.
0: No? Hindi mayabang. Okay, mayabong.
1: Tama, hindi tayo yan. Ayaw natin yan. Opo, maganda po talaga na bawat yugto ng buhay natin, meron tayong direksyon kung saan tayo lalago. Kagaya ng sinasabi ni Mami na kailangan di tayo naka-stick sa mga luma nating kinagawian. Dahil kapag ganun, fixed na yun. Wala na siyang pagbabago, wala na siyang ilalaki o ilalapad o ilalawak o ilalalim. Pero tayo na nandirito, nakikinig sa atin, nanonood, tayo yung nagkakaroon ng potensyal na makita pa ano pa yung ilalaki, ano pa yung ilalago, ano pa yung ibubunga ng ating direksyon sa bawat yugto ng ating buhay. Sa akin, alam ko marami po tayo mga nakikinig at nanonood na nasa iba't ibang yugto ng kanilang buhay sa oras na ito. Ano nga ba, kayo po, magkaroon po tayo ng self-assessment ngayon. Anong yugto ng buhay mo ang nais palaguin ng Panginoon o lagi o sa heart mo, ano yung desire mo na mag-grow ka pa? Anong direksyon? Pwede yan sa health, pwede sa career, pwede sa family, pwede rin sa ministry or kung ano pa yung mga kinakaharap mo. Kagaya ngayon, Mami, di ba, nasa nutrition man tayo. Lahat ng mga tao, relevant sa atin ang ating pangangatawan. Tama po? Kaya sa ating pagkain, kamusta po ang ating exercise? Kanina topic namin yan ni Mami kasi nga, exercise is necessary. And it's not only for those who are big, but also for all of us. Why? No, Mami? Kasi nga, una, kailangan natin ma-release yung mga toxins out. When we exercise, nalalabas yung mga toxins, yung mga negative energy, negative thoughts, nababawasan dahil nagkakaroon ng balance sa mga hormones natin. And siguro, ngayon, meron ka nabanggit sa isip mo, ano kaya yung direction na gusto ko? Gusto ko mag-grow sa health ko? Gusto kong mag-grow sa

0: career ko. Kasi lalo tayo, kami mga 40s, nasa 40s, nasa mid, parang nasa midlife kami. So, yung meron pa kaming desire na maging relevant yung aming contribution sa aming mga trabaho or sa aming mga pamilya. And that's why we focus our eyes on that direction. Kau, mami, meron ka rin bang naisip na direction? Ganyan.
1: Gusto ko lang kasing tumugon dyan sa sinabi mo na nasa midlife and then 40s, mga ganyan. So, meron pa kayong iniisip ka mo na you wanted to contribute to ganyan wherever the Lord place you, sa calling mo, kung nasaan ka. So, yan ay wala sa edad. Ano man ang edad natin, ay napakahalaga po na tingnan natin, kapakipakinabang ka ba?
0: That's true.
1: Ano man ang edad, kasi like, pagtitingnan natin yung edad patungkol dyan sa ating pinag-uusapan na direksyon sa growth mindset.
0: Okay.
1: E di halimbawa, yung mga kasiglo ko na mga 70s, ganyan, di ba?
0: Right.
1: Parang, wag na, no? Tama na, no? 70 na ako, ano pa, di ba? So, wag po natin lalagyan ng takda at tuldok.
0: Oh,
1: yung atin pong ika nga ay mga bagay na pwede pa natin gawin. At may mga pagkakataon kasi na kaya natin ito hindi nagagawa ay ikinukulong ang ating kaisipan na hindi po ito bahagi ng direksyon ng isang growth mindset. Ayan.
0: Tama
1: po. So, minention mo kanina yung interest, no? So, ang mahalaga po dahil diet ang pinag-uusapan natin at direksyon, yung una nating letter D sa salitang diet, ay titingnan natin kasi may mga pagkakataon ang dami-dami mong interest. Eh. Ito ba? Ito. Yan, no? At dahil sa sanlaksa mong interest, no? Ay, wala na, lumutang ka na, no? Ikaw mismo sa sarili mo na nagulat ka na, no? Parang naalala ko, narinig ko yung merong isang nagsasalita. Sabi niya, ano daw, ang una daw nating sinisinungaling ay ang sarili natin. Tapos ang kanyang sinabing example ay ang New Year's resolution. O, di ba? Sabi niya, kada January, December, gagawa ng maraming New Year's resolution. Magpapaganda na ako ng aking kalusugan, magiging conscious na ako sa pagsasalita, mga ganyan. O, sininungaling mo yung sarili mo kasi sabi niya, mga ilang panahon lang, di pa natapos ang January, hindi mo na nagagawa yung mga nilagay mo. So, natawa ako doon kasi parang ang mahalaga po kasi sa sinasabi nating interest ay yung hindi ganun karami at pagsisikapan mo talaga na maiayos. Yan. Kapag po tayo ay lumulugar sa tinatawag nating diet, no? For growth mindset, yung letter I natin, ang interest natin ay tahakin natin kung ano yung napagtuunan natin ng interest. Kung halimbawa, ang interest mo ay pumutlad, lumago sa mga relasyon, di ba?
0: Tama po.
1: So, yan ang tutuunan mo ngayon. Sa iyong mga relasyon, magsisimula kang no, himay-himayin, no? Ano ba yung merong kang kailangan dagdagan ng ay pang-unawa, di ba?
0: Yes.
1: Sino ba yung nais mong kausapin, no? Mm-hmm. Dahil itong taong ito ay gusto mong iayos ang relasyon nyo, di ba? And, humihiti ako kasi manaalala ko, minsan yan, nandyan lang yung sa tabi-tabi natin eh. Yung kailangan mong bigyan ng kakaibang hugis upang gumanda ang iyong relasyon. Kasi ang katotohanan po ng buhay, kung sino yung pinakamalapit sa atin, yun yung madalas nating nasasaktan. Relate ka ba doon, di ba? Kasi sobrang familiar ka eh, di ba? Una yan, yung asawa, di ba? Yung anak, di ba? No? Kung sino yung mga kasama mo sa bahay, no? Kasi parang sila yung laging nagkikiskisan kayo sa mga paggamit ng mga bagay sa tahanan, di ba, no? Parang, hi, ano ba, tagal-tagal mo na dyan, kanina pa ako dito sa toilet, ganyan, di ba, no? O, ihinalat mo na naman to dito, di ba, yung gano'n, di ba? Tapos, anak, ano ba, pati itong mga laruan mo, ganyan, o, di ba? So, parang napakaganda pong challenge na bigyan natin ng unang interest natin ay ang relasyon sa tahanan, di ba? Bahagi ng growth mindset, di ba?
0: Ang dami ko na agad na sagap sa inyo, mami. Na-realize ko, kasi sa psychology, may tinatawag tayong lifespan na kung ano yung stages ng buhay mo. Pero ngayon, may natutunan akong bago na yung direksyon, yung interest ng ating buhay maaari siyang patuloy na nangyayari kahit na tayo ay tumatanda at ano man yung ating edad. Kalimbawa, yung mga typical lifespan ng mga marriage nasa 20s, 30s, pero ngayon iba na. 40s, 50s, minsan dyan sila nag-start ng family, di ba po? So, iba rin yung direksyon nila. So, maaari talaga na bawat season ng buhay natin, pwedeng mangyari sa'yo yung mga nangyayari sa kanila noon. So, parang what I'm trying to say po, mami, is that ang growth natin, hindi siya parang pare-pareho. Kaya hindi natin siya pwedeng kumpara. Ang growth natin ay hindi kasing bilis o kasing bagal nung iba. Meron tayong sariling pace. And napakaganda kasi kailangan sa bawat yugto na yon, alam mo kung ano yung interest na kailangan sa buhay mo. Para yon yung panghawakan mo, huwag siya mawala, huwag lumusot sa kamay mo na parang tubig lang. Kung hindi ma-steward natin yung mga season na yon. Tama po?
1: Mm-mm. At isa ring mahalagang titingnan natin sa ating ikaangang binubuong salita na diet ay yung letter E, which stands for the word eliminate, no? Kasi meron po tayong mga ito, babalik ko na naman itong aking malagong halaman. Para siya lumago, ano yung mga bagay na titingnan mo para ma-eliminate sa isang kalaguan ng halaman? Siyempre, una, tinitingnan ko kung meron siyang mga insekto, di ba? Yes. Kasi yung mga insekto yan, kinakagat-kagat yung dahon. Oh. E tinaman mo kung gano'ng kasariwa yung mga dahon na ito, di ba? So, eliminate mo yun. Tapos titingnan mo din yung kanyang lupa, di ba? Yes, yung kinatataniman. Kung ano ba yung baka merong lumalaking mga, alam mo na, yung mga maliliit na snail, ganyan. Yes. O kung anumang nagbabahay dun sa kanyang kinatatamnan, yun. Tapos, ang isa rin nga i-eliminate natin, and of course, no, dahil meron ako mga pets, syempre hindi mo ito ilalagay sa malapit sa pets, okay? So, yung tatlong bagay na aking binanggit patungtong dito sa isang halaman ay pwede din nating tingnan and yung i-eliminate o aalisin natin sa isang growth mindset, di ba? At ang pinaka gusto kong simulan doon ay para ka maka-eliminate, magsisimula ka ng mga check marks. Check marks.
0: Okay. That's nice. Okay.
1: Kagaya ng binigay kong tatlong bagay na yon, di ba? Tapos, sa check marks na ito, dahil nakadugtong siya doon sa iyong interest, halimbawa sa relasyon, dahil magandang na yan ang ating dakbayin, no? So, ano ba yung dapat mong eliminate doon sa nais na lumago sa iyong relasyon? So, maaari mo siguro, ito, no? Dahil ito pa rin ito. Ito pa rin na lagi. Ito pa rin mga binubuo po. Hello po dyan sa ating mga kapasturan ng Tarlac. Okay? So, kung kayo po ay taga-Tarlac at meron po kayong interest, no, na kumonek lang po kayo kung miyembro po ng ministerial sa Tarlac, kasi nagbubuo kami ngayon ng tinatawag na grace-filled communication skills.
0: Wow!
1: So, magtuturo ako doon sa farm dahil nandun doon yung panawagan ni Lord, no? And dito sa ating gagawin na ito ay merong mga session dyan. Paano ba magkaroon ng grace-filled talk?
0: Wow.
1: Or sabihin nating healing talks, di ba?
0: Okay.
1: Dahil lang isang katotohanan po ng buhay ay lahat po tayo meron pala tayong tinatawag na wounds, sugat, di ba? Iba't iba yung sugat. Merong napakalaki ng sugat, merong peklat na, pero dun meron pa rin siyang nararamdaman, di ba, no? Na kahit peklat, no, pag nadiin na ganyan, no, masakit, di ba? So, hindi pa naghihilom, yan. So, yun yung aming mga gagawin. Kaya kung kayo po ay nandiyan dyan, no, actually, nag-meeting na kami nung ito lang last month, no? Doon sa ating mga kapastoran dyan para ilatag, no, kung ano-ano yung mga gagawin patungkol dito na iba't ibang klase ng sessions, di ba? So, ayun, no? Bakit ko ito binanggit? Kasi ang isang pwede mong ma-eliminate diyan sa iyong balat na kalaguan, maging malago, no? Maging malago, baka ma-edit ako ng mga Pilipino teacher, peace lang po, peace, hindi po ako Pilipino teacher, peace. Ay, yung sa pagsasalita.
0: Opo.
1: Oo, yung pagsasalita, di ba? Alam mo, ang isang maganda nating ma-eliminate, yung hindi laging sasagot.
0: Totoo po yan.
1: Oo, kasi
0: Maraming
1: may mga bagay na
0: babago.
1: narinig tayo sa ating kasambahay. Pero kung
0: Babago.
1: hindi mo siya sinagot, hindi nalalaki yun. Wala
0: That's
1: lang.
0: right.
1: Oo. At ikaw naman na nagdesisyon na ma-eliminate ka nga yung tendency mo na parang kahit ano hindi pwedeng lumagpas, no? Kailangan sasagot ka, kailangan sasabihin mo yung damdamin mo, di ba?
0: Ako, mami,
1: Kailangan
0: nararamdaman ko marami nakaka-relate dyan.
1: ipapahayag mo yung iyong damdamin.
0: Opo.
1: Alam niyo po, hindi naman laging mahalaga na ipaalam mo lahat yung damdamin mo, eh, no?
0: Agree.
1: Ay, so sorry no, pero sa aking personal na pananaw ngayon, kaya tayo napakaraming problema sa relasyon kasi sobra nating inalagaan si damdamin. Parang si
0: Opo.
1: damdamin ay napaka-precious natin na dahil sobra mong inalagaan, hindi ka ngayon tumatag.
0: Topo,
1: Parang
0: totoo.
1: konting ganun-ganun lang sa'yo, ay hindi ka na ngayon
0: Hurt na.
1: makatagal, di ba? Pero kung ikaw ay naalagaan ang damdamin, na parang secure, yeah.
0: Yes.
1: Safe, di ba? Kasi alam mo kung sino ka. Sino ka
0: Right.
1: sa Lord, hindi sa tao.
0: Opo.
1: Sino ka kay Lord? Yun ang kakapitan mo, ang image mo. That you
0: Yes.
1: are the daughter, you're the king's daughter, you are the
0: Amen.
1: son of the king, di ba?
0: Yes po.
1: Sa halip na kung ano-ano yung mga inilalakip at inilalagay natin sa ating isip, no? Na kasi sa isang growth mindset at diet yung pinag-uusapan natin. Ano may pinakakain natin sa isip natin, di ba?
0: Totoo po yan, Mami. Alam mo, napakahalaga po ng mga nabanggit nyo. Dahil tunay na araw-araw natin na encounter yan, na pinapractice ko po sa mga leaders na kapag kayo na-criticize, huwag kayong mag-comment. Sabihin nyo, thank you. Kasi dapat matuto tayong masanay na hindi nagre-react sa criticisms. Pero hindi naman sinasabi na kailangan manakit tayo ng damdamin. Kasi nga, pinag-aaralan natin ang growth mindset, eliminate natin yung mga bagay na nakakasira ng relasyon, nakakasira sa health mo, chicheria, soft drinks, puyat. Sobrang pagod, masama rin po yan. Sobrang panonood, mga sobrang bagay na kailangan tanggalin sa habits mo, kailangan eliminate natin po yan, di ba, Mami? At sa relasyon natin, kagaya na nabanggit ni Mami, ngayon i-eliminate natin yung mga negative thoughts sa mga kapwa natin. Bakit? Kailangan i-eliminate. Dahil po, kapag ka nagbubrew o parang nag-iipon-ipon yung maliliit na negative thoughts sa isip natin, magugulat ka, yun yung mababanggit mo sa tao. Kasi yun yung naisip mo na nasa puso mo. Halimbawa, no? For example, may isa kang kilala. Nako, itong tao na to, wala talagang kwenta magsalita to. Pero sa isip mo lang yun. Ngayon, nagkausap kayo. Tapos nagugulat ka, yung pamamaraan ng pagsasalita mo, pinaparamdam mo sa kanya kahit hindi direkta, na hindi talaga meaningful yung sinasabi niya, mga ganon. So, kailangan ingatan natin yung ating mind, tanggalin ang mga negative thoughts, hindi lang sa ibang tao, pati rin po sa sarili, kasi yung sarili natin, yung image ng Lord, na tayo ay anak ng Diyos, yun yung pangahawakan natin, na tayo nilikha na may kakayahan, na may tayo nilikha na mahalaga, at may kakaibang panawagan tayong bawat isa sa atin. Kasi yung sinasabi ni Mami na secure, importante yon, dahil ikaw, kapag ka-secure na tao ka, iba rin yung lalabas sa bibig mo. Maiiwasan mo manglait dahil alam mo na hindi yun yung nararapat. Mai-eliminate mo yung mga negative thoughts about sa sarili mo at sa ibang tao kasi alam mo na sila rin mahalaga.
1: Oo, and yon gaya ng elimination po, ay itawid ko ulit. Kailangan po natin dito, number one, ng consciousness. Yung, ano mo, yung iisipin mo siya, teka, pag ito ba, ginateka, i-eliminate ko to eh, di ba? Kasi ganito. So, pag nakaharap mo siya, conscious ka ngayon. So,
0: tama.
1: Sabi nga, cancel. Cancel.
0: Cancel.
1: Swan, di ba, no?
0: Opo,
1: Ay, hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya punin, no? So, doon sa ating nag-uusapan na diet ng growth mindset, at sinabi natin na i-eliminate natin yung pagiging palasagot, no? Dahil gusto natin na magkaroon tayo ng pagiging malago, no? Sa ating
0: Madalasagot.
1: relasyon na
0: Opo.
1: at yun ang ating unang interes, no? Ay yun, magiging mapansinin tayo, no? Sa halip na ating bibigyan ng uwang yung ating biglang sasagot, idudugtong natin yan ngayon, pangalawa, doon sa ating self-control.
0: Opo.
1: Oo, sa ating self-control. Hindi po siya ganun kadali, ngunit imposibleng mangyari. Yan.
0: Alam mo, mami,
1: Kasi pag
0: bigla ako
1: inisip natin, sabi
0: tinatay.
1: agad natin, naku, mahirap yan, ganyan, ganyan.
0: Opo.
1: Lana.
0: Naalala ko lang, kapag yung tayo, may i-eliminate tayo sa buhay natin, for example, smoking, sorry, pero totoo po nangyayari to ha, gambling, meron na rin pong mga ganyang addiction, yun yung isa sa mga common ngayon, no? Kapag sila po nakakasama sa mga kaparehong tao, na bad influence sila, imbis na ma-eliminate nila yung mga ganito, ay lumalago. So, kailangan piliin natin yung mga tao na ating, na makaka-impluensya sa atin. Dapat, kagaya ni Mami, kami, kapag si Mami yung kasama ko, sure yan, meron na kaming growth mindset na ma-challenge ako. Dahil alam ko, yung discipline niya, yung self-regulation niya, ma-inspire ka na gumawa ng mabuti. Pero kapag kayong sinasamahan mo yung mga hindi nakakatulong sa mga goals mo, sa family mo, yung relationship mo, imbis na yung mga malalakas yung mga matalakba. Kapag ganun yung mga kasama mo, nakakahawa din po yon. Or masabi ng mga chismis, makahawa ka rin. So, pipiliin din po, no? Yung mga ating sinasamahan na para yung ma-eliminate natin yung mga bagay na hindi maganda sa pag-iisip natin, sa mga habits natin, sa mga kinakain natin.
1: Yes, okay. So, lagyan natin ang solusyon, yung sinasabi mong yan. At ang solusyon natin dyan ay magpalakas ka sa sarili, ng iyong sarili.
0: Opo.
1: Kasi, kagaya nung panahon na dumaan sa atin sa COVID, di ba? Sino
0: Opo.
1: yung nagtagumpay na hindi na nahawaan yung malusog, yung matatag, di ba? Yung kanyang kalusugan, di ba? So, gaya ng sinasabi mo, walang problema kahit ako sumama sa kanila. Basta ako ay alam ko kung bakit ako sumasama sa kanila. Baka ko sila ma-influensyahan yung mga bagay nila. At dapat sigurado ka na ikaw talaga ay may paninindigan, you're steadfast, and pero pag ginagawa mo ito ay hindi din para iangat yung iyong sarili, kung hindi magpakita ka sa kanila na sila ay ma-inspire. Sila ay makita ka bilang, ah, pwede naman pala. Ay, ganito pala epekto sa kanya, di ba, no? So, natutuwa din po ako at hello dyan kay Madam Miriam dyan sa lugar na nandoon siya sa Tarlac Provincial Hospital. But we met in the school many years ago. Natuwa ako kasi she was one of those who got inspired dun sa aking mga diet, exercise, ganyan.
0: Yes.
1: Na-maintain niya agad na rin. Hanggang ngayon, maganda pa rin ang kanyang body weight at ang kanyang kalusugan. Yan. So, yan po yung ating pwedeng gawin. Yes, we can join them. Yes, we can associate with them. Pero hindi tayo para gumaya sa kanila. Siguraduhin natin na sumasama tayo sa kanila with a purpose na tayo ay maka-inspire, hindi dahil tayo ay angat tayo sa kanila, no?
0: Right.
1: But we join them to show that it can be possible.
0: Yeah. That's right.
1: I can do
0: beautiful
1: all things through Christ. Okay, let's go to the time frame. Naku, ayun.
0: Ayan.
1: Time. Kasi po, ang time pag pinag-uusapan natin, actually, time is the most precious gift sa atin. Lamang, parang isang di natin napapansin eh. Lilipas at pag lumipas, hindi na po siya babalik. Even the events that happen at a certain point in time, hindi mo na rin siya mapapabalik ng ganon, di ba? So, itong time frame natin ay, yan. Pag tinanong, ilang tagal na ba ako sa ganitong ano ko? Matagal na po. Parang 20 plus years na. parang 20 plus years. So, I started when I was a golden girl. Ganyan. sa aking mga ganyang klaseng practices. So, time frame. Ano challenge ng time frame?
0: Kadalasan po may kagaya ng sinasabi niyo sa mga New Year's resolution, mami, di ba? Sinasabi lang nila yun sa January, pero wala silang time frame. Magsimula, kailan ka magsisimula, ilang araw mo siya gagawin, anong oras mo siya i-execute. Kailangan po kasi yung essence of time. Sabi nga nung narinig ko yung convo ng mga bata, sabi, what are you going to do? Ano po yung gagawin kung papahintuin mo yung oras? At yung isa, na nagulat ako, na-struck ako sa response ng bata. Sabi ba naman, yun, alam mo ba na kapag ka pinahinto mo ang oras, hihinto rin ang hangin, hihinto rin ang ilaw, hihinto ang hininga, ibig sabihin walang buhay. Sabi, hindi mo rin,
1: galing
0: okay ka man, wala kang paningin kasi hindi nagta-travel yung light. Nagulat ako, oh nga no. So, ibig sabihin, para mabuhay yung ating mga direction, ating mga interest, kailangan nakapaloob siya sa oras. Kung kailan mo siya sisimulan, paano yung execution mo, yung frequency, o gano'ng kadalas yung mo siyang gagawin, specific siya na susundan mo. At after nga, sabi nga po sa pag-aaral, kapag naisagawa mo po ito ng 21 days or more, more likely magiging strong habit po ito. So kapag ka ikaw sanay ka na hindi kumakain ng fats or hindi ka na sanay na kumakain ng too much sweets, na nagiging sistema mo na siya na nakakabuti para sa iyong katawan. Yun po yung sinasabi na time frame.
1: Yes, okay. Ang nakuha ko sa iyo na pahayag, no, patungkol sa time frame ay dalawang tanong. Kailan ako magsisimula? Yan ang unang tanong.
0: Apo.
1: At pangalawang tanong, hanggang kailan? Di ba, no? Okay, sagutin natin. Kapag ka po tayo ay interesado sa isang tinatawag na pagkakaroon ng malagong kaisipan,
0: apo,
1: at ang aming pong tinatalakay ngayon ay spelled diet. We wanted to have a direction for our growth mindset. We wanted to look at our interests. Ano ba yung gusto nating maging malago sa atin? At dahil gusto natin yan, titingnan din natin ano yung gusto nating eliminate sa atin, ano, na mga bagay-bagay, no, bubunutin, di ba? Pipigain at lalabas yung mga hindi magandang katas. At ngayon pinag-uusapan natin si T, si time frame. Kaya natin sinasabi na mahalaga yung pag sinabi mo na okay, ang focus natin ay relasyon, pag-isip-isip mo na ito pala yan, na nais mong bigyan ng atensyon para ka magkaroon ng malagong kaisipan, at naisip-isip din na ang i-eliminate, no, ay yung may kinalaman doon sa yung pagiging palasagot, no?
0: Opo.
1: So, begin now. Yan.
0: Pa?
1: Pwede mo nang lagyan ng time frame. O, sige. Ngayon, magsisimula na ako. Okay, dagdagan pa natin. Okay, kailan ako magsisimula? Eh, di now na, sisimulan ko na yung kung kailan kayo laging madalas na nag-uusap. Halimbawa, pag kumakain ba kayo, o kung asawa ang ating nais na tuunan, meron ba kayong mga pillow talks? Yan, na pillow talks na nga, nagkakagalit pa kayo, di ba? Matutulog na, nagkakagalit pa, di ba? No? At ang pinagkakagalitan lang naman ay saan ilalagay ang hangin, ventilador o aircon at ano ang ano, di ba? No? Mga ganong bagay. So, pag nasabi na natin, sisimulan ngayon, wag natin lalagyan ng hangganan. Ah, kapag ka talaga ano, ayoko na, pag hindi ko to naabot ng ano, ng mga, basta isang buwan.
0: Try.
1: Pag wala, yan. Tsaka dapat makita ko meron din siyang pagbabago. Ayun, wala yun sa ating pinag-uusapan. Kasi po, ang growth mindset ay personal.
0: Tama.
1: Ang growth mindset ay sa atin lang. Kahit kailan, wala po tayo nakakayanan na baguhin ang isang tao. Sarili mo nga lang, hindi mo mabago yung kapwa mo pa, di ba?
0: Opo.
1: Diba? Oo. At maiiwan ka sa ere doon sa mga iyong sana. At lalong ika nga pirapiraso ang iyong malagong kaisipan. Diba? Mawawala yan sa hulog. Okay? So, yung dalawang tanong na yan ay mahalaga po. Yan. Dahil mabilis na ating oras, let's go to the plural. Ano yung S?
0: Sustainability. Kailangan magpatuloy tayo sa paglago. Walang patid na at hindi siya bababa. Hindi pa ilali, ay hindi siya parang
1: pumuso
0: pa tapos wala na. Ayaw natin ng ganun. Kailangan meron tayong high intention o meron tayong gagawin na aware tayo para meron tayong consistency. Dahil yung consistency, yan yung templada na kailangan natin para masustain natin yung mga gusto nating palaguin sa buhay natin. Say for example, yung relationship natin sa pananalita, kapag nais natin na pagyamanin yung pagsasalita natin, hindi 1 week lang. Sustainability, ibig sabihin, this week, nagkamali ka, tatry mo ulit next week. Tapos kapag ka nag-improve ka, patuloy mo pa rin sa mga susunod na araw, susunod na buwan, hanggang sa umabot yung taon. Kasi it's a lifelong process. Hindi natin siya pwedeng sabihin na ganap na tayo. Ay, kumpleto na talaga ako. Grow. Yung growth mindset ko, puno na. Hindi natin pwedeng sabihin eh. Kailangan talaga patuloy sa bawat araw, tayo binabago, minomolde, at tinidevelop ng Panginoon. At dapat lagi tayong aware doon. Maging bukas tayo sa mga feedback, sa mga feedback din natin sa sarili natin, para patuloy yung ating paglago. Yun po, mami.
1: Yung sustainability ay isang malaking hamon.
0: Opo.
1: Dahil lalo na sa ating kulturang Pinoy, mahilig tayo sa ningas kugon.
0: Yes.
1: Diba? Yung nakikita ko yan sa farm, yung mga kugon, pagka yung sisindihan, no? Parang, shoo, ang laki-laki agad ng apoy niya, no? Tapos mamaya, wala na, parang gano'n, nalilipa rin na siya ng mga abo. So, yun po ay dapat nating iwasan. Na kapag meron tayong bagay na sinimulan, ito po ay ating pagsisikapan, no? Kaya nga meron tayong nilagay na takda, no? Na sabi ko yung dalawang tanong, kailan? Pero pag sinabi nating hanggang kailan, eh, wag na po nating lagyan ng takda. At higit sa lahat, magkaroon din tayo ng pasensya sa sarili natin.
0: Yes, opo, totoo yan.
1: Kasi may mga pagkakataon na kaya po tayo ay umaatras, titigil. Parang kaaway natin sarili natin eh. Parang nababagot tayo sa sarili natin eh. Parang ano ba, ganito, ganyan, ganon. So maging ano lang po tayo, let's humor ourselves, no? Ako minsan, pag may mga ducklist akong ano, no, mga practices na ganyan, kagaya, very simple lang, no, halimbang sasalin ako nung, kasi mahilig ako sa brewed coffee. So, gumagawa ako na ngayon, no? Kung kailan ka nagmamadali, minsan, pag sinasalin ko, natatapon ba siya? Diba? Sabi ko, ay, naku, Bessie, you're so clumsy. Ano ba yan? May lilinisin ka na naman. Parang ganyan. Dagdag sa pain sa trabaho mo. Ganyan. So, when I do that, parang nagiging release siya nung aking, ano, hindi, nakaka, ano siya, nakakababa nung aking stress. Kasi nga, I talk to myself and, yun, I humor, no? Kalat ka na naman. Ayan, sige, dadagdag na naman ang lilinisin mo. Ganon, di ba, no?
0: Well, papasayhin mo na lang sarili mo. You'll make fun of yourself na lang. Instead of condemning yourself, di ba, mami? Totoo yun. Kasi meron talaga tayo. Ay, eto maganda. Tama yung sinasabi mo, mami. Na-encourage ako dyan. Kasi hindi na talaga natin yan mapaperfect eh. Tama?
1: Yes.
0: Pero we will keep trying. And we will not give up on ourselves, on our dreams, on our goals. Just because nahirapan tayo. Pag nahirapan tayo, sign yun na that we are trying. And that means we will not end there. Di ba, mami? Hindi tayo magtatapos yan.
1: Tulong din sa ating sustainability ay yung mag-break ka muna. Parang sa dami na iyong mga ginagawa kagaya nun, so nagpipigil ka ng salita, no? Alam mo, ito ang isang katotohanan ng buhay. Kung kailan natin nais na baguhin ang isang bagay, sabi nga nila, para naman tukso, parang tudyo talaga yan. Mas marami ka ngayong maririnig, di ba, na mga kung ano-anong bagay na parang gustong-gusto mong mag-react, di ba? Yun yung isang katotohanan eh, no? Ngayon, sa sustainability, ay huwag ka masyadong manlumo. Na meron kang daplis na isa, dalawa, naku, nakasabad na naman ako, eh kasi naman, yun din ang isa pa. Huwag nating lalagyan ng eh kasi naman.
0: Oh yeah.
1: Ang tingnan natin dito ay, walang kinalaman yung kapwa. Sino
0: Opo.
1: mang kapwa yan para sa ating ika nga ay reaction. Yang si kapwa,
0: Excuse me.
1: gagawa at gagawa yan. Sasalita at sasalita yan. Wala tayong ano sa kanya. Maaari na sabihin mo sa kanya na itong mga bagay na ito ay nakakaapekto sa iyo. Ngunit, wala tayong kasiguruhan na si kapwa ay makikibagay sa
0: Tama
1: ating
0: po.
1: sinabi na alam mo sana ganyan. Kung
0: Ganda.
1: hindi, maging handa tayo. Diba? Kasi pagka ginawa natin itong mga bagay na ito, yung kanga mag-break ka muna, alisin
0: Opo.
1: mo yung salitang sana, ganyan, at magbibigay ka rin ng katwilan, eh kasi naman yung ganyan, ay hindi aandar ng maayos ang ating sustainability o pagtutuloy-tuloy.
0: Tama po.
1: At magkakaroon tayo ng tinatawag ng mga hadlang sa ating kaisipan. Kasi alam niyo po, may mga pagkakataon, pag binibigyan kasi natin ng katwiran ang isang bahagi ng buhay natin na dapat ay umunlad, at ang bahagi ng katwiran na yan ay bakit hindi umuunlad, mga hadlang sa pag-unlad, bakit mabagal ang pag-unlad, lalo tayong maiiwan.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Kasi sa halip na tayo ay aandar, lalagyan mo kasi ng katwiran. At sa bawat katwiran na ating ilalagay, ay magkakaroon ng maskara.
0: Tama po
1: Ang
0: yan.
1: katotohanan ng atin pong nais na gagawin. Yun po yung ating magandang tingnan. Okay. So,
0: Ang
1: in
0: ganda.
1: summary,
0: Ako din natutuwa ako sa discussion natin. Talagang merong growth. Yes, mommy, go ahead for the summary.
1: ano po ang pagkain natin? Ano po
0: Ayan.
1: ang ating diet? Anong ipapakain natin para sa pagkakaroon ng isang growth mindset? Una, pakainin natin ang isip natin ng isang direksyon. Ayan.
0: Oh,
1: Saan ka ba patungo? Anong nais mo na maging ikaw na lumago? Ano yon, di ba? At maganda ang ating tinuon dito ay direksyon sa pagpapaunlad ng relasyon sa ating tahanan. Ayan. Kasi yun po yung lagi nating kasama eh. Minsan, ano nga, na pag nasa labas, ang galing-galing mo, di ba? Pero dapat magaling tayo sa tahanan.
0: Yes, tama po
1: Tapos
0: yan.
1: yung ating letter I, syempre ano yung mga interest natin, di ba? Sa growth mindset na yan. So, dahil relasyon at napagtuunan ng interest natin, yung sinolo natin ay ang yung bang hindi tayo magiging palasagot. Ayan. Isa lang po yun. Isa lang po yun. Maraming pa pong mga bagay na
0: Yes.
1: po pwede. Pero kapag na-master natin yung isang bagay na yun, ay aayos po yung relasyon natin. Di ba?
0: That's true. Thank you po.
1: Oo, kasi sa kasasagot mo, kaya nagkakagulo-gulo eh. Di ba?
0: Opo
1: No?
0: yan. Opo. Grabe yan,
1: Pero kung
0: mami. Ganda po
1: tumahimik
0: nun
1: ka,
0: sa akin.
1: idagdag ko lang po, no? Hindi ka nga sumagot, pero yung mukha mo naman, punong-puno ng sagot. Di ba? No?
0: Babog. Hindi
1: O
0: nga
1: kaya
0: sumagot
1: yung
0: ang pato
1: pagdadabog
0: naman
1: mo,
0: eh.
1: di ba? Oo, yung pagsasara mo ng,
0: Tama
1: minsan hindi
0: po.
1: ka nga nagsasagot, pero yun ang sagot mo, yung aksyon at yung itsura ng iyong mukha. Kasama po yun na
0: Yes.
1: atin din pong bibigyan ng interest. Tapos yun nga, yung mga i-eliminate natin.
0: Opo.
1: So, i-eliminate natin, gaya ng aking nasabi, ang iyong pagiging palasagot at iyong ika nga ay facial expression, no? Kasi yung iba mahilig sumimangot, di ba? Mahilig na ika nga ay magdabog, yan, mga
0: Opo.
1: ganon. O kung ano-ano, binabagsak,
0: Tanggalin.
1: pintuan. Or, baka yung pets nyo, ang kinakausap nyo kunyari, pero nagpaparinig ba, no? Yung mga ganon. Eh,
0: Tama
1: palasagot
0: po.
1: pa rin po yun.
0: Oo,
1: Oo.
0: nga, no? Hindi direkta, pero
1: So,
0: pwede direct.
1: you eliminate, no? Or baka may anak kang maliit, no? Na walang kamalay-malay, sanggol pa lamang. Eh, kung ano-ano na kinakausap mo, parinig mo doon sa kabila. So, kasama po yun dito sa ating mga elimination. And yung sinabi natin na letter T, mahalaga po ito, time. Kailan
0: Yes.
1: masisimulan? Yan. Kasi hanggat di natin sinasabi na ngayon natin sisimulan, parang ay bukas na lang kaya. Lalo na kung gano'n may kaya, ano?
0: Oo nga po.
1: Hindi po tayo serious. Hindi po tayo serious. Hindi po lalago, no? Kasi
0: Tama
1: doon
0: po.
1: pa lamang ay binibigyan na natin ng hangganan, no? And of course, yung ating time frame, hindi lang yung kailan ka magsisimula. Magtiyaga ka hanggang mapulido. Hanggang
0: Yes.
1: mahahanda ka ng, alam mo, magugulat tayo, no? Kapag ka nagsimula tayo, tapos yung talagang binigyan natin ito ng tuon, yung bagay na hindi ka pala sagot,
0: Opo.
1: magugulat ka isang araw, parang makikita mo yung sarili mo, ah,
0: Ito na pala.
1: natatahimikan ko na yung bagay na yon. Kaya pala
0: Napakaganda.
1: parang ang tahimik ng mundo ko ngayon.
0: Mas
1: Kaya pala,
0: peaceful.
1: oo, na, kasi nga po, minsan, ang isa rin naman ang maganda nating ipaalala sa ating listeners
0: Opo.
1: and viewers, huwag din po natin masyadong sinusukat kung hanggang saan na ba tayo. Kasi minsan, sukat tayo ng sukat at yung panukat natin ay hindi naman akma doon sa naabot natin na nais na maging malago. Kaya, ayan, tukso sa atin yun na huwag na lang. Frustrated ka kasi, di ba? No? Hindi mo siya
0: Opo.
1: naisulong. Ayan. And ang pinakahuli natin, dahil inis, inu, ano, binigyan daan ang pagkain ng DIET. Yan. Siyempre,
0: Dinamit.
1: hindi po doon nagtatapos. May effort ka
0: Opo.
1: dapat to sustain. Tuloy mo lang. At pagka napansin mo, gaya ng sinabi ko, ba? Noong nga, no? Parang 10 buwan na palang ano, medyo nakakaya ito. Dagdagan mo na ng iba. Dagdagan mo na ng iba. Ang maganda idagdag siguro dahil ikaw ay tumahimik na, matuto ka ngayon na magsalita. Anong sinasabi ko na grace-filled words?
0: Yan.
1: Yan. So, pag-iisipan mo yan ngayon. Ngunit, pag pinag-usapan natin ang grace-filled words, eh, meron ka bang relasyon to the source of grace? Diba?
0: Right,
1: Kasi,
0: napakaganda.
1: wala tayong relasyon sa ating Panginoon who supplies us. Sabi nga, my grace is sufficient. Yan.
0: That's right.
1: Hindi ka talaga magkakaroon ng tinatawag nating pagharap, no? To sustain, di ba? Kasi,
0: Opo.
1: hindi lang po, sabi mo nga kanina, di ba, Ma'am Shiroj, huwag tayong, alam na, okay na ako dito, no, inaabot ko na to, wow, galing ko na talaga, yan, naabot ko na yan. And then, wala na. But level up, gawa ka ng pangalawa, grace-filled
0: That's right,
1: words, di ba?
0: Opo.
1: At susunod doon ay meron pang mga iba yan, pero mga sa susunod na nating usapan. Okay?
0: Yes.
1: Ayan. One last sentence or ano para sa iyo, maikli lang.
0: Yes po, alam niyo, Mami, dahil meron na tayong diets, ang nangyayari sa ating katawan at isipan, pag may diets tayo, i-apply natin yung nabanggit ni ating Mami Bessie, magkakaroon tayo ng healthy body and healthy mind that keeps growing. And that is something that we have to cherish in our hearts na patuloy tayo nalalago at patuloy tayong magpapabago dahil alam natin na ang kahihinat na nito ay hindi lang development mo, kundi panibagong pag-asa, panibagong kalakasan sa mga susunod na panahon. Kaya thank you so much po, Mommy Bessie, sa inyong napakagandang diets.
1: Salamat din sa iyo, Ma'am Shirods. At tara na, kumain na tayo ng para sa ating growth mindset. O, di Kumusta po ang inyong take? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, what is your take? Kumusta po ang ating take patungkol sa aming napaghuntahan? Are we willing to eat and have that diet para sa ating pong growth mindset? Maaring hindi po, sabi nga, anong parang diet eh, mapait yung palaya, but it is healthy for us. Pero hindi pa po tayo tapos. Of course, meron tayong dagdag para sa ganda mo, Mami. Mula po yan kay Mami Ami. Mukhang magkarahing ng ganda mo, Mami Ami. Ayan. So atin po siyang pakinggan ang kanyang mga ideya or baka kayo po ay makapanood.
2: Magandang araw at welcome po muli sa Ganda Mo, Mami! Ngayong July, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Kapag narinig natin ang salitang nutrition, pumapasok sa ating isip ang tamang diet. Ito ba yon? No rice, less sugar, more vegetables, weight loss, exercise. Ayon sa Oxford English Dictionary, ang salitang diet ay mula sa sinaunang salitang Griego na dieta, na ang ibig sabihin ay way of life or habitual way of living. Kasama rin dito ang ating mga iniisip, ginagawa, inuugali o pinipiling lifestyle. Kaya ngayong Nutrition Month, tanungin natin ang ating sarili. Healthy ba ang diet ng ating araw-araw na buhay? Hindi lang dapat ang katawan ang pinapakain natin, pati na rin ang ating isip, puso at pamilya. Well-nourished ba din sila? Diets. For letter D, direction. Lahat ng growth ay may direction. Mas healthy ba ako ngayon kaysa nung nakaraang taon? Hindi lang sa katawan, kundi sa relationship, sa family, at sa pananampalataya. Kapag malinaw ang direction, mas magiging malinaw din ang ating mga desisyon. I, interest. Ang growth ay hindi tumatagal kung wala ng interest. Stay curious. Magtanong. Matuto. Subukan ng mas healthy na paraan ng pagluluto. Magbasa tungkol sa wellness. Remember, curiosity keep us growing. E, eliminate. Hindi lang pagdagdag ang kailangan. May mga bagay din kailangan bawasan. Hindi lang soft drinks o sobrang matatamis. Baka kailangan din bawasan ng puyat, ang sobrang screen time, ang stress na inuuwi natin sa bahay, at ang guilt na lagi natin pasan. Minsan, ang tunay na healthy lifestyle ay nagsisimula sa mga bagay na pinili nating bitawan. T. Time. Hindi instant ang healthy lifestyle. Hindi to one-way challenge. Hindi rin one-month project. Healthy habits are built over time. One healthy meal. One evening of enough sleep. One family walk. One wise decision at a time. S. Sustainability. Di natin kailangan maging perfect. Ang kailangan natin ay maging consistent. Ang maliliit na healthy habits na ginagawa araw-araw ay magiging lifestyle. Ang lifestyle ay nagiging legacy ng ating family. Sabi sa 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Mami, ngayon Nutrition Month, gamitin natin ang diets bilang ating simple beauty and wellness reminder. D. Drink water with a pinch of salt. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Hydration helps your skin, digestion, energy, and overall health. I. Improve your plate. Hindi kailangan perfect ang meal. Simply add more natural colors, green vegetables, yellow or orange fruits, beans, whole grains, and quality protein. Every healthy choice nourishes your body. E. Exercise daily. Move your body. Kahit 15 to 30 minutes na paglalakad, stretching, or simple household activities done intentionally can improve circulation, mood, and overall wellness. P. Take time to rest. Don't underestimate sleep and rest. Kapag may sapat na tuloy-tuloy na pahinga, mas nakakapag-repair ang katawan, mas malinaw ang isip, at mas nagra-radiate ang natural glow. S. Smile and stay connected. Laughter, gratitude, prayer, and quality time with your family nourish the heart. Remember, Mommy, healthy body with a peaceful heart is beautiful. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa buhay na ipinagkakaloob ninyo sa amin at sa pagkakataong patuloy kaming matuto at lumago. Bigyan niyo kami ng karunungan na piliin ang tamang direksyon sa aming pamumuhay. Panatilihin ninyo ang aming puso na may interes na patuloy na matuto at tulungan niyo kaming alisin ang mga gawain at impluensyang hindi na nakabubuti sa aming katawan, isip, puso at espiritu. Turuan niyo kaming maging matiyaga sapagkat ang mabubuting pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Bigyan niyo rin kami ng disiplina at consistency upang ang mga healthy habits ng aming sinisimulan ay maging bahagi ng aming pamumuhay. Nawa ang aming lifestyle ay maging mabuting halimbawa sa aming mga anak at pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is Mami Ami, kaagapay niyo sa ganda mo, Mami, Inside Out.
1: Thank you so much sa iyo, Mamshi Ami, sa iyong mga dagdag paalala upang gumanda ang ating dilang kutis panlabas, ngunit higit sa lahat ang ating panloob na mga katatagan ay nararapat din pong bigyan ng atensyon. At yan ay lakip-lakip dahil ang ating puntuan for this Saturday ay patungkol sa growth mindset. Kayo po ba ay aming nakasama sa pamamagitan ng inyong pakikinig, alerto sa ating mga nakikinig na nagda-drive? Naku, baka isang pikit lamang natin ay ayun, ano? Over 702 DZAS AM band? Or di kaya naman po, baka nakita nyo ang aming mga looks over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Lagi po nating pinapaalala, sobrang halaga po para sa kaayusan ng ating mga puso. Ilaga po natin yan sa kamay ng ating Panginoon. A blessed day para sa inyong lahat mula sa inyong Mami Bessie Rios.

0: limang minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Mateo. Unang Kabanata. Ang mga ninuno ni Jesus. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak. Si Isaak ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Si Huda ang ama ni na Perez at Zera. At si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron. At si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. At si Rahab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed. At si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni Haring David. Si Haring David ang ama ni Solomon. Ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abiha. At si Abiha ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang ama ni Joram. At si Joram ang ama ni Uzziah. Si Uzziah ang ama ni Jotam. Si Jotam ang ama ni Ahaz. At si Ahaz ang ama ni Hezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manase. Si Manase ang ama ni Amos. Si Amos ang ama ni Josiah. At si Josiah ang ama ni Jeconiah at ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito, binihag ang mga Israelita at dinala sa Babilonia. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel. Si Shealtiel ang ama ni Zerubbabel. At si Zerubbabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. At si Azor ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Akim. Si Akim ang ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan. Si Matan ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na ang asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may 14 na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David. May 14 na henerasyon naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia. At may 14 na henerasyon din mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, "Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi nga, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.

0: ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago, nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo,

0: Salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEDC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Pare, parenting and relationship enhancement.
5: Blessed weekend po mga kapatid, ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At tayo po ay nagagalak dahil magkakasama tayo at ako po ay nagagalak dahil tatlo po kami ngayon. Ayan, kasama po natin ang namiss natin.
6: Yes,
5: hindi yung pinagtampuhan natin, namiss natin. Paring Pastor Mark, blessed weekend sa'yo. Kumusta naman?
7: Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Alison. Namiss ko kayo. Namiss ko din kayong mga takapakinig ng programang Pare.
6: Yan.
5: Maraming salamat at nakarating ka ngayon. At syempre, kasama natin ng ating Paring Alison, Alison ko, at Alison nating lahat.
6: Yan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Nais lamang po namin magpasalamat in behalf of the world din sa Father Philippines sa mga nakadalo po, no, sa nakaraang po mga pagsasanay po natin ng the world din sa Father dyan sa CCF at gayon din po sa WCC sa Binalonan. Maraming salamat po.
5: Oo. At kung kayo po sa mga nakadalo, no, kung kayo po ay interested na ipagpatuloy ang ministry ng the world din sa Father, I'm sure marami sa inyo na realize it's really beneficial. Narito lang po kami to help you implement and move forward with the movement. So, sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang transfer of moral authority. So, yung establishment of moral authority ay isa sa mga gampanin ng isang ama. No? So, apat yan eh. So, yung establishment of moral authority, conferring of identity, affirmation of potential, at saka yung emotional security. No? Yes. So, yan. So, itong topic natin is about the transfer of moral authority. Yan. So, Paring Alison, ano bang ibig sabihin natin dito? Ano ba ang idea ng pag-transfer ng moral authority?
6: Basically, kailangan po natin maintindihan that moral authority is intentionally passed from one generation to another. Bakit siya mahalaga? Sapagkat yung paniniwala po natin kapag ito po ay nasarili lamang po natin ay gusto hindi po nagiging napapakinabangan ng ating pong mga anak. Na pag-aralan po natin noong nakaraan yung clarity of conviction, yung paninindigan, ano po yung paninindigan po nila kapag hindi po natin ito naipasa sa kanila. Kaya ito pag-uusap na to ay napakahalaga po, no, Paring Jebo, Paring Mark, sapagkat sinasabi natin yung term po doon ginagamit ay intentional. So ibig sabihin na doon po yung pagtuturo, nandoon po yung pagpapakita, hindi lamang po sa isang pagkakataon, but it should be intentionally shown, demonstrated, consistently, no? Consistently. Kaya mahalaga po dito. Kaya kung may pagkakataon na baka hindi ko nagawa, hindi ko nasunod, hindi ko na ipakita sa aking anak, nandoon din po yung tinatawag natin sincerity at the same time showing them what it is really or how is it really to see moral authority in one's life.
5: Napakahalaga nito kasi pag tiningnan po natin, yung kawalan po ng linaw sa mga pamantayan ng tama at mali. Lalong-lalo na sa panahon na sabi nga natin, hindi lang yung pag-unawa ng tama at mali, kundi yung paninindigan, ano, kagaya ng topic natin last time. Eh talagang challenging kasi napaka-open ang society. Marami ang hindi tama na ginagawa ng marami at marami rin ang gumagawa ng mga bagay na hindi tama at pinaglalaban pa ito. So in other words, lilinawin nating muli, hindi lang ito po tungkol sa linaw ng pamantayan, tungkol din ito sa meron ba tayong kakayahan na talagang panindigan itong tama. No? Kasi talagang ganun eh. Pag hindi, we will be passing on yung confusion, yung of course, yung epekto nitong lack of moral authority, even to the next generation. Yes. Yeah. Kaya, parang naaalala ko yung sinulat ni Solomon. Ano? Sabi niya, everything is the same. Paulit-ulit, no? Gagawa ng isang mali ang isang generation, the next generation, uulitin lang ito. So parang walang improvement. Marami na rin akong nabasa tungkol dyan na sinasabi nga, if you look at society today, yes, we all agree we are more modern, we have high-tech everywhere, no? Nakikita natin yan sa communication, technology, sa lahat ng bagay. Pero the sad reality is, kahit na bawat generation may bagong advancement sa technology, pero hindi natin maiaalis na hindi naman bumubuti morally ang bawat generation. Meron at meron pa rin mga kasamaan, kamalian, at nakakalungkot kasi nagtutuon tayo sa mga bagay na lilipas, pero yung mga bagay na dapat po ay talagang mas ini-improve over time, ito yung ating nane-neglect. So, Pastor Mark, no, of course, sabi natin moral authority is important, pero tingnan natin sa perspective ng isang anak. Halimbawa, how difficult it is it para sa isang kabataan sa panahon ngayon na talagang panindigan yung tama at mali?
7: Well, ang yun nga ang challenge sa panahon ngayon kasi ngayon, ang dami-daming mga influences eh.
6: Yeah.
7: Di ba? Hindi tulad nung mga previous generation.
6: Panahon mo noon.
5: Comics lang.
7: Baka balik ko lang eh.
5: Ito si Allison talaga.
7: Pinubuli na ako ni paring Allison.
5: Paring Allison.
7: Nung panahon nung mga magulang natin. Ayan, mga magulang natin. Siguro yung impluensya lang. Television, radio, di ba? Ngayon, ang dami ng impluensya. May social media. Of course, aside pa mga kaibigan, di ba? Yung kaibigan, given naman yan, pumasok sa eskwela. Yung social media. Plus, ang dami-dami mga influences ngayon. And because of that, parang ang daming boses or ang daming mga nangungusap sa ating mga anak. So, yun yung very challenging sa panahon ngayon. Kaya nga, kailangan tayo mga magulang, di ba? Paring Jebo, kailangan very, very intentional tayo that we are the voice that they should listen to and follow.
6: Amen.
7: I think yung previous session na ninyo, di ba, you talked about clarity, di ba?
6: Yes.
7: Kailangan clear na clear doon sa ating mga anak na the voice of the father, and of course the mother too, is the voice that he or she will follow.
6: Yeah.
7: Di ba? Kasi yun nga, yun yung moral authority. In other words, nakita nung anak na this is the as hinuhubog siya ng kanyang tatay, habang siya ay maliit, tinuturo yung tamang values, talagang naniniwala siya na this is what life is all about.
6: Amen.
7: And therefore, yun nga, susundan niya ito. And sa totoo lang, hindi naman siya ganun kasimple. Kasi definitely, pag laki niya, di ba, pag nakaroon siya ng mga kaibigan, pag pumasok sa school, pag nag-engage sa social media, marami mga boses, marami yung pumapasok. At kailangan tulungan natin yung mga anak natin na i-filter yung mga information, yung mga impluensya na yun na pumapasok sa kanila mga isipan. Yun ang, yun ang importante. So kailangan importante maging intentional tayo. Kailangan alam natin, di ba, ano ba yung social media engagement ng ating mga anak. Alam natin ano ba yung mga games na nilalaro nila.
6: Okay,
7: kailangan kilalanin natin sino ba yung mga kaibigan nila. Minsan kasi hindi natin tinitingnan yung mga bagay na yun eh. Nakikita natin kasama niya yung mga kaibigan niya, okay na tayo dun. Pero hindi natin alam na baka maaari yung mga kaibigan niya nagdadala ng mga impluensya na kontra sa mga tinuturo natin eh. So yun nga, kailangan involved tayo, di ba? Talagang it takes, I think ngayon talagang mas kailangan intentional yung mga magulang.
5: Napaka-importante yung sinabi na yon, ano, yung pangangailangan ng intentionality. Kasi ang modern challenges also affects the intentionality of parents, no? Kasi yung assumption natin na para bang sa dami ng information available online, para bang ang assumption is alam na nila yan, no? They can easily learn that, easily access that. So at the same time, kung meron tayong mga anak na distracted by social media, online, we also have parents who are distracted by online and social media, di ba? So ang problema pa din sa mga parents, wag nating i-assume na they are not susceptible to fake information or wrong information or even yung pressures ng society to conform. So ibig sabihin, hindi lang to struggle ng anak eh, pati yung mga magulang eh, no? Minsan, di ba, halimbawa may mga magulang na mag di-discipline sa mga anak. Eh minsan makikita mo iba opinion ng mga tao sa social media with the form of discipline or maybe yung reason ng discipline. Bakit mo dinidisiplina? So bandang huli, dahil hindi, kumbaga, pinapayagan ng iba, sa'yo hindi, para ngayon, may pressure ka rin na bakit nga bang higpit ko, bakit ganito. So, pare-parehas tayong apektado ng, ng ganitong mga modern advancements, so to speak. Pero kinakailangan nga, lalong-lalo, na as a family, ay united tayo rito eh. Now, when we say united, hindi lamang bawat isang miyembro, but even as we transition from one season or one generation to the next, kailangan talaga ano eh, maliwanag yung mga pamantayan. Hindi yung mga anak para bang nangangarap na lang na lumaya lang ako sa magulang ko. okay na ako.
6: Naghihintay lang pagkakataon.
5: Oo, ano? Meron akong isang narinig actually na isang podcast on parenting. Sabi niya, dalawang klase ng anak eh. Yung anak daw na ayaw kumawala dahil they really enjoy staying with the parents. At yung mga anak na as much as possible, makawala na kagad, no?
6: Yeah.
5: Yan nga ang problem. So, yun ang challenge talaga. Kaya, kinakailangan nating pag-isipan, maunawaan na hindi lang po ito issue ng ating mga anak. Tayo po as parents, there are factors affecting us why oftentimes we fail to become intentional.
6: Yeah.
5: And madalas, nare-realize lang natin yung need for intentionality pag may problema na, pag magulo na, pagka mamamatay na tayo. Di ba? Ganyan kadalasan eh. And when we look back, we realize we have wasted a lot of time, opportunities na sana we could have spent with our children, giving them what is truly important.
6: Correct.
5: Kaya ito po, pag na-ingrain to sa ating values as a family, makikita nyo po, even sa inyong mga paglabas as a family, nagre-reflect yung mga values na ito, what you listen to, what you allow, what you expose yourselves to, di ba? Lahat yan eh, apektado ng values eh. Misan nga, di ba, kuha tayo ng simpleng bagay lang, no? Misan yung mga magulang, pagka yung mga anak eh, halimbawa Linggo, they allow the children to wake up late, no? And para bang, para sa marami, excusable yung malate tayo sa church, total Linggo lang ang pahinga, i-sacrifice ang church, total Linggo lang naman ang pwedeng gawin to. So, alam nyo, yung mga simpleng action na yon, it speaks volume on what you give importance to, di ba? So, kaya nakakalungkot yung mga anak natin, parang ang tingin na lang sa church is something we do when it's convenient. O kaya, dahil nga mamayang nandyan, mamayang wala, hindi nagiging rooted sa relationship, sa community, sa church. Which, according sa ating previous lessons nga, yung paninindigan sa tama is not only an issue of knowing kung ano yung beliefs, but also, issue rin ito ng wanting to be accepted, to find yung attention, acceptance, approval. So basically, kung kahit maliwanag yung tama, pero kung may yearning, no, for the acceptance, attention, approval, talagang madali nilang maisasacrifice to. So ibig sabihin, we have to show them na yung church, ito'y hindi lamang lugar that we go-to every Sunday, it's all about building relationships. Yeah, building relationships. Kasi yan ang importante, yung support system coming from like-minded people. Yeah. So, yun ang malaking challenge doon. Na pag hindi na-establish yan sa mga anak natin, dyan nyo po marirealize na yun nga, parang halaman, no? Parang halaman na hindi siya talaga nag-ugat at established. Maganda tingnan sa umpisa, mabubuhay naman yan, pero hindi yan tatagal pagka dumating na yung hindi na diligan, mainit, binagyo, dun mo marirealize. Kaya sometimes yung mga children po, they seem okay until dumating yung mga tests na talagang susukat at susubok sa kanilang mga paniniwala.
7: Yeah. Nabanggit mo pa rin, Jebo, yung going to church or attending worship service. I think sa panahon ngayon, ang nagbago din meron na tayong option.
5: Online,
7: diba? Online. Pwede na tayo mag-online service. Yeah. Tapos, depende pa sa, well, kunyari sa church namin, may multiple services pa. So, pwede yan kasi, kunyari, binanggit mo, nung araw, kung isa lang yung service, umaga, talagang gigising ka na maaga.
5: Yeah.
7: Ngayon, pagka may multiple service, pagka tinatamad ka ng konti, mamaya lang tayong hapon kasi mamaya may hapon lang.
5: Meron pa naman.
7: May hapon lang. I mean, of course, I don't want to sound legalistic, di ba, na hindi naman, na masama yun, ano. Pero kasi, I think yung moral authority, kasi meron kang conviction, di ba? Meron kang pinapakita na clear yung conviction mo that this is very, very important to you. And therefore, talaga dapat may consistency siya. So, I mean, wala man masama mga tendang online service, pero I guess coming off sa sinasabi mo, para naging convenient na ngayon sa atin. At therefore, yung parang yung kung dati, nung araw, ay basta gigising tayo ng ano, ng alas 7, kung tayo simbahan, o attend tayo ng church. Ngayon, it's possible na because of the options that we have, either mag-online na lang tayo or mamayang hapon na lang tayo mag-church. And again, hindi naman siya masama, diba, per se. Hindi naman ikaw nakakasala pag ginagawa mo yun. Pero yung message na kinoconvey mo kasi sa mga anak mo, it's possible na kung convenient lang, diba? Kung kailan convenient, mag-church tayo. And siguro it's possible na mangyari yon, pero kasi yung consistency, I think, yung key na ipinapakita mo na you go there not only to attend, diba, church or to attend worship, but ikaw mismo, pinapakita mo sa anak mo that you go there to really worship. Na it is a holy, ano ba, it's a holy discipline, diba? Talagang banal na disiplina sa iyo. Na nakikita ng anak mo na talagang gustong-gusto mo pumunta doon. Dinidisiplina mo yung sarili mo at nagsasamba ka sa Panginoon. Hindi lang yung pumunta ka doon para masabi na nag-attend tayo ng church.
5: Yeah.
7: O kaya pumunta ka doon to receive, diba? Yun ang madalas diba? We get there, uy, gusto ko yung maganda yung kantahan. Gusto ko maganda yung mensahe.
6: Consumerism.
7: Consume. Pero pinapakita mo na you go there to bless it. To bless the Lord primarily. And even to bless, bless the preacher, bless the yung mga kumakanta, na you go there kasi you worship Di ba? Yung attitude na pinapakita natin. Parang ang challenge din sa panahon ngayon, nawawala yung ganun. Di ba? Na parang kasi that's connected to, well, to moral authority.
5: Yeah.
7: Kasi going to church is a value
5: So
7: maganda ipakita natin sa mga anak natin na importante yung going to church, especially sa mga panahon ngayon.
5: Yeah. Totoo yan, ano? Talagang minsan masasabi mo na, nagsimba naman kami. Pero yun nga, it's not really out of conviction, but more on convenience. No? At yan po, kahit na nakapagsimba tayo, but it communicates something that goes against what we really want to teach our children. So, maganda yun. It's actually very relevant yung binanggit ni Pastor Mark kasi nga sa panahon natin ngayon, para bang, nakapag-church naman Di ba? Kahit na nasa kung saan ka habang nasa daan, you listen sa online.
7: Kasi mas malaga pa ngayon, saan tayo kakain pagkatapos?
5: Minsan gano'n, ano? Gantong service na tayo pumunta para diretso na tayo sa ganito. May event sa gantong umaga.
7: May buffet pa,
5: may buffet. So, totoo yun na pag hindi talaga natin nabantayan, akala kasi ng iba, just by being present, either physically or online, you're passing on your faith. Pero ang hindi natin madalas nakikita, the way we treat itong ating faith, no, even yung mga pagsamba natin, you are also conveying something eh, di ba? Yun nga eh, na hindi naman talaga ganun ka-importante ito. Flexible ito. Mag-a-adjust si Lord sa atin. Parang ganun, no? So, yun eh. Ang totoo, hindi naman ginawang multiple services para lang kung tinanghali kayo, may option B. Hindi naman yun ang nasa isip ng mga naggawa ng second, third, fourth service na yan. Ang intention niyan is to cater to people na syempre limited yung capacity ng facility. So hindi yan ginawa na okay, pag nagising ka na maaga, you have option A, katinanghali ka, option D. Hindi naman yun ang purpose ng pagkagawa. No?
7: Naalala ko nung araw, di ba, pag mag ka na sine, papasok ka sa kinna. Nung araw ka rin, papasok ka sa gitna. Tapos, gagawin mo, uulitin mo, di ba? Ulitin mo sa, yung surod na palabas, ulitin mo. Pagdating doon sa punto na sa kayo nabutan, alis ka na. Pwede na ngayon ganun. Pati sa pasok mo, sa mensahe ka na, nasa message ka na, ulitin mo na lang yung kantaan. Para, uy, okay, uwi na tayo.
5: Tapos, meron pang ano, dagdag mo pa yung, di ba, minsan yung, ano pa yan? Bawa, alas 9 yung service. Okay lang yan, kumakanta pa lang yan. Mamaya na tayo, abo tayo sa sermon.
7: Oh, ganun, okay lang yan, kantahan lang yan. Importante yung sermon.
5: O sermon. O kaya naman, pagtapos na yung sermon, alisan na.
7: Ayun, ganun.
5: Diba? Meron din ganun.
7: Hindi na inaantay yung closing song.
5: Wala na.
7: Uwi na tayo, tapos na.
5: So, yung mga ganun, ano, medyo nakakadaya kasi yun.
7: Kasi, ano yung pinapasa mo sa pamilya mo? Yun yung ano eh.
5: Nandun ka eh, nakarating kayo eh, nagsimba ba kayo? Nakapagsimba eh. Pero yun nga, merong alam nating meron tayong shortcut doon na hindi tama. So, misan, hindi natin namamalayan na sa mata pala ng ating mga anak, we are basically saying na anak, this is not really important. No? Hindi talaga to ganun ka-importante. I remember one time, ano, nayaya ko yung ilang kabataan sa church. Eka tara, mga may hilig mag-motor. Eh. Punta kami motor show, Sabado. Dating kami, mga 6. Eh, ang haba ng pila sa ticket, 7, nakapasok kami. Tapos maya-maya, uwi na tayo, pastor. Kapasok lang natin. Sabi niya sa akin, sa pamilya kasi po namin eh, yung disiplina po sa amin, kailangan matulog ng maaga ng Sabado para pag Linggo hindi kami late at pupuyat-puyat.
7: Maganda yun.
5: Napahiya ako, uwi na tayo.
7: Ikaw pa lang.
5: Pero ang ganda nun, di ba? Yes. Kasi meaning, talagang priority mo ang Sunday, you want to be there fresh, present, physically prepared, mentally prepared, yung mga damit, Sabado pa lang, ayos na, hindi para pagdating ng Linggo, mag-away pa, nasaan to, nasunog yung damit, nakalimutan yung plancha, nakasaksak. Kasi nga, parang, it's not really that important eh. Kaya tuloy, many times, walang spiritual preparation going to worship.
7: Yes,
5: dapat talaga, planado yan, because it's our priority, we prepare for it.
7: Yeah.
5: Ang nakakalungkot pa nga niyan, kung idadagdag mo pa, eh, minsan yung preparasyon sa ano eh, sabihin kasi ang hirap gumising. Pero pag outing yan, walang tulugan yan.
7: Yan, alas 4 pa lang.
5: Alas 4 ang alis, alas 3, nakabihis na, nandoon na sa waiting area. Di ba? Tapos panayang chat sa isa't isa. Anong oras ka pupunta? Well prepared. Kung usapin lang ng kaya, kaya eh. Yun nga lang, talagang again, behind these actions, meron pong mga ano yan eh. Meron tayong mga na, sabi nga, iba yung sinasabi. Pero meron tayo na ipararating. Diba? So yun po ang kailangan, mindful tayo doon. So kasama yun sa gusto nating ipamana. Kaya minsan nakakalungkot dahil yung intentional transference ng faith, hindi nangyayari. Kasi nga parang we just allow them to go on autopilot. Ang mahalaga, basta nakita natin nagsisimba, okay na. Pero hindi natin naiisip paano ba nila tinatanggap ang mga bagay na ito. So, isa pang mahalagang tanong siguro, no? Kasi nga, yan, may mga namamana tayo. Lahat naman eh. May namamana sa parents. Pero ano nga yung namamana na yun, di ba? So, we go to church, pero ang question, anong klaseng pagpapahalaga? Now, isa pa, eh, sino ba talaga ang nag-shape ng ating mga values? Magandang tanong yan eh. Considering din siyempre yung oras. No? By the amount of time, anong nag-shape sa ating mga anak? Yung influences nila, even the friends, no, that they keep. Kailangan din maging intentional tayo dyan kasi Itong mga friends na ito, they carry values. Package deal yan eh. When you have friends, they have values. You have your own values. Pero yung values nila will either cement and concretize your right values or they will contradict.
6: Yes.
5: No? Ang mahirap sa kaibigan, kasi nga, they provide the, in a way, ilang benefits, kagaya ng ano sinasabi natin, yung support system. So, talagang, because you want them, sometimes you end up compromising what you believe is right. Dahil, isinasaalang-alang mo sila.
6: Yeah.
5: Ayaw nating malagay yung mga anak natin sa sitwasyon na mangangapa pa sila kung gagawin ng tama at mali dahil may kinoconsider silang mga tao na inalaw natin sa buhay nila na may decision naman sana tayo na hindi i-allow ang ganung level of influence. So it becomes now more difficult for them to make a stand for what is right.
6: Yeah.
5: No? Kaya yun ang challenge dun eh. Isa pa, pag pinag-uusapan din natin itong moral authority, minsan ang akala natin, ito madalas ko marinig din to eh, no? Yung hindi ako nagkulang sa paalala.
6: Ayan.
5: Yeah, na para bang lagi lang sa level lang ng paalala, words, palagi lang kaalaman. Pero ganun ba yon, parang Alison? Is it just on the level of words, paalala lang ba talaga? Or is there something deeper na kailangan i-consider sa passing on of faith natin to the next generation?
6: Siguro, pag sinabi niyang paalala, ang pagkakaunawa ko dito ay meron ka na ituro. Pero sa pagtuturo kasi, nabanggit mo kanina, salita eh. Hindi lamang kasi ito mere words alone. Yeah. Diba siya sabi nga nila, it is more caught than taught. Yeah, ibig sabihin, yung behavior kasi natin po, whether we like it or not, whether we are conscious or not, eh, ito po yung nakukuha po nila eh. Kaya po dito, hindi po yung tipong parang ano yung pinaalala mo, kundi ano yung pinamumuhay mo eh. What the faith that you have lived out, the morality that you have lived out. Kaya dito, hindi mo pwedeng parang masasabing kontrolin yung bata eh. Or dahil lang siguro sa takot, kaya sila sumusunod. Ang mahalaga talaga dito is for them to be able to see na ito yung tatay ko. Ibig sabihin, yung salita niya, ipinamumuhay niya talaga. Kanina nga, eh, marami sigurong tinamaan habang nakikinig ako sa inyo. Sapagkat, di ba, yung mga simpleng pagsisimba lamang na nagiging flexible, nagiging convenience lang na ang ating pagsisimba, eh, kung ano kasi yung binavalue natin, nagre-reflect yun sa action natin.
7: Tama.
6: Ibig sabihin, yung ba talaga ang values natin na we just take up going to church lightly? And no wonder, kapag mayroong mga pagsubok sa buhay, madali tayong natitinag sapagkat ang pundasyon natin hindi ang salita ng Diyos eh. Kuminsan kasi parabang nagiging weak na lamang ang ating pamumuhay, how we live our Christianity, nagiging mediocre na rin, mahina and mediocre. It is because hinahayaan natin yung mga, ang tinatawag natin dito, mga spiritual disciplines, ay hinahayaan lang natin maging loose, maging maluwag. Kaya, going back doon sa sinasabi, hindi lamang mere words po ito. Ito po ay buhay po talaga na pinapakita natin na kaya ganitong pamumuhay ko, not because of anything else, but because I really firmly believe in God's word. Na ito yung nararapat, na ibig sabihin, when I exercise out integrity or show integrity, it is because that is proper. No, that is proper to be a man na meron pong masasabi mong mapagkakatiwalaan ka sa mga bagay na ito. Because without which, baka saan mahulog o mapunta ang direksyon ng iyong anak without integrity, 'di ba? Eh sinasabi ng iba, ayayaan mo na gumawa ng mga bagay na hindi tama, pero you would see the end result, no? Ang sabi ng Biblia is ang word is distraction, kapamahakan. And we don't want that to happen sa ating mga anak.
5: Yeah.
7: Yeah, dagdag ko lang kay Pari Alison, 'di ba? Sabi ng Bible, 'di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. So, yung turo sa atin ng salita ng Diyos is to train, di ba? To train our children. Ang madalas kasi ginagawa ng mga magulang, hindi naman kasi sinabi ng Bible na lecture your child, the way he should go, or paalahanin mo. Yung training kasi mas malawak siya. Diba? Kasama doon yung pagpapaalala, pagtuturo. Yeah. Pero kasi pag inisip mo yung salitang training, kunyari, para siyang atleta, diba? Tinitrain mo yung isang athlete. Training involves may disiplina ka doon.
5: Yeah.
7: Diba? Meron kang vision na... Kasi pag atleta ka, gusto mo manalo ng medalya. Meron kang gusto ang tatahakin or gusto kang vision na pupuntahan ng
6: may
7: anak
6: goal,
7: mo.
6: Oh.
7: May goal ka. Mm-hmm. So malawak yung training eh. So hindi lang siya ililecture mo, sasabihin mo yung tama. Unang-una, ikaw mismo, kailangan isabuhay mo. Diba? Parang yung coach, diba?
5: Yeah.
7: Usually, ang effective na coach, atleta rin siya.
5: Yeah.
7: Kasi na-experience niya, nadaanan ko ito, at therefore, ito yung tamang formula para maging successful ka.
5: Yes.
7: So, ganun din ang training, diba? Yung ikaw nga, you walk the talk.
5: Yeah.
7: Sinasabuhay mo yung tinuturo mo.
5: Mm-hmm.
7: At the same time, nagdidisiplina ka.
5: Mm.
7: Diba? So, yung mga bagay na yon, nagtuturo ka. So yun ang sinasabi ng salita ng Diyos na effective way para mapasa natin yung values, kasi yun ang pangako ng salita ng Diyos. If you train up a child in the way he should go when he is old, he will not depart from it. So yung itinuro mo, talaga sinasabuhay niya kahit wala ka na.
5: Yeah. Rootedness eh, no? Naalala ko yan kay Joshua sa Joshua 24. Familiar tayo dun sa popular decision niya, no? As for me and my family, we will serve the Lord. But if you go to verse 30, sinabi doon, no, na yung next generation of Israelites remain true to the Lord, no?
7: Amen.
5: Kahit patay na itong si Joshua, and until, no, yung mga leaders who outlived him were also gone. So ibig sabihin, hindi naman natin talaga kontrolado many years down the line, eh,
7: no?
5: But we can do something to preserve yung tama and to make obedience easier for the next generation. Yun talaga yun eh.
7: Yeah.
5: To make it easier for them to obey. So, hindi po ito ginagawa para mahilaw ang pananampalataya, but to eliminate whatever challenges and so that they will easily catch, no, yung ating mga paninindigan para sa kanila. So, napakahalagang bagay, no, na pag naisip-isip natin to, talagang kailangan bigyang tuon, again, be intentional, and be conscious and cautious. Kasi, minsan nga, automatic na tayo eh. Basta nagsimba, okay, tama itong ginagawa. But again, narinig nga natin kanina na may mga ibang mga bagay pala tayong minsan ay mali sa ating mga halimbawa or natotolerate. So that is also passed on to the next generation. Kaya how do we transfer moral authority? So let's give 4 ways, no?
7: Yeah.
5: So one is through example that they watch, no? Actually, alam mo, mabigat tong hamon na to kasi uhaw ang mundo ngayon sa mga magagandang halimbawa eh.
7: Yeah.
5: Diba? If you look at the marriages of people, spiritual life of people, ngayon parang patrending na lang eh. Pati ang pagsisimba ngayon parang ano eh, for the purpose of posting. Yeah, nag-church ako. Diba? Parang ano eh, parang lahat umiikot pa rin sa social media. Wala namang masama that you share what you learn or share that you go to church. Pero paminsan, para bang nagiging content na lang din. Yan din ang isang challenge. So, yung example, no?
7: Yeah.
5: So, kailangan maipakita rin po natin sa kanila.
7: Mm-hmm.
5: Then, siguro, pangalawa, paring Allison, ano ba yung second?
6: Binanggit dito yung through conversation, no?
7: Mm-hmm.
6: Na itong through conversation na to, malalim ito eh. Hindi lang ito basta mere conversation lamang.
7: Mm-hmm.
6: Kasi kung mabalikan po natin yung salita ng Diyos mula po sa Deuteronomy chapter 6, yung lalo na po yung latter part po noon, nasa mga verse 6 po. Ang sinasabi doon ay talk while sitting. Ibig sabihin, moment by moment po ito. Bawat pagkakataong ipagkaloob, nagda-drive ka, hinahatid mo yung anak mo sa eskwelahan, ang pinag-uusapan po ninyo yung salita ng Diyos, paano mahuhubog sila mula sa salita po ng Diyos. Hindi po sa mga quotable quotes mula po sa mga social media, hindi po mula sa mga opinion po ng mga tao, kundi mula po sa salita ng Diyos. Talk while sitting, talk while walking. Namamasyal kayo, meron kayo makikita, bakit ganito ang action ko, bakit generous si Papa, bakit sobra yung sukli ni waiter, ibinabalik, bakit ganito? Sapagkat merong pinanggagalingan eh. At doon mas natututo ang bata. Ikatlo, nandoon yung sinasabing talk before sleeping. Ibig sabihin, na nagagawa pa ba natin yun? Minsan, sa pelikula na lang yata natin napapanood yun, yung pinagpipray yung bata, kinukumutan na ganyan, pinagpipray, tapos lalabas, ganun. Hindi eh. Kung hindi sa buhay natin, alalahanin natin kung gaano kahalaga ito. Ang sang natutunan ko, no, paring Mark, paring Jebo, kung gaano po kahalaga, kung nakikinig po yung mga tatay ngayon, alam niyo po ba kung gaano po makapangyarihan at pinagpapahalagahan po ng Diyos ang pagpapala na nanggagaling po sa atin po mga tatay, sa atin po mga pananalangin, sapagkat napakahalaga po nito at sineseryoso po ng Diyos ang panalangin po natin, sapagkat dito natin pinapakita na ang ating pong pagtitiwala, iniatang ang responsibilidad po sa atin at pinapakita natin ang tiwala natin sa Diyos para po sa buhay ng ating anak, no? At naroon din po siguro yung talk after waking up. Na sa kanilang paggising ay ang salita ng Diyos ang siyang nangunguna. Nakikita ang si tatay ng pinangungunahan ng kanyang pamilya sa panalangin sa gabi, sa paggising sa umaga, gayon din. Wala pong sandali na waglit sa ating isipan na hindi po mahalaga ang Diyos. Sapagkat kapag nangyari po yung parabang dito sa pating ito meron may sakit, kailangan ko ang Diyos. Pero din sa pating ito, papasok ko sa opisina, kaya ko na ito. Kaya nga, di ba, sa mga simpleng bagay, kung mapapansin natin sa mga balita, mga nagja-jogging lang, nag-exercise lang sa daan, biglang nagkaroon ng aksidente, namatay. Sapagkat ang ating pong buhay ay kinikilala natin, hawak po ng Diyos. Kaya napakahalaga po dito na we recognize God's guidance every time, at gayon din po sa ating pong mga anak kung papaano po natin sila pinalalaki, it is through conversation. Pero through conversation we've learned from the Word of God is a moment by moment thing sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob po sa atin, naroon po ang atin pong layunin na ipakilala ang Diyos at mahalin po nila ang Diyos na ito.
5: Yan. So through example, through yung ating conversation, Pastor Mark, what's number three?
7: Number three, through correction. So correction involves discipline. Well, medyo nabanggit ko na to kanina, di ba? Na yung Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So part ng training kasi is discipline. And I guess tayo mga Pilipino, sa kultura natin, alam naman natin to eh. Lalo mo eh, again, yung panahon ni paring Allison, di ba? Very heavy yung... Grabe, di ba, noong araw, yung mga tatay natin, ibang klase magdisiplina. Ang kakapal na mga sinturon, di ba?
5: Pure leather.
7: Grabe, di ba? Ngayon, feeling ko, ewan ko lang, ngayon feeling ko, mas lenient na ngayon yung mga, di ba, mas hindi na ganun katindi yung pagdisiplina ng mga tatay. But, you know, I guess, siguro kasi ilan sa atin o ilan sa mga tatay ngayon, siguro na-experience na yung matinding disiplina nung unang panahon. Kaya medyo averse sila ngayon sa ganun na method ng discipline. But, may value sa discipline because sabi ng salita ng Diyos, for those whom He loves, di ba? He disciplines, di ba? And sabi ng Bible, train up he who spoils spares the rod, spoils the child.
5: Yes.
7: So, importante, may value yung discipline. Pero ang key kasi, ang susi doon, kailangan na meron kang i-balance mo yung pag-ibig saka yung disiplina.
6: Establishing relationship.
7: Yeah. Kailangan yung pundasyon ng inyong relasyon may pag-ibig. Yeah. So, ang advice ko lagi sa mga tatay, kung walang pundasyon ng pag-ibig ng inyong relasyon, huwag ka na mag-discipline ng... in other words, ma-establish muna dapat ang relationship. Kasi kung puro ka disiplina, magiging rebel din naman yung anak mo. So, kailangan make sure na meron kang foundation. Maganda yung unang way, di ba, unang transfer, yung example, yung conversation, di ba, kinakausap mo siya. Kasi itong binanggit ni paring Addison, lifestyle to eh.
6: Yeah.
7: Ibig sabihin, it involves time eh.
6: Yeah.
7: Di ba, hindi mo magagawa lahat to pag hindi ka nag-google ng oras sa anak mo eh. Di ba, yung sitting, walking, sleeping, waking. Basically, so pag-spend time ka, nagbibuild ka ng relationship. Yeah. And now, syempre, alam natin na ang anak natin, di naman perfect, there are times na mag-disobey sila. Hmm. Pag nag-disobey sila, then you now discipline them. Kailangan i-disiplina sila. Now, may paraan na pag-disiplina na medyo mahaba yung isang seminar siya. But yun lang naman ang importante. Unang-una, importante, meron kang foundational na relationship sa anak mo. Pangalawa, never discipline in anger. Mm-hmm. Diba? Importante yun. Kasi pag galit na galit ka at dinisiplina mo yung anak mo, ang na-associate tuloy ng anak mo yung discipline mo with sa galit mo. Yeah. Mm-hmm. So, kailangan disassociate mo yun. Dinidiscipline mo siya, pero pinahalagahan mo yung values ninyo. Mm-hmm. Diba? Pinangalagahan mo yung obedience niya, yung pagrespeto niya sa'yo, yung tamang pamumuhay. Yun ang kailangan mo i-highlight na parang ganito, 'di ba? Sabihin mo dahil kinakausap mo nga siya through conversation. Tapos sinasabi mo, anak, kailangan mag-obey ka sa akin. Eh nag-disobey siya sa iyo. So parang sinasabi mo sa anak mo, anak, because yung usapan natin, mag-obey ka lagi kay mommy at daddy mo, pero nag-disobey ka, and therefore, 'di ba, nag-violate ka o lumabag ka sa usapan natin. Mm. And meron kayong usapan na whenever that happens, i-disiplina ka namin.
6: Mm-mm.
7: And the discipline, of course, pag maliit, syempre, meron din siyang, may pain din siya, di ba? May sakit din siya. Pero hindi dapat yun ang i-highlight mo eh. Ang i-highlight mo, yung paglabag niya.
6: Yeah.
7: At kailangan i-restore mo siya na i-discipline mo siya kasi gusto mo siyang itama yung kanyang karakter, yung kanyang ugali. Kasi parang ang kinocommunicate mo, anak, ano kay? Alam ko, kilala ko, obedient ka na bata eh. Yun kay, yun ang karakter mo, yun ang identity mo.
6: Yeah.
7: And therefore, kailangan dun ka, isabuhay mo yung identity mo. At dahil sa puntong ito, hindi mo nagampanan siya, then meron tayong parang proseso. Yun nga yung discipline na ginagawa.
5: Yun, napakaganda. Panghuli, may isa pa. No?
6: Yeah.
5: We also transfer moral authority to our children through blessing.
6: Yeah.
5: Well, alam mo, maganda rin yung sabi nga natin, yung affirmation is important. No?
6: Yes.
5: Pero ang ganda rin paminsan pag pinagpe-pray mo yung mga anak mo, you speak blessing, no, to your children.
6: Amen.
5: That way, nakikita nila na this is the blessing of obedience, no, to the Lord.
6: Mm-hmm.
5: So yan, napakarami, no? At talagang mapagpala itong ating episode na ito. Pero syempre, limitadong oras and we want to give time sa ating devotion, paring Allison.
6: Mm-hmm. At dadagdagan po natin ang mga napag-aralan po natin sa pamagitan po ng sama-sama pong pagbubulay-bulay mula po sa salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. Ganito po ang sinasabi. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred. Ngunit magpatuloy ka sa mga katotohanang natutunan mo at pinaniniwalaan dahil kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagbibigay karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang una po natin kailangan maunawaan po dito ay ang spiritual continuity beats culture. Sa panahon po natin ngayon, ang kultura is always trying to impose its will against us.
5: Mm.
6: Pero kung meron po tayo spiritual continuity, ang ibig sabihin po noon, we are called to stay rooted sa atin pong paniniwala sa biblical truth na tinatawag that even whatever society's moral shift or change ay hindi po tayo basta-basta natitinag o napapadala po tayo sa agos ng atin pong ng mundo pong ito. Yun po ang kalagahan ng pagpapatuloy po ng ating spiritual continuity na kung ano po natutunan ni Timoteo, ang sabi sa kanya doon ay magpatuloy ka, continue. No? Ikalawa, nandun po yung sinasabi na legacy ng mentorship na napakahalaga po nito. Kuminsan, narinig lamang po natin yung mentorship confined sa loob po ng simbahan. Ngunit alalahanin po natin tayo bilang po mga magulang, we are also mentors at the same time. Kung ang panahon ng season ng ating anak ay nandoon na po sa mga nasa mga 20 years old pataas na po ang edad nila, yung po yung mentorship na tinatawag din po na tayo ay nagtuturo po sa kanila na mga skills of life, no? Na ibig sabihin ko anuman yung natutunan po nila mula po sa atin at mula po sa salita ng Diyos ay pinapakita po natin ito na yung buhay ngayon, papaano natin ipinamumuhay ang mga katotohanang natutunan natin. Because the people who mentor us in faith really matters, just like we have a responsibility to pass down solid and compromised truths to our children. At siguro pang huli na lamang po, the Bible is Christ-centered. Ibig sabihin, ang Biblia po ay nakasentro po ito kay Kristo. So ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos is not just about moral rules or self-help. Its main goal is to deepen our relationship, our faith in Jesus Christ. Kung hindi po ganun, magkakaproblema po tayo. Kaya kailangan po, nakasentro lamang ang atin pong relasyon para mapalalim ang ating relasyon kay Jesus. Kaya binabanggit kanina pa po, start training your children early. Maraming salamat po.
5: Yan, maraming salamat, paring Allison, sa pagbibigay diin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa ating topic for this episode. At muli mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity makasama kayo this weekend.
6: Mm-mm.
5: At maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa The World Needs a Father Training.
6: Yes.
5: Dyan po sa Pasig, sa CCF at sa Binalonan.
6: Mm-hmm.
5: And again, we extend the invitation, no? If you want to move forward with the movement, sabi nga, ang challenge dyan is to go beyond, no, sa ating household and reach out to people na nangangailangan po nito.
6: Mm-mm.
5: Nandito lang po kami.
6: Ayan.
5: Just let us know. You can message us through the World Needs a Father Philippines Facebook page.
6: Amen. Ayan
5: po. So hindi tayo doon nagtatapos sa tapos na yung training, tapos na. Hindi.
6: Oo.
5: Po. Yan po ay simula pa lang.
6: Yan.
5: Okay? So sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Allison ko at paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa, nagpaparangal sa ating Panginoon. Mm-hmm. At pagpalain po tayo ng ating Diyos.
8: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
9: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Kaagapay, may mga bagay ka bang pinagpipray na until now, hinihintay mo pang mangyari? Hey kaagapay, magandang hapon. Isa na namang panibagong Sabado. At ibig sabihin niyan, panibagong pagkakataon para magpahinga, mag-recharge at samahan ang isa't isa dito sa kwentuhan at inspirasyon dito lang sa Inbetweens. Nasaan ka man ngayon? Kung ikaw ay nasa inyong tahanan or ikaw ay nasa biyahe or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. I know, napakadaming nangyayari sa paligid ngayon kaagapay. Pero salamat dahil pinili mo pa rin mag-tune in at makasama ko dito sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Alam mo kaagapay, napakabilis ang takbo ng araw, hindi ba? Parang kailan lang, kakastart lang ng linggo, di ba? Parang kakastart lang, Monday lang. Tapos heto na naman tayo, weekend na naman. Kaya kung pakiramdam mo ay pagod ka na, fully loaded ka na, or marami kang iniisip, yung feeling na parang ang daming tabs na naka-open sa iyong isipan, eh okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. Diba? At sa mga susunod na oras, samahan mo muna ako, no? Samahan mo ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga isip, ang ating mga katawang pagod na pagod, diba? Or ang ating puso, yan. Kailan mo ba last time nakamusta ang iyong heart? Pero syempre, sino-shoutout na natin ang ating mga kaagapay na present na at nakikinig sa kani-kanilang radyo. Ayan, hello po sa inyo. Happy listening sa mga nakikinig sa atin sa 702 DZAS AM Band. Maging sa ating Facebook and YouTube. Ayan, hello sa inyo. Paramdam ka naman. Nasaan ka ba ngayon, kaagapay? Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano ba magandang gawin tuwing Sabado ng hapon? Kasi kami usually ang ginagawa namin ay naglalaba. Ikaw ba'y naglalaba rin sa mga oras na ito? Or kaya naman, nasa biyahe ka ba? At kagagaling mo lang sa Galaan? Nag-food trip ka? Or kasama ang iyong family, ang iyong loved ones? Ang iyong iniirog, kasama mo ba? Kumusta ka? Nagpapahinga ka lang din ba sa iyong bahay?

Hindi pa, download mo na dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya siguradong kasama mo, kaagapay ang Daisy AN san man ikaw dalhin ang araw mo, diba? At kung first time mo namang makinig ngayon, welcome na welcome ka rito. Hindi aksidente na nakikinig ka sa mga oras na ito. Ikaw ah, ikaw mismo na nakikinig ngayon. Hindi aksidente na napadaan ka dito sa himpilang ito. At dito nga sa Inbetweens, eh may lugar para sa'yo. At dito pwede kang makinig, pwede kang matuto, ma-inspire, at makaramdam no, na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kasi malay mo, makarelate ka sa ating letter sender for today. Kaya naman kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda, gaya ng lagi naming encouragement sa inyo habang nakikinig kayo ng mga programs ng DZAS. Maganda na may kakombo kayong merienda. Ano ba masarap kainin tuwing hapon? Ako kasi gusto ko talaga ng bilo-bilo. Kahit anong weather, mainit man, malamig, gusto ko talaga ng bilo-bilo. Lalo na kung meron siyang, kung ube ang kanyang kulay or flavor, ay, panalo. Panalong-panalo ang bilo-bilo. Ikaw kaagapay, ano ang merienda mo? Share mo naman at mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon dito sa Inbetweens. Kaya huwag ka maglilipat ng istasyon, magbabalik ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hey Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong kasama at best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. At welcome sa Inbetweens. Kaagapay, may tanong ako sa'yo. Meron ka na bang prayer na halos kabisado mo na dahil parating mo siyang pinagpe-pray, diba? Kabisado mo na siya, kakadasal mo na mangyari to, mangyari yan. Talagang na-memorize mo na siya, word by word. Yung tipong, Lord, ito na naman po ako. Nilalapit ko na naman po ito sa inyo. Itinataas ko na naman po ito sa inyo. Diba? Pareho pa rin ang prayer, pareho pa rin yung hinihiling, at pareho pa rin yung sagot ng Lord na, wait lang anak. Nakaka-relate ka ba? At aminin natin, hindi talaga madaling maghintay. Isa yan sa mga challenges na pinagdadaanan natin, no? At napakahirap gawin ang paghihintay, di ba? Lalo na kapag nakikita mo yung mga taong kasabayan mo dati, na unti-unti nang naaabot yung mga pinagpe-pray nila noon. May stable na silang trabaho, o kaya naman, meron na silang business or sariling bahay, nakapagpundar na sila, at may breakthrough na. Tapos ikaw, nandito pa rin, no? Naghihintay, nagdarasal, taas umaasa. At kahit minsan, no, alam natin hindi naman dapat ikumpara yung timeline natin sa timeline ng iba. Minsan, 'di ba? Tao lang din tayo. At napapatanong na, Lord, ako naman po, kailan ba? Hindi dahil naiinggit ka or hindi dahil nawawalan ka ng faith, kundi dahil nakakaramdam ka ng pagod somehow. At kung naging prayer mo rin yan, kahit isang beses kaagapay, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. So ang letter natin ngayong hapon ay para sa mga taong faithful pa rin, pero pagod na. Para sa mga nagtitiwala kay Lord, pero may mga gabing, alam mo yun, napapatanong ka, napapaiyak ka. Kaya habang pinapakinggan mo ang susunod na sulat, eh baka hindi lang kwento ni Rika ang marinig mo. Baka marinig mo rin ang sarili mo, hindi ba? So, pakinggan natin ang kanyang letter.
1: Dear Inbetweens, I'm Rika. Gusto ko po sanang humingi ng advice kasi parang dumating na ako sa point na napapagod na ako maghintay. May mga pangarap po ako na matagal ko nang ipinagdarasal kay Lord. Ilang taon na rin akong nagpe-pray para sa stable na trabaho or something that I enjoy para makatulong ng mas malaki sa pamilya namin at para sa mga personal goals na hanggang ngayon parang ang layo pa rin maabot. Alam ko naman po na hindi dapat ikumpara ang timeline ko sa timeline ng iba. Alam kong may perfect timing si Lord. Pero kung minsan, hindi ko rin maiwasang malungkot at magtanong kung bakit parang delayed ang mga pangarap ko. Paano ko po haharapin ang season nang parang hindi pa sinasagot ang panalangin ko? Paano ko po mananatiling hopeful habang naghihintay? At paano ko po maaalalang may ginagawa para sa akin si Lord kahit wala pa akong makitang breakthrough? Maraming salamat po.
0: Rika, una sa lahat, thank you so much. Salamat kasi naging honest ka, no? Thank you sa pagiging honest mo at salamat sa tapang mong sabihin yung nararamdaman mo kasi alam mo, feeling ko, hindi lang ikaw yung nagsulat ng letter na yan. Maraming kaagapay ang tahimik ding nagdarasal ng parehong panalangin. And kaagapay, may mga panahon talaga sa buhay na hindi ka naman nawawala ng faith, pero napapagod ka lang maghintay. Yung tipong every New Year, every birthday, or every sulat mo dun sa iyong prayer journal, diba? May mga faith goals tayo, pareho pa rin yung prayer requests natin, diba? Na, Lord, hopefully, prayerfully this year na to, no? Tapos matatapos na naman ang taon or para nasa kalagitnaan na tayo ng taon, parang walang pag-usad or walang nagbabago. At alam mo kung ano yung pinakamahirap, hindi yung paghihintay eh, kundi yung pakiramdam na parang tahimik si Lord. Yung parang naririnig ba ako ni Lord? Kasi parang ilang taon ko na itong pinagpe-pray, idinadalangin sa kanya, inilalapit ko sa kanya, pero parang hindi siya nagre-respond. At napapaisip ka tuloy na, Lord, naririnig niyo po ba ako? Or may ginagawa ka po ba sa sitwasyon ko? Or baka ako na lang tong parang napag-iwanan? Pero sa ating letter sender na si Rica, kung iyan ang tanong mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi naman masamang malungkot habang naghihintay. Talagang napifeel natin yan eh. That's the reality. Pero hindi rin ibig sabihin na mahina yung faith mo, no? Kapag may mga gabing umiiyak ka, nagbe-breakdown ka, or napapaisip ka kung kailan darating yung breakthrough mo. Kahit ang mga tao nga eh, di ba, sa Bible ay naghintay rin. Si Abraham naghintay ng pangakong anak. Si Joseph naman naghintay sa kulungan bago maging pinuno. Or si David, di ba, matagal na na-anoint bilang hari bago talaga siya naupo sa trono. Hindi sila exempted sa waiting. At tayo rin, hindi tayo exempted kaagapay. Pero napansin mo ba, habang hinihintay nila yung promise, may ginagawa rin si God sa kanila. Kasi minsan, ang pinakamalaking miracle ay hindi yung pagbabago ng situation. Ang pinakamalaking milagro ay yung pagbabago ng puso natin habang naghihintay. So ikaw, baka kaagapay, napapaisip ka na, paano ko maaalalang may ginagawa pa rin si Lord kahit wala pa ako nakikitang breakthrough? Pero siguro ganito, kapag nagtatanim ka ng binhi, wala ka namang nakikitang nangyayari, di ba, sa unang araw. Hindi ibig sabihin na walang buhay or wala kang aasahan or walang assurance. May ugat na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa kahit hindi mo pa nakikita. At ganun din si Lord sa buhay natin. Hindi dahil sa tahimik siya, ibig sabihin tumigil na siya. Hindi rin dahil delayed yung breakthrough or hindi mo pa nakikita yung resulta, ibig sabihin denied na agad yung prayer mo. May mga ginagawa si Lord behind the scenes na hindi pa natin nakikita ngayon. At baka ang hinihintay mong breakthrough, hinihintay pa yung tamang version mo. Diba? Yung mas handa na version mo, or yung mas matatag na version mo, or kaya naman yung mas marunong ng magtiwala na version mo, at yung mas nakadepende na sa Panginoon na version mo. Kaya kaagapay, kung ikaw man ay nasa ganitong season ngayon, no, gusto ko lang maging reminder sa atin, para sa ating lahat, na don't measure God's faithfulness by your timeline. Diba? Ang relo natin may oras, pero ang Diyos may perfect timing. At kung may natutunan man tayo sa buong Bible, ito yun eh. God is never late. Hindi siya laging maaga ayon sa gusto natin, pero hindi rin siya nahuhuli. Kaya habang naghihintay tayo, huwag nating isipin na walang nangyayari or walang mangyayari. Baka ang akala mong delay ay preparation pala ng Panginoon sa'yo. At marami pa tayong pag-uusapan pagbalik natin kaagapay, ha? Kung paano ba tayo mananatiling hopeful or paano tayo mamumuhay na may hope habang naghihintay sa tamang panahon ng ating Panginoon. Kaya kaagapay, stay with us. In-betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS.

Hey Kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre, ako pa rin ang inyong best friend on air at kasama nyo dito, Abcidi Ferrer Taboa. At welcome back sa Inbetweens. Alam mo Kaagapay, may mga panalangin talagang matagal dumating yung answer. Yung tipong ilang taon mo nang dinadala kay Lord, paulit-ulit mo na siyang sinasabi sa prayer, kabisado mo na nga eh, di ba? Tapos lumipas yung isang taon, lumipas ang maraming panahon, nandun ka pa rin sa parehong prayer request. At ang hirap nun, di ba? Kung aaminin natin, hindi dahil nawalan ka ng faith, kundi dahil parang napapagod ka ng maghintay. Parang si Rika, yung letter sender natin, hindi naman siya nagdududa kung mabuti si Lord. Ang tanong lang niya, Lord, kailan po? At baka Kaagapay may ganyang karing prayer ngayon. Kaya gusto kong iwan sa'yo ang 5 reminders habang nasa waiting season tayo. So una, don't waste the wait. Diba? May tendency tayong isipin na walang nangyayari kapag wala pang breakthrough. Pero sa Bible, madalas ang waiting season ay ang training ground ng Diyos. Makikita natin na yun pala yung preparation niya. Kaya pala tayo naghihintay minsan. Habang hinihintay mo yung answered prayer mo, baka hinuhubog muna niya tayo. Hinuhubog niya yung character natin. Malay mo, hinuhubog niya yung patience mo, yung humility mo, at yung pananampalataya mo. Diba? Kaya hindi ka naka-hold. Diba? May ginagawa si Lord kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ikalawa, focus on today, not just the finish line. Minsan kasi sobra tayong nakatutok kung saan yung destination natin, yung finish line, diba? Kaya hindi na natin napapansin yung meron tayo ngayon, yung blessings today. Yes, wala pa yung dream job. Wala pa tayo dun sa dream destination natin. Pero may opportunity kang matuto ngayon, diba? Malay mo, dahil hindi mo lang nakikita, may mga taong ipinapadala si Lord para tulungan kang mag-grow kung nasan ka ngayon. Or may mga maliliit na answered prayer na hindi mo napapansin dahil sobrang nakafocus ka lang dun sa malaking hinihintay mo. Pero yun nga faithfulness starts with today's assignment. Focus tayo kung ano yung meron ngayon. Ikatlo, stop comparing timelines. Aminin natin Kaagapay, minsan ang dahilan kung bakit masakit ang paghihintay ay dahil nakikita natin yung timeline ng ibang tao. Isa yan sa mga joy stealer, yung comparison, di ba? May kaibigan kang na-promote, may kakilala kang nakapag-abroad, nakapag-travel na, no? Travel goals, or may kabatch kang successful na. Tapos ikaw mapapatanong, Lord, kailan po kaya ako? Pero tandaan mo, ang comparison ay totoong magnanakaw talaga ng joy. At tandaan natin na hindi karera ang buhay, di ba? Hindi yan race, hindi yan paunahan kung sino ang makakarating sa finish line agad. At may sariling oras ang Diyos para sa bawat isa. Ika-apat, keep bringing your heart to God. Alam mo, ang gusto ko kay David sa Psalms, hindi niya tinatago yung nararamdaman niya kay Lord. Yung kapag masaya siya, sinasabi niya. Kapag nalulungkot siya, sinasabi niya rin. At kapag frustrated siya, honest pa rin siya sa nararamdaman niya. Kaya kung pagod ka na maghintay Kaagapay, sabihin mo to lahat kay Lord, huwag ka mahiya. Hindi siya natatakot sa mga tanong mo. At mas gusto niya na lumalapit ka, no, kaysa lumayo. At ang ating panghuli, trust God's character more than your timeline. Minsan ang hinihingi natin ay explanation, pero ang ibinibigay pala ng Lord sa atin ay invitation. Imbitasyon na mas magtiwala ka sa Kanya. Imbitasyon na mas magtiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Diba? Na kahit wala pang sagot, na kahit feeling mo ang tahimik ng season, walang nangyayari, or kahit hindi pa malinaw yung susunod na hakbang. Because our hope is not in our perfect timing. Our hope is anchored
in a perfect God. At gusto ko lang maging reminder to sa bawat isa sa atin na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon at hindi tayo delayed accidentally. At lalong hindi nasayang, no? Hindi nasasayang yung bawat panalangin na idinudulog mo sa Diyos. May mga bagay na hinahanda pa ang Lord para sa'yo at mga bagay din na hinahanda niya sa loob mo. At kadalasan, pareho itong mahalaga. Kaya kaagapay kung pakiramdam mo ang tagal ng loading ng prayers mo, huwag mo agad isipin na inabando ka na or nakalimutan ka na ng Diyos. Baka may ginagawa lang si Lord behind the scenes na hindi pa kayang makita ng mata mo ngayon. At tandaan natin to, God is still working even when all you can see is waiting. Kaya kapit lang, di ba? Ka-faith lang. Patuloy ka pa rin manalangin. Patuloy pa rin tayong magtiwala. At patuloy pa rin tayong maging faithful kung saan niya tayo nilagay. Darating din yung araw na lilingon ka at sasabihin mo, Lord, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit pinaghintay mo ako. At salamat dahil napagdaanan ko ang lahat ng ito. Everything was worth it. Kaya sa puntong ito, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Lord dahil kilala mo ang bawat puso na nakikinig ngayon. Ang bawat pangarap, bawat prayers at bawat paghihintay na matagal nang dinadala sa iyo. And Lord, para sa mga kaagapay na napapagod na sa kanilang waiting season, paalalahanan mo po sila na hindi mo sila nakakalimutan. Kapag tahimik yung pinagdadaanan or season nila, we pray na tulungan nyo silang magtiwala na may ginagawa ka pa rin kahit hindi pa nila ito nakikita. Bigyan mo rin kami, Lord, ng patience, ng lakas ng loob at pag-asang nananatiling faithful habang naghihintay. Ingatan niyo po kami, Lord, laban sa comparison, sa discouragement, at pagkawala ng pag-asa. Turuan mo kami, Lord, mag-focus sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin ngayon at patuloy na lumakad sa iyong kalooban. And we pray, Lord, na kapag dumating na yung tamang panahon, tulungan mo kaming makita na ang iyong timing ay laging mabuti. At ang iyong plano ay mas maganda kaysa sa sarili naming mga plano. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming pag-asa sa bawat season ng aming buhay, sa bawat panahon. Salamat, Panginoon. We honor you. We love you. In Jesus' mighty name, Amen.

Salamat sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasama natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw, pero di pa dito natatapos ang ating journey dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Tagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.

0: happy vibes only on In Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, Namaysamang life lessons. In Betweens, 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Hi, bakit naman ganon?
2: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ako po si Pastor Eric Totanyas. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po'y nananalangin sa oras na ito para po sa aming mga officials po sa barangay level hanggang sa national level. Nawa, Panginoon, patuloy silang maglingkod ng may pusong may takot sa inyo at may pusong may malasakit sa kanilang kapwa. Nawa, ang kanilang public service ay maging isang tunay na paglilingkod sa publiko. Unahin po nila, nawa, ang mga tao na kanilang nasasakupan at wag ang kanilang mga sariling interes. Panginoon, kung meron po silang takot sa inyo, naniniwala kami na ang aming mga pinuno ay magkakaroon din po ng serbisyong puro, serbisyong may integridad, at serbisyong may malasakit sa kapwa. Nananalangin kami, Panginoon, nawa, magkaroon po sila ng relasyon sa inyo. Sa mga pinuno namin na wala pa pong pagkakilala sa inyo, wala pa pong pananampalataya sa inyo, nawa, makilala po nila kayo para magamit nila ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa kanilang pagsiservisyo na may pag-ibig sa kanilang kapwa. Nawa, Panginoon, ingatan nyo rin po sila. Huwag nyo pong hayaang magkasakit ang aming mga leader at maging mas masigla sila sa kanilang paglilingkod, hindi lang po sa kanilang physical na pangangatawan, kundi sa kanilang spiritual health, Father God. We thank you and we love you, God. We uplift and we pray for our leaders here in the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Awards.

0: God is able, from disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome sa ating programa, God is able. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Welcome po muli dito sa programang God is Able. Ako po si Raquel Camulandong.
2: Ako po naman si Peggy Leto at Lotto. At bukod po dyan, ay kami po ay mapapanood din po sa YouTube channel. At kami din po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ay ang KBP. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numerong smart number 0999-2235-675. At ang amin naman po globe number ay 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa aming pong landline na 865-433-22 local 401. At ayan po mga kaagapay, hello, magandang umaga, tanghali, gabi. Ate Raquel, kumusta?
1: Hello, mabuti, Peggy. Syempre excited na naman tayo kasi mga kwento na naman tayong maririnig, ano, na alam nating magiging very inspiring, makakatulong, makaka-encourage sa ating mga listeners and viewers. Pero bago yan, pakilala muna po natin kung ano ang God is Able, kasi tayo po ay hindi lang isang programa na napapakinggan nyo dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation na kung saan na nakikilala or ginagawa po natin regularly ang mga programang ito. Unahin ko po ang Family Camp. Ito po ay gathering ng mga persons with disabilities at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin para po sa ilang araw din, mga tatlong araw na nare-refresh lang, natututo, nagpapanalanginan, nagbibigayan ng encouragement sa isa't isa. Napakaganda po nitong ating ginagawang Family Camp. And sana po sa susunod, kung hindi pa kayo nakaka-join or kahit nakaka-join na kayo, please consider joining the next Family Camp. Tuwing May po ito doon sa Batangas. Ano po? Yeah, see you there.
2: At bukod po dyan, meron po po kami iba pang mga programa kagaya po ng Gift of Mobility na ayun nga po ay aming ipinamimigay, ngunit ito po ay sa aming mga local partner churches dito po sa Pilipinas na at maaari po ito na sana po ay sa mga Christian churches sapagkat hindi lang po kami basta namimigay. Gusto din po namin na maipamahagi sa lahat ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus at yun po ang unang pinaka-goal ng God is Able. Kaya po ito ay ipinamapahagi sa mga simbahan. Ito po ay ang Gift of Mobility Program na may mga wheelchairs, crutches, canes, walkers, yun po. At maaari din po kayo na makipagpanayam kung kailangan nyo talaga, maaari po kayo sa website namin. Kagaya nung guest natin, Ate Raquel, na napakalayo niya.
1: Ang galing, ano? Mamaya malalaman niyo kung taga saan siya. Kasi sabi ni Peggy, napakalayo. And syempre meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay mga conferences tungkol sa klase ng disability. Maganda po ito, no? Kasi especially kung meron po kayo member of the family or mga kakilala na ganito ang klase ng disability, sometimes we organize mga conferences po tungkol dyan. At ang Building Lives Together ay pwede rin po isang kurso. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. I-consider nyo rin po at ipag-pray na mag-enroll dito. Ilang sessions lang naman po ito. Kasi pag nakatapos kayo nito, mas magiging aware kayo kung ano ang tungkol sa disability. Importante po ito, no? Lalo na kung meron tayong kasama sa pamilya na may disability or involved tayo sa ministry or sa advocacy para sa disability, makakatulong po itong course na ito. Ayan, Peggy, naku, excited na ako.
2: Kasi, kasi po, ano yung guest namin, malayong pinanggalingan niya. Siguro, paano na naisip itong bakit, paano namin siya nakontak at paano na kami nakontak. Siya na po yung magkikwento noon. Pero isa po siya sa recipient ng aming wheelchair. At ito po ay si Miss Virginia Balanay nang gagaling pa po sa Bukidnon. And po,
1: Hello po.
3: Hello, ma'am. Good afternoon po.
1: Good afternoon. Paano po ba namin kayo tatawagin, Virgie?
3: Virgie, okay lang po.
1: Yan po talaga ang palayaw niyo?
3: Dito sa school, tinatawag nila akong Jean.
1: Jean, okay. O sige po. Jean na lang ang tatawag namin okay. Sa inyo. Pero ang tunay niya pong pangalan ay Virginia.
3: Virginia.
1: Virginia, okay. Yeah. Jean, nako, ang layo mo po. Noon, paano ka nga ba nagkaroon ng wheelchair from Galveston School?
3: Noong nasa hospital po ako, kasi nagka-diabetes ako, tapos nung nagkasakit ang husband ko, Pasko, nung nagkasakit siya, siya ang inaalagaan ko, napabayaan kong sarili ko. Kaya yung diabetes ko lumala hanggat naputol yung left leg ko. Ngayon, nagkaroon na ako ng wheelchair. Kaya lang, parang nasisira, nag-squeak na, nasisira na. Parang matatanggal yung front na left wheel, yung maliit. Tapos, tumawag ako kay Judy Raimondo. Sis Judy, I do not know if you know her. Tapos ni-refer niya ako, sabi niya, tawagan mo tong number na to, si Margarita Insular Lotho. Sabi niya ganon. Baka matulungan po kayo. Yun, nasa hospital ako noon kasi nagkaroon uli ako ng blister. Kaya nag-ano sila, yung parang nilinis yung ano, nilinis yung sugat. I forgot the term. Yun, doon sa hospital, nag-try akong tumawag. Sabi ng anak ko, ito yung pangalan na binigay. So tinawagan ko, tininan ko sa Facebook. Hindi naman kami friend talaga, hindi ko siya matawagan. Tinan ko yung number. Yung number na kunta ko, sabi ko, kasi sabi ni Sis Judy, sabihin mo ni-refer kita. Tapos, pagtawag ko, sumagot naman po kaagad si ma'am. Yun, sabi niya, paano kaya yun kasi ang layo-layo kaya. Mindanao, nandito ako sa Manolo Fortis, Bukidnon. Kunting ulan lang, nawawala na yung signal. So yun, tumawag ako, sabi niya, paano ba yan? Tamang-tama yung anak ko, pupuntang Manila. Meron siyang attend ng wedding. So doon sa Cavite. Pagtawag ni ma'am na nandun na yung wheelchair, pwedeng kunin. Iba ang na-volunteer na kumuha kasi malayo daw po yung pagkukunan ng wheelchair sa Cavite. So iba ang nag-volunteer na ako kasi nandito ako sa malapit, ako ang magdala dyan. So diretso na doon sa airplane. Diretso na doon sa airplane, ginawang cargo. Nagulat din ako, ang laki-laki pala ng bayaran. Pero pinaghanapan talaga namin ng pamamaraan na madala yung wheelchair. Yun. The following afternoon, dumating na yung wheelchair. Nakaabang kami doon sa mall. Kasi doon talaga dadalhin yung sasakyan na galing sa airport. Doon sila mag-stop. So, ang saya-saya ko po. Tatawag sana yung anak ko, pwede ba ilalamove? Babayaran na lang dito. Pero sabi nung isa, wag na po, ako na po ang magdadala, ako ang kukuha doon. Yun, ngayon, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa God is able. God is really able. Ang saya-saya ko na magkaroon ng isang bagong wheelchair at magagamit ko kahit pagpunta sa church, kahit nag-iisa, mahirap talaga pag widow ka. Ang hirap po talaga. So kahit nag-iisa ako, pag natulungan akong ma-push kahit punta lang sa church, ang saya-saya ko na. Hindi naman ako makapaglakad. So kailangan ko talaga po talaga yung wheelchair.

0: Okay, kasi napakalayo niyo po, pinaproblema niyo nga po ako noon eh. Inisip ko no na noon po actually po kasi never po kami nagpapadala ng wheelchair pag malayo tapos mag-isa lang, mag-isa lang. Normally po
1: Okay.
0: kasi as we have, 'di ba, na kung narinig niyo po earlier na sinabi po namin na ang God is able ay pumapartner sa mga churches. So
1: Yeah.
0: kailangan po mga sana madami. Tapos nung sinabi niyo yung sumulat yung amano ka po na ni-refer ka ni Miss Judy Raymond. Kilala po namin siya. Actually, kilala po namin
1: Ah,
0: siya.
1: okay.
0: Dati po kasi rin sila na nagbibigay ng mga wheelchairs. Di po
1: Opo.
0: ba? Oo. So,
1: Opo.
0: ayun po. So, pero, kaya, pasalamat din po. No? Pasalamat talaga tayo sa Diyos. Kasi si God ang nag-orchestrate ng lahat para magkaroon kayo ng wheelchair. Kasi lalo na po, tumiming kayo na medyo hindi rin kami makalabas ng wheelchair kasi konti lang po yung wheelchair namin. Pero
1: Yeah.
0: yun po, no, timing na nasa ospital kayo. Mabalik nga po ako doon sana. Sabi niyo po kanina widow kayo. Tapos ang
1: Opo.
0: asawa niyo po ay dating pastor.
1: Opo, namatay nung COVID time.
0: Ah, okay po. So, nung namatay po siya, syempre sabi niyo, napabayaan mo yung sarili mo. So, kumusta ka
1: Opo.
0: po? Paano ka nag-pick up? Kasi bukod sa napabayaan mo yung sarili mo, syempre meron pang dadalhin emotionally.
1: Yeah. I really had to trust God. And I know lahat naman po tayo dadaan noon. Ang konsuelo doon, alam ko saan siya pumunta. Hindi ka na magtatanong. So, kahit mahirap, kahit masakit, but then God's grace is sufficient for us, 'di ba? God's grace is sufficient. Kakayanin mo dahil God is there to uphold you, God is there to guide you, God is there to protect you, and He's not going to leave you. He will always be there for you. He's not going to forsake me. And nung ano na namatay siya, yun, ako na naman din, ano, inalagaan ko din yung sarili ko. Pagpunta ko sa hospital, malala na pala yung diabetes ko. Kaya ito, nangangailangan po talaga ng wheelchair. Ang hirap po talaga kung ikaw ay isang, nag-iisa ka na lang sa buhay.
2: Opo, Jean, pa-request niyo nga po sa amin ang buhay niyo before po kayo na-amputate. Left leg po, ano? Tama po ba?
1: Left leg po.
2: Left
1: Left
2: leg.
1: leg.
2: Pwede po bang pakikwento niyo sa amin? Ano pong pinagkakaabalahan niyo noon? May trabaho po
1: Ah,
2: ba po? May
1: noon,
2: necessity?
1: I am a graduate also of Baptist Bible Seminary and Institute in Taytay. And after that, nung nag-asawa ako, malapit kami doon sa CMU. Pumasok din po ako doon. Kasi yung anak ko mag-grade 1, parang barkadahan style. So, pumasok ako, kumuha ako ng education habang siya nasa elementary. Nung third year na po ako, sabi nung isa, tapusin mo na yan. Kasi konti na lang. Huwag mong parang barkada-barkada lang. Yung tutuhanan na. So, tinutuhanan ko na nga, natapos ako. Naging teacher po ako dito sa Manolo Fortis Christian Academy, Church School ng Rose of Sharon Baptist Church. So, nung nag-retire ako 9 years ago, 69 na po ako, magsi-70 na ako next year. So, I'm 69, old na nga po talaga. Kung minsan, tinatawag pa nila ako na tutulong. May mga tanong pa sila, mayroon silang gagawin. Kaya ngayon, nandito ako sa school, yung church school na sinasabi ko, nag-retire na po ako ng 9 years ago. Yung asawa ko, ay pastor, siya ang chaplain po dito sa school noon. Tapos once a month siya may schedule sa church dito, tapos doon na siya sa ibang church at preach every Sunday. Yun ang pinagkakaabalahan ko. Noong namatay siya, parang hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Buti na lang may nephew ako na tumutulong sa akin na sige, labas muna tayo. Tutulungan kita. Pero ang hirap talaga. Lalo pag wala kang sasakyan, maghahanap ka talaga ng sasakyan kasi talagang bubuhatin ka pa, nas aakyat dun sa sasakyan, hindi ka man makaakyat. So, yun, yan ang buhay ko ngayon. Masaya na din ako. Mayroon, nag-open yung asawa ng anak ko na pastor. Nag-open

0: siya ng Christ Mission Center para mag-train ng ibang mga young people para magiging pastor. Gusto ko din sana makagawa ako ng kahit maliit na bahay para makatulong ako doon ng mga estudyante kahit makapag-teach lang po ako ng English kasi yung tiniteach ko dito sa ano, tinuturo ko dito sa school at Filipino din po. Kaya yun ang ano, burden ko na gusto kong makatulong ngayon habang tumatanda, magagamit pa naman po. So I do not want to waste my time. I want to serve the Lord until He takes me home with Him.
1: Ngayon po, ilang taon na kayong na-amputate or naka-wheelchair?
0: Mag 2 years po ngayong July. Ay, ito na po. Next week, mag 2 weeks. Ay, 2 years po.
1: Mm-mm. Nung kayo po ay na-amputate, ano po ang mga naging pakiramdam nyo? Kayo po ba ay nalungkot, nagalit, na-insecure?
0: Hindi, ito, hindi po ako nagalit. Uh-huh. Kasi ang iniisip ko, kahit ito ang nangyari sa akin, God is still working in me. God is still on the process. God is still molding me. And maybe He has other plans for me, but I do not know. But I am sure that He has plans for me. Siguro, hindi ko alam kung gusto niya ako magiging encouragement pa doon sa iba, kahit mahirap ng buhay. Serve ka pa rin. Huwag kang mag-murmur. Huwag kang magalit. Dahil everything is planned by God and everything works together for good to them that love God.
1: Wow. Mm. What an encouragement. Grabe. Samantalang yung iba po, ano, konting problema lang, talagang discouraged na, tumitigil na sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kayo, tingnan nyo naman. Oo.
0: Mm-hmm. Pagsipa din tayo. Kasi may buhay pa po.
2: Pero paano po nagbago yung routine nyo sa buhay dahil doon sa pagiging amputee? Siyempre, malaking pagbabago to kahit paano po. Ano, paano nyo po ito napapagtagumpayan sa araw? Lalo na po nung mga bago pa lang kayo na amputee.
0: Opo. Tinutulungan po talaga ako kahit maligo. Kahit ngayon, tinutulungan ako puntang banyo. Mahirap po kasi most of the time nakaharap lang po ako sa bed ko. Nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa bed. Pero, habang nakaharap, I do not want to waste my time. Naghahanap ako ng mga topics, gagawa ako ng meditation. Titingnan ko yung Bible ko, just to encourage myself also. Kasi, wala namang mag-i-encourage sa'yo, di ba? Ikaw, you encourage yourself in the Lord. We have to encourage ourselves in the Lord. So, mahirap kasi nakaharap pa ako dun sa bed ko. Tapos naghahanap kung anong gagawin. Gusto ng mga teachers, Pastor, huwag mo siyang alisin dito sa amin. Mag-online na lang siya, sa bahay na lang siya. Nahihiya naman akong laging sa bahay lang. Yun, pumupunta din ako dito minsan. Dahil nakakahiya yung nagsiserve ka, tapos gusto mong tumulong, nakaupo ka lang dyan. So, I really want to encourage myself to be of help. Kahit sa mga ministry. Ngayon, ang ginagawa ko, nasa prayer ministry po ako kasi yun ang pwede talaga sa, para sa akin, prayer ministry. Tapos online lang po yung prayer. It's really an encouragement for me. I am also at the gates of praise. Those are for pastors' widows.
1: Okay. Grabe, napakalaking ministry niyo po yung prayer, ano? Kasi marami po tao ang masyadong busy para makapag-pray. Yeah. Pero kayo po talagang tinake niyo yun as a ministry. Oo.
0: I pray and read my Bible.
1: On the side, oo. Marami po ano, pero ano po ba ang nagbago sa inyo? Bukod sa medyo na-limit ang inyong mobility, since kayo po ay naka-wheelchair na, ano na ang mga naging limitasyon sa inyo noon? Aside, syempre, yung the office.
0: Yun. Ano, parang nasa malapit na lang, ayokong sumama sa malalayo. Pagsabi nila, punta tayo sa picnic, kayo na lang. Tapos, punta tayo sa dagat, kayo na lang. So, hindi, teacher, tutulungan ka namin. Bitbitin namin yung wheelchair mo, tutulungan ka namin. But then, sabi ko, bakit pa kayo magpakahirap? Pwede naman ako dito lang sa bahay para mas magaan yung feeling ko na walang naaabala sa akin. At saka, ano po, yung limitasyon po talaga, parang mas maraming gusto kong nasa bahay na lang po ako o dito sa malapit na lang.
1: Gusto ko pong i-assume, Jean, Ma'am Jean, ano, na kayo po ay natural na naglilingkod, ano? Kasi siyempre, may anak kayo, may mga anak kayo, sabi niyo nga po.
0: Isa lang po anak ko po.
1: Alright, oo. Tapos, sabi niyo po, pinaglingkuran niyo yung asawa niyo, nagturo kayo, pastor's wife kayo. So, mukhang sa ministry kayo ng paglilingkod. Ngayon po, na kayo ay naka-wheelchair at dependent na kayo sa ibang tao, sa ilang mga bagay, ano po ang epekto sa inyo?
0: Parang nakakalungkot din po na hindi ka makaalis hanggat walang nag-a-assist sa'yo. Walang magtutulak ng wheelchair. Parang nakakalungkot ba? Pero, ano, marami din, ano, ay, ang saya-saya mo. Kami nga eh, nalulungkot, kumplito kami. Bakit ikaw masaya ka pinaglilingkod? Iisa na lang yung paa ko. Sabi ko, hindi naman yung paa ko lang ang magamit ko para sa paglingkod ng Panginoon. Andito pa yung puso ko at saka ang utak ko at saka mga kamay ko. Mayroon pa ako magagamit. So, yun. Ngayon, parang limitado na nga. Kaya lang, in ways I could, I will serve the Lord.
1: Wow.
2: Tama naman. Oo, kasi 'di ba parang nawalan ka lang po ng ano nung isang paa, pero
0: yes,
2: ang lahat naman ay maaaring po pang gamitin. And besides, you could still be the mouthpiece of the Lord.
0: Yeah.
2: Oo. Lalo na nung nagagamit ka po sa prayer. Pero alam niyo po ba, ang prayer ay napakalaking bagay. Kasi
0: yes,
2: hindi po lahat na tayo ay gustong maging still, kasi 'di ba napaka-busy ng buhay.
0: Yes.
2: So ngayon, so dahil hindi na po kayo masyadong busy at nakakapaggawa kayo ng sarili ninyong mga, yung sabi niya po kanya, 'di ba, nakakagawa kayo ng sariling meditation, ano, yung mga parang
0: opo,
2: devotion. So
0: opo.
2: Ano po ang nagagawa sa iyo ng pagpapagawa mo ng sariling devotion?
0: First of all, the lesson teaches me. Ako po ang target nung una, nung pinapag-aralan ko, ako ang unang natututo. So, habang binabasa ko yon, gagawa ako, it encourages me to go on. It encourages me to go on. Huwag akong titigil. Kasi, ang Panginoon nandyan lang yan. Kahit kung minsan akala natin, hindi niya sinasagot yung mga dalangin natin, hindi niya sinasagot yung mga prayers natin, pero kung isipin ko, mayroon pang mas maganda siyang plano kaysa isagutin niya yung prayer ko na parang siguro ayaw na na ganun lang ang sagot, may mas maganda siyang plano. So, ayan, prayer, sabi mo, anong pwedeng benefit sa akin noon, it is God's word and it encourages me to go on. So I just have to pray.
2: So sa tingin mo po ba, ang salita ng Diyos na nag-encourage sa'yo ay mahalaga po sa araw-araw ng buhay ng bawat, hindi lang po ng sa'yo, kung hindi sa bawat PWD at sa bawat
0: yes,
2: tao?
0: Po. Yes po, very important po. Kasi yun lang talaga, yung promises ng Panginoon, just claim it. Sometimes, baliktad yung sagot, but then later, you will find out, it is still the best answer from God. Kasi maganda pala ang dadatnan noon. Ang plano niya ay always perfect.
2: Ma'am Jean, ano pong ibig
0: yes,
2: sabihin niya ng baliktad ang sagot?
0: Kung minsan kasi nagpipray tayo, sometimes kasi, self-pity na yung iba po. Sometimes gusto natin yung pabor sa atin po na mga sagot. Kung minsan, hindi yun ang sinasagot ng Panginoon. Tapos, magsi-self-pity ka, bakit, bakit, bakit? But then I say, oh Lord, you know my future. I just place my life into your hands. Kasi mas alam mo kung anong dapat na gawin para sa akin.
1: Nakatuwa, ano po. Sabi niyo po, yung mga reflections niyo ay personally, nagagamit niyo.
0: Okay.
1: Nag-grow kayo doon. Parang sayang naman po, ano, na ikikip nyo lang yon para sa inyo yon. Baka po pwede mapakinabangan ng iba. May balak
0: po
1: ba kayo?
0: Ko din po. Kasi may mga women doon sa ano yung training center na ginagawa. Doon ako nagsishare yung mga kahit mas bata pa sa akin, mga may asawa doon. Kahit doon sa mga bata, pumupok din sa akin. At sinishare ko din yun. Kasi,
2: kaya mo po kami.
0: Okay. Kung minsan po, nakakalungkot din po ang buhay nung tinutulungan namin doon. Ang hirap, yung mga bata doon, yung mga chinelas, kung minsan putol na, yung damit hanggang biwang na, yung parang talagang nakakaawa ba. Tapos sabi ko, do not pity yourselves. Let's just ask God because in His right time, He's going to answer and provide also for your needs. Just like the wheelchair. Hindi ko nakalain na galing sa inyo yon. I do not know you. I do not know God is able. But why is it? Napunta ako doon na wala akong kaalam-alam ng ganyan na foundation. So God is really going to answer.
2: Totoo po
1: yan. Mm-hmm.
2: Saka siguro po dahil may mga meditations kayo, may mga devotional na ginagawa, baka i-share niyo po sa amin yun. Diba? Maghalaga po kasi na hindi lang para din sa taga-Bukid noon, kung hindi malay mo, taga-Maynila. May tanong po ako.
0: Po.
2: Hindi, wag po kayo. Gusto ko po, ako po personally po, gusto ko pong ano. Actually, nung sinishare niyo po kanina, naiisip ko po na sana, ano, ay sasabihin ko po sa inyo na i-share niyo. Kasi po, syempre, diba no, Ate Raquel?
1: Oo. Oh, actually, pwede niyo nga po yung i-compile, eh, gawin yung libro. Oh, di ba? For marami kayo.
0: Ano yun? For personal use.
2: Tsaka marami pong PWD na malay mo, ma-inspire.
0: Opo, noong December po, nag-speak po ako dun sa mga PW. Party yata yun, December. So ako ang nag-speak doon. Ang daming PWD doon. Yung PW namin ngayon is Pastor's Widows. Yung PWD na pinuntahan ko, yung talagang may physically ano, handicap na mga tao. So, doon ako nag-share. Nakakaiyak man. Pari-pariho kami doon. Yung iba-iba talaga din ang ano nila. Pero, na-encourage din po ako nung pumunta sa akin yung mga yaya, mga guardian nila na they are happy to hear na ganon. Na huwag tayong mag-pity kung PWD ka dahil marami naman, hindi ka naman nag-iisa. So tingnan mo, mas marami pang nangangailangan kaysa iyo.
2: Saka mas may mga PWD po na talagang actually, hindi po nila alam na PWD sila. Pero PWD, like for example, those people who suffers mental illness.
0: Yeah, yeah.
2: Mas ano po yun talaga. May question pa ako kasi syempre sinabi niyo po na may mga panahon na nalulungkot din kayo. So aside po sa mga, ano, kunyari yung sa pagganyan, yung devotional nyo, yung gumagawa kayo ng sarili, what else do you do kapag po nalulungkot kayo?
0: When I am sad, I sing.
1: Wow, ano po yung song na kinakanta niyo madalas?
0: Yung His Eye Is on the Sparrow. He will follow me.
1: Oh,
0: yeah. Marami yun eh. You can have a song in the night. Yung mga gano'n na ano. Mga song.
1: Pwede po bang ma-request kayo na lang? Yung His Eye Is on the
0: Sparrow.
1: Kahit
0: tumutulo yung luha mo, kanta ka pa rin.
1: Opo. Ma'am Jean, pwede po bang kantayin niyo yung chorus ng His Eye Is on the Sparrow? Kasi one of my favorites din po yon.
0: I sing because I'm happy. I'm happy but ano na, naiiyak na.

0: Yes.
1: Oh, ganda po ng boses niyo. Oh, ma-share ko lang po sa iyo and Peggy. Alam niyo po ba na yan yung kanta rin na kinakanta ko noong ako po ay bago tanggalan ng thyroid gland.
0: Okay.
1: That was also the song that I was singing.
0: Okay.
1: Sa akin po, naaalala ko rin yung kantang yan noong
0: Okay.
1: nag-go through ako ng thyroidectomy. Ang ganda po ano ng song na yan.
0: Maganda po, maganda. It's a comfort.
1: Yeah, it is. Wow, grabe. Ang alam nyo po, you have a condition, di ba? Wala na kayong paa, na limit na ang mobility nyo. Pero napaka-positive nyo po. Ang tanong nga ng iba eh, how to be you? How to be you po?
0: I am just me.
1: Oh, bakit po ba kayo napaka-positive? Ganyan na po ba talaga kayo? Even before, nung
0: ganun
1: bata
0: pa
1: kayo,
0: God made me me. God made me me.
1: Oh, bakit po kaya napaka-positive nyo? Ano pong
0: it's my God's grace alone po. It's my God's grace alone.
1: Eh, yung parents niyo po, yung mga kapatid, nag-contribute po ba sila sa pagiging ganyan ng personality niyo?
0: Siguro yung parents ko, kasi yung tatay ko, pagtapos ng trabaho niya, nakaupo, nag-aantay ng supper. Nakaupo lang siya doon, kumakanta, nag-gitara, nag-harmonika, ganon. Tapos nasa tabi ako, kakanta din ako. Kasama niya habang busy yung nanay ko sa kusina.
2: Kaya po nasanay kang pumanta. Tsaka
0: tapos,
2: parang, di ba yung father, no? Father and daughter.
0: Opo. Pag Sunday, talagang dadalhin kami sa Sunday school. Maliliit pa. Yun, lumaki sa church po.
2: So ang tatay mo po ay ano, ang Christian po siya.
0: Opo, silang dalawa po. Pati mga kapatid ko po, yung mga kapatid ko, tatlo yata kaming nag-asawa ng pastor, at saka dalawang pamangkin na asawa din ng pastor. Ganun po ang sa family namin po.
2: Oh, alam mo, ate Rachel, bumubunga talaga, no?
1: Grabe, oo. Iba talaga kapagbata pa, no? Na imulat na, na-train na. Tama po yung sabi ng Proverbs, ano? Train up a child. In the way he should go. Kaya tanong mo ngayon, ganyan kayo, naglilingkod sa Panginoon. Kayo po ba ay merong mga grupo or siguro a few persons with disability na medyo ini-encourage, dini-disciple, mini-mentor? Meron po ba?
0: Kasi sa bahay po, may mga kapitbahay po akong ganon. At tapos sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-self-pity. Kasi hindi niyo pa nakikita beyond kung ano ang plano ng Panginoon sa inyo. Isipin niyo na may plano siya and he has a perfect plan. So huwag niyong sabihin na kawawa ako, ganito ako. Okay, kawawa ka na mga naman. Kawawa naman talaga ako. Pero huwag mo nang i-plan sa isip mo na kawawa ka kasi mayroon kang mighty God, awesome God. Di ba? So why not serve Him? Why not give your life to Him? Siya nang bahala sa iyo. So, mai-encourage sila na, oo nga, bakit ako paiyak-iyak dito habang siya nakangiti. Oh. So, ganun, paglalapit yung isa sa akin, "Oy, Ma'am Jean, kumusta ka? Ito, ganun pa rin, kaya lang, oh, hindi ka nalulungkot, masaya pa rin ako, kahit nalulungkot ako, makakangiti pa rin ako." So, ganun lang.
2: Yun po yung mahalaga, no? Kasi hindi niya naman sa kanila sinasabi na hindi kayo, na masaya kayo talaga. Kumbaga parang pinapakita niyo na pwedeng malungkot, but it's about kung ano yung iyong perspective habang nalulungkot ka. Ano po?
0: Yeah.
2: Oo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi mahalaga yun eh. No, Ate Raquelong, Miss Virginia, na kung nasaan ka man, ano man ang estado ng iyong buhay, nakakangiti ka pa ba?
0: Okay. Noong Sunday po, may nag-invite na birthday. Ano, senior citizen din po. Tapos ayoko nang pumunta. Ba't ako pupunta pa doon para makikikain lang? Nahihirapan na nga ako eh. Tapos sabi ko, huwag na, hindi ako pupunta. Tapos sabi niya, hindi pwede, papunta ka. May slow pa yon yung papuntang bahay na ang liit-liit. Saan ko ilalagay yung wheelchair ko? So, sabi ko, huwag na lang. Hindi pwede, papunta ka talaga. Yun, pagpunta ko doon, sinabi niya pala doon sa ano, mga anak niya, mga anak, tingnan niyo si nanay ninyo, Jean. Sabi niya ganun. Nagsiserve pa din, iisa na lang yung paan niya. Kayo, kumpleto pa kayo. Kailangan, mas sana, mas mag-serve kayo kaysa kanya. Siya nakangiti siya, masaya siya nagsiserve. O kayo, kaya sa Sunday, tayong lahat, punta na tayo sa church. Sabi nung senior citizen na yon. Tapos nung kahapon, bumalik, anong Monday pala, bumalik dito sa school, punta siya dito. Sabi niya, abo tayo doon. Dinala na ako ng pagkain. Sabi ko, huwag na, nadadiabetes ang ako sa kakakain eh. Tapos sabi niya, hindi, masaya lang po ako, masaya lang talaga ako na pumunta ka doon. Kahit mahirap, kakain ka lang, magpakahirap ka pa, pero gusto niya talaga, gusto niya ako makita doon. Yun pala, i-encourage niya yung mga anak niya.
1: It was not about the food pala.
0: Yeah. I don't care. Eating. I don't care sana, but then, yung invitation is talagang wholeheartedly na nag-invite siya.
1: Oh, ang galing Peggy, no? Kasi yung people around her, nakikita yung yung glory ng Lord. Ano po, despite your disability, na pwede pa lang kayo inspiration talaga.
0: God is not finished with me yet. He's still working in me.
2: And I think po, na I'm just reminded po ngayon lang, siguro po dahil sa hindi kayo nakakalimot na sa araw-araw, may sarili kayong oras ano, para sa Panginoon.
0: Opo. Pag gising ko po, Bible reading na po ako, tapos prayer.
1: Oo. Kasi alam mo, Peggy, di ba, and Ma'am Jean, ang worldview, ang pananaw ng mundo, yung magagaling, yung mga matatalino, yung mga accomplished, di ba? Yung masyadong mga patataas ang estado sa buhay. Parang yun ang nakaka-inspire, yun ang dapat model, sila dapat ang mentor. Pero hindi, iba talaga ang pagtingin ng Panginoon. Ano? Kaya sobrang napaka-valuable sa Lord ang lahat, lalo na yung mga may disability kasi pwede niya talagang gamitin for his story. At okay, ganyan yung disabled ba pwede, ano?
2: Opo, sa God disabled po yung mga PWD din po. But, they have also yung mga perspectives na kagaya nyo. Na alam niyo, minsan, alam naman po namin na may mga pinagdadaanan sila. Pero ako po sa akin personally po, kami ni Ate Rachel, we are so blessed. Si Ate Rachel, kung hindi niyo po natatangan, no, meron po siyang anak na mayroong autism.
1: Nag-iisang anak po. Opo, kaya alam natin yung mga dinadaanan ng ganyan. Pero di ba, no, Peggy, natuto na tayo na this is for the glory of God. Pero mahirap pong sabihin na for the glory of God kapag hindi natin natanggap yung condition at hindi natin ibinalik sa Lord na, Lord, this is about you. You have a purpose kung bakit ganun. And then mag-iiba na talaga ang perspective sa mga bagay. At ganyan po ang ginagawa ng God is Able. Yan po ang ini-inculcate namin sa tulong ng Panginoon na mailagay talaga sa puso at isip ng mga may disability at ang kanila mga pamilya. It's not about the disability. It's about the glory of God. Na pwedeng makita through the disability.
2: And nanay, sa mga ano nyo po, kasi syempre, di ba, may mga days that we are sad, may mga days na we are, ano, parang we seem so complete, we seem so whole. Pero pag nakakakita po kayo ng mga tao na kumbaga parang sasabihin sa inyo na I'm in pain. Tapos na-tsempohan, in pain ka rin. Na-tsempohan, malungkot ka rin. So, how do you manage po na parang maging blessing sa kanila? Kasi hindi po tayo blessing ng pera, di po ba? So, paano po kayo nagiging blessing ng mga tao?
0: Pag ganun po, sinasabi ko talaga, I am also in pain, I am also lonely, I am also grieving. But then, sinasabi ko, let's not focus on that. Because God will not be happy with us if we just keep on grieving. Yes, It is almost 4 years now that my husband left to Glory Land. But I said, ayaw ng Panginoon nung lagi ka na lang ganyan. Yes, I am in pain. I tell them. And then, I will tell them, okay, come, let's pray. Let's pray to ease in the pain. Because I believe that God's grace is really sufficient for each one. So, hihingi namin yung grace na Lord, please, masakit man to, masakit ang, ano, masakit sa amin itong nangyayari ngayon, pero please Lord, ease the pain. And ganun, sinasabi ko talaga, kung in pain din po ako, sinasabi ko, hindi ako nag, ano, yung, para magpapakita ang tao na, I'm not in pain, I'm also in pain, sasabihin ko talaga. Pero yun, sasabihin ko pa din nga, don't you worry because God is with us. He will never forsake us. Especially at times, my medication, my maintenance is 8,000 every month and my pension is only 6,000. Where did I get the rest?
2: The 2,000.
0: Where will I get my food? Where will I get for my other things? Diba? Your personal hygiene. Where will you get all those things? But then, God is really good. Every week, I need 2,000 for my medicines. But the other week, somebody I do not know sent me 2,000. And I said, praise God, this is for a week's medicine. And this week, another woman sent me again another 2,000. I said, thank you, I'm going to buy a week's maintenance. I do not know where this money comes from because I even do not know the people sending me. But He is using people. So if you are in pain, encourage them that God is always there.
2: Mm-mm. May question pa po akong isa pa kasi normally meron tayong mga ano na parang pag tinanong tayo, sasabihin natin, oh well, I'm okay. Kahit hindi tayo okay. Yung hiling natin sumagot ng ganyan di po ba na I'm okay. Pero do you think na tama po ba itong ganitong mga sagot? Kasi with the way you answer po dun sa mga tao na sinasabi mo na, ano din ako, nalulungkot din ako. So, di po ba kasi minsan kailangan sabihin na parang po, bilang dumadaan sa mga ano, pwede ka daw magpanggap na sabihin mo okay ka. Tama, sa tingin mo po ba, tama yung gano'n na para makaminister ka, isabihin mo okay ka?
0: Okay. Isang widow, isang senior citizen po, bago na matay ang asawa niya, sabi ko, how are you, Teacher Beth? And then she said, sorry. Sabi niya, I'm okay. Sabi ko, Teacher Beth, I know you're not okay. Then, ikaw, Teacher Jean, I'm not okay. You just look at me as if I am okay, but I am not okay. Then, she started crying. She said, okay siya. Pero ba't siya umiyak nung sinabi ko, I know you're not okay. As I am not okay also. But she started crying. And then, after that, we both started laughing. Both of us. Because I told her, you're not okay as I am not okay. Kasi sabihin ko talaga.
1: Nakarelate kasi, yung authenticity kasi, no, hindi nagkukunyari, Peggy, di ba?
2: Oo, totoo kasi, yun.
0: Sabihin ko po.
2: Kasi po, ngayon nagiging ano natin yan, di ba, yung parang positivity, parang you always have to tell people that you're okay. Pero, ako po kasi hindi ako naniniwala sa ganun personally. If I am not okay, hindi ako okay talaga. Nakikita yan sa mukha ko. Pag galit ako, nakikita po yan sa mukha ko. Hindi po, di ba po? So it means, kasi eto po, for example, syempre, pag may mini-ministeran po kayo na syempre mga kapwa niyong mananampalataya, di po ba, na dumadaan din sa minsan sa same situation. Tapos meron naman kayong mini-ministeran na hindi pa po nila, wala pa po silang relasyon po sa ating Panginoong Hesus. So, does it mean na dapat pareho ka lang na maging authentic doon sa mga taong gano, na gusto kumausap sa'yo?
0: Okay. I'm sorry kasi naglabasan yung mga bata. Okay po. Ano po yung tanong?
2: Kasi po 'di ba, merong mga ano, may mga mananampalataya na katulad natin na pwedeng maministeran. Pero meron naman po na hindi pa, okay, wala pa po silang relasyon sa ating Panginoong Hesus. So, pag nagtatanong po sila yung wala pang relasyon tsaka yung mananampalataya, kung nagtatanong sila, ano pong sinasagot nyo? Kasi napaka-importante po na sinasabi nyo yung authenticity. Do you have to be authentic to both?
0: Yeah. Kung minsan, itong wala pang price sa kanila, wala pang price sa kanilang heart. Siyempre, sobra talagang, ano yan, self-pity, sobrang negative. That it seems that punish sila ni Lord. But then, sometimes, we can really ask, why do bad things happen to God's children? So, yan ang isipin natin, di ba, punish. Lalo na yung hindi nila maintindihan yung ano, yung mga wala pang Christ sa heart. So, i-ano mo muna sila, i-deal mo muna sila sa salvation kasi hindi nila maintindihan yon. Tapos, dahan-dahan kang pumapasok dun sa ano, sa salvation. Siyempre, pakibagayan mo muna siya dun sa nalulungkot siya. Sa, eh, sabihin mo, ganyan din ako. Oh. Tapos, dahan-dahan muna silang ipasok na may Christ na nag-love sa kanila at saka gusto ni Christ na magiging anak din sila at saka siya, si Christ na ang mag-heal ng pain, mag-give peace sa troubled heart at saka for a sorrowing heart. So, yun. Ano, huwag mo kaagad sabihin, eh kasi wala ka namang Christ. Oh. So, dahan-dahan lang ang pagpasok. Sabihin mo muna yon kasi mamaya sasabihin niya, bakit ikaw anak ka ng Panginoon? Bakit ganyan din nangyayari sa'yo? Paano kung ganun? So sasabihin ko, God has His plan for me as well as He has also plans for you. So dahan-dahan mong pumasok yung salvation para maging masaya din po siya at magiging mayroon siyang ano, strength to go on at mayroon siyang ano, mayroon siyang kakapitan sa panahon na siya nalulungkot, siya nagkakaproblema, o sa lahat ng challenges sa dumadaan sa kanyang buhay, mayroon siyang Panginoon na kanyang mapupuntahan.
1: Ang galing ano, ang galing Peggy no, na ang i-deal mo na ay yung spiritual concern, ano yung spiritual problem, ano po. Oo. Kasi pag na-deal agad, na-solusyonan agad yung spiritual problem, which is salvation, eh, nagkakaroon ng acceptance. Ano po?
2: Na akala natin, parang minsan iniisip natin na parang, eh, we don't want to sound like so much spiritual. Pero sa totoo lang, we need it. Na unahin mo na yung salvation kahit na, minsan po no, na parang tingin natin ang hirap ibigay sa kanila, ipabahagi sa kanila si Kristo. Pero po hearing from you Nanay, ang galing mo kasi ano, with your experience, kaya mo siyang paikutin doon sa ano, kasi meron kang joy and at the same time, ano, ina-acknowledge mo sa sarili mo na hindi ka naman perfect eh, na yung pagiging sad mo ay ano, kasama yun sa imperfection ng life. That's why kaya mo siyang ipasok.
1: Kasi po ano, tama ano, kasi kapag hindi si Christ ang solution na inoffer natin sa problema, all the other solutions ay parang band-aid lang. Ano po? Okay. Hindi pala talagang healing na mangyayari.
0: Yes,
1: parang pas, ano ba, yun lang. Parang instant relief lang mula sa pain. Pero pag si Christ talaga, eh, healing ang nangyayari. Di po ba? At naranasan niyo yun. Ano po, yung healing na yan. Well, pag sinabi naman kasing healing, hindi ang ibig sabihin wala ng mga pain eh. Pero laging may healing. But the healing comes from the Lord. Ano po? Kaya malalim talaga. Ganun po yung nai-share siya. Wow, grabe kayo. Ano? Grabe natutunan natin kay Pauline.
2: Ay, tayo nagka-Bible study. Pero po, pero po yung ano, kasi di ba like for example, yung sa'yo po, na parang si Paul yan eh, yung may mga affliction, pero tuloy-tuloy siya, di ba? Hindi naman nawala yung affliction niya, kasi kaya nga po meron tayong verse na ganun, di ba? And my grace will be sufficient to you. So parang sa mga PWD, or kahit na po sinong nagdadaan sa pain, whether physically, emotionally, mentally, ay mahalaga po no, ate at ate, na makita natin na yung ano talaga si Christ talaga no, on the cross.
0: Oh, yeah.
2: Tingin mo po sa ikaw po na with from doon po sa simula ng buhay mo, na si pastor po is nawala siya, and then ikaw nagkaroon ng yung sa health mo nag-disintegrate siya, yung tapos bigla pa na nagka-amputee ka, parang sa pag-iisa mo, yung summary po noon, ano po ang natutunan mo doon sa lahat ng iyon na napagdaanan mo?
0: Nawala. Hello? Hello
2: po? Yes, po. Yes po.
0: Nawala po.
2: Hindi po, hindi ka po nawawala.
0: Okay. Ano? Ano po yun? Noong nawala si Pastor?
2: Opo, yung lahat po ng natutunan mo. In summary po, from the time na inalagaan mo si Pastor, nawala siya, okay, and then nag-deteriorate yung health mo, and then now na-amputee ka, and nag-iisa ka na. So, what were the things that you remember na naging okay sa'yo na ito pala, kung bakit pala ito yung buhay ko? Ano po yung ano po yung iyong natutunan?
0: Noong buhay pa si Pastor po, alam naman po natin na hindi kalakihan yung mga love gift na tinatanggap ng pastor. But then, ang bait-bait niya po talaga. Kahit kung minsan galing ako sa school, sabi ko, higa muna ako, sandali lang, kasi pagod na pagod ako, ang sakit-sakit na ng likod ko. Yan, pag sabi ko, sandali lang. Yan, nandun na siya sa kusina, nag-asikaso. Kaya nung nawala siya, isa sa mga bagay is parang magiging independent ka. Nag-iisa ka na lang po. So, magiging independent. At ano, kahit malungkot, dahil na-amputate pa yung paa ko, na-amputate pa. So, ang isip ko talagang, I have to ask strength from the Lord. Nakakayanin ko to. Kasi kahit kinuha na ng Panginoon si yung asawa ko, hindi yon dahilan na mag-backward ako, or ano, magpahinga muna ako sa pag-serve sa kanya. So noong namatay siya, kahit masakit, I told myself, I have to go on. Lord, just help me to go on serving you, kasi wala akong magagawa. Ito ang nangyayari sa akin kahit ngayon, kahit kailangan may mag-assist sa akin, kailangan talaga, I have to go on. So, nag-iisa ako, mahirap, pero okay lang, kasi si Lord, siya ang aking gabay.
1: Wow. Maraming salamat po. Ano, siguro, Peggy, no, request natin si Ma'am Jean na mag-pray, na ipag-pray niya specifically yung mga discouraged sa mga panahong ito dahil sa mga condition, disability siguro, or anumang sitwasyon na naroroon po sila. Could you please, siguro po kung meron kayo naiisip na isa sa mga reflections ninyo, baka po gusto niyong i-share yon and then pray after po.
0: Ako po?
1: Opo, please.
0: Okay. So, isa lang ang masasabi ko, nung namatay si Pastor, I told myself, Lord, this is your will. Mahirap naman at titingnan ko lang siya, laging naghihirap. Kasi 3 years yung nagkasakit siya. So, pag-start ng COVID, yun din talaga ang pagkasakit niya. Sabi ko, hindi na siya maghihirap. Doon sa langit, no more pain. No more sorrow, no more tears. So Lord, kahit masakit sa akin, tatanggapin ko po. Talagang masakit, talagang painful. But I never stayed. Sometimes, mag-cry ako sa banyo kasi parang walang nakakakita. Kasi pag iiyak ako, iiyak din yung mga kasama ko sa bahay. So, yun, pag naliligo ako, ayan. Pwedeng umiyak kasi mawawash off din yung mga luha mo. So, yung marami akong natutunan, marami akong natutunan ka magpakatatag at saka hindi mag-self-pity kasi nandyan ang Panginoon. He promised never to leave us or forsake us. Yung death ni Pastor ay nagbigay din sa akin ng strength kasi hindi na lang laging ganito. Yung laging parang hindi naman yung spoiled brat. Pero parang na-spoil. So, yun. Marami ding pinagdadaanan yung mga kasama kong mga balo dito sa church. Kaya kung minsan pupunta ako, tapos nagpipray kami, pinipray namin yung mga pangangailangan. Mahirap din talaga ang buhay dito sa bukid noon. Minsan, siyempre, ibibigay mo lang yung sa'yo kasi mas nakakaawa kaysa ano mo. Hello?
1: Yes po. Go ahead po.
2: Sige po.
0: Okay. Ano, mag-pray na tayo?
2: Sige po.
0: Ano? Okay, mag-pray tayo. Lord, I thank you for your wondrous grace to each one of us. Thank you that we have a God who is awesome, who is mighty, and always there to be with us, to help us. You promised never to forsake us nor leave us. And you had always been by our side. Thank you, Lord, that through all the challenges that we have been facing, for all the trials, for all the discouragements, for all the pain, the sorrow, Lord, we thank you that we have a God who is just always there, looking at us. You know what we need. You know what we are going through, and that you are always ready to help us. Lord, we pray. We thank you for all the blessings that came, that you sent our way. We thank you for financial blessings. We thank you for the joy of serving you. And we thank you for so many things that you have given to us. Lord, I thank you for this group, for this foundation, God is Able. I know you use this foundation, Lord, to help so many people who are also in need, just like me. Lord, I thank you for this time that we've been together. We thank you that you have been so good. We thank you, dear Lord, for all the benefits. Yes, we may be nothing, but then you cared so much for us. You promised that your grace will always be sufficient for us, and that we pray for those who are also suffering, just like me, Lord. They are also through the same challenges, the same trials, the same pain, the same sorrow, and also in need. I pray, dear Lord, that you will provide for their needs, especially those who have not known you yet as their Lord and Savior. I ask you, Lord, to help me. Use me, Lord, that I may also lead others to your feet, to the saving knowledge of salvation. Lord, I pray that may our lives glorify you each day, and may we be a blessing to each other. May our lives be a blessing to those who are around us. Help us, dear Lord, to live a life that is pleasing to your sight. Lord, we thank you for all these things, and we thank you for this time, for this interview. Lord, I do not know that this will come at such a time as this. But then, Lord, thank you that I could share. Thank you that I could praise your name, even when I am still in pain, in sorrow, and also, dear Lord, in need. Lord, thank you. I know that you will always be there for me. I know that you will keep holding me I know that I can still serve you because I still have this life in me. Lord, help me to be of service to you until the day that you take me home to be with you in heaven. Lord, thank you for so many, many things. In Jesus' precious name I pray. Amen.
2: Amen. Thank you po for the blessing sa prayer. We're blessed. Sige na, nagtatapos na po tayo, Ate Raquel.
1: Oo, maraming salamat po for sharing your story, Ma'am Jean, and syempre for leading us in prayer.
0: Nawala po ako.
1: Okay, maraming salamat po at natapos na naman po ang ating pagsasama-sama.
0: Okay. Dito sa
1: Thank you po. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyo.
0: Thank you very much po.
1: At panunood dito po sa 702-DCAS FEBC. At tayo po ay sabay ang napakinggan sa FEBC Radio TV at napanood sa Facebook Live at sa YouTube channel. Maraming salamat po. Ako si Raquel Camolandong.
2: Yes po. At maraming pong salamat kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinong Pindanagubus. At ako po si Peggy Lotto. At sabayan po nating sabihin sa ating pagtatapos ang From
1: Disability
2: to Possibility. God
1: thank
2: bless
1: you,
2: everyone po. Thank you po, Miss Virginia. Maraming salamat po. So you, blessed. Thank you, Miss Anna.
3: God is Able. From Disability to Possibility.

0: plus one. yung singing group na yung singing group ng FEBC na chordsmen, they wanted to put the ladies in there. Ay, ako yung unang ano, ako yung unang recruit nila. And that's where I started with FEBC also, my ministry as a musician, as a singer, and then go nag ano na nag nag-multiply na siya. So hanggang ngayon ito, hindi na ako masyado kumakanta, sasalita pa rin.
1: Eh, sabi nila, ano ba yung chords mo na yun? Yung po yung singing group na FEBC, panahon pa ni Manuel El Quezon. Yung po panahon yun. Ngayon, Ruben, sa mga, balik tayo sa papuri ulit, saka sa mga inabit mo, ano, iyo. Ano ang, siyempre, una kang narinig sa air nung nagkaroon tayo ng remote broadcast sa UCGS. Ano po? And then, ang sumunod na ano na round niyan, nag-champion ka sa Tagisimik. Ang Tagisimik po, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po ay panlingguhang patimpalak na kung saan may mga contestants. Si Brother Ruben ay isa doon. Meron mo ng weekly champion, monthly, quarterly, and then yung pinaka grand finals. Anong taong ka, Iho, naging champion uli sa Tagisimik?
2: 1981, pero third prize lang ako, Kuya Dave, nung finals. Nakakatuwa kasi ang Tagisimik din ay naging tool para sa isang mga awit na gustong magpagamit sa Panginoon through music na maging papuri singer.
0: Correct.
2: So,
0: correct.
2: Apat kaming finalists kasi nga apat na quarters.
0: Can you still remember the
2: yes,
0: finalists?
2: Yes, ako, Malulan Dazabal, Cynthia Capacete, and Cindy De La Paz, La Canilao.
0: Oh,
2: at si Cynthia Capacete De La Cruz ang second. Ako yung third, fourth si Malu. At kaming tatlo, ni Malu, ni Malu, ni Cindy, at ako, nakusap kami, meron kaming, hindi mo lang GC, pero nakakapag-usap kami, we're in touch.
0: Yeah, talaga. Oh,
2: si Cindy,
0: boy.
2: Si Sendong ay ang aking pang-araw-araw na our daily bread dahil binibigyan niya ng
0: tama.
2: Para sa aking spiritual na pangangailangan. So si Malu ay nagkita kami isang beses at nagkakwentuhan. At ang ganda. Si Cynthia na lang hindi ko nakikita.
1: Pero at alam mo lang, at third ka pala noong 1981.
0: Yes.
1: Pero Reben, ko ako lang ang judge, third ka pa rin.
2: Yes, Kuya Dave, yes.
1: No, Reben. pero tinan mo naman, ano, ha? Yung iba ko minsan, binabatay natin sa dapat, yung everyone is jockeying for the top, that we know, ano po, bahagi ng human nature yan. Pero ano man ang inyong... naging antas, ano po, mga manonood, mga tagapakinig, tandaan ninyo, tulad ng kapatid na Ruben Laurento, who would have thought na ang kabataang ito, na unang umawit, una ko narinig, siyam na taon, 1979, so by extrapolation, 1970 siya pinanganak, ano po. Ngayon, sipin ninyo yung kanyang naabot mula sa pagiging contestant noong 1979 hanggang sa naging bahagi siya ng 1981. Ngayon ay kung saan-saan panig ng daigdig siya naglalakbay, lalo sa kontinente ng Asia. Ano po, pag-uusapan natin yan next Saturday. Huwag po kayong mawawala and don't miss the program this coming Saturday, sapagkat pag-uusapan po natin yung mga paglalakbay ng kapatid na Ruben at pati ang kanyang professional accomplishments. Ano po, pati ginagawa niya ngayon. At ang ibig na sabihin ni ano man ang inyong maging ranggo sa buhay, magagamit kayo ng Panginoon. Tinan nyo si Ruben, magandang halimbawa, ano po, na basta ang nakikita ko, nararamdaman ko sa kanya, ibinibigay niya yung lahat, yung buo niya para sa Panginoon, at ang Panginoon ang gumagawa sa likod ng eksena. Kaya kung ano siya ngayon, kung ano ang kanya narating at mararating pa,
0: correct,
1: ay bunga ng ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakakapagpala ang buhay ng ating kapatid na Ruben. Ano po? Mas gusto mo ba tinatawag ka Ruben o Ruben? Dalawa na rin.
2: Ano po, hindi po masakit sa tenga ko yun. Po yung pareho.
1: Siyempre.
2: Ruben, kasi Nung elementary hanggang high school, Ruben ang tawag sa akin.
1: Ay,
2: Ruben.
1: ganun
2: Kahit
1: pala.
2: ano po, Ruben. Mga Amerikano, tinatawag, syempre, tinatawag ako ng Ruben. Ganyan.
1: Okay.
0: Yeah, right,
2: Kasi
0: right.
2: na lang yun.
0: Right.
2: Pero wala po akong ano dyan, wala po akong preference. Wala
1: Okay. Ngayon
2: pangalan.
1: ba, iho, na, ngayon, nakikita ka namin sa screen ngayon. Nasa Pilipinas ka po ba ngayon?
2: Opo, nasa bahay lang po ako.
1: Nasaan ka ngayon,
2: Polo
1: anak?
2: ngayon. Antipolo.
1: Okay. All right.
2: Palabulubunduking probinsya ng, well, syudad na pala.
1: Tama, maganda yung Antipolo.
0: Yeah, that's right, that's
1: isa
0: right.
1: sa mga pagagandang lugar sa Pilipinas. Siya, kaya kung di pa kayo nakararating na Antipolo, tayo na sa Antipolo.
2: Antipolo.
1: At doon maligo tayo. Ano po? At nakakatawa ito si Brother Ruben. Kahit
0: yeah, that's
1: na
0: true.
1: Saan siya nakarating, ano man ang kanyang na accomplish sa buhay. Aba, hindi simple yung mga entablado na kanyang tinuntungan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pangkaraniwang mga awit ang kanyang nakasabay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi basta-basta na word ang kanyang tinamo. At tingnan nyo naman, ano po, marami ang hindi maaabot yung mga antas na yon. Eh, batang-bata pa ito si Brother Ruben, eh, napakarami na yung mga naabot at mga naaabot pa. Ruben, you truly
0: yes.
1: radiate the love of God at nakikita namin ito sa, ano, sa iyong buhay. Ano po?
0: I'd like to add about yung history ng Tagisimig, no, just for a short time. Doon kasi sa Tagis, nakikita natin, champion ka man o hindi, pag ginamit ka ng Panginoon, gagamitin ka talaga if you make yourself available.
2: Amen.
0: And in spite of your ability, sometimes it's more of the availability rather than the ability. Ito sila, silang apat na i-mention ng apat, Cindy Capacete, Ruben, and then si Malu. These people ay ginamit talaga ni Lord sa Panginoon. Ang Tagishimig kasi, Dave, nandito ka na sa Amerika noon eh. Ang nangyari noon, pag nag-champion ka sa Tagis, automatically, papuri interpreter ka.
1: Ayun.
0: Papuri interpreter ka. Pero silang apat, naging interpreter ng papuring champion o hindi, di ba? Dave, you remember Malu Landazawal was the very first recording na ginawa mo. Ikaw pa na gitara. Wala pang papuri nun.
1: Mm-hmm.
0: Yung ang tanging alay ko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ikaw ang naggitara. Wala, hindi pa nagumpisang papuri recording artist sa Malu
2: Landazawal.
1: Right,
0: and then si Cynthia has been recording, and lately I think mayroon siyang anak na napakagaling kumanta.
2: Yes, I yes.
0: Yeah, I forgot the name. It's babae eh. Ang galing kumanta, awardee din yata siya. So
1: wow.
0: So these are the times na you'll never know if you make yourself available sa ministry, the Lord is going to use you, and then your heart is right and pure before Him. He's going to use you. Well, glory to God. Ako, napakaganda naman ang ating pinag-uusapan, mga victories in the Lord, no? So, mga kaibigan, ay nako, huwag kayong bibitaw. Dahil mayroon pa tayong 2 linggo pag-uusapan natin more of Ruben Laurente. But sa ating mga tagapakinig, just take note po, ipagsabi natin ang programa ng 702DZAS. At ganun din, include our program, We Can Do It. Kasi ito po ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEDC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan din na ang aton mga kasimanwa sa Coronadal, South Cotabato. Mamati ka mo sa DXKI 1062 kada Miyerkules ang hapon alas 5:30. Madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon kada Miyerkules. Well, time is up, Kuya Dave. So, it's time for us to say goodbye. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ito po ang inyong kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. kasama si
1: Day Marcelo po, gusto ko lang sabihin kay Kuya Ruben, salamat gid kaayo sa imo iho ha. At kay din kay Ate Maru. At maraming salamat sa ating engineer sa control, Shekinah Abalon. At sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay sa ating palatuntunan. We know you have choices. Kaya pag nanonood po kayo, nakikinig, maraming maraming salamat po. Tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin yan. Ano man ang ating antas sa buhay, gagamitin tayo ng Panginoon. Basta mahalaga, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Kaya sabay-sabay tayo bago tayo magwakas ng lubusan. Pagkasama natin ng Panginoon sa ating buhay, anumang pagsubok, anumang hamon, kakayanin yan sapagkat sabay-sabay Kuya Ruben, Ate Maru, and our audience with the Lord,
0: we can
1: do it!
0: Woo! We'll see you again next week, mga kaibigan. God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Nanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin para sa ating minamahal na bansa at ekonomiya. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming minamahal na bansa at ekonomiya. Tumudulog kami sa inyo ngayon na may puso para sa aming bansa at ekonomiya. Kinikilala namin na kayo po ang pinagmulan ng lahat ng provisyon at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Sabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo, ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho. Inihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain maging ng mga namumuhunan, at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga mahihirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa, at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan, anuman ang aming pagkakaiba, upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ng aming hiling o iniisip. Dalangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
3: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
3: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Gabrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Purihin ng Panginoon kami pong lahat ng mga kaagapay ninyo dito sa Far East Broadcasting Company ay buong pusong nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay ninyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik, pagsuporta at pananalangin para sa ministeryo ng Panginoon dito sa FEBC. Sumain niyo mga kaagapay ang pag-iingat at pagpapala kasama na ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay at sa ating pamilya. Bago lamang po tayo magpatuloy, nais ko lang patuloy nagbatiin ang ating mga kaagapay at kamanggagawa sa Panginoon. Nais nating batiin ng happy listening ang ating kaagapay na si Brother Engineer Romeo David. Ganun din ang kanyang anak na si Engineer Romar David dyan po sa abroad na nakasakay ngayon sa barko. Dyan po siya nagtatrabaho. Happy listening din kay Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Brother Leo Abisamis at anyong buong sambahayan. Nais ko lang din batiin ang aking bunsong anak na si Aaron Ezekiel Llobrera ng isang maligayang kaarawan. Anak, happy birthday! Maraming salamat sa Diyos sa iyong buhay paglilingkod sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bilang iyong daddy, ako ay proud sa iyo anak. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon at pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Happy birthday, Aaron Ezekiel Llobrera. At sa ating pong pagpapatuloy, kaagapay, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito. Para sa iyo to, kaagapay, Jesus from Papuri 40th Anniversary Album.

0: Amen. Siya ay si Jesus. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Sa gabing ito, ang ating tatalakay ni isang napapanahong paksa. Ito ay tungkol sa kabigatan ng tao at solusyon ng Diyos. Ang ating paksa ay pinamagatan nating Human Affliction versus God's Resolution. Basahin po natin ang nakasaad sa pangalawang Korinto, kabanatang 10, sa mga talatang 4 hanggang 6. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kapag lubos na ang inyong pagsunod, nakahanda kaming parusahan ng lahat ng mga ayaw sumunod. Sa New International Version, 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 6, Paul said, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete." Now, we will study about three important things, three important words in these verses. Number one, in verse 4, the word is strongholds. Ito yung mga kuta ni Satanas sa buhay ng tao. Yung mga kinasanayan ng gawin ng tao, yung mga bagay na mahirap niyang alisin, katulad ng mga masasamang bisyo at masasamang kinagawian. Secondly, in verse 5, the word is arguments. Ito yung mga maling pangangatwiran ng tao, mali na itipilit pa at ginajustify pa. Ang nakalulungkot nito, kaagapay, dito papasok yung mga pag-aaway-away, pagtatalo-talo hanggang sa mauwi sa sakitan. Alam mo, kaagapay, ang isang mahirap na kalagayan ay yung ikaw ay maraming kagalit. Ito ay mabigat sa kalooban, tama? Kaya ang lagi kong paalala sa mga kapatiran natin ay ganito, kung hindi mo rin lang ikamamatay, palampasin mo na. Okay? Thirdly, in verse 6, the word is pretension. Mga kaisipang walang pagtitiwala sa Diyos, lack of trust. Kaagapay, ito yung mga bagay na hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos at labag sa kanyang kalooban. Ito yung mga pagkakataon ng buhay mo na tila bagang sinasabi mong hindi mo kayang panampalatayanan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Madalas dito umiikot ang buhay ng tao, mga maling kinasanayan, maling pangangatwiran at maling kaisipan. Kaagapay, kung babatayan natin ang ating sarili, makikita natin ang mga bagay na ito at dito nabubuhay ang marami. These things are the worldly human affliction, strongholds, arguments, and pretension. Sa gabing ito, pag-aralan nating mabuti, isa-isahin natin. Let us study one by one. First, strongholds. Kaagapay, kapag sinabing strongholds, may dalawang bagay tayong makikita. Two things. Number one, bandages. Ito yung umaalipin sa tao. Ano-ano po ito, Pastor? Pakinggan mo ito, kaagapay. Maaring ito ay kahirapan, maaring ito ay kabiguan, maaring ito ay karamdaman, maaring ito ay kayabangan o pagiging palalo, at maaring ito ay kasalanan. Ulitin ko, ito yung mga kuta ni Satanas sa buhay ng tao. Sa makatuwid, kinasanayan na laging nararanasan at nangyayari sa buhay ng tao. At kung hindi ka lalaya sa ganitong kalagayan, kaagapay, magiging bahagi na talaga ito ng buhay mo. Kawawa ka naman. Pakinggan mo ito, kapag sinabing bandage, alipin ka na. mahirapan ka na talagang makawala. Bilanggo ka na nito. At ito ang gusto ng Diablo. Ang kaaway natin ang alipinin tayo sa pamamagitan ng mga masasamang bagay. So number one, bandages. Number two, demonic manifestations. These are the appearances of demon. Ano-ano naman po ito, Pastor? Pakinggan mo ito kaagapay. These are hatred o galit, demon possession o nasasapian ng masama, negative thinking o mga maling kaisipan, carrier of anger o mapagtanim ng sama ng loob, disloyalty o kataksilan, rebellion, jealousy o pagiging mainggitin. Kasama rin sa mga demonic manifestations kaagapay ay ang mga sumusunod: cults, occultism, fortune telling, suicidal, and death. Kaagapay, ito ang mga bagay na gustong mangyari ng kaaway o ng Diablo sa buhay natin. These are the human afflictions. Ito yung mga taong walang Diyos sa buhay at hindi nila namamalayan na ito na pala ang kanilang kalagayan. Sadyang mapanlin lang ang Diablo. Hindi mo ito basta-bastang mahalata. Subalit may laging panlaban ang ating Diyos, kaagapay. But God's solution is, say it with me, my God is powerful. Basic theology about the power of God, a powerful God. In Romans chapter 8 verse 31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Ephesians chapter 6 verses 10 and 11, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kagapay, ito yung mga practical applications. Kailangan matapos na ang bandages o pang-aalipin ng kaaway sa buhay natin. Kailangan matapos na at mahinto na ang mga demonic manifestations sa buhay natin. Kawangis ka ni Jesus, kaagapay. Kaya kailangan makita ang isang sariwa at maaliwalas na mukha, maaliwalas at payapang buhay. Magningning ang mukha ni Kristo sa atin. Mukha ng Kristiyano, laging sariwa. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo nakikinig ngayon, kung meron man, mas bagay sa'yo ang masaya at payapang mukha. Amen. So ang unang tinalakay po natin ay stronghold. Secondly, arguments. Ito yung mga maling pangangatwiran, baluktot mga twiran, kumbaga. Negatibong mag-isip, ito yung mga taong maraming kasi sa buhay. Kasi wala akong time, kasi wala akong pera, kasi hindi ko kaya, kasi wala ako sa mood, kasi naiinis ako. Napakadaming kasi sa buhay. At ang nakalulungkot, kaagapay, napakadami din kasi sa pagsiserve sa Lord. Ang daming argumento sa isip at puso niya. Pwede mong sabihin, eh pastor, ganito na talaga ako eh. Kapatid, tanggap ka na namin. Ganyan ka na talaga. Subalit, wag mo sanang kalilimutang anak ka na ng Diyos ngayon. Kaagapay, pakinggan mo ito. Ang totoo niyan, ikaw ang nagpapabigat sa sarili mo. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon, kung meron man, bangon na, tumayo ka na. But again, God's solution is, say it with me, my God is loving. Basic theology about the love of God, a loving God. Psalms 146 verse 8, the Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Proverbs chapter 8 verse 17, I love those who love me, and those who seek me find me. John chapter 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kagapay, Ito yung practical applications. Bangon na. Wala na dapat kasi-kasi. At ang puso ngayon ay kasigla-sigla. Amen? Be positive. Iwasan ang argumento. Huwag maging negatibo. Kagapay, baka nakakalimutan mo kung sino ang Diyos mo. Amen? Tapusin na ang pagiging pusong mamon o pagiging matampuhin. Face out na yan. At higit sa lahat, bawal ang laging nakasimangot. Amen ba? Sa mga medyo nakakatanda, naalala mo pa ba kaagapay kapag nakatanggap ka ng love letter noong araw? Ang nakalagay sa harap ng envelope ay smile before you open. Alam mo ang uso ngayon, hindi na pusong mamon kundi pusong putok. In short, pusong basag. Basag sa mga bagay na ninanais lang natin. Basag sa mga pansariling hangarin. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, sabay ka na sa uso. Amen? First, strongholds. Secondly, arguments. And thirdly, pretension. Pretension means affectation. Lagi kang apektado. Sa lahat na lang ng pangyayari, apektado ka. Listen to this. The root word of pretension is tension, pressure. Ito yung mga taong lahat na lang pinoproblema kahit hindi na sa kanyang problema. Ito yung taong namamakyaw ng problema. Mahirap nito, pati kasuotan ng katabi mo, pinoproblema mo. Kesyo ang sinasabi, naiinitan ako sa suot mo. O diba? Yan ngang may suot, hindi naiinitan eh. Tapos ikaw naman ang namumblema sa kanya. Lagi na lang galit, high blood, yung mukha lagi na lang nakakunot. Sabi nga nila, kalma lang, baka may stroke. Ito ang matindi, sa loob ng isang araw, kung ngumiti, kalahati lang. Why? Kasi walang tiwala sa Diyos, hindi niya kilala si Lord. Lagi niyang pinoproblema, mga material na bagay, pera, gadgets, kasama ang kinabukasan, pangangailangan, at marami pang iba. But again, God's solution is, say it with me, my God is provider. Basic theology about the provision of God, Jehovah Jireh. Genesis 22 verses 7 to 8, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes my son, Abraham replied, the fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Matthew chapter 5 verse 45, that you may be children of your Father in heaven. He causes his son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Acts chapter 14 verse 17, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. Kaagapay, ito yung practical applications. Alam mo ba, sa totoo lang, di ka nagkukulang. Yung kalagayan mo ngayon, maaring may itinuturo lang ang Panginoon. Iniyahanda ka lang niya. Subalit ang nakalulungkot, imbis na matuto ka at ihanda ang sarili mo, alam mo ang ginagawa mo? Nagmumukmuk ka at wala kang tiwala sa Lord. Naghahanap ka ng masisisi sa naging kalagayan mo. Minsan naman sinisisi mo ang iyong sarili. Kaagapay, ito lang naman ang sagot dyan. Mateo kabanatang 7 talatang 7, 'di ba? Humingi, humanap, kumatok. At pag itutuloy natin sa verses 8 to 11, for everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Which of you, if your son ask for bread, will give him a stone? Or if he ask for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Nakakita ka na ba ng anak na humihingi ng pagkain sa magulang niya na nagmamakaawa? Na parang ganito, "Nay, tay, maawa ka sa akin. Parang awa niyo na, pakainin niyo ako." Di ba minsan siga pa tayo, "Nay, gutom na ako, ano ba ulam dyan?" Alam mo, ang problema ng tao, di niya lubos kilala ang Diyos, ang kanyang amang nasa langit. Galante ang tatay natin sa langit. Di ka pa humihingi, nakahanda na niyang ibigay sa'yo. Kung hindi galante ang tatay natin, hindi sana ganyan ang itsura ng katabi mo. Amen? Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon, "Oo nga, mukha kang mayaman." You know what? These three negative things, strongholds, arguments, and pretension, are against the knowledge of God. Hindi ito sa Lord. Hindi ito pwede sa Lord. Sa makatuwid, hindi rin ito bagay sa'yo. Dahil ang bagay sa'yo ay buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na payapa at matagumpay. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At dyan tayo magtatapos kaagapay sa ating tinatalakay patungkol sa ating paksang pinamagatang human affliction versus God's resolution. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kung mayroon tayong katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Muli, binabati natin ng happy listening si Sister Marites Ortega Agahan, Sister Abby Dailo, Sister Maria Cristina Aquino, Sister Gladimay Manjares Alfino, Sister Telma Manjares, Nanay Biring Marquez and Pastor Pablo Marquez, Sister Leia Marquez, Sister Christine Gallego, Sister Julieta Marquez, Sister Nora Cancela, Sister Lillian Guerrero, Sister Corazon Holandes, si Mami Auring Sumulong. Maraming salamat sa inyo, Mami Au, sa iyong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa ministry ng FEBC. At maraming salamat po sa lahat ng patuloy na kasama namin mula noon hanggang ngayon. Mga kaagapay, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po ito sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko, o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo, o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God. And Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of this system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalinan.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agap!

0: niniwala ka na doon. No, pinapaniwalaan mo na siya. So para halimbawa 'yon, no, dahil sa ano, malas daw siya, ganon. So hindi ano, so nagbunga 'yon ng maring nagbunga ng isang kasinungalingan na hindi ako katanggap-tanggap sa tatay ko.
1: At
0: Ngayon meron siyang inadapt na behavior na uy, pagka ano pala, pagka umiinom ako, ano, tanggap ako ng tatay ko. So a-adapt ko 'yon dahil dito lang sa pamamaraan na ito tanggap ako ng tatay ko. No? Tapos yung ano, isang nakita din natin na unhealthy behavior, yung ano, very ano, may controlling behavior si ano, si Sinitan, na ano, hindi siya marunong tumanggap ng mali, no? Kailangan patunayan ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo na tama ako. Kailangan ako yung laging tama. No?
1: And
0: Tapos
1: that's
0: there's so much, isa pa yung ano, I'm sure there's so much anger din sa puso ni Nathan, tapos yung ding kinwento niyang ano, mga addictions niya. So
1: Like
0: all of these unhealthy behaviors, no, tinuturo lang tayo dun sa ano, pinag-uugatan nito, which is the father wound. No, magandang tanong para sa ating mga listeners, no. Magandang tanong, meron ba akong unhealthy behavior, no? So ito yung magandang tanongin sa ating sarili. Ano yung ginagawa ko ngayon? Ano yung ginagawa ko ngayon para protektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan? Yeah.
1: Ano? Anong ginagawa ko? So, it can be any
0: Anong
1: kind of addiction.
0: Ano yung ginagawa ko ngayon na ang motivation noon, pinoprotektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan?
1: Okay. So, I would say, yung kukunin ko lang halimbawa ni Nathan, yung addiction niya with pornography, yung kailangan controlled niya yung sitwasyon. Siya yung tama, hindi siya palaging mali. Tapos yung anger din niya, and you would say yung kailangan, o kaya mga bisyo niya, bisyo na approve ng tatay niya. So these are
0: so
1: effects.
0: Halimbawa, yung ano, bakit siya umiinom? Kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya mula dun sa pain na yung tatay niya, ayaw talaga ng tatay niya sa kanya.
1: So parang para matanggap akong tatay ko, iinom ako ng alak.
0: Kasi
1: Para
0: ayaw ko yung pain. Ayaw ko yung pain ng rejection.
1: Okay. Sige.
0: So
1: Grabe ang...
0: so sa pamamagitan nitong pag-inom ko, tanggap ako, feeling nafi-feel ko tanggap ako ni tatay.
1: At
0: So I don't
1: napapacify. Papacify yung hurt, na papacify yung feeling not heard. Sinabi yun ni Nathan kanina at the beginning, hindi ako nakikita. So, gusto ko pang dagdag na tanong, ano, Nathan, ito yung mga ginagawa mo, outward na effects na nakikita, pero ano yung nangyayari sa loob? Ano yung nangyayari dun sa puso mo at isipan mo?
2: Actually po, sobrang broken. Kasi what haunted me the most na sinabi niya po sa akin when I was a child is yung mga salita na sana nung bata ka, sana pinutok na lang kita sa kumot. Or yung word niya na sana nung bata ka, inipit na lang kita para namatay ka na lang. Na laging nandun yung question na worthy ba talaga ako to be loved? Not just my father, but it affects my relationship with other people. Na nahirapan akong makipag-interact or mag-build ng relationship with other people. Para ang gusto ko lang kasi is, ang gusto ko lang maging kaibigan na nung time na to is ano, yung ako lang yung tama. Yung ako lang yung napapakinggan kasi nandun yung wound ko ng voiceless. Gusto ko ako lang yung papakinggan mo. Dapat ako lang yung attention mo, yung ganun. Gusto ko ako lang, nasa akin lang yung attention mo. Na later ko na lang nalaman na ganun.

0: pala yung effect nung naging wound ko nung bata. Especially, I made a vow na pag lumaki ako, nagkaroon ako ng sariling family, hindi ko gagayain yung father ko. But on a sense na I failed to be that kind of a father. Yung anger niya, yung pamamalo ng anak is nagagawa ko rin sa baby ko when started ng 2 years old, pag makulit. So napapalo ko din. Andun yung brokenness na hindi ko maintindihan kung ano yun. And then yung pain na yun is yun din yung nabibigay ko sa ibang tao, lalo na rin sa partner ko, na sila lagi yung sinisisi ko na sila yung mali. I never accepted na ako yung mali, na ako yung may problema. Lagi ang thinking ko sila yung mali, hindi ako. So, ganun po yung naging thinking ko or yung naging effect po sa akin inside.
1: So, these are the wounds, the effect, not only outwardly yung mga ginagawa mo, pero inwardly, ganun ka sakit and broken yung heart mo. So,
2: Carmen, ano, singit lang ako, no? Yung binanggit ni ano ni Nathan yung nagdeklara siya ng isang pangako of vow,
1: vow,
2: no?
1: Oo.
2: Yun sa lingwahe ng Living Waters kasi ang tawag natin doon inner vow. Maring hindi natin binigkas pero sa puso natin sinabi ng puso natin na ano na bago ako nagtuloy, yung inner vow kasi, ang ibig sabihin nun, ito ay isang pangako o commitment na ginawa mo sa sarili mo na ang purpose nun ay kaya ako ginagawa itong pangako na ito o commitment na ito ay para hindi na ako masaktan. So yung diniklarang pangako ni Nathan, no, ay ano, pag nagkapamilya ako, hindi ako gagaya sa tatay ko. It looks good on the outside.
1: Yeah.
2: Pero ang dynamic nitong vow na ito at base rin sa mga na-encounter nating mga participants sa Living Waters. Ang effect ng vow na 'yan ayan, bumabalik sa iyo.
1: Kaya
2: bumabalik sa iyo.
1: Nagagawa niya yung ginagawa ng tatay niya.
2: Yeah, kung ano yung kinamumuhian mo dun sa taong hindi mo mapatawad, eventually gagayahin mo din. Ginagawa mo na siya.
1: Wow. Yeah. Kaya,
2: oo.
1: We should not make a vow.
2: Oo. Yun. Even if it sounds ano, good. No?
1: Oo nga.
2: Yun. Pero talagang babalik yan sa'yo. So mamamatay lang yung effect ng vow na yan pag dinala natin kay Jesus yan, no?
1: Wow, that's so beautiful yung, I mean, yung beauty na pag binigay mo kay Lord, kay Jesus, ay yung vow na yon will be broken. Tanong ko ngayon sa'yo, Nathan, paano ka nagpunta sa Living Waters? Paano yung finally, I need help? May ganun ba? May dumating sa buhay mo na
0: yes
1: ganun?
0: Yes po. Before po kasi, I was reached out 2013. I was became born again Christians. Naging active ako. And then 2017, bumalik na naman po ako sa old self ko na disconnect po ako sa church and then sa community. And then bumalik po ako sa pagiinom, mga ganyan. And then nagkasakit po ako. Moving forward, nagkasakit po ako started ng 2024. So, na-diagnose po ako ng kidney chronic disease stage 4. And then, kahit na-diagnose na po ako, tuloy-tuloy po rin po ako pag-iinom. Ginagawa ko pa rin yung mga bawal. And then, way back 2025 po, nandun na po yung feeling na pagod Lord, pagod na ako, ayoko na. Andun na po ako sa moment na pinagplaplanuan ko kung paano ko hihiwalayan yung fiancé ko. And then yung baby ko, iniisip ko kung paano ko sila papauwiin sa probinsya. And then magkukomit na ako ng suicide. Kasi gusto ko na magpakamatay nun eh. Yun na yung gusto kong gawin. Para, ano na siya, siguro po 1 week ko na siya pinaplano. Tapos for some reason, lagi ko pong napapanaginipan yung or nakikita ko sa panaginip yung kaibigan ko. Na nung time na hindi ko pa po alam kung anong meaning nun, ba't yun yung pinapakita sa akin ni Lord. Kasi yung kaibigan ko muna to is my accountability partner since 2013. So, lahat ng problema sa kanya ko sinasabi. And then, madalas ko na po nakikita yung mga post niya about kay Lord sa Facebook. And then, for some reason, chinat ko siya na sinabi ko sa kanya yung situation ko na andun na ako sa suicidal, tapos gusto ko na magpakamatay. And then, sabi niya, bro, usap tayo. And then, nung nag-usap po kami, in-invite niya ako dun sa church namin, sa church which is si Favor. And then, that was November 2025. And then, December po, nag-open na po yung program nga po ni Living Waters, which is ang tawag po sa amin sa Favor, is Favor and Free. So, dun po ako na, dun niya po sinabi sa akin na mag-sign up ako. And sobrang ano rin po, sobrang blessing nung nangyari. Kasi actually, I was also put on waitlist. Na waitlist po ako. Na waitlist
1: okay.
0: Po. Parang inisip ko, hindi na yata ako makakapasok. Tapos sobrang grabe po talaga yung grace ni Lord sa nangyari. Kaya po napunta ng program ng Living Waters.
1: So, paano ka nakapasok? Kasi waiting list ka. Yung
0: waiting
1: list na yan.
0: Ang nangyari po is, nagkaroon po ng open kasi nga may mga leaders pa po na dumating or na-invite po ni Living Waters para mag-serve. And then, yung blessing po doon, nag-start po kasi kami doon sa group. Tatlo po kami na participant and then dalawang leader. But what happened po is ako na lang po yung nag-proceed. So, solo po ako sa group ko.
1: Okay.
0: Dalawa po yung nagbi-minister sa akin. Ganun po yung nangyari.
1: Sige, sige. Bibitinin natin yan. Pagbalik natin, Nathan, share with us ano yung ginawa ni Lord sa iyo, para sa iyo, during that, pinasolo ka niya dun sa group niyo, ah. Dalawa nag-minister sa iyo. Actually, tatlo.
0: Oh.
1: Kasama si Holy Spirit.
0: Kasama sila.
1: Oo, sige. Stay with us pa rin, mga kaibigan. And again, we do want to invite you on November 7. Ah, ulitin lang namin. Pakilagay na sa kalendaryo para makita niyo po kami ni J-Car live sa gawain natin yan. November 7. And that's a whole day from 8 to 5 or over 6 ng gabi. Stay with us po!
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Ito ang 702 TZAS.
5: 702 TZAS.
4: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media.
6: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Again, ito po ang inyong programang sa panahon ng paghilom. Just in case, bago lang namin kayo nakakasama, ang programang ito ay hatid sa inyo, hindi lang po ng DZAS, lalo na po in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. And ito po ay tuwing Sabado, 9:30 ng gabi hanggang 11. And just in case na miss out nyo yung iba naming episode, yung mga past episodes, pwede nyo pong bisitahin ang website ng Living Waters Philippines at makikita nyo po yung mga dati nating mga na-air na programa, na episode, I mean. Okay, so kami po ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako naman po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest na si Nathan. Okay, Nathan, yung iniwan nating tanong kanina, kanina bago tayo nag-break ay ano, tell us about ano yung naging Jesus moment mo? Anong naging itsura nung healing ni Jesus sa'yo?
0: Yung naging ano po sa akin, naging Jesus moment is on a small group. May vision po na pinakita sa akin si Lord. Wherein, dun po sa vision na yon is binalik po ako ni Lord sa pagkabata ko. And then, nasa loob po kami ng bus. And then, si Jesus Christ po yung nagdadrive ng bus. Ako po yung bata doon na joyfully, nakaganon lang po yung kamay ko, sa waving my hand joyfully doon po sa labas ng bintana. And just singing, praising the Lord. And then, habang dinadrive po ni Lord yung bus, bigla pong tumigil yung bus. And then, nung pagtingin ko po sa kanan ko, may nakita po akong bus stop. And then sa bus stop po na yon, nakita ko po dun yung fiance ko and baby ko. And then, binuksan ni Lord yung pintuan ng bus and then tinawag sila ni Lord na pumasok sa loob ng bus. And on that moment po, pagpasok po nila, umandar na po yung bus and then habang nagdadrive si Jesus Christ, kami po is joyfully singing lang, praising the Lord, na wala po talaga kaming as in problema. Ganun po yung nangyari. Just a moment with the Lord. And on that moment, I understood na hinihil na pala ni Lord, na Jesus Christ is healing my past, my childhood past, and redeeming my future. And not just yung future ko lang yung nire-redeem niya, but also my sonship. Na yung bata na unwanted, not deserve to be loved, is already loved, and being seen by the Lord, na kahit nawala na akong kailangan gawin para mahalin ako ng Panginoon. But nakita ko doon na anak, mahal na mahal kita. So, yun po yung naging moment ko po nung time po na yun. Na sobrang inayak ko po talaga nung small group ministry na yun.
1: So, gusto ko lang iklaro, you're saying na before ka mapunta rin sa Living Waters, sa gawain ng favorite church with Living Waters, you're saying na yung relationship mo with God the Father, with Jesus, ay ano, associated with the kind of relationship na sa'yo ng iyong biological father. Would you say na because of this, kaya kahit na naging Christian ka noong 2013, nag-backslide ka pa rin noong 2014, tama ba? Na parang,
0: ako, ganun po yung nangyari.
1: Ano ba yung tingin mo noon kay God the Father or kay Jesus?
0: Actually, back then po, wala pa po ako nung mindset na ganito na may yung regarding sa Father's love, about sa wounding. I was just like a son na just obeying kung ano yung sinasabi ni Lord or yung gustong gawin ni Lord sa buhay ko, and just discipleship, and then share the gospel sa mga kapatid ko and sa family ko. Way back, yun lang po yung thinking ko nung na-reach out po ako eh. Wala pa yung ganitong klase ng mindset na may ganito pala. May wounding pala.
1: Mm-mm. And hindi mo naman ito, parang itong mga sugat na ito, hindi mo naman in-associate na ganito kasi si God the Father, pinabayaan niya ako.
0: And yung nangyari po kasi is laging may conversation ako kay Lord na, Lord, last one na lang to. Last one na lang na magiinom ako ngayon, tapos bukas hindi na. Ganon.
1: Okay.
0: Or ngayon ko lang nare-realize na parang galit din ako sa naging situation ko. Nagalit din ako kay Lord na bakit ganon yung parents ko. Ganon yung father ko, laging galit sa akin. Tapos yung mother ko is passive. Inahayaan niya lang na ganon yung gawin. Tapos andun yung word na malas. Bakit sa dami-dami ng pwede mong ibigay sa akin is bakit sakit? Bakit sakit pa? And just to give din the viewers nung ano is before I start ng Living Water program is nag-progress yung sakit ko, na-diagnose ako ng stage 5 CKD. So yun na yung end last stage ng kidney chronic disease na kailangan mo ng magpa-dialysis. So yun, parang may battle pa rin na nangyari na binigyan na nag-progress yung sakit ko para hindi na ako mag-go sa Living Waters, but I just obey God na tuloy-tuloy pa rin.
1: So, ano, are you, nagda-dialysis ka ba ngayon?
0: Right now po, Ate Carmen, nan-dialysis po ako.
1: Oh, wow.
0: But andun na po ako sa seeking na ng, ano, seeking na ng operation para mapa-operate na po na malagyan na po ng access for dialysis. But not, I'm not doing it because the Lord is telling me to do. But it's dun po sa worldly natin na pag may sakit ka, kailangan mong pumunta ng doktor. So it's like a system na, okay, may sakit ako, kailangan kong gawin to. But on the other side, spiritually, I am believing that the Lord will heal me, na hindi ko na kailangan gamitin yung access na yon na mag-dialysis because the Lord will already heal me before ko pa gamitin.
1: Panalangin natin yan, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. So at least ang kahit na medyo nagalit ka rin kay Lord, pero now you are more closely kumbaga connected with the Lord.
0: Yes po.
1: So anong curious ako, anong teaching sa program na inatenan mo, yung flagship, anong teaching doon yung nag-speak sa'yo ang Panginoon? Aside dun sa may nakita kang vision, pero ano yung teaching?
0: Yung sa teaching po talaga ng ano, ng Father's Love din sa chapter po na yun, kasi dun, parang dun ko na na-introduce yung, or dun ko na nalaman na eto pala yung reason kung bakit pala ako ganito. Dito pala siya nang gagaling. And then yung sa chapter po ng unforgiveness.
1: Okay.
0: So, na may winiway pala, may dinadala pala akong ganong kabigat na baggage. Na when the time na nirelease ko yun is, andun po yung peace na, and peace and worry, nawala po yung worry, nandun lang yung peace. And then kahit na nandun yung mga wounds na yun, iniisip hindi na yung part na sobrang sakit, but I'm seeing it as a blessing.
1: So titik kung how compose ko lang, paano mo ngayon nakikita na si God ang iyong tatay talaga? Na learn mo rin naman ang mga bagay na on forgiving your father, your biological father. Nakita mo that God the Father is fighting for you. So how do you see God the Father now sa buhay mo?
0: Sobrang blessing po, in kasi I see him now that sobrang graceful niya sa life ko. That even sa lahat po na nangyari, he still lead me on Living Waters just to be healed and magkaroon ng family and community, which is I am her, na it's okay na magkamali because the Father loves you. Na hindi mo kailangan mag-perform just to be loved or seen. And then nandun na po ako sa part na ano, na yung pagiging graceful niya is nagbibigay sa akin ng abundance, kumbaga peace and love sa sarili ko. Na even, kasi may mga instances po na pag nagpapacheck up ako, yung doktor nagugulat eh. Na sure ka ba? Walang symptoms na lumalabas sa'yo. Parang nagtataka po sila sa situation ko kasi talagang very critical yung situation ko. Pero sa sakit ko walang lumalabas na symptoms. Doon ko nakikita yung grace ni Lord or yung favor ni Lord sa life ko, na walang, hindi ako nagmamanas, hindi ako nanghihina, para po akong pumayat lang pero walang sakit. Ganun po yung situation ko. And then kung paano siya mag-provide, nagugulat ako na pag may problema dumadating is ba dumadating yung problema pero andun yung peace na hindi mo na kailangang alalahanin yan kasi bahala na si Lord dyan. And then, yun, grinat niya yung favor ng heart ko kasi I was praying for a long time for a ministry of prayer and healing ministry. And then, grinat niya po yung heart ko na yun, which is nandun nga po sa Living Waters.
1: Amen. Amen to that. So ngayon, anong ginagawa mo towards, siyempre, gusto lang din namin linawin ni Kuya JV na ang healing na ito ay parang hindi po magic na when the Lord heals at parang okay na yun. De, we're still going through healing sa mga broken parts ng life natin. So, ikaw Nathan, what are you doing to continue the healing sa buhay mo?
0: Number one pa rin po is coming to the Lord pa rin lahat ng problema, dinadala pa rin sa Kanya. Mm-hmm. Instead na magreklamo, I bring it to Him agad-agad. So, kasi sometimes may trigger pa rin. But instead of, kumbaga patulan yung trigger na yun or kaya magalit ka is, you bring it to the cross to the Lord. And nakikita ko na sobrang yung changes sa life ko. Mas nagiging better fiancé ako, nagiging better father. And then yung nagiging relationship ko sa mga sa family ko is nag-i-start na nakikita ko na God is also touching their hearts na nagkakaroon na ng kumbaga dati is I was a passive brother and a son to my parents. Ngayon is nandun na yung nagiging intentional ako sa kanila. Especially okay. In sharing and preaching yung word ni Lord. And then pag-invite din po sa kanila sa church.
1: How's your relationship with your tatay ngayon?
0: Right now, okay naman po kami but it's a passive relationship na wala yung laging kamustahan, yung pwede mong sabihin yung problema mo. Yun lang, parang ano lang po kami. Pa, kamusta ka na? Or minsan may video call kami since my mother is an OFW. So, nag-uusap-usap lang kami through video call. Ganun. But, I can see po na mas okay yung relationship ko ngayon sa father ko. I see him now or I understand him now kung bakit niya nagawa sa akin yun. Not because he wanted to but also may kinikerry din siyang mga wounds.
1: Totoo yun. Yung hurt people, hurt people. So yung brokenness ng tatay mo, nadala rin sa'yo. Yun. Kaya naging broken ka din. Yun. So Pastor JB, as si Nathan, we would say, how can he, you know, yung relationship niya with the Lord, yung further, although may na-share na siya, pero how can we also further walk with the Lord? Hindi lang para kay Nathan to, pero sa mga nakikinig ngayon, paano ba tayo mas lalong malalapit sa Panginoon that we walk righteously with Him? Yung ganoon.
2: I think yung better question is paano tayo patuloy na mag-heal no, from our father wound no? Kahit na halimbawa itong guest natin kahit na naka-receive siya ng healing no, remember na ang healing hindi lang healing from father wound, any kind of emotional healing. Hindi siya single breakthrough. Hindi siya breakthrough na minsan lang nangyayari kasi it's a journey no, ito ay nilalakaran. At ito ay ilan lang sa mga hakbang para patuloy tayo mag-heal at magkaroon ng restoration no. So yung isa ay yung isang hakbang ay i-acknowledge natin yung ano, yung wound natin, no? Ibig sabihin, healing begins with honesty, no?
1: What do you
2: maging
1: mean?
2: Honest tayo. Maging honest tayo na meron tayong wound, no? Marami sa atin kasi, lalo na sa Christian circles, marami sa atin, ano, ang tendency natin, mini-minimize natin yung pain. No? Halimbawa, sasabihin natin na yung tatay ko naman, he did what was best, no? He did what was best. Eh, ito namang struggle ko, hindi naman kasing lala tulad ng ibang mga tao, no? While yung mga statements na yon, while it may be true, pwede rin siyang pamamaraan mo to avoid grieving,
1: to avoid, no? The pain para hindi maramdaman ng sakit.
2: So kung gusto nating mag-heal, kailangan magsimula tayong maging honest sa ating sarili na nasugatan ako. Meron akong father wound. And hindi ibig sabihin na dahil umaamin ka, hindi ibig sabihin nun wala kang faith o kaya hindi ka mature, no? Actually, sinyalis yan na ano, pag ikaw honest ka, you know how to acknowledge pain. That is actually a sign of maturity. No? So magandang tanungin sa ating sarili, no, as we learn to acknowledge our wound, no. Ano ba yung hinahangad ko sa tatay ko na hindi ko natanggap? No, what did I long from my father that I never received? No.
1: And then pagka nasagot mo 'yan, anong gagawin? Sa Panginoon hihingiin.
2: So ang susunod na hakbang, no, pagka nasagot mo 'yon, i-grieve mo yung hindi mo natanggap, no? Ang father wounds kasi often involves mourning or grieving something that never existed. No. Pag grieve dun sa mga bagay na hindi naman talaga nangyari sa iyo, halimbawa, hindi mo naranasan yung pag-affirm ng tatay mo. Hindi mo naranasan yung yung protection niya, yung affection niya, yung guidance niya. Even yung presensya niya, no? Ito yung mga bagay na kung hindi ito nangyari, hindi mo ito naranasan, i-grieve mo yon. Kasi so ibig sabihin, give yourself permission to grieve,
1: to cry.
2: Yung so healthy grieving, it allows our heart, no, na i-release yung mga pain na tinago natin, no. Tinago pero kinakarga natin sa puso natin for many years, no. So halimbawa, kung yung mga listeners natin, kung meron tayong listeners na mahilig mag-journal, no? You may want to write a letter, no, to yourself, expressing ano sana yung gusto mong naranasan sa tatay mo. Yan. No? I-journal mo yung mga memories and yung emotions. Tapos as you're grieving, no, yung susunod na step, as you're grieving, invite natin si Jesus dun sa pain, no? Kasi si Jesus hindi lang siya concerned sa victories natin. He's also interested sa ano, mga painful events na naranasan natin. So hindi lang tayo nag-aalala ng mga painful events, ini-invite din natin si Jesus doon. No? So, invite natin si Jesus. Tapos, isa pang ano, hakbang, kasi ang mga father wounds na banggit ko kanina, father wounds, meron niyang connected na kwan eh, false belief o mga kasinungalingan. Ano yung magandang tanungin mo yung sa sarili mo? Anong kasinungalingan yung pinaniwalaan ko dahil sa father wounds ko? So halimbawa ng mga kasinungalingan, hindi ako sapat, hindi ako katanggap-tanggap, no? Kailangan meron akong gawin para mahalin ako. Yun. Tapos si God disappointed sa akin, no? So yun, kailangan ma-expose yung kasinungalingan na yun at dadalhin din natin yun kay Jesus. Yun, tapos yung kailangan matuto din natin ano, matuto na tayong mag-break nung mga unhealthy behaviors natin, like people pleasing, no, yung controlling behaviors natin, no. Again, tatanungin natin yung ating sarili, ano yung ginagawa ko ngayon para protektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan, no. At ano, so as God brings those, no, to our consciousness, so invite natin si God doon sa mga maling strategies na yon, at hilingin natin kay Lord na ano, na tulungan tayo ni Lord na ano, palitan yon ng mga healthy behaviors. Yon, tapos yung pagpapatawad din ay napaka-importante din, no, na so hindi tayo nagsisimula sa healing sa pagpapatawad. Kung napansin ninyo sa mga hakbang, hindi pagpapatawad ang una. Ang una, acknowledging wounds muna. Yun, kasi paano ka magpapatawad sa isang bagay na hindi mo naman naiintindihan bakit ka kailangan magpatawad? Kailangan mo muna maunawaan, ito yung mga sugat ko, ito yung ginawa sa akin. Yun. So yun, no, pagpapatawad. Tapos, matuto din tayong mag-receive ng healthy love, no? Kasi ang healing, hindi siya nangyayaring mag-isa. Kailangan natin dalhin yung healing natin into a community of safe people, no? So maghanap ka ng healthy love, no, from safe people. Sino ba yung mga safe people? Meron ba kayong kwan, emotionally healthy na mentors, no, sa simbahan? Pwedeng mga pinagkakatiwala ang mga kaibigan, no, mature Christian community, support groups like Living Waters, no, and even wise counselors, no. Kasi yung mga trustworthy na mga tao, yung mga mapagkakatiwala ang mga tao, they will not only encourage you, but they will also speak truth sa'yo, no? And they will also walk with you. So, ilan lamang yan sa mga hakbang, no? Para patuloy tayo mag-heal sa ating Father.
1: Ang ganda! Thank you, Pastor JV. Parang gusto ko na nga gawin yan. Kailangan pa rin ng healing ang inyo pong lingkod. So, any last words you would like to say, Nathan, bago tayo pumunta sa pananalangin? Anything else you would like to tell our listeners?
0: I just want to tell you guys na you are loved. You are heard. That walang wounds na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. You just need to believe in Him and trust Him.
1: Amen.
0: So, ito lang po.
1: Sige, pangunahan mo na kami sa panalangin, Nathan, para sa ating mga tagapakinig.
0: Lord, thank you for the opportunity na ma-share ko, Lord, yung aking testimony. I pray, Father, that this testimony would touch, Lord God, the hearts of other people na may pinagdadaanan din ganito, Lord, that they feel like they are unseen or unloved. But the truth is they are loved, that you are always with us, Lord. Lord, open our hearts and open our ears, Father, to hear you, to hear your voice, Father. And give us, Lord, that courage, Lord God, na and the strength na pag sinabi niyo, Lord God, na kailangan namin humakbang, hakbang po kami. Lord, protect us from the lies of the enemy, Lord God. Protect us, Lord, from yung mga disgrasya na pwedeng mangyari po sa amin. Amen.
1: Amen. In Jesus' name. Yan. Salamat! Actually, tuwan-tuwa na ako dun sa mga steps ni Kuya JB, and thank you din, Nathan, sa iyong prayer kasi kailangan namin yon. Yon. Salamat sa iyo, Nathan, and we pray that more of healing sa iyo physically, and of course, yung pinagdaanan mo, healing more of your brokenness with Jesus. Yan. And of course, magbababay ka rin, Pastor Kuya JB. Thank you, ha. Tuwan-tuwa ako sa mga steps na binigay niyo. Parang mamaya babalikan ko itong ano natin, broadcast. Ang marinig ko nga na yan ulit. Yun.
2: Yeah. So, salamat sa ating mga listeners na nag-tune in ngayong gabi. Salamat, Nathan.
1: Yun. And salamat din sa team natin sa DZAS, especially ang malalay sa ating ngayon ay si Lourdes Magtunaw. Thank you, Lourdes, and thank you din sa studio natin, si Reggie Boy. Ako po si Carmen Go Vargas, at sa ngalan din po ng ating kasamang Benji Cruz, papaalam muna kami saglit ni Kuya JB. Babalik po kami sa mga susunod pang episode. Hanggang sa muli po, magandang gabi!
6: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
8: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
9: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
8: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
10: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
10: Himpilang
5: 702 DZAS.
10: Agapay ng sambayanan.
8: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
11: Peaceful Pieces.

Kaibigan, magandang gabi. Narito na ang Perfect Peace. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City. Ito po ay sa tuktok ng One Corporate Center at tayo po ay muling magkakasama hanggang alas 11:30. Tumutok dito para sa mga magagandang musika. Musika na hanap-hanap mo kapag ikaw ay nagpapahinga. Musika na tahimik, angkop, habang ikaw ay nagmumuni-muni. Tumutok dito kung saan ang musika ay may dalang kapayapaan. Ito ang musika ng Perfect Peace.

0: kaibigan. Patuloy ka nakikinig sa Perfect Peace. Dito sa 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay nasa Hulyo na. Kaibigan, kamusta ang mga bata? Pumapasok na sila. Marahil ikaw ay lalong naging abala. Ikaw ang naghahatid sundo sa kanila. Ito ang sandali ng iyong pagpapahinga. Sasamahan kita. Nawa ma-enjoy mo ang mga musika na napapakinggan dito. Musika ng Perfect Peace. Tutok lamang. Sa pagbabalik, ang ating short devotion.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, gaya na ng banggit ko, meron po tayong short devotion. Ito ang ating Precious Promises. Ikaw ay patuloy na nakikinig dito po sa Perfect Peace. Hayaan niyo pong basahin ko po muna ang Aklat ng Levitiko, Kapitulo 20. Aklat ng Levitiko, Talatang 20. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang sinuman sa Israel, katutubo o dayuhan, na maghandog kay Molok ng anak, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasusukluman ko siya at ititiwalag sa kapulungan ng Israel. Dahil sa kanyang ginawa, dinungisan niya ang tahanan ko at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ang mga taong bayan ay nagkibit-balikat sa gayong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa ng gayon, uusigin ko ang taong ito at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko sa kapulungan ang mga nakiisa sa ginawa niyang iyon. Ang sinumang sumasangguni sa mga manghuhula o espiritista ay para na ring sumamba sa mga diyos-diyosan. Kaya kasusukluman ko siya at ititiwalag sa kapulungan. Italaga ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong si Yahweh ang nagtalaga sa inyo. Sino mang sumumpa sa kanyang ama at ina ay papatayin. Ang lalaking makiapid sa asawa ng iba ay papatayin. Gayon din ang babae. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay lumapastangan sa kanyang ama. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking sumiping sa kanyang manugang ay nagkasala.

lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid. Maging ito'y kapatid sa ama o ina ay gumawa ng kahalayan at silang dalaway palalayasin at ititiwalag sa kapamayanan. Hinalay ang kanyang sariling kapatid, kaya dapat siyang magdusa. Kapag sumiping ang isang lalaki sa babaeng may regla, para na niyang ibinilad ang karumihan ng babaeng iyon, kapwa sila ititiwalag sa kapulungan. Kapag sinipingan ng isang lalaki ang kapatid ng kanyang ama o ina, kapwa sila parurusahan dahil sa karumal-dumal na kasalanang ginawa nila. Kapag ang isang lalaki sumiping sa asawa ng kanyang tiyo, pinugayan niya ito ng dangal. Ang sumiping at ang babae ay kapwa papatayin. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, pinugayan niya ang dangal ng kanyang kapatid. Hindi sila magkakaanak. Sundin ninyo ang lahat ng utos ko at tutuunin upang manatili kayo sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tutularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ako sila itinakwil. Ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang lupain nilang sagana sa lahat ng bagay. Akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ang humirang sa inyo. Kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis ng mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kaya't hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang manghuhula o espiritista, lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang dapat sisihin sa kanilang sinapit. Levitico, Kapitulo 20. Para po sa ating short devotion, ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto pong makipag-ugnayan sa Scripture Union, pwede pong magbigay ng mensahe at ipadala sa kanilang email, at ang email address nila ay scriptureu.phil@yahoo.com. Muli, ang ating pong short devotion ay mula po sa Scripture Union. At kung gusto niyo pong magkaroon din ng kopya ng kanilang devotional material o meron po kayong katanungan, lumiham o magbigay ng mensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Narito na po ang ating short devotion. Ito'y pinamagatang tunay na lunas sa kasalanan. Ang sabi sa Levitico 20 talatang 8, ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. Alam mo ba na may mas matindi at mas nakamamatay pang sakit kaysa kanser? Ang kasalanan. Hindi lang ito o hindi lang nito sinisira ang ating sarili, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan sa ating lahat. Dahil dito, napaka-seryoso ng Panginoon sa pagpapaalala na hindi natin dapat gawing biro ang kasalanan. Dapat natin itong iwasan, labanan at tuluyang talikuran. Sa kabanatang ito, makikita ang iba't ibang parusa sa mga hindi sumusunod sa Diyos at ang pagsuway sa Kanya ang pinakamalaking kasalanan sa lahat. Ngunit napakaganda rin ang pangako ng Diyos sa talatang 8. Sinabi niya na siya mismo ang magpapabanal sa atin. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan. Tutulungan kaniyang sumunod sa kanya at higit pa roon. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak, hindi lamang para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kundi bilang kabayaran din ng ating mga kasalanan. Kaya lagi nating ipaalaala sa ating sarili na kay Jesus, bayad na ang ating mga kasalanan.

0: na pagaling na niya tayo mula sa isang sakit na mas malala pa sa kanser, ang kasalanang nagdadala ng kamatayan. Panginoon, tulungan mo po akong sumunod sa lahat ng iyong kautusan. Maraming salamat po na hindi mo po ako pinabayaan at binayaran mo ang aking mga kasalanan. Yan po ang ating short devotion sa gabing ito. Patuloy ka nakikinig sa Perfect Peace.
1: Peaceful Pieces.

0: Personal Plea.
1: Kaibigan, ito na po ang ating prayer time. Samahan mo ako. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin. Diyos na tapat. Diyos na mapagkalinga. Diyos na maasahan. Diyos na mapagtagumpay. Siya na may-ari ng lahat. Siya na lumikha ng lahat. Makapangyarihan. Nag-iisa at bukod-tanging Diyos. Ang hari. Ang tapat at mapagmahal. Kayo po'y aming pinupuri, iniluluwalhati, sinasamba at dinadakila aming Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito na pwede kaming makalapit sa inyo. Salamat po sa paalaala na kami po ay dapat pagpakabanal dahil kayo, o Diyos, ay Diyos na banal. Tulungan niyo po kami. Kahabagan, tawa sa tulong at biyaya ninyo, kami po ay makaiwas sa kasalanan at hindi namin kayo masaktan at mabahiran ng kasalanan namin. Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng masarap ng kapahingahan ngayon. Inilalapit ko rin ang kaibigan na nakikinig sa kanyang mga suliranin, kanyang kinakaharap. Panginoon, kahabagan niyo po siya. Tulungan at itawid sa kanyang kinasasadlakan. Kayo po ang magbangon sa kanya. Tulungan siyang magbago. At sa pagkakataong ito, tuluyan niyo po siyang makapagpahinga. Maranasan niya ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po siya. Maramdaman niya ang inyong kalinga at inyong mga bisig yumayakap sa kanya. Yakap ng pagmamahal mula sa isang ama. Ito po aking dalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, tayo po ay muling magpapaalam. Ngunit magbabalik ulit sa susunod na Sabado. Same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Muli, ito ang Perfect Peace. At ako ang inyong kaibigan, nakakasama, Paul Pascua. Hanggang sa muli, magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
7: 16. That's the number of vacation days taken per year, on average, at companies offering unlimited PTO, or personal time off. It sounds like an amazing benefit from the outside, but insiders tell a different story.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa atin kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din kaagapay sa 702DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pangalan. Panginoon, napakadakila nyo sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga biyaya, kalakasan na taglay namin, Panginoon, sa mga blessings na amin pong natanggap mula sa inyo. Patuloy naming pinagkakatiwala sa inyo muli ang aming buhay, ang aming sitwasyon, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lagi naming nararanasan, Panginoon, ang inyong pagsama, ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, at sa araw na ito, kami po ay dumadalangin sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, at alam namin na ang inyong pagtugon ay laging napapanahon, O Diyos, at perpekto ang inyong kalooban pagdating po sa aming mga kahilingan, Panginoon, sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang araw na ito at ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ang pagsama ninyo, ang paggabay ninyo ay amin pong maranasan. Ito po ang aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, at ang aking mga kasamahan naman mula Lunes hanggang Webes. Upang mas mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingang panalangin dyan po sa ibaba, at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama lahat yan sa ating panalangin mamaya. At umasa kayo kaagapay, hindi man namin mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang prayer request, kami naman po ay sisikapin namin na maisama yan sa aming mga personal prayer and devotion. At sakaling sinagot naman na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, magpadala po kayo na ang mensahe sa amin, mensahe ng pasasalamat, upang sama-sama nating pasalamatan ang Panginoon at ma-encourage din ng iba na patuloy na magtiwala talaga sa ating Panginoong Diyos. Para sa ating pag-aaral kaagapay ng kanyang mga salita sa araw na ito, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Napag-aralan natin na kung paano magkaroon ng tagumpay sa iba't ibang bahagi ng ating pagkatao, sa katawan, sa isip, sa emosyon, at sa ating kalooban. At upang masangkapan tayo ng lubusan para sa tagumpay, pinagkalooban tayo ng Diyos ng baluti at mga sandata na inilalarawan ng baluti at sandata ng sundalong Romano noong panahon ng Bagong Tipan. Ang iba't ibang bahagi ng baluti ay nagbibigay ng dagdag na mga susi sa tagumpay. At bago nating isuot ang baluti ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng wastong saloobing espiritual. Pag-aralan natin kaagapay ang nakasaad sa Efeso, Kabanatang 6 sa mga talatang 10 hanggang 17.
makatutulong sa ating pag-aaral sa tulong ng mga sumusunod na mga tanong. Una, kanino dapat magkaroon ng lakas at katatagan ang sundalong Kristiyano? Ang sabi sa Efeso kabanatang 6 talatang 10, bilang pagwawakas magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. Ikalawa, ang sundalong Kristiyano saan dapat manindigan laban sa Diablo. Ang sabi sa talatang 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Kagabi pansinin natin, hindi tayo naninindigan laban sa kapangyarihan ng Diablo sapagkat tinalo na siya ni Kristo at inalis na ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating manindigan laban sa mga panlilinlang ng Diablo, laban sa kanyang mga kasinungalingan, mga pakana o mga taktika. Kapag magawa ni Satanas na linlangin tayo, magtatagumpay din siya upang mapigilan tayo na maranasan ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Ikatlo, ayon sa talatang 12, sino ang hindi natin kaaway? Sabi dito sa talatang 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ikaapat, ayon sa talatang 13, sino ang

Laban. Hindi tao ang kalaban natin. Ang mga tao ay bulag na mga kasangkapan lamang ni Satanas at ang layunin natin ay palayain ang mga taong ito mula sa kaaway o mula kay Satanas. Ang mga taong kumukontra sa atin ay dapat mahalin natin, patawarin at tulungan upang makakilala sila kay Kristo. Ang lagi nating kalabanin ay ang Diablo na siyang umaalipin sa mga tao. Kagapay ang isa pang mabisang panlilinlang ni Satanas ay tuksuin ang tao, ang mga tao na kalabanin ang kapwa tao tungkol sa mga di-importanteng doktrina at pamamaraan, tungkol sa mga bagay na di-importante. Dapat tayong magpakita ng pag-uunawaan at pag-ibig sa kapwa tao natin. Ang importante ay ang ating pagkakaisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Isang Kristiyanong pantas ang nagwika sa mahalagang bagay, pagkakaisa. Sa di mahalagang bagay, kalayaan. Sa lahat ng bagay, pagmamahalan. Amen. Ikalima, gaano karaming bahagi ng baluti at sandata ng Diyos ang dapat nating isuot? Ayon sa Efeso kabanatang 6 sa mga talatang 14 hanggang 17. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kagapay tulad ng sundalo na nagsusuot ng buong baluti at sandata bago humarap sa labanan, ganun din tayo mga Kristiyano, dapat nating tiyakin na nakasuot ng buo at mahusay ang lahat ng bahagi ng ating baluti at armas. Ang baluti ng Diyos, mga susi ng tagumpay. Ang sabi sa Efeso kabanatang 6 sa mga talatang 14 hanggang 17, habang pinag-aaralan natin ang mga bahagi ng mga baluti, suriin kung nakasuot sa iyo ang mga ito ng mahusay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na unang susi sa tagumpay. Isuot ang sinturon ng katotohanan. Mayroon ka bang personal na relasyon kay Kristo na siyang buhay na katotohanan? Sumusulong ka ba sa iyong kaalaman sa nakasulat na katotohanan sa Biblia? Lagi mo bang sinusunod ang katotohanan sa pang-araw-araw na buhay, pagsasabi ng totoo, pagiging tapat sa pangako, at iniiwasan ang pandaraya sa negosyo? Ikalawang susi sa tagumpay, isuot ang katwiran bilang baluting pandibdib. Bukod tangi ka bang nagtitiwala sa katwiran ni Kristo? Bilang tanging batayan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos at bilang tanging batayan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Lagi mo bang sinisikap kaagapay na mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng ganap at dagli ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa abot ng iyong pagkaunawa nito? Lagi mo bang sinisikap na magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao? Agad ka bang humihingi ng tawad sa Diyos sa sandaling napag-alaman mo o napagkilala mo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan at sinisikap mo bang talikdan ang lahat ng kasalanan? Ikatlong susi sa tagumpay, isuot ang sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Natututunan mo ba na ibahagi ang iyong pansariling patotoo kung paano ka tumanggap kay Kristo? Patuloy ka bang nananalangin na magkaroon ng pagkakataong magpatotoo? Sinasamantala mo ba ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos? Ano ang ginagawa mo upang makatulong sa pagtupad ng dakilang habilin o Great Commission? Sinisikap mo bang lagi ng maipamuhay o makipamuhay ng payapa

sa mga tao? Agad mo bang sinisikap na makipag-unawaan at makipag-ayos kung sakali mang may mga di pagkakaunawaan sa ibang tao? Ika-apat na susi sa tagumpay, taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Sinisikap mo bang laging mamuhay ayon sa prinsipyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang pagtrato ng Diyos sa atin ay mananatiling batay sa biyaya lamang, at ang tugon natin sa Kanya ay laging sa pananampalataya lamang. Sa ibang salita, hindi kailanman mangyayari sa buhay natin na iisipin nating obligado ang Diyos na gumawa ng mabuti sa atin bilang kabayaran sa nagawa nating kabanalan o mabuting bagay. Kailanman hindi humarap, kailanmat humarap ka sa isang pagpili, alin ang pipiliin mong pagtiwalaan? Ang salita ng Diyos o pagtiwalaan mo ba ang iyong damdamin o isip lamang, o kaya sa salita ng ibang tao o ang mga kasinungalingan ng kaaway? Alam mo ba kung paano panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay at sa iyong paglilingkod sa Diyos? Ika-5, susi sa tagumpay, isuot ang helmet ng kaligtasan. Sumasampalataya ka ba kay Kristo bilang sapat na tagapagligtas at ganap na mapagtagumpay na Panginoon? Mayroon ka bang katiyakan ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos at mula sa patotoo ng Espiritu Santo? Napagtatagumpayan mo ba ang sarili, ang makamundong laman at ang mga tukso ng kaaway? Ika-6 na susi ng tagumpay, hawakan ang tabak ng Espiritu. Lagi mo bang sinusunod ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sa paglilingkod at pakikibaka sa kaaway? Patuloy ka bang nag-aaral tungkol sa mga doktrina ng salita ng Diyos? Nagsasanay ka ba upang ito'y maituro ang salita ng Diyos sa iba? Kaagapay, laging isuot ang baluti at sandata ng Diyos. Purihin ang Panginoon.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa pananalangin at ilapit natin sa Panginoon ang mga prayer request ng bawat isang nagpadala ng kanilang panalangin. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, muli kami ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, sa inyo lamang at kami ay nananampalataya sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin kahilingan. Nilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, si Ethan Gabriel Ramos. Panginoon, pinagpipray niya ang kanyang bunsong kapatid na siya po ay napahinto sa pag-aaral at nawala ng direksyon ng kanyang buhay. Lord, ang paggabay ninyo sa batang ito ay amin pong hinihingi, Panginoon. Samahan niyo po siya, huwag niyo po siyang pabayaan. Lord, amin din pong pinagpipray sa oras na ito si Sofia May Villanueva. Panginoon, siya po ay nahihirapang magpatawad sa taong nanakit sa kanya. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na makalaya sa galit at patuloy na maranasan niya ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Vincent Kyle Mendoza, Panginoon, sa kanyang interview sa darating pong July 30. Pang-12 application niya na po ito ngayong taon at sana ang dalangin niya po ay mabigyan na po siya ng katugunan sa kanyang mga ina-applyan na trabaho, Panginoon. Lord, i-bless niyo po siya, bigyan niyo siya ng karunungan. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Chloe Ann Santos para po sa kanyang mother, Panginoon, dahil nagsimula po nung mawala ang kanyang tatay ay medyo nakakaranas ng matinding kalungkutan yung kanyang nanay, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na maranasan niyang muli ang saya at pag-asa, Panginoon. At kayo po magbibigay comfort sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Jeric Paul Navarro. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pananampalataya na lalo siya lumago, Panginoon. Dahil ang pakiramdam niya ay parang nalalayo po siya sa inyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at maibalik yung apoy ng paglilingkod, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Nicole Grace Dizon, Panginoon. Pinagpe-pray niya yung kanyang fiancé na Seaman na medyo matagal nang hindi nakaka-uwi, Panginoon. Dahil sa anumang kadahilanan, pero alam na yung Panginoon na siya po iingatan ninyo at anumang panganib sa dagat ay mapagtatagumpayan nila ito, Panginoon, at mapangahawakan nila ang iyong pananampalataya na binigay sa kanila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Brian Matthew Flores, Panginoon, ang prayer po para sa kanyang pamilya, Panginoon, at nagkakaroon sila ng problema ngayon sa kanilang tinitirahang bahay. Lord, kayo po ang patuloy mag-provide sa kanilang pangangailangan. Samahan niyo sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganon din kay Angela Rose Castillo. Pinagpe-pray niya yung kanyang anak na nagsisimulang magsalita. No, na sana itong batang ito'y lumaki ng may takot sa Diyos, may takot sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mabuting puso ang baby na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Carl Adrian Reyes, Lord, na paglabanan niya, Panginoon, yung anumang addiction sa online games, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kayo po makakatulong sa kanya, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa anumang mga kinasanayang gawin na hindi nakakalugod sa inyong harapan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Micaela Joy Cruz, Lord. Kakaroon siya ng thesis, Panginoon. Bigyan niyo siya ng karunungan, kalakasan, Panginoon. Malapit na rin po ang kanilang defense at kulang pa sila sa anumang yung requirements o data, Panginoon. Sana bigyan niyo sila, Panginoon, ng karunungan, favor and wisdom na galing po sa inyo, Panginoon.
aming patuloy na ipinagkakatiwala at pinagpipray si Cristita Bolivar, Panginoon, na kayo po magbigay ng complete healing, Panginoon, sa kanya. At anumang sakit, Panginoon, na nararanasan ngayon ni Crispin Tandog Jr., walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. At alam namin na kayo po, O Diyos, ang patuloy na gagabay, Panginoon, sasama sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin ang gaganaping 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Nagaganapin po bukas, July 12, Lord, sa pangunguna po ng kanilang Pastor Reverend Galileo Moralizo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito at si Pastor Alejandro John Balasbas. Lord, pagpalain niyo po ang gaganapin nilang anibersaryo. Ito pong pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Panginoon, maraming salamat din po sa nakaraang pagdiriwang ng JLH or Jesus Lord of Hope, Lord, dito po sa pangunguna ni Reverend Elma Billiones sa kanilang pagdiriwang ng 15 taon ng katagumpayan ng inyong gawain sa Jesus Lord of Hope Church. Lord, maraming salamat po sa katugunan ng mga prayer na ito, Panginoon. At alam namin na lahat ay tinutugon ninyo, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na napakadakila, mabiyaya, at hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pinagpapasalamat din namin ang lakas na mayroon po kami, ang lakas ng mga kaagapay namin, at sa lakas ng paglilingkod sa mga ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon at tayo po ay medyo may mga babalang nakukuha patungkol sa sama ng panahon tulad nga po nitong super typhoon na eventually medyo na-downgrade ng kaunti. Hindi naman po nag-landfall sa atin pero yun nga ang sinasabi, magbantay dahil ho sa ulan, no, na hinahatak po dito sa atin. I do hope na yung ulan ay bumagsak sa mga dam kung saan kailangan po natin talaga ng tubig para po sa ating water supply dahil meron nga tayong super El Nino ngayon pong taon. And of course, lalo na sa mga areas na kailangan na po ng tubig para po sa kanilang mga pananim at sa iba pang mga bagay. Well, sana po ay inyo pong patuloy na inaalam ang mga detalye para sa atin ng panahon, para kayo po ay mailagay sa mas secure na condition. At the same time, syempre, kailangan po nating manalangin. Meron po akong kailangan batiin. Nakasama ko sila nung Wednesday morning, ang mga taga United Church of Christ in the Philippines, Church Among the Palms, yung kanila pong Christian School International. Yan po ang ating mga nakasama, yung mga teachers, yung administrators, yung kanilang staff members noon pong Wednesday morning dyan po sa May Los Baños, Laguna. Good morning po sa inyong lahat. At I do hope na ito pong ating lessons for this month of July ay inyo pong nasusundan. Last month, yung June, pinag-usapan natin ang iba-ibang concepts and applications of faith. Ngayon naman ay obedience. So sinimulan po natin last weekend about yung Haggai. And if you still remember, ang Panginoong Diyos, pag pinasusunod tayo, ang kagandahan nun pinuunawa sa atin, gusto niya kasi magkaroon ng fulfillment, satisfaction, and betterment yung buhay natin. Ano? Kasi minsan ang ating iniisip parang coercive, parang kinakailangan gawin, ba't kinakailangan ipag-utos. Yan. Pero ang totoo nun, as much as of course, ang pangunahin ay makapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. Secondly, it's to our advantage. No? Naalala niyo yung Haggai 1:6. Ito parang paparaphrase ko lang sa inyo. Yung mga tao sinasabihan ng Panginoon through the prophet Haggai. Kumakain kayo, parang di naman kayo nabubusog. Minum kayo, di kayo nasasatisfied. Papagal kayo sa pagtatrabaho, parang walang kinahihinatnan. At kayo naman ay nag-iimpok pero parang butas naman yung inyong pitaka. No? So ang malaking tanong, bakit? Sabi nga natin last time, kasi wala ang Panginoon sa kanilang priority. So kung paprioritize nila ang Panginoon naman ang siyang mag-a-align ng kanilang buhay at magiging daan ng talagang the wholeness of God's favor being upon them. At yun nga, pagka yun po'y tinignan natin, ang obedience will lead to a betterment ng yung life condition. No? Dito naman, ang ating pag-uusap ngayon ay yung godly legacy. Ang kagandahan naman na tayo po ay merong takot sa Diyos o tayo po ay merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito naman po ay nagbibigay ng katiyakan na ang bakas na ating iiwanan ay mainam. No? Kasi magiging intentional tayo sa paggawa ng nararapat. yung makadiyos, habang buhay pa tayo, may makikita na tayong improvements and impact. Pero kahit wala na tayo, sabi nga, magkakaroon pa rin ito ng magandang magiging resulta sa pagtingin at pagkakakilanlan natin. No? At yun naman ang ating magiging ripple effect towards the future kahit wala na tayo. May maganda hong proverb, itong Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children, no? But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. No? So ibig sabihin na isang mabuting tao daw, ang gusto niya makapag-iwan ng pamana sa kanyang mga kaapu-apuhan. Yeah. At hindi lang naman siguro pera yun. No? Mahalaga ay makapag-iwan ka rin ng mga tamang panuntunang pangbuhay. At the same time, ay makapag-iwan ka ng mga magagandang prinsipyo. At yun nga, marinig nila yung kwento tungkol sa iyo, magkaroon ng alaala patungkol sa iyo na nagdudulot para ang buhay nila ay merong tatahakin at susundan sa ikabubuti ng kanilang kalagayan, no, sa harapan ng Diyos and of course sa kanilang pagkatao. Kasi kung paano may godly legacy, may meron ding legacy na hindi kaayos-ayos, no? So yun po ang gusto nating iwasan. So we would like to follow yung instructions ng Panginoon. So ito lang, no? Bakit mahalaga po yung purpose ng buhay? Ayan. At ba't pinasusunod tayo ng Panginoon sa kanyang layunin at adhikain? A few days ago, meron po akong kausap na siyempre na pag-uusapan po yung mga current events sa ating bansa. Ito yung may kinalaman sa mga school violence, no? Meron tayong nabalitaan ng mga nanakit at yung iba ay nakakitil ng buhay na yun nga, malungkot na kwento, no, sa mga paaralan. Pero nung nag-uusap kami, nung akin pong ka-converse, sabi niya sa aking tingin, hindi naman talaga dapat na-bully yung mga itong gumawa nga ng violence. Kung hindi sana sila nasaktan ng kalooban, hindi sila na-api, baka hindi naging extreme yung kanilang tugon. So yun yung kanyang panukala. Pero maganda yung dinagdag niya. Sabi niya, ito tingin ko dyan, yung paghihiganti naging purpose ng buhay na nila. Kaya hindi ba sa mga balibalita na napagplanuhan kung ano gagawin, sino hahanapin, paano kukuha ng sandata. Ayan, yung iba parang napababalita pa, parang inalam kung ano yung kanilang pwedeng haraping kaso o hindi. Ibig sabihin, inaalam nila kung ano yung mga pwedeng maging kahihinatnan nila. So talaga napagpaplanuhan. Pero yun nga, hindi maganda yung kanilang ikinilos at hindi maganda yung naging resulta sa buhay ng iba. Pero ba't nila nagawa? Naging layunin ng kanilang puso at kaisipan yung paghihiganti. So yung conversation namin nag-conclude ng ganito, ito yung tatlong realizations. Number one, pagka ang isang tao walang malinaw na purpose ang buhay, naapektuhan yung kanyang self-worth, yung meaning o yung kabuluhan ng buhay niya. Apektado pag wala siyang malinaw na layunin. Pag mali naman yung purpose ng buhay niya, yun ang nagdedirekta sa kanyang gumawa ng mga mali. Pero pag tama ang purpose ng kanyang buhay, ito rin ang naglalaan na kanyang gawin, tugunan, pagsumikapan, yung mabuti. So yung purpose ng buhay mo, nagli-lead, nag-guide, nagda-direct sa'yo. Kaya nga, very important itong usapin about legacy. Kasi nga, itong legacy o yung pag-iwan ng bakas na ating buhay, kung tayo po ay merong malinaw na purpose, gusto kong maganda yung iiwanan kong bakas. Gusto kong matuto yung mga tao mula sa akin. Hindi man malaki ang impluensya mo, pero gusto ko yung aking mga makakasalamuha may impluensyahan ng tama. So ang pinakamaganda, ang iyong iiwan na impluensya, ipamuhay mo ngayon, ituturo mo, ay may kinalaman at kaugnayan sa Diyos. No? So very important yun. So kaya nga very nice yung godly legacy. No? So tingnan natin itong saying. Sabi dito, a godly life produces a godly legacy. Your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. Totoo naman, no? pag ang ginagawa mo para lang sa sarili, maliit lang yung clout nun eh. Bakit? Eh syempre, in relation lang yan sa gusto mo. Usually, it starts off and ends with you. Pero pagka ang gagawin may para sa Panginoon, hindi mo lang iniisip sarili mo. Yes, syempre, kasama ka sa consideration. Ikaw yung nag-iisip, gumagalaw. Pero ang iniisip mo, matugunan yung kalooban ng Diyos, maging instrumento ng Diyos para sa iba, lumalawak eh, di ba? So, lumalawig yung pwedeng abutin. So, ito rin yung pinapaunawa sa atin. Kung maka-Diyos ang buhay na ating ipinamumuhay, makapag-iiwan tayo ng maka-Diyos na bakas. No? At hindi lang atin yung pakinabang, makakatulong pa ito para mahubog yung mga darating na henerasyon. No? Kasi, yun nga, may mga imprints eh. May mga bagay na sabi nga natin eh, naiiwan sa hinagap ng iba. Eh sana yung maiwan natin no, ay mga magagandang bagay. Bakit ko po ito nababanggit? Alam niyo ako po ay 50 plus na. Maamin po ako. Pero ang isang bagay na akin kong naaalala, simula nung ako'y elementarya. Siguro mga late elementary days ko, yung mga grade 5, grade 6, bago mag-high school. Ewan ko kung naabutan niyo pa yung current events. Yun dati yung parang simpleng magazine natin. Newsprint lang naman yan noon eh. Na binabasa yan every week. Na doon nakakakuha tayo ng information sa inyong mga leaders, ano yung mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero yun nga sa usapin sa social studies, laging nababanggit na yun nga yung corruption, lalabanan, na na-expose ka rin sa mga kampanya, both local at yung mga napapanood sa TV na yun, sa radyo. At lagi sinasabi, lalabanan ng corruption. Maganda namang adhikain, yun nga po ay narinig mo, bata ka pa eh. Eh hindi na ako bata ngayon eh. Diba? Ako'y maedad na eh. Pero ganun pa rin yung usapin. So ang tanong, may nagbago ba? Eh, meron. Pero hindi bumuti. Lumala, no? Ano nangyari? Hindi ba dapat kung yun ay nilalabanan ay nami-minimize at nawawala? Pero ba't lumalawig at nagpapatuloy? Ibig sabihin, may nakapagpapasa ng ganong klase ng naimomodelo, may papangatwiran, o ito ay na-enable. No? Kasi hindi naman siya pwede magtuloy kung wala yung mga bagay na yun. So ito siguro isang palaisipan sa atin. Baka ito'y panahon na para seryosohin natin na tayo po ay isang Kristiyanong bansa. Not only by label, but most especially by practice. Kasi mukhang may disconnect. No? Medyo malungkot na tayo ay isang Christian nation, pero yung takbo na ating buhay dito sa Pilipinas does not reflect yung mga godly values at godly teachings. So, ano nangyayari? No? So, yun eh, hindi po paninisi sa kung kanino man. Pero makatulong nawa para matrigger tayong mag-evaluate. And then, gumawa tayo ng intentional kung papaano ho natin masusuportahan yung pag-inam ng ating bansa na hindi man sa panahon natin ay makita naman natin yung pag-usad ng maayos sa bansang Pilipinas. May ihanda man lang natin yung sabi nga natin, direksyon na yun para sa iba, sa mga susunod na henerasyong mga Pilipino. So, very important, no? Kasi nga, meron tayong aminin natin, may mga pagkukulang, may nasuportahan marahil ng mga maling kagawian. Pero ang dapat ay may bago o may tama yung mali, may adjust ang mga bagay-bagay at ayan, may pagpatuloy na yung maka-Diyos at yung magandang legasya. Kasi gusto natin makapag-iwan ng magandang bakas. Ito ah, Psalm 78, 1-8. Ito po yung mga talata na magpapakita sa atin sa Biblia talagang pinagdidiinan. Yung magandang impluensya ay pagpatuloy, tiyakin. At yung hindi maganda, tigilan. At sabi, "My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God and whose spirits were not faithful to Him. No? So, ang gandang paunawa. No? At ito po ay makikita natin, very relevant. Hindi lang naman ho para sa Israel, kundi para sa iba't ibang mga tao. No? Whether tayo po ay we speak of a family, community, or a country. Lahat ng yun ay nangangailangan ng paunawang ito na talagang kinakailangan talaga nating tiyakin na yung mainam, yung makadiyos, ipasa natin. At ito ay may papasa mo lang ng mainam kung iyo ring naiintindihan at iyo ring naipapamuhay. Para nga maipasa mo ng maayos at huwag mong hahayaan na magkaroon ng gap. Para yung mabuti, yung mainam na gawa ng Panginoon, malaman ng mga darating na henerasyon, piniprepare mo na pala yun. At makontra yung hindi magandang nangyari sa previous generations. So yun po ang katugunan. No? So it's very important. Obedience will help us, no? Hindi lang sa atin hong personal na buhay, but the impact we will have towards others. No? Very important. Ito yung sabi ni Boyd Bailey, no? Isang quotation dito. Ang sabi, it is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind. Hindi naman daw yung haba ng buhay o taon na iyong ipamumuhay ang nagagarantiya ng bakas na maayos, kundi yung lawak na naaabot ng anino mo, yung impluensya mo daw na mainam, yan ang talagang magandang bakas ng iyong buhay na iyong iiwanan. No? Yung tatay ko mayroong simplification yan eh. Life is not simply measured by its duration, but by its donation. No? Ang buhay daw ay hindi lang nasusukat sa haba ng mga taon na iyong ipinamuhay, kundi sa magiging contribution o donation ng iyong buhay para sa ikabubuti ng iba. No? So, napakahalaga niyan. Kaya, very important that we leave a generational legacy of faithfulness. No? So, tayo po, no? Pagka tayo ay may mga nakakausap na tao, minsan, no? Naikwento nila yung kanilang karanasang pangbuhay. Marami nanggaling sa challenging background, either nanggaling sa isang buhay na mahirap in terms of economic condition. Mahirap dahil maraming pagsubok na pinagdaanan. But somehow, you see them having a certain level and degree of success sa buhay nila currently. Pero pagka nag-uusap na patuloy, laging nababanggit yan. Una ang Panginoon, tulong ng Panginoon. Pero yung mga instrumentong ginamit ng Panginoon, usually in the form of people. No? May mga nag-encourage sa kanila. Merong mga nagbigay ng tulong. Either sinuportahan sila sa pag-aaral, binigyan sila ng mga damit, nagsuporta sa pagkain, marami. At yun nga, pag naiisip nila yon, ipapasalamat sila na noong mga panahon na talagang hikahos, no? Kapos, ay merong naging parang instrumento ang Panginoon para padaluyin sa kanila yung mga pangangailangan para yung buhay nila ay maka-move forward. No? So, maganda. No? Baka kayo, may ganyan din kayong kwento. Either kayo yung natulungan o baka sa kasalukuyan, kayo yung tumutulong. Pero isa yan sa mga godly values na ating napag-aralan, faithfulness. Kaya marami pa yan. Merong integrity, pinag-uusapan din yung honesty, pinag-uusapan yung maraming mga iba-ibang mga bagay. Pero yun lang, na focus ko lang dito, leave a generational legacy of faithfulness. Yung katapatan mo sa Diyos, yung sa katapatan mo sa adhikain ay pinagtalagahan niya sa iyo. At huwag kang panghihinawaan. Dahil sa dulo naman, whether makikita mo o hindi, yung magiging epekto nito ay talagang kapakipakinabang. No? Minsan ako yung nanonood ng mga success stories, no? Kaya ba'y mahilig manood sa YouTube. Minsan may mga parang interviews o kaya ay parang yun nga gumagawa ng documentary tungkol sa buhay ng mga sumisikat na tao. Yung ilan sa mga napanood ko, mga basketball players, no? Na galing po sa NBA, na yung iba galing pala sila sa difficult background, no? Yung iba, yung family background nila difficult, na talagang isang magulang ang nagsumika, buhayin sila, nahirapan, pero may mga nag-assiste hanggang sa sila po ay na-involve sa sports, nabigyan ng opportunity dahil tinulungan ng mga coaches, nakapasok sa mga kilalang universities, na ipakita yung talento nila sa paglalaro. And then eventually, na-mold yung disiplina ng kanilang buhay hanggang sa sila mismo nagtagumpay. At doon naman sa kanilang rurok ng tagumpay, naisip nila yung naitanim sa kanilang magagandang bagay, yun naman ay kanilang gustong ibalik. It's either balikan nila yung mga tumulong sa kanila or yung tawag doon ay paying it forward. No? May gumawa ng kabutihan sa akin kung ako ay humaharap sa hamon. Ako naman ngayon ay nagnanais na yung ibang humaharap sa hamon, tulungan ko rin. Na sa pamamagitan nitong aking tulong na ito ay makatulong para makaahon din sila sa hinaharap nila mga challenges in life. No? So, it's a very good ideal, di ba? Napakagandang mga panuntunan. At yan nga, pagka tayo po ay nagtalaga ng ating mga sarili bilang instrumento ng Panginoong Diyos, pwede rin po itong maging kaganapan na ating buhay. So maganda yung hamon na ito. Now, ang tanong, ano gagawin ko para ako ay makatiyak na ako ay mag-iiwan ng isang godly legacy? Ano yung mga pwede kong practical na gawin for that to truly happen? Well, bibigay ko po sa inyo yung apat bukas. Yan po yung second part na atin tong lesson na ito. So, as always, ang atin hong ginagawa, yung first part, Saturday, second part and conclusion, yung wrap-up po natin would be on a Sunday para po doon sa completion na ating material na tinatalakay every weekend dito po sa ating programa Konektado. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
2: Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na kayo ngayong buwan ng Hulyo? July na tayo ngayon. Nakatawid na ng kalahating taon ng 2026. So, kamusta naman ang mga goals sa inyong family? Nung nagsisimula tayo this year, I challenged you na ang buong pamilya magbasa ng Biblia from cover to cover by reading 3 chapters of the Bible a day. Yan po ba ay nagagawa natin? Palaging tatandaan, mga ka-family, mga kapitbahay, ang atin pong tahanan, ang ating First Discipleship Center. At si nanay at tatay, maganda na ma-equip po tayo para i-disciple ang ating mga anak, pwede rin ang mga apo. At marami tayong matututunan about parenting, about being grandparents, about being lovers, paano ba mapapatatag ang pagsasama even after being together for more than 4 decades. Lahat yan, pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito. Kasama po, eto, kinikilig na ako. Hindi pa man sila nagkukwento, kinikilig na po ako. Kasama natin ngayon ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Kasama rin natin sa Lord Heal Our Land Prayer Ministry, Ate Bernadette Herradura. At syempre, ang pagkagwapo-gwapo, Kuya Rainier Herradura. Welcome po sa Masayang Tahanan.
4: Salamat.
5: Thank you.
3: Kamusta naman kayong dalawa?
5: Okay naman.
4: Ngayon, mabuti pa kami. Baka kasi after ng mga tanungan mami, pag-uwi namin, hindi.
3: Nag-aaway na kayo? Nakakatuwa. Sila po ay mga very busy talaga. Nakakasama ko po sila kapag may mga fellowship kami sa Lord Heal Our Land. At syempre, nagkakatuwang sa mga gawain din sa Body of Christ, especially with the PCEC Family Commission. Kami po yon. Tapos PCEC Women's Commission naman. Pag-usapan natin ng konti. Gaanong katagal na nga kayo na mag-asawa?
5: 44 years.
3: 44 years. At binayayaan kayo ng Panginoon ng
5: 3 boys and 1 girl.
3: Ilang apo, Kuya Rainier?
4: 8.
3: Ang soyo naman yan. 8, yan ang pangarap ko talaga, magkaroon ng apo. E paano naman nagsimula ang love story ninyo?
5: Okay.
4: Ikaw na, baka magkamali ako.
5: We're together sa Capital City Alliance Church. Mm-mm. Pero hindi ko pa siya kilala noon. And pianist ako, at the same time nag-assist din sa choir, and he wanted to marry daw a pianist.
3: Talaga?
5: Kaya through a common friend, inintroduce, sabi niya, gusto mo, sumali ka rin sa choir para ma-meet mo si Badette. So yun, sumali sa choir.
3: Ayun. At nung sumali sa choir, nasa tono naman.
5: Ay, uh-oh. Mahirap yata mag-asawa nang wala sa tono.
4: Malaking problema eh. At saka, nung nalaman niya na, nung pinakilala sa akin si Badette at sinabi nga, yung kaibigan ko gusto ng pianista na maging asawa. Kinilig naman.
3: Di, mas lalong nagpakitang gilas sa pagpapiano. Bakit gusto mo ng pianista, Kuya Rainier?
4: Kasi kami sa family namin, meron din kami piano sa bahay. And yung ate ko, siya yung nag-aral, tapos tinuturuan niya kami. na siguro yung gusto mo na palaging may music, siguro naisip ko na siguro maganda yung tahanan namin ay meron ding pianista na para buhay na buhay yung aming bahay na pati mga bata.
3: Mm-mm.
4: Kasi mahilig kami pareho sa music.
3: Oo.
4: Kaya yun.
3: Ano yung mga napagkasunduan ninyo na genre ng music?
5: Well, parang wala namang definite. Definite. Pero ang common kasi lagi, which ang orientation or common ground namin is church.
3: Mm-mm.
5: E puro church music ang kalangin.
3: Hymns.
5: Hymns. Tsaka choir. Choir music, yung mga kinakanta sa choir lagi.
3: Oh,
5: but of course, dahil sa exposure namin also sa theater, sa outside world, meron kaming common song na gusto.
3: Ano-ano yung mga common songs na talaga namang nagdu-duet kayo?
5: Ngayon?
4: Sa ngayon?
5: Yung ngayon, Lucky.
3: Lucky?
4: Oh.
5: Lucky, I'm in love with my best friend.
3: Wow, now... Kinakanta niyo yan sa isa't isa. Yeah.
4: Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the blue ocean.
3: Wow naman! Ako, never ending na harana pala sa bahay ito. Hindi ba? Ano ba yan? Kapag nag-aaway kayo, kinakantahan niyo na lang ang isa't isa para matigil na yung away. Nag-aaway ba kayo?
5: Diskusyon, siguro. Yeah, from time to time, hindi naman ganun ka katulad nung mas bata-bata kami. Yung adjustment period, yun ang mahirap eh.
3: Ganong katagal yung adjustment period ninyo? Ilang taon ba kayo nung mag-asawa kayo?
5: 24 ako, siya 25.
4: 25 ako.
3: Yun yung marrying age nung
5: age
3: panahon
5: before,
3: ninyo.
5: Yeah.
3: Ngayon parang ang mga 24, 25, parang
5: bata
3: mga babies
5: pa
3: eh.
5: Oo,
4: lahat ng anak namin, more than 30 na. Nung
5: nag-asawa.
3: So, ano yung mga adjustment ninyo noon? Ano yung mga pinag-aawayan ninyo nung first 10 years of your marriage?
4: Siyempre, mahirap yung pagka... Ang work ko kasi sa Unilab, ano? So, I always go...
3: Oh, you travel a lot.
4: I travel a lot.
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, naiiwan siya sa mga bata.
3: Mm-hmm.
4: And ganun kasi yung work eh. Kasi nung nag-apply ako sa Unilab... may nakalagay doon, are you willing to be assigned anywhere in the Philippines? Eh sabi ko, yes. So, kailangan ko yung work. So, ganun. So, yan, naiiwan madalas sa mga bahay.
3: And was that a mutual decision, Ate Badet?
5: Actually, ang dream namin before, when we first got married, hindi kami maghihiwalay. Yung trabaho namin, sa bahay, kami lang magkasama. So, we established a small business. But it didn't work kasi pareho kaming gala eh. Pareho kaming outgoing. So, parang boring magkaroon ng tindahan. Di ba? So, at the point na nag-ano siya, na-open yung Unilab, na makapag-apply siya, sabi ko, sige, kunin mo na. Wala na tayong trabaho eh. Magugutom na tayo.
3: Hindi naman pwedeng kumanta lang tayo ng kumanta dito.
5: Hindi pwede. Kami baby na kami. Mahal na ang gatas nung time na yon. At saka, buti nga, wala pang diaper masyado that time. Although meron.
3: Nilalabhan. Nilalabhan ang mga lampin nun.
5: Oo. So, nag-adjust kami ng grabe. Kasi most of the time, wala siya sa bahay. Ako naiiwan. So, may time talaga na yun. Narinig ko kanina yung jealousy portion. May ganyan. Sabi ko, sige doon ka na lang. Huwag ka na umuwi. Bahala ni mga doktor. Sila na nalagaan mo.
3: Nagseselos ka na doon sa, kasi medrep. Nagseselos ka na doon sa mga doktor na kinakailangan samahan at bentahan ng mga gamot.
5: Tsaka yung time, lagi siyang wala. Most of the time, weekends pa. So, pag church time, almost wala siya. Kami lang ng mga boys. Pero ayaw nilang mag-absent kasi sa Sunday school hanggang the time na naging manager na siya, yun na yung time na hindi na siya na-transfer.
3: So, paano ninyo inalagaan ang isa't isa at ang marriage ninyo? Kasi yung distance, di ba? Yung you have a spouse na palaging nagta-travel, maraming mga nakakasalamuha, maraming pwedeng mga temptations, mga pwedeng maging problema dyan. Paano ninyo inalagaan yung relationship ninyo during that time?
4: Kailangan lang talaga mag-usap eh. Walang magagawa yung pababayaan mo lang. Yung mga concerns, kunyari, palagi akong wala. So, may mga times naman na tumatanggi na rin ako sa biyahe kung kailangan. Mm. If there's somebody who can be, kung take my place, yun, ginagawa namin yun. Pero syempre, iba pa rin because may mga times na na-miss ko yung graduation, birthdays, mga ganun.
5: Anniversaries namin.
4: Anniversaries. May time. Pero kasi yun ang tawag ng trabaho. Hindi mo naman pwedeng hindian.
3: Talagang iba yung challenge din dati, gawa nang wala namang cellphone.
5: Yes.
3: Walang mga video calls noon. Di ba?
4: Oh, there was a time nung naka-assign ako sa Mindanao. Yung pinuntahan namin, yung Sarangani area ngayon. During the time, wala pa mga tulay, mga ano. So, nagkaroon ng ulan, hindi kami makakross sa river. Mm. So what we did, nagpadala kami ng mga telegrama. Telegrama pa nung
3: ano po yung telegrama?
4: Telegrama. RCPI, yung gano'n. Nakauwi ako after 3 days. Nung kumakatok na ako sa bahay,
5: dumating RCPI.
4: Ako na rin ang tumanggap. Ako na rin ang tumanggap ng telegrama. Ganon kahirap nung araw.
5: Grabe.
4: And that was mga 80s yun, mga mid-80s. Yeah. Yung panahon.
3: So, you are a Christian family.
5: Yes.
3: Gaanong kahalaga yung pananalangin
5: together
3: para sa asawa mo? Yes. And praying together doon sa mga panahon na magkasama kayo?
5: That is one factor na talagang I really stood firm with, especially with my boys. Yung boys namin were growing up very fast, so I have to have a Sunday school in my house.
3: Wow.
5: Na parang every night we have a storytelling about the Bible, sino yung mga heroes of the Bible, and then we pray for dad, we pray for our family, at isa-isa sila nagpipray. Minsan nga nakakatulog na iba, ikaw na. Pero it had been like that hanggang nag-high school sila. No college, nabawasan na yung time because of their different schedules.
3: Pero yung foundation na andun.
5: Yes, na-establish yung foundation. Tsaka yung going to church every Sunday, kahit wala siya, we really go to church na yung mga bata. They really grew up in Sunday school.
3: So talagang intentional ha, yung magkakaroon ng family, outer family devotion. Even if Kuya Rainier was not there.
5: Around. Yes.
3: Kuya, paano ka bumabawi sa mga anak mo doon sa panahon na umuuwi ka?
4: Pag naandyan ako, siguro kaya nakuha nila yung passion na love sa music. Ang ginagawa ko naman sa kanila, kami, pagka weekends, lumalabas kami as a family. Nag-hopping kami sa mga bars. Kasi mahilig sila
5: exposure.
4: Sa music eh.
5: Exposure.
3: Hindi naman umiinom.
5: Hindi.
4: Hindi naman.
5: Amoy sigarilyo kami paglabas.
3: Baka bar hopping, baka lasing na kayo pagkapunta doon sa huling bar. Nakikinig ng music.
4: Yeah.
5: At saka ito yung nadala nila kasi naging music team ko sila.
3: Galing.
5: High school pa lang.
3: Ang galing.
5: So kami yung music team from

0: kami, yun yung pinakikinggan, yun ang playlist namin. Yes. And then, we try to learn and enjoy the music that they like also.
1: And their
0: like
1: music also.
0: Oh,
1: yeah.
0: Oh, correct, talagang correct. Nakakapag-bridge ng generation.
2: Yeah. Totoo yan. Totoo.
1: Mm-hmm. Na-try nga namin makinig ng talagang rock eh.
0: Oh.
1: Yung talagang,
0: hindi kayo naingayan?
1: Maingay, syempre. Pero, dahil sa kanila, dahil out of your love for them, na matuto sila, okay lang, nakikinig na lang kami dalawa basta lahat ng gig nila kasama kami. Nag-gig din sila eh. They had a band also. Christian din kasi ano sila sa isa Living Christian Living Epistles Christian Academy sila nag-graduate. So may doon pa lang may band na sila.
0: Nakakatuwa. Talagang musika pala, no?
2: Musika talaga.
0: Musika ang nagdala sa inyo sa isa't isa. Yes. Musika din yung legacy na inyong naipapasa sa inyong mga anak.
2: Hanggang ngayon.
0: Pati ba sa mga apo?
1: Yes.
0: Wow.
1: They all sing
0: ang galing.
1: And dance.
0: Ang galing. Kaya nga, makikita natin, ano, merong mga, during the pandemic, kwento mo nga, Ate Badet.
1: Nung pandemic time, nandun kami lahat sa bahay.
0: Uh-oh.
1: So, wala pang humiwalay sa amin that time. Mm-hmm. So, we have three, all the boys are there except the one na yung youngest. Mm-hmm. So, pagka every day, we have different cook. Mm-hmm. May cook kami. Ako ang breakfast.
0: Uh-oh.
1: Yung second boy ko sa lunch, yung dinner, yung kuya.
0: So, kahit mga lalaki, tinuruan ng mga gawain bahay at magluto, ha?
1: Yes.
0: Sana all.
1: And we have a long movie time together.
0: Wow.
1: Ang saya-saya namin nung time ng COVID. Parang walang may sakit.
0: Oo.
1: Parang walang nangyayaring hindi maganda sa labas.
0: So, talagang bonding time ng pamilya.
2: Opo. Bonding time talaga.
1: Super.
2: Ako lang ang lumalabas para mamalengke.
1: Mamalengke.
2: Ako lang may IC.
0: Ikaw yung runner.
2: Ako yung runner.
0: Oo. Grabe, no? Parang nakalimutan na natin kung anong nangyari ng pandemic.
1: Yeah, parang picnic nga yun eh.
0: During the lockdown, talagang merong isa lang na namimili. Kadalasan yung lalaki.
1: Mm-mm.
0: At doon natuto ang mga lalaki na mamalengke. Hindi alam kung ano ang laurel. Mga sanitary pads. Sila ang namamalengke. Hindi ba?
2: Yeah, ako naman, sanay naman ako kasi ever since nung mag-asawa kami, ako na mamalengke.
0: Oh.
1: Yeah. He grew up with it actually.
0: Ang galing. Oh. Bakit ninyo tinuruan ng mga gawaing bahay ang mga anak ninyong mga lalaki?
2: Para hindi kami lahat ang gagawa.
0: Ayun.
1: Hindi, para kailangan
2: din nila talaga.
0: Mm-mm.
1: With a wife.
0: Yeah. Maraming mga asawang babae, yan ang reklamo eh. Yung kanilang mga asawang lalaki, parang senior na senior, hindi ba? So maganda, part ng discipleship natin,
1: yes,
0: ha?
1: Correct.
0: Making them responsible at totokahan natin ng mga household chores kahit ang ating mga anak na lalaki at anak na babae, yeah, hindi ba? O eto, magbibigay sa atin ng mga parenting tips ang ating inaanak na si Dorcas Liedo Brion na nasa Negros, ang ating mompreneur, Bibang Nana. Ay, andito na.
3: Let's be honest mga inay. Minsan mas madaling tayo na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay kaysa utusan ng mga bata. Why? Because teaching them takes time. And let's face it, kung sila ang gagawa, it's usually messy and slow. We live in a world of instant everything and comfort first. If our kids grow up thinking that life is just one big vacation where someone else picks up their socks, we are setting them up for a very hard fall in the real world. Here is the truth. By doing everything for your child, you are not being a loving mom. You are making them fragile. In this house, chores are not a punishment. They are a contribution. Training them to work is training them to be useful, not just to be served. Colossians chapter 3 verse 23 reminds us that whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Our goal is to teach them that grit is a godly trait. Paano natin ituturo ang sipag sa gitna ng katamaran ng mundo? So here are your Bibong Inay moves. First, chores are the piece of admission. Sa bahay na ito, we don't pay kids for basic chores like fixing their bed or clearing their plate. Why? Because they are part of a family, and families help.

0: help each other. You don't get paid to be a member of the team. You contribute because you belong. Save the commissions for extra heavy tasks. But for the daily stuff, it's simply the price of admission for living in the home. Second, focus on excellence, not perfection. Huwag kang mag-expect na ang pag-aayos nila ng gamit ay kasing pulido ng gawa mo. But do not accept half-baked work either. If they have swept the floor, call them back and show them how to do it again. Calmly. Huwag pagalit. Tell them, anak, we do it right the first time because we are doing this for God. We are building the habit of quality over quickness. And lastly, let them face the natural consequences of laziness. If they don't put their dirty clothes in the hamper, don't pick them up for them. When they run out of clean socks for school, let them feel the ouch of that moment. Hindi tayo nagpapakakontrabida. We are being a mirror of real life. It's better they learn the cost of laziness now while the stakes are just dirty socks kaysa matutunan nila ito later kapag trabaho na ang nakataya. Mga inay, work is a gift from God. It was part of the Garden of Eden before the fall. When we teach our kids to work hard, we are teaching them to find satisfaction in a job well done. We are raising producers and not just consumers. I'm your Bibang Inay. Put down the broom and hand it to your child. See you at the next war.
1: Maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion. Kasama nga po natin sa ating masayang kwentuhan at punong-puno ng music na kwentuhan ang mag-asawang Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. Sila po ay mga kamakop. Tama ba?
2: Yes,
1: oh,
2: yes.
1: Kamakop. At si Kuya Rainier, paminsan-minsan siya po ay naka-schedule mag-preach sa isa sa mga outreach ng
2: Impact Church.
1: Impact
2: Church Kogyo. Dati church planting, pero ngayon standalone na siya na church. Pero daughter church na yun ang Impact Church.
1: Ayan. At kami rin po ay magkakasama sa Lord Heal Our Land. It's a prayer group that meets online every day po yan, Monday to Saturday. Ano ang toka mo, Ate Bernadette?
3: Bukas. Every other Thursday.
1: Every other Thursday.
3: Kapalik po si Ate Merlin Guillermo.
1: At siya rin po ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Meron kang paanyaya sa amin.
3: Yes. I would like to invite everyone, especially young ladies, to in August 29 at the Green Hills Christian Fellowship. Ito yung Women of Blessing natin, Grand Rally.
1: Yeah.
2: 8 to 12.
3: And we have only 8 o'clock to 12. Huwag kayong malate.
1: Kasi very tight ang schedule. At sino ang mga speakers ninyo?
3: Ang speakers natin, ang number one main speaker, si Miss Anjali Pangilinan Valenciano, the wife of Gary B. And also, Miss Jerica Ejercito Aguilar. Yes. Testimony giver. And then, we have another testimony giver from Pangasinan.
1: Ayan.
3: Lenny Mendoza.
1: Nako, ang ganda nito. Kaya huwag po nating ma-miss ang Women of Blessing Grand Rally for this year.
3: Yes.
1: August 29 po yan. At makakasama natin maraming mga kababaihan.
3: Correct.
1: From different churches yan.
2: Birthday ko yun.
1: Talaga ba?
3: Niya.
1: You are magkadikit ang birthday ninyo ni Attorney Hanhan. August 28 siya. Di ba?
3: Happy birthday, Tony Winnie.
1: Happy birthday, Kuya Rainier. Pa-birthday na natin kay Kuya Rainier. Pumunta po sa Women of Blessing Grand Rally.
2: Marami ako imbitado na pupunta doon.
1: Eto nga po, pinag-uusapan natin ano, sa pamilya Herradura ay talaga namang malaking bahagi ang musika.
3: Yes.
1: That was the way that they raised their children, worshiping the Lord. Ang sabi nga, isa sa mga masasayang tahanan is a worshiping family.
3: Amen. Yes.
1: Diba? True. Worshiping family. Pero ang gusto ko dun sa ginawa ninyo, hindi nyo lamang sila nirestrict sa iisang uri ng music, mm-hmm. but you expose them to different types of music. Yeah. Eh ano masasabi ninyo dun sa ibang mga magulang? Ay, bawal yan, huwag kang makinig dyan. Hindi maganda yung lyrics niyang kantang yan.
3: Actually, yes. You have to guide them pa rin. Mm. Kahit na na-expose sila, tingnan, we always tell them to check the lyrics. You have to check the lyrics. So, kung nandun pa ba yung Christian values, pag hindi, you forget about that music.
1: Mm.
3: Pero wag natin silang anong kitilin ang interest nila. Kasi all the more silang mag-pursue na papakinggan yun. Bakit kailangan ano bawal? Diba? So, expose them and then let them understand and guide them. Yan.
1: Tapos yung family devotion. Yan. Marami mga family struggling dyan. Parang hindi nila magawa every night. Kahit nga yung every week, medyo hamon para sa kanila. Mabigat, lalo na iba-iba yung mga schedules. Kuya Rainier, bilang padre de familia, paano ninyo in-establish yung pagkakaroon ng regular devotion? At saka, yung mga anak ninyo ngayon, paano nila ginagawa ito sa sarili-sarili nilang pamilya?
2: Siguro yung simula natin sa mga sarili-sariling pamilya, naririnig naman namin yung mga kwento nila, lalo na si Pastor Jet, yung second namin, na sa gabi, kasi maliliit pa yung mga anak nila, no? Doon nila
3: storytelling.
2: Sinasabi sa mga kwento, mga storytelling, doon nila sinisimulan. Tapos si Labrian naman, I know they have their own way of doing it, kasi mga bata pa yung mga anak nila. Pero kami noon, most of the time, si Mami ang nag-lead noon eh. Kasi I came from a Catholic background. Yung mga ganun, hindi siya yung automatic na in-vibe sa akin yun. Eh sa kanya, alam niya yung mga dapat gawin. So nag-alternate kami noon.
1: Ang ganda noon, ano? Because you grew up in a Christian family.
3: Yes. So,
1: at nung bata pa kayo, bahagi na yan sa discipline and routine ninyo.
3: Opo. Before breakfast, my dad would lead the devotional time and prayer time together.
1: Mm-mm.
3: And before sleeping, magpe-pray pa rin.
1: So, morning nakaluhod and pa. Evening.
3: Nakaluhod pa.
1: Oh. Wala namang munggo doon sa niluluhod. Napaluhod ka ba sa munggo at saka asin, Kuya Rainier?
2: Naka-dip up.
1: Ganyan yung mga disiplina nung araw eh, no? Ang sakit kaya nun.
3: Ako, hindi ka
1: nai. Diba? Ang sakit kaya nun, merong munggo at saka asin yung niluluhuran mo.
3: Pero it pays talaga yung family devotion. Like, kasi kami, sa family namin, parang lagi kami adopted ng mga pamangkin. Sa amin, kami nagpaaral, mga ganun. So, pag family time, family devotion time, kasama rin namin sila. And ako sa bed, sila nakapaligid dun sa bed, around the bed.
1: Parang so, Lola Bashang lang, ah.
3: Saan sila may Bible? Bible reading muna kami.
1: Lahat may Bible?
3: Lahat may Bible. Magbabible rin kayo. For example, sa Proverbs, one chapter yan. Tapos silang mag-explain.
1: Oh.
3: And then I will conclude or magbibigay ako ng conclusion. Parang gano'n. Then everyone will pray din, isa-isa.
1: So may participation ng bawat isa, kahit yung pinakamaliliit.
3: Yes.
1: Oh,
3: kahit kabulol-bulol pa yung pagbabasa niyan.
1: Oo.
3: Kasali siya.
1: Ang galing naman. Ako. And of course, may singing dyan.
3: Ayan.
1: May pagkanta-kanta.
2: Alive. Yung pang mga uso noon.
1: Alive talaga. Antok na. Alive. Yung 44 years ninyo, pag-usapan natin yan. Aba, talagang ano yan, ha? Only by the grace of
3: Amen,
1: God.
3: Amen talaga.
1: Na nagtatagal, naka-amen naman si Kuya Rainier. 44 years. It's hard work. Pero ano yung sikreto ng pagtatagal ng pagsasama nang hanggang ngayon ay tumatawa pa rin sa isa't isa?
3: Ako as a wife, ako nakita ko yung concern niya every day. Kasi I had nagkaroon ako ng I'm asthmatic, number one. Mm. Asthmatic ako. Mula nung mag-boyfriend-girlfriend kami, lagi mapula yung ilong ko, yung mata ko, parang lagi naluluha. Mm. Kaka, yung allergies. Because of the allergies. And then, nagkaroon ako ng cervical cancer. Survivor. Mm. I'm a survivor. Mm. Pero yung care, hindi nagbago yun. Kahit nung wala akong sakit, may sakit ako, andun pa rin yung care. Yung,
1: maalaga
3: si maalaga Kuya Rainer. Siya, oo. Mm. Yun. At saka yun, biro nga ng biro. Minsan wala sa lugar.
2: Siyempre, yung aming pagsasama naman, hindi naman palaging masaya.
1: Oh.
2: May mga problema din. Yes. May mga atraso din ako noon. Mm-hmm. So, pinatawad naman. Iniisip ko nga sana by this time para hindi siya maging historical. Nagiging ganun eh. No?
1: Nagiging historical pa ba?
2: Oo, nagiging historical pa. Kaya sabi ko, kailan kaya siya magkaka-amnesia? Parang gusto pag-pray. Kaya lang, baka mamaya pagka nagka-amnesia siya,
3: pati makalimutan
2: siya
1: makalimutan
2: na ako. At saka yung pag-alaga niya sa akin, pero mo, nilulutuan ka na masarap.
1: Wow.
2: Inihahanda yung mga gamit mo. Wow. Mga damit mo siya naglalabay. Oh, diba? Kaya huwag na lang siya mag-amnesia, mag-away na lang.
1: Paano ba kayo nag-aaway?
3: Basta hindi matapos yung araw na hindi kami magbabate.
1: Sino ang unang nagsosorry?
3: Siya.
1: Ikaw ang may atraso, no?
2: Lagi.
3: Nadalas siya.
1: So, importante talaga, bago bumaba matulog. Ang araw,
3: yes.
1: Bago matulog. Ang hirap kasing matulog ng kaaway mo yung katabi mo.
3: Back to back.
1: Baka mamaya, takpan mo ng unan sa galit mo eh, di ba? Back to back talaga. So, importante ang nagpapatawaran.
3: Yes.
1: Importante, tayo ay nag-aalaga sa isa't isa. Di ba, pinagluluto mo
3: yes,
1: siya.
3: Yes, luto. At saka during the time na nagbabiyay siya, dalawa yung maleta.
1: Mm.
3: Isang pag-uwi niya, di ba, madumi ng laman nun. Mm. Yung isang maleta, ready na yun to go.
1: Talaga.
3: Kasi parang minsan, parang magkasunod
1: mag-swap
3: minsan.
1: Lang. Pupunta lang sa bahay para mag-drop off ng laundry.
3: May ganun.
1: Dapat siningil mo laundry fee.
3: Yun nga eh. Mahal naman minsan.
2: Pero hindi naman ganun kadalas yun. May mga pagkakataon. Pero masaya lang ako na kahit na ganun yung schedule, nasusundan niya. Yung mga ganun.
1: Mm-mm. Pag-usapan natin, sabi mo may atraso ka, napatawad ka naman. Mm-mm. Paano magpatawad, Ate Badet?
3: Paano mo patawad? Hindi ko na maalala.
1: Yan ang patawad. Forgive and forget. Hindi na niya maalala.
3: Hindi
1: ko
3: na maalala.
1: Pero ano yung effective na forgiveness na hindi na tayo nagiging historical at hysterical?
3: Yun. You really have to overcome it by really loving the person.
1: Mm.
3: Beyond dun sa pagkakamali. Mm-mm. Kung mahal mo talaga siya, you have to really forgive the person.
1: Mm-mm.
3: So, yung bottom line is love.
1: Mm-mm.
3: Wala nang iba.
1: Eh, si Kuya Rainier, may pagkakataon ba na si Ate Badet naman ang may atraso?
2: Ay, naku, wala. ako lang talaga.
1: Good answer. Good answer.
2: Para wala nang usapan mamaya.
1: Pero minsan, ang mga lalaki, no, sasabihin nila, hindi, okay lang ako, okay lang ako. Parang tila nagtitimpe at nag-overlook. Pero sa totoo lang, naiipon, tapos biglang sumasabog. May pagkaganon ba kayo, Kuya Rainier?
2: Meron din, pero hindi yung sa mga bagay na malaking issue.
1: Uh-huh.
2: Minsan, yung mga ano lang, yung sa bahay lang, yung minsan na
3: irritants.
2: Pupunahin ka na may ginagawa ka. Yung mga ganun, palalampasin mo.
3: Or minsan sabihin ko, hindi mo na naman ako narinig. Narinig mo ba ako?
2: Yung mga ganun. Lang na.
3: Yes. Kasi may ginagawa siya, busy siya, hindi ka na narinig.
1: Mm-mm.
2: Tsaka sabi ko sa kanya, kailangan pagka ako na yung kakausap, tawagin mo naman ako sa pangalan ko para alam kong ako yung kausap niya.
1: Merong ano, pag gusto niya may lambing, pag sinawag mo. Meron ba kayong terms of endearment sa isa't isa? Anong tawag ninyo sa isa't isa?
3: Wala, mommy, daddy.
2: Mommy, daddy.
3: Pero may hindi siya mag, ano, mag, kahit na nakatalikod, nagkikiss siya, ngayon, gano'n.
1: Ginagulat aalis, ka.
3: Nagugulat siya.
1: Oo.
3: May anong gano'n.
1: Ayun. Palagi kayong magkasama?
3: Yes. Ngayon, yes. Lalo na retired na siya.
1: Oo. Ano yan? Pagbawi ba yan doon sa mga panahon na ikaw ay nadidestino pa sa ibang mga lugar?
2: Pwede, pwede. Ngayon siya naman ang pinagdadrive ko. Kung saan siya magpupunta.
1: Ang ganda niyan. So, meron kang, merong may tawag dyan eh. Lola move daw.
3: Lola move. Baka malaglag.
1: Imbis na Lola move, Lola move. Ang tinatransport si Lola, si Mrs., hindi ba?
3: Yeah.
1: Pero, ano yung magandang gawin ng mag-asawa? Meron kasing mga retirees, kapag sila na lang yung nasa bahay, parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Parang they became too focused on work, too focused on their children na hindi nag-grow yung relationship nila bilang mag-asawa.
3: Kami, we find time to travel. Isa yun sa mga goal namin every time. May chance or may opportunity to travel together, we do it. And meron kaming project every day sa bahay. Dad, gawin natin yung ganito, gawin natin. Magkasama pa rin kami. Laging ganun, katulad na mag-ayos ng room, halimbawa. Today, ayusin natin itong room. Magkasama din kami. Ganon. Laging ganon.
1: Very intentional yun. Ano?
3: Yes.
1: Of intentional. Doing things together.
3: Together.
1: And that's your way of spending time together. Nagde-date pa ba kayo?
3: Oh, yes. Kakain. Bigla kami kakain sa labas. Yung mga ganon.
2: We still do that.
1: Though. Wow naman. How about singing together? Dahil doon kayo nagsimula eh.
3: Yeah, we do.
1: What's your favorite song?
3: Yun nga, yung More.
1: Andy Williams.
3: Andy Williams. And then yung, ngayon, sa generation ng ma-appreciate ng mga young people, yung Lucky nga.
1: Lucky, I'm in love with my best friend. So, si Kuya Rainier ba ang best friend mo? Alam namin yung Lucky, I'm in love with my best friend. Pero yung More, baka yung younger na mga kapitbahay
3: hindi na nila alam.
1: Natin, hindi nila alam. So, pwede bang sampulan nyo kami ng konti?
3: Ikaw na lang.
1: Ahem. They do it kayo dapat.
2: Sige.

0: Parang automatic eh, Kuya Rainier, yeah. Ano?
1: Malalam mo yung ano.
0: Automatic talaga sa kanya, no? Pag may pinagawa ka sa kanila, he will always seal it with a kiss kahit hindi mo na utusan. Diba? Ano ang love language ninyo?
2: Food.
0: Talaga?
3: Food. Actually, food.
0: Food. So, food, ibig sabihin, spending time together, quality time, yes. Because you want to eat together.
2: Yeah.
3: Yeah, yeah.
0: Diba? Nakakatuwa naman. Para sa mga kapitbahay natin, alam niyo dumarami yung bilang ng mga Pilipino na ayaw nang magpakasal. No? Parang nasa 57% na yata. Wow. More than half ng mga younger Filipinos, they don't want to get married anymore. Gusto live-in na lamang, ganyan. Ano yung blessing at ano yung kasayahan ng nagpapakasal pa rin muna bago magsama?
2: Well, ang number one dyan is, ang blessing is because God is the center of marriage. At creation ni God yung marriage. Hindi pwedeng magsama kayo na hindi kayo ikakasal. Number one, that's because Jesus should be the center of your marriage. Yeah.
0: Yun ang design ni God.
2: Yun ang design ni God. And of course, ang blessing, hindi lang manggagaling kay God, pati yung people around you will be blessed by being together, na married kayo under God and before men. So, ang recognition mo, hindi lang tao, si God mismo nakikita yung
3: saka yung ano, di ba?
2: Being together.
3: Yung vows kasi. Napaka-importante nun eh.
2: Yes.
3: So, siguro noon, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa future ng mga anak mo. But since they know na talagang kinasal kami ni Badet. Kaya sila kinasal din sila lahat. And they are together. Yung aming basta lahat sila. Going 10 years na yata rin sila. Malapit na mag 10 years.
0: Oh.
3: And I believe maganda ang future din nila bilang mga mag-asawa. Because of the marriage na kanilang pinanindigan sa kanilang mga sarili.
0: At yun nga eh, no, yung marriage, yung family, ang first institution na in-establish ng Panginoon talaga.
2: Yes.
0: Genesis pa lamang, di ba?
2: Yes.
0: Kita natin yung marriage ng first man and first woman. At sabi nga rin sa ating constitution, yung family ang foundation ng ating
2: society,
0: nation.
2: Yes.
0: At ang foundation ng family ay yung marriage.
2: Marriage.
0: Diba?
2: Yes.
0: Anong masasabi mo, Kuya Rainier, doon sa mga natatakot mag-asawa? Gusto nilang mag-asawa, pero takot, walang pera, walang pag-ipon. I'm sure meron kayong mga inaanak sa kasal, ganyan ang mga concerns before.
3: Actually, nung kami ay nag-decide magpakasal, yun din ang problema namin. Pera, wala kaming bahay, future. Pero during that time, pareho na kaming Christian. And yung hope na ibinibigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, ay yun ang pinanghawakan namin. And nakatawid kami.
0: Wow.
3: Nang maayos.
0: Oh.
2: And also, there are churches that offers naman marriage na libre. Diba? Hindi problema ang marriage, ang pag-aasawa. Magsabi lang kayo.
0: Marami
2: may mga
0: ngayon,
2: tutulong.
0: Totoo, yes. Merong marriage counseling, premarital counseling. Pagkatapos, merong mga simbahan nga ngayon na nagbibigay ng libreng
2: kasal
0: para doon sa mga gusto nilang ilagay sa ayos. At gusto nilang sundin yung design ni God for the family and for marriage. Bago tayo mag-pray, I will be asking Kuya Rainier na ipag-pray ang mga kapitbahay natin at kagapay. Eto po, at tuturuan muna tayo ng isang song ng ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, sa atin pong Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Ayan ha, dito sa ating masayang tahanan, palagi tayong binibigyan ng mga songs na pwede nating gamitin para sa ating family devotion o family huddle. Because it's really important that even at home, meron tayong panahon to worship the Lord together. Huwag nating ilimit sa Sunday ang pagsamba sa Panginoon. Kasi ang sabi nga, ang mga pamilya natin parang little churches yan eh. So sa loob ng tahanan, we worship together as a family. We study the Word of God together as a family. Kasama pa rin natin si Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. 44 years na married. Wow, sana all. Hanggang ngayon nagde-date, hanggang ngayon hinaharana ang isa't isa. Bago tayo mag-break, Kuya Rainier, kwento niyo sa amin yung panahon na na-diagnose ka. Cancer survivor ka na ngayon, yes. Praise the Lord. But during that time na na-diagnose ka with cancer, paano ninyo hinarap ito bilang mag-asawa?
1: Yeah. In 1993, that was October when I was diagnosed with cervical cancer. Kasi dagupan days pa lang, meron ng symptoms in a way, pero wala siya kasing pain. Yan ang tanda natin, mga cancer patients sometimes do not experience pain. Very silent siya. And then yun, because of the bleeding. And when I was, the doctor told me na stage 1, buti stage 1 bilang. Ang sabi lang sa akin, kailangan kang operahan. So we submitted agad kung ano yung kailangan gawin. And yet, before December 8 came na for my surgery, nag-concert pa kami. Lumabas pa kami, pumunta pa kami ng Tuguegarao, pumunta pa. Yeah.
0: Kayo yung kumakanta?
1: Ako ang nag-direct.
0: Direct. Yeah, oh.
1: Kasi ano yun, minus one, singing group siya. So, siya naman, naiwan kasi may trabaho pa siya that time eh. So, ano yun, December 7, yun na yun na, operahan ako. Of course, 3 weeks ako sa hospital and ang lungkot. Ang lungkot kasi that time, puro conferences din siya. So, most of the time, nasa hospital ako mag-isa. Good thing that my mom was there. Tsaka yung sister ko rin, nag-visit sila. Pero nung sa bahay na, of course, siya na yung nakatoka. Kasi once a day lang ako pwedeng umakyat baba. Hindi pa ako pwedeng umakyat ng many times in a day. So, meron pa akong catheter. Bit-bit ko pa yung catheter ko that time. So, yun, pati hanggang Christmas, may catheter ako, nagluluto ako for Christmas. For our Noche Buena. Pero yun talaga, siya na nagluto ng breakfast, marunong na siya. From that time on, natuto siya magluto ng breakfast.
0: Ayun. Kaya pala napilitang maging cook itong si Kuya Rainier dahil nagkasakit ang misis. Yes. Pero naramdaman mo yung kanyang care at yung concern niya talaga. Yes. Natakot ka ba, Kuya Rainier?
2: Kasi during that time, hindi naman ganun ka ganda ang mga treatments ng cancer.
0: Yes.
2: Noon, basta cancer, yung mga stages minsan, hindi mo rin alam kung kumalat ba siya, yung mga ganun. Kaya, siyempre natakot ako kasi tatlo na yung anak namin, may iwan sa akin.
1: Maliliit pa sila.
2: Maliliit pa sila, no?
0: And during that time, kapag sinabing cancer, talagang parang
1: end of life na.
0: End of life ang tingin ng iba eh. Yeah. Hindi ba? Pero ito ay isang pagsubok na napagtagumpayan nyo.
1: And praise God for that, yeah.
0: Praise God.
1: My doctor told me, sabi niya, 5 years added to your life, you'll be fine. Sabi ko, no, it's not fine. 6 years old lang yung bunso ko.
0: Oh,
1: ang lit-lit pa niya for that. So, but the Lord did not allow it to happen. Yeah.
0: Paano kayo nag-celebrate nung sinabing cancer-free na si Ate Badet?
2: Well, actually, palagi naman kaming nagse-celebrate na sinasabi namin na, oh, wala ka ng cancer. Oh, kasi tuwing mag-check, kasi yung check-up niya after na operation is weekly. That's for 3 months. Then,
1: Monthly.
2: Yung mga ganun. So, every time na magagaling kami at maganda yung mga results, ayun,
1: Nagse-celebrate na kami
2: simple
1: kaagad.
2: Simple celebration, kain lang.
1: Kain na naman kami, oh.
0: So you are a couple who loves to celebrate. Yeah. You are a couple na talagang very intentional in spending time together and doing things together. Yes. You are a couple na talagang intentional din sa pag-worship sa Panginoon ng magkasama kayo. Opo. And I see that you're very supportive, Kuya Rainier, sa mga ministries ni Ate Badet.
1: Kasama ko siya sa choir.
2: Hanggang ngayon.
1: Kahit sana ako magturo, member siya ng tinuturuan ko.
2: At invited.
1: Sa Foursquare, sa Bride of Christ, kung saan ako nagtuturo, kasama siya sa choir.
0: So, honorary member ka rin ba ng PCEC Women's Commission?
2: Oo.
1: Siya yung school driver namin.
0: School driver, ayan.
2: School bus driver.
1: School bus driver.
0: Pero it's really a privilege and a blessing to know you both.
1: Oh, thank you.
0: Kung may mga couples, ano, ang blessing ng pagkakakilala sa mga couples who have been journeying together for a long time, meron kang mga role models that you can look up to, eh. Hindi ba?
1: Praise the Lord.
0: Ganyan ang gusto ko na mangyari sa amin ni Winnie, no? Nagkakantahan pa rin sa isa't isa, nagde-date, pagkatapos, magkatuwang talaga sa ministry, magkatuwang sa paglago sa Panginoon.
2: Amen.
0: Kuya Rainier, ipag-pray natin na ganyan din, ano, at mahigitan pa ng ating mga kapitbahay ang karanasan ninyo. Yung 44 years, mahigitan pa ng marami sa mga kaagapay natin ngayon. Can you lead us in praying, Kuya?
2: Okay. Dear Lord, we're so thankful for this wonderful opportunity that we could share things na sa buhay namin ni Badet, na sana, Panginoon, ang mga experiences namin ay isang halimbawa na kung sa aming mga tagapakinig ay sana ito po ay maging inspirasyon sa inyo, sapagkat ito po ang aming mga dinala sa aming 44 years na pagsasama ni Badet. Kami po ay nananalangin na sana yung mga kapatiran natin na nag-aalangan na magpakasal ay ini-encourage po namin kayo, sapagkat yung pong mga bibitawan natin na mga vows sa isa't isa, ito po ang ating paninindigan sa ating buhay, sapagkat alam natin na ito ang design ng ating Panginoon para sa atin bilang mag-asawa. At Panginoon, dinadalangin din namin na sana sila po ay magising sa kanilang mga pag-aalinlangan na ang pag-aasawa ay isang napakagandang experience. Hindi siya palaging masaya. May mga pagkakataon na may mga lungkot, ngunit nangingibabaw ang pag-asa dahil kayo po, Panginoon, ang siyang nangangalaga sa aming mga mag-aasawa. Gayon din po, Panginoon, binadalangin namin na aming mga anak na sana ang aming mga na-experience ay sana ganun din ang kanilang mga tahakin sa kanilang mga buhay, pamilya, ang lahat ng mga pamilya, Panginoon, na sana na nakikinig ngayon, ay bigyan niyo po ng mas marami pang masasayang taon sa kanilang mga pagsasama.
0: Yes,
2: gayon
0: Lord
2: din po sa amin ni Badet. Again, Lord, thank you for everything. Thank you for giving us this opportunity to share this experience. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Rainier, Ate Badet. Cheers to more years.
1: Yes.
0: Aabutin ang golden wedding anniversary and beyond.
1: Anim na lang.
0: Anim na lang. Aabutin ang golden, aabutin ang ano ba, diamond yung 75, di ba? Maraming salamat sa ating mga nakasama at nakakakwentuhan ngayon pong araw na ito. At sa inyo, mga kapitbahay, mga kaagapay. Alam ninyo, posibleng-posible na mahigitan pa ang 44 years ng Herradura yes. family sa tulong ng Panginoon.
3: Amen.
0: Maraming salamat po sa ating mga co-pilot, Aileen, Desa, John B., at gayon din si Precious Grospe Cruz. At paalala nating lahat, eto po, September 26, ang PCEC Family Commission naman ay magkakaroon ng isang family summit. Ang pamagat ay Gen Cross Gen, Cross Gen, Connecting Generations and Connecting Families. Magkita-kita naman po tayo, GCF South Metro. And for more details, pwede nyo pong puntahan ang Facebook page ng PCEC Family Commission. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, dapat si Kristo ang iuna.
3: Amen.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
3: It
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Hit-hit buga mula sa sigarilyo, ibang amoy at makapal na usok, mula naman yan sa vape. Usok dito, usok doon, yung vape, madalas nakasabit sa leeg ng mga tao at sinasabing ito ay part ng kanilang accessories. Pero ang sigarilyo at ang vape, sa karamihan, ito ay ginagamit bilang pampalipas ng oras, patanggal ng stress. Pero sa iba naman, ito ay nagiiwan ng nakakasulasok na amoy at syempre may effect sa kanilang kalusugan. At yan po ang pilit na nilalabanan ngayon ng kagawaran ng kalusugan, ang addiction mula sa sigarilyo at vape ng maraming Pilipino. Ayon sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, noong 2021 hanggang 2023, pumalo na sa 9.5 million na mga Pilipino ang gumagamit ng e-cigarette o vape at sigarilyo. At 6.4 million dito ay gumagamit ng tradisyonal na sigarilyo at 1.5 ay vape. Ayon pa sa University of College of London, sa bawat paninigarilyo ng isang tao, 20 minutes. Imagine, 20 minutes ang nababawas sa buhay ng isang individual. At dito lamang po, mga nakaraang buwan ay may nasawi na 4 na taong gulang na bata dahil sa usok ng sigarilyo. At ito ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit at pagpanaw, ang second-hand smoke. At ilan sa mga sakit na maaaring makuha pa, syempre, ay ang chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, asthma, at cancer sa baga. Dito po sa Pilipinas, may isang organisasyon ang kanilang mandato ay, at pangarap siguro, maging 100% smoke-free ang bansa sa publikong lugar, sa opisina, at maging pagtanggal din ng ilang smoking designation area sa malalawak na lugar. Layo ng grupo na to na maipasa ang House Bill 5313 o kilala sa tawag na Smoke-Free Environment Bill, kung saan magiging bawal na ang indoor smoking areas, magkakaroon ng health budget para sa tobacco control at paggawad sa mga lungsod na mahusay na magpatupad ng pagbabawal ng sigarilyo sa pampublikong lugar. Magpapausok po tayo ngayon sa programang Ehemplo. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Bibigyang pansin po natin ang inaakalang ordinaryong panukala at paano ito magkakaroon ng pagbabago sa ating kapaligiran maging sa kalusugan. Dito po yan sa inyong FEBC

Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo.

0: Magandang araw po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ikaw nga ay nakikinig dito sa programang Ehemplo at ngayon po kasama po natin na magbabahagi ng kaniyang advocacy, syempre ng kaniyang kwentong buhay, si Ms. Riza May Duro. Siya po ang National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement, co-founder po rin ng Millennials PH. Nagtapos ng Bachelor of Public Administration sa Polytechnic University of the Philippines. Aba, kasintang paaralan pala ito. Co-founder ng Millennials PH, nagsimula noong 2020 kung saan mandato naman nila ay rumesponde sa usapin ng climate change, disaster response at COVID-19 sa relief operations. Kinilala rin siya na sa 10 Accomplished Youth Organization o TAYO dahil sa kanyang husay sa pagresponde sa panahon ng pandemya. Nagtrabaho din siya ng over 6 years sa Office of the Vice President ni Lenny Robredo bilang Project Manager. Tumanggap siya ng parangal bilang Gawad sa Matinong Kawani Level 2 o Servant Leadership Award noong 2021 at member ng International Federation of Liberal Youth at kinakatawan niya ang Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tulad ng Myanmar noong January 2020, Greece noong September 2021 at Denmark noong 2022. Siya po ay bahagi ng Philippine Smoke-Free Movement bilang isang national coordinator kung saan mandate po nito maging 100% smoke-free ang Pilipinas. Miss Riza, pakikwento mo naman yung Philippine Smoke-Free Movement. Ano ba yung ginagawa ninyo dito at bakit heavily involved kayo sa gawain ito?
1: Opo, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Yung Philippine Smoke-Free Movement po, Ma'am Jo, ito po ay nabuo, alam niyo po ba kung kailan? Ito po ay sa gitna po ng pandemya.
0: Talaga?
1: Ito po ay July of 2020. Mm-hmm. Ang dami po nangyayari noon, no? Ang dami pong, ayun po ay bagong, ang dami natin po problema ng panahon na yon. Pero narealize po ng mga miyembro po ng PSFM noong July 2020 na isa sa mga rason at in-associate din po ito ng isang data po, no, na isa sa mga rason kung ba't din kumakalat ng COVID noong panahon na yon ay dahil marami pa rin po nag-IOC. So, marami po tayong komunidad, sa Manila man yan po o sa ibang area po ng Metro Manila, na dahil ang dami nag-IOC, kumakalat lalo po yung COVID. So, isa po yun sa mga dahilan bakit kailangan buuin natin yung PSFN sa gitna ng pandemya. At of course po, no, kaya po tayo bumuo ng Philippine Smoke-Free Movement ay para po i-consolidate yung suporta po para po sa pagpapasabatas ng mas matibay po na polisiya on smoke-free and ngayon po ay vape-free. No? Sinama na po namin yung, dahil grabe po ngayon, meron po tayong tinatawag na vape-demic.
0: Vape-demic? Okay. Bakit? Ano yung vape-demic? Kasi sinasabi nung iba, yung vape is a good alternative sa smoking, no? Cigarette smoking. Pero bakit naging vape-demic na? At bakit ngayon kasama na siya sa mga binaban?
1: Opo. Nakakalungkot po na ang kumakalat po ngayon ay alternative po ang vape. Hindi po totoo yun, ma'am. In fact, ma'am, tingin po namin, no, at marami pong batas na mas delikado pa nga po ang paggamit po ng vape. Lalo na po ngayon na ang dami pong pumapasok na illegal po na hindi nababantay ang mga products kasi marami po tayong disposable products na pwedeng sumabog yung lalagyan. Okay. Hindi po natin alam kung gaano karaming nicotine ang nilalaman ng mga vape dahil mahina po tayo ngayon sa pag-check kung ano po ba yung nilalaman ng yung liquid po sa loob ng vape. At of course po, dahil po yung iba po ngayon smokeless na, ma'am. Kahit saan ka magpunta, pwede ka nang mag-vape. Accessible po siya sa inyo.
0: Suot smokeless? Po. Paano yun?
1: Hindi yun nakakatakot, ma'am. For some reason, ma'am, meron silang gagamitin po na device na kapag hit-hit nyo po, wala pong lalabas na usok.
0: Solid.
1: Kakaiba po ngayon ang ating industriya po, no, ang tobacco and vape industry. Kaya po nilang sabayan kung ano yung trending, kung ano po yung ano po yung pangangailangan ngayon ng mga tao? Kaya yun po yung nakakatakot. Hindi po alternative ang vape. In fact, mas delikado pa nga po siya.
0: Ibig sabihin, meron din siyang nicotine.
1: Meron po. May iba po nagkiklaim, wala daw pong nicotine. Pero ma'am, meron pa rin siyang carcinogen. Meron pa rin siyang mga toxic cancer. Opo.
0: Meron din ako nakikita na isang commercial na it's cigarette pero walang smoke. Kasama ba din ito sa mga tinatry ninyo na iban?
1: Tinatry po natin itong, meron po tayong tinatawag na vape law.
0: Yes.
1: Medyo hindi po ganun katindi ang pangil.
0: Mm-hmm.
1: Susubukan po natin na sa Biblo na ito ay ibalik talaga po. So meron po kaming tatlong gustong i-amend sa Biblo po natin.
0: Okay.
1: Yung tinatawag na RA 11900. Mm-hmm. Yung isa po doon ibalik sa FDA, yung regulation po natin ng mga ganitong products. Nasa DTI po siya ngayon. Para po matignan talaga, ano po ba talaga yung epekto ng mga smokeless kuno ng mga product na ito. Dahil ayun po yung pinang-iinganyo nila po ngayon sa mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Gusto din po natin doon sa vape law na to na yung imbes na 18 years old lang yung may access sa vape, dapat po itaas pa natin ng 21. Kasi po yung development po ng utak ng mga bata, ng mga tao, hanggang 25. So, at yung pangatlo naman po, tanggalin natin yung flavors. Kasi yung vape po ngayon, ang dami na po talagang flavors.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung sinusubukan po namin.
0: So, actually, ito medyo, ano no, medyo madami kayong masasagasaan na mga negosyante, lalong-lalo na marami nag-usbungan ng mga negosyo ngayon. Yung vape, no, even after the pandemic, talagang mas lumobo yung negosyo na yan. Kumusta kayo in terms of that? Kasi marami kayong babanggain eh.
1: Opo. Pagdating po doon, no, ma'am, yung gusto lang naman, isa sa mga gusto nating bantayan po talaga, yung pagtatayo ng mga vape shops po malapit sa eskwelahan.
0: Oh, I see. Meron mga ano yung ilang kilometers away from...
1: Well, dahil nga po hindi rin ganun katibay yung batas natin. Medyo 100 meters lang yun. Pero gusto natin mas malayo pa. Gusto natin mas malayo pa sa eskwelahan po, no? Mm. Yung hanggat maaari. May mga ordinansa po tayo na malalayo. Pero 100 meters po, yun dapat layo niya sa vicinity po ng eskwelahan. Pero ngayon, ma'am, kung makikita ninyo, hindi natin siya na... babantayan ng maayos.
0: Mm.
1: Meron pa nga, ma'am, 24 hours, di ba? Kala nyo po, convenience
0: bukas,
1: store.
0: Opo,
1: ang mga vape shop. Daig pa po ang mga pharmacies. So, yun po yung sinusubukan natin. Hindi na po sila pinagbabawalan, pero yung gusto po natin ay ilayo po sa mga bata. Yung magka-access lang ay yung pupuntahan pa sila talaga ng mga adult.
0: Mm-hmm. Bakit ganito na lamang yung inyong desire na maging smoke-free ang Pilipinas?
1: Opo. Siguro po meron po akong dalawang aspeto. Yung una po, personal po, Ma'am Jo. Mahika po ako, pero kaya po nung bata ako, hindi po ako active na bata. Kasi mm-hmm. dahil po mahika. Mm-hmm. Kaya po yung bahay namin ay, doon ko po naranasan magkaroon ng smoke-free homes. Kasi yung bahay po namin, bawal mag-yossi.
0: Oo.
1: So, hindi

0: nila. Kasi wala na nga po silang pera pero bumibili pa rin po sila ng Yossi. Hindi po yun ano. Talagang addiction po yun. Nakabase na yung katawan nila sa nikotina.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po ngayon po, no, reflecting back doon nung bata ako, nagtrabaho ako sa pag-organisa ng mga kabataan at nakita ko kung paano at very young age may mga bata ako, may mga kaklase ako na nag-yossi na.
1: Mm-hmm.
0: Doon ko na-realize na, teka lang, parang ang accessible naman ng yossi at vape ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ang accessible niya? Bakit kahit wala kang trabaho, kaya mong bumili ng yossi at vape?
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa po yun sa mga gusto namin po. Kaya po meron po akong ganong fire po.
1: Mm-hmm. And pasintabi po no sa mga lahat naman nakikinig ngayon na maapektuhan ng advocacy na ito. And isa rin sa mga naging panuntunan ninyo para makakontribute no, kasi connect actually yung advocacy na meron ka, nagsimula yung Millennials PH na sa usapin ng climate justice, disaster response and COVID-19 relief operations, parang naka-angkla dun eh.
0: Opo.
1: Yung mandate.
0: Opo. Isa lang po yan sa mga advocacy po ng MPH or Millennials PH. Pero nagsimula din po siya as ano din po siya, human rights din po yung mga pinupush niya. Kaya po, and on health po, on mental health, on health. Kaya rin po parang kung matataba, kung nag-yosi ka, hindi mo karapatan na mag-yosi kasi may second-hand smoking, may third-hand smoking. Mm. Maaapektuhan yung bata, matanda, kapag nag-yosi ka sa especially po sa public spaces. So marami ka po talaga masasagasaan. So bilang part din po ko ng organization na 'yan. Adami po kung napag-connect, tama po kay Ma'am Jo, napag-connect.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa po 'yun Ma'am Jo, ma-share ko rin po nung pandemic na realize ko po na gusto ko po talaga mag-nursing. So nag-take po ko ng one sem kasi nga po yung realization ko po ay iba po talaga pag may alam po kayo on public health or on health po.
1: Ah, okay. Pero hindi mo na tinuloy?
0: Hindi po natuloy, pero susubukan natin this year, Ma'am Jo.
1: Bakit hindi,
0: diba? Kung kakayanin po, opo, sa June.
1: Mm-hmm. Pero bakit ganito ka, heavily involved into this? Ano ang i-inspire sa'yo? Tracing back your childhood years, ano ba yung mga naging karanasan mo that somehow leads you to this kind of advocacy?
0: Opo. Ma'am Jo, lumaki po kasi ako sa lola.
1: Mm.
0: So tingin ko po yung pagmamahal ng lola ko, kumbaga nailabas ko rin po siya sa mga tao sa paligid ko. Kaya po siguro ganun po. Parang tapos growing up po, no, hindi po kami mayaman, hindi po mayaman pamilya namin. So no man is an island. Halos lahat po ng meron ako ay dahil tulong po ng kamag-anak, tulong po ng lalong higit yung mga kaibigan, connection network.
1: Mm.
0: Kaya po pag may oras na tumulong, kung may sakuna, pag-volunteer po tayo. Pag may bagyo, susubukan po na kahit maliit na bagay. Naalala ko po nung huling bagyo po sa Bicol, namigay po ako ng load sa mga opo, yung parang nagtatry po ako manghingi din sa mga kaibigan kung gusto nyo
1: bang tumulong. Anong year yan?
0: Ito lang pong taon po, ay last year po
1: yung last year
0: Bicol,
1: yung
0: yung bagyo sa Bicol.
1: Oh, sobrang lawak na bagyo. Oh.
0: Ang lala po nun yung Naga, yung iba't iba. Tapos marami, dahil po isa sa mga project ko po before ay Bicol, ang dami po pong friends sa Bicol na talagang wala kaming signal. So parang dahil growing up po, wala naman pong parang talagang no man is an island. Hanggat kaya magbalik loob sa mga tao, babalik po natin.
1: Mm-hmm. Nakita mo yon sa lola mo?
0: Opo. Yung lola ko po ay kahit sinong kamag-anak, titira sa bahay. Papakainin niya. Kaya rin po yun, nahilig din po sa ng konti ngayon sa pagluluto, tapos ipapamigay yung mga pagkain. Kasi parang yun po yung iba po yung naibigay sa akin inspirasyon po ng lola ko po na sumulangit na wala na po 7 years ago.
1: Ah, okay. Ano ang naalala mo pa kung ano yung naging work ni lola bago siya nag-retire?
0: Parang hindi na po masyadong maalala.
1: Ah, okay. Oo. Pero yung ano nagkaroon ng impact ano kung gaano naging matulungin sa iyo ang iyong lola, tapos na-imbibe mo siya. Tapos talagang ang gusto mong course is public administration?
0: Hindi po. Hindi po, ma'am. Initially po, gusto ko po talaga na medyo related sa science.
1: Mm.
0: Pero dahil yung lola ko po, dahil mahal ko po siya, ang gusto niya po ay magkaroon ng abogado or lawyer po sa pamilya.
1: Oh.
0: So parang, sige na lang po. Alam niyo na po yung mga typical na Pilipino, di ba po?
1: Nga. Buti po, buti nag-agree ka dyan, being a millennial.
0: Opo, dahil ganun ko po kamahal yung lola ko. Tsaka baka po may nakikita siya sa akin na hindi ko rin po nakikita. Hindi ko rin po nakita pag graduate. Hindi po ako pang lawyer.
1: So, hindi mo na pinush yung Juris Doctor?
0: Hindi na po. Hanggang ano, ngayon po, lilipat po ako ng ibang kurso. So, magdo-double degree na lang. Subukan ko po mag-double degree na lang.
1: Ito yung nursing.
0: Ito po yung nursing.
1: Na, okay, lola, tapos ka na, napagbigyan na kita. So, yung gusto ko,

0: naman.
1: Ganun po.
0: Pero yung kinuha mo na kurso somehow helped you in this advocacy na mga pinasok mo. Ilang taon ka nung nagsimula kang mag-involve sa volunteerism?
1: Nung college po ako, ma'am. So, hindi ko nga po gusto yung kurso ko. Pero now, I was elected as the president po of Circle of Public Administration and Governance Students or CIPAGS po.
0: Mm-hmm.
1: So, dun po nag-start na parang, okay, na-involve po ako sa politics ng department namin, naging mm-hmm. president. Hanggang tuloy-tuloy na po, na-involve sa iba't ibang mga organization. Kaya po, right, bago pa po graduate, bumuo po kami ng organization or Millennials PH nga po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nakapasok sa opisina ng pangalawang pangulo. Hanggang ngayon, tapos nagbalik loob po ulit sa good governance. Tapos hanggang ngayon naman po, nasa health naman po yung ating, yun po yung work ko ngayon sa Philippine Smoke Free Movement.
0: Okay. Itong Philippine Smoke Free, ikaw yung national coordinator. Pero kailan siya nabuo? Ito yung alongside with ano?
1: Opo, July 2020 po. 4 years. Bata pa po siya, ma'am. 4 years old pa lang po.
0: Ano yung mga challenges mo, struggles mo ng pasimula itong organization na to?
1: Opo. Naku, ma'am. Nung akala ko po, ma'am, madali lang siyang hawakan na project. Kasi po, pag sinabing YOSI, bawal yan. Alam mo na po na, bawal mag-YOSI. Oh, mabama
0: no,
1: sa mga
0: yan. No-brainer eh.
1: Opo, parang, pero ma'am, ang dami pala niyang, kumbaga, malalim
0: oh.
1: na kailangang aralin. Ang dami pong batas na kailangang aralin. At pumasok pa po yung vape. So, isa sa mga struggle ko po talaga ay paano ko kabisaduhin lahat. Di po talaga ako lawyer.
0: Pero you have to understand memorize.
1: Oo po, yung mga batas po natin, EO executive, ano lang yung mga places na ito ay nagpupush ng indoor. Ayun po yung mga indoor smoke, ayaw ng indoor, o yung iba naman, business ganyan, related. Mm-hmm. So, yun yung mga struggle po, no. 2 years into this job po, kasi nag-start po ko, kalahati na po ng PSFM. Hanggang ngayon, inaaral ko pa rin po yung mga bagay na yun.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po ngayon, may vape pa tayo na kailangang i-debunk na hindi nga po siya safer at hindi siya alternative. So, paano naman namin ngayon papatunayan yun sa mga bata? So, yun po yung mga struggle na nakaka-enjoy naman pong aralin at ibahagi.
0: At meron ka bang mga nagkaroon ng conflict, no? In terms of talagang yung physical conflict, no? May organization na lumapit sa inyo na parang bakit nyo kami pinipersonal, something like that, na naging mahirap along the way.
1: Opo. Si organization, ma'am, mukhang wala naman pong lumapit. Pero mga tao, ma'am. Siguro pag nagbibigay po kami ng learning session, sasabihin nila, so ano, kalaban nyo ba kami mga nag-YOSI? Na lagi po namin sinasabi na hindi po kami anti-smoker. In fact, alam po namin na addiction yan at alam namin na biktima lamang din kayo. Kaya
0: you're not against a person.
1: Oh,
0: the habit.
1: Yes,
0: oh, kasi baka sabihin nga natin, sa smoker mismo, sa mga tao mismo, kung we're against smoking.
1: Opo, hindi. In fact, ma'am, may mga kaibigan ako nagsusmoke at hindi ko sila
0: kinukondem.
1: Na parang, tigilan nyo na yan. Pero ang sabihin ko lang ay, alam nyo ba na bawat hit-hit nyo, pero karapatan nyo pa rin yan. Pero wag sana sa harapan ko kasi meron akong hika. Or mahika man ako, wala. Hindi ko pa rin. Wag sana sa harapan ko. Hanap kayo ng designated smoking area. Doon kayo mag-YOSI.
0: Okay. No, tama naman yun with respect to those na ganyan yung kanilang preference. Kasi kailangan din naman irespeto yung mga tao na hindi smoking ang preference. Alam mo, nung bata pa ako, mga kapanahunan namin nung araw, talagang sa mga establishment, yung mag-inhale ka na lang kasi mag-inhale ka sa labas, exhale ka sa loob kasi puro nag-yosi yung mga tao. Buti nga ngayon, sa loob ng opisina, ipinagbabawal na sa mga closed spaces. Pero maganda nga na mapalawak pa yung desire ninyo. Ano-ano pa ba yung mga hindi pa nasasakop ng law na gusto nyo i-push?
1: Opo. May pinupush kami ngayon, ma'am, na batas para mas buo po yung policy na gusto po namin. Tatawag po namin na House Bill 5315. Unfortunately, ma'am, no, magtatapos na po tayo ng Congress. So, magbabago na po ulit yung House Bill number namin. Pero meron po kami mga salient points po doon na gusto namin i-push. Lima po yun, pero isa po doon ay, tama po kayo.
0: Pwede mo bang i-mention lahat yung salient points? Kasi ano yun eh, educational.
1: Opo. So yung apo, yung isa po doon ay pag tama po kayo pag prohibit na magyosi sa loob ng indoor.
0: Oo.
1: Opo, kasi may mga ganun, may tama kayo, may mga bar hanggang ngayon, ma, may mga bars pa rin.
0: Ah, bar, hindi ko nakita, hindi ko naisip 'yun. Naisip ko yung confined spaces like offices, opo, churches, buildings.
1: Opo, ayun po yung mga public spaces, talagang bawal po talaga dapat. Bawal
0: okay,
1: po.
0: So bar, oo, sa bar.
1: Pero may mga bars pa rin ngayon, ma'am, no, pwede ka magyosi kasi or kung hindi ka, hindi pwede pero inaalaw ng establishment. Hindi lang po bars, baka sabihin ng mga nakikinig.
0: Coffee
1: yun
0: shop.
1: Ang, alam na alam ko po.
0: Coffee shop.
1: Opo. And then po yung isa pa ma'am ay gusto namin sana mag-allocate po ng 3% of the total health budget po para sa tobacco control initiative. So halimbawa po yung LGU, sana man lamang po yung isang city no, mag-allocate sila ng 3% po ng total health budget nila para po lamang sa tobacco control. So yun po ay pwede silang bumili. Pwede po yun sa smoking cessation nila ma'am. Halimbawa yung mga nicotine patches, learning sessions, para lang po yung LGU. Meron din silang pang, kumbaga, gas para pang, pang-inform din sa mga tao po.
0: Mm-hmm.
1: Then, creating, yun din po, no? Para po i-handle yung budget, yung pangatlo po namin ay mag-create po ng smoke-free task force. Sila po yung nanguhuli, sila po yung nag-implement ng mga smoking, smoke-free activities po nila sa LGU.
0: Oh, okay, pero hindi ito sa... sa LGU level lang to, no?
1: Opo, opo. Para po, para yung bill po talaga namin ay para i-command po yung mga LGUs na...
0: parang ordinance.
1: Opo, opo.
0: Okay, okay.
1: And then po, kasama din po sa bill na to, ma'am, ay magkaroon po ng award at saka incentive yung mga LGUs po natin na mm-hmm. talaga namang nag-adhere po. No? Meron po tayo before na ni Red Orchid Awards. Pero ngayon po, gusto natin talaga magkaroon sila ng incentives para po tulungan sila. And of course po, pag-increase po ng penalties at saka fines sa mga nahuhuli po natin nag-yosi sa, at nag-vape po sa paligid.
0: Mm-hmm. Kasi, alam mo yung, ano, doesn't matter eh, yung pag-increase ng penalties, ng fines, ng sin tax, talagang kapag addicted ka to a certain substance, no, like, ayan nga, yung sigarilyo at yung vape, sadly, kahit anong presyo pa niyan, hahanapin ang katawan and you'll find a way to buy that. Pero yun nga, maganda rin sana na kayo po na nakikinig ngayon ano, na nag-vape, nagsusmoke. We know that you have that desire na itigil na kasi napakalaking gastos yun eh. Ilang porsyento ng sweldo o ng pera na sana pang pagkain o pambayad ng bills or whatever nakokonsumo ng personal na bisyo. Sana po ay magkaroon kayo ng desire no to stop smoking and to divert your resources sa mas makabuluhan na bagay. Although mahaba-habang lakarin nga ito, pero ano yung tulong naman ng government so far na natatanggap ng Philippine Smoke-Free Movement?
1: Yung lagi po tayong inimbitahan ng gobyerno, particular po ang DOH, no, Department of Health po, sa mga meetings para po, ano po yung mga suggest pa namin doon sa mga activities po ng DOH on smoking. So, napakalaking, ano po sa amin yon, napakalaking recognition po yon na isa po ang PSFM sa mga pinapatawag quarterly ng DOH on that. So, nagko-contribute po kami sa anuman po yung mapag-usapan ng organization. Bukod po doon, yung DTI, FDA, patuloy din po yung meeting with them kahit na po medyo laban talaga yung ibang mga, syempre marami po tayo nilalaban ng mga policies doon na ongoing po hanggang ngayon. So, meron naman po, no, ang gobyerno naman po natin ay tinatawag naman, hindi lang po ang PSFM, pati iba't ibang organization, para po tumulong sa pag-consolidate pa ng mga policies natin. Pero, ayun nga po, kulang pa, marami po dapat ilaban.
0: Aha. Gaano mo nakikita yung sarili mo or yung organization ninyo dun sa particular na laban na to? Gaano ka haba na leg?
1: Opo. 4 years pa lang po si PSFM. Pero at targeted pa po yung mga areas na talagang na pupuntahan niya po. Pero kahit po ganun, tingin ko po ano pa, mahaba-haba pa po talaga yung laban.
0: Mm-hmm.
1: Pero malayo na rin po. Sa 4 years po ni PSFM, meron po tayong mga barangay sa San Pedro po, no, sa Riverside na nakapag-push tayo na kanilang
0: San
1: barangay.
0: San Pedro, Laguna.
1: Opo, San Pedro, Laguna po. Barangay Riverside. Meron po tayong champion doon na kagawad na nakapag-push po, nakapag-approve ng ordinance sa kanilang barangay on smoking. So, masaya po tayo sa mga ganun.
0: So ano na yung sa kanila, sa barangay nila?
1: Ayun po, may mga penalties na po silang gagawin. Maayos po yung mga yung pagtatanggal po ng mga posters po ng kumbaga yung mga graphics, yung mga posters po ng mga yung industry po, yun, patatanggalin na po yun kasi bawal po talaga.
0: Ah, yung ano, yung nagbebenta.
1: Opo, nagpo-promote. Po yung, opo, yung promotion. Opo.
0: Okay.
1: Tabs, tobacco advertisement and promotions and sponsorship. So, bawal po talaga yung mga naglalagay po ng mga ganon.
0: Ah, bawal pala
1: bawal
0: yun.
1: Po yun. Opo. So, lalo siya pinagtibing yung ordinansa po nila sa barangay. So, yun po yung mga tatanggalin na.
0: Mm-hmm.
1: Of course, malayo pa, kaka-approve lang po nun, so malayo po yung kailangan nilang gawin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil bubuo pa sila ulit ng mga task force nila, ganyan. Pero, at least po, no, gumagalaw po tayo, umuusad po tayo.
0: Umuusad, oo. And, naalala ko yung, even nga yung, di ba, yung mismo pakete ng sigarilyo. Di ba, merong graphic na, warning ano yun, po, na warning, na picture warning. Na siya. Pero talagang despite na sinasabi na cigarette smoking is dangerous to your health, parang hindi pa rin, ano? Bakit okay. Kaya? Meron ka bang brief understanding or explanation on that?
1: Tingin ko po, effective din po siya sa mga hindi na, yung mga susubok pala mag-yose. Effective siya kasi graphics po. No? Parang kita mo na may butas yung leeg ng tao. Parang gugusay mo bang ituloy. So, patuloy pa rin. Supportive po kami doon sa graphic health warning. Pero sa iba po na hindi na, wala na silang pakialam doon. No? Parang, ayun po yung medyo delikado. Pero hopefully po, no, kaya po binabago natin yung mga graphic health warning. Kaya po patuloy yung PSFM sa pagbibigay ng learning session. Para po, para hindi pa rin sila mainganyo. Para makausap pa rin po natin sa to quit. Kasi addiction po talaga siya, ma'am, eh. Parang nakadepende na yung katawan mo sa nicotine. So, hahanapin siya ng katawan mo. Kaya rin po yung pinupush din po namin along with DOH and other LGU ay yung smoking cessation program po talaga.
0: Okay. Yung smoking cessation program, parang sort of a rehabilitation?
1: Meron pong quit line ang DOH 1558. I think po sila yung parang kaya nilang, dahil hindi rin po namin masyado pang na papalalim itong smoking cessation kasi wala, hindi po ganun kalakas pa yung Pilipinas on it po. Sila po yung parang mamimili kung paano po kayo tutulungan. So, hindi po ata rehab, baka po patches, ganun po. Para hindi po kayo cold turkey, mag-stop. Po.
0: I mean, yung tutulungan sila to, parang mode niya ay rehab, pero hindi doon sa isang, hindi ka i-confine, kundi yung parang meron kang program na mag-undergo para matulungan ka paano mag-quit, no? Slowly mag-quit ng smoking. But again, it's a continuous challenge sa lalo na doon sa mga tao na nahihirapan na alisin ito. That's part of their system. Actually, my father-in-law, he was 70 plus years at that time when the doctor asked him to quit smoking. Pero sabi nung father-in-law ko, Doc, since I was 16 years old, nagsasmoke na ako. How can you tell me to stop smoking? Now that I'm 71, no? Pero it will still remain sa decision eh, and sa motivation ng isang tao to decide, no? Lalo na pangalagaan yung pangangatawan. Pero ang ganda ng advocacy ninyo eh, kasi you're caring not just for the environment but also dun sa mga tao na maapektuhan ng second-hand smoke na effect ng paninigarilyo. Pero alam mo, mga marami bata eh na into vape, tapos meron ba kayong mga ginagawa na movement na educating this group of people that vaping is not good also?
1: Apo. Tama, ma'am. Yung data po natin from Global Youth Tobacco Survey ng 2019, 1 in 7 Pinoy students po, ages 13 to 15
0: 13, po. 13? Ako naman. Man.
1: Sa mga nakikinig, ito po yung mga pinsan ninyo.
0: O mga anak nyo.
1: 1 in 7, ma'am. Hindi siya biro na numero. Ay nag-e-cigarettes, nag-e-cigs, or nag-vape. Ganun na po kalala. Kaya po yung vape-demic, yun po yung 2019 pa po itong data na to. May lalabas pa pong bagong data ngayon. Actually, dapat for last year. Pero hinihintay po natin ngayon 2025. Imagine nyo po ng 2019, 1 in 7. Ngayon po, na talamak na, madaanan mo lang sa kalsada. Even yung mga, Diyos ko po, yung mga senior high school natin, may suot pa pong, ano po tawag?
0: Accessory,
1: may
0: suot po, quintas.
1: Opo, quintas na nandun po yung vape nila. Na nakakalungkot po. Kaya po, isa po talaga sa ginagawa namin advocacy, pumunta sa mga eskwelahan, sa mga senior high school, para po makipag-partner sa kanilang principal, sa kanilang eskwelahan na magkaroon ng awareness na hindi safe ang vape, hindi cool mag-vape.
0: Mm-hmm.
1: At iubusin nyo yung baon mo na dapat sana pang aral mo, pera ng nanay mo, pero ibinili mo pa ng vape. Mm-hmm. Yung nakakalungkot pa dito, ma'am, no, sa isang smoke-free task force meeting po natin, may isang nanay na binilhan yung anak niya ng vape kasi akala niya, para tumigil yung anak niya sa pagyosi, vape na lang yung binili niya.
0: Actually, ganoon kasi yung mindset noon, no?
1: Oh. Tama po. Na mali po. Nahuli po yung bata, dahil minor po yung bata, pinatawag yung nanay, bakit may vape yung bata? Ang sagot po ng nanay, ay, akala ko po kasi mas safe. Vape. Opo, oh. Parang ayaw kasi magyosi na yung anak ko, sabihin nila ko na lang siya ng vape kasi mas safe daw yun. Na mali po. So, yun po yung nakakalungkot ngayon. Hmm. Kaya po yung ginagawa namin partnerships po, natatawag namin TOFUS or tobacco, tobacco-free universities and schools po, or TOFUS, ay nakikipag-partner po kami sa senior high school or mga schools, pero hindi lamang po school, pati po yung nanay. Susubukan po namin yung mga nanay
0: at tatay at lola, lolo at lola.
1: Opo, na ma-involve po doon sa mga usapin na yun para malaman po nila, hindi lang ng bata, pati yung mga nanay, na oo nga, hindi pala, masama, ang dami na pala nangyayari ngayon. Masama ang vape, masama ang yosi, at na-expose yung anak ko dito. Para mabantayan din po nila.
0: Oo. Kasi ang pogi ng vape, tas ang bango, di ba? Yung nilalabas niya ang usok, tas yung magiging effect niya sa'yo, mas mabango ka. Compared yun sa cigarette na, di ba, amoy yosi ka talaga. So, sabi mo kanina, 13 years old, baka dapat mas pumunta pa kayo sa elementary schools.
1: Opo. Ayan po yung mga susubukan nating i-explore po, no? Paano pa mas mapalawak pa yung advocacy natin. Kaya po, ito, thankful po kami sa kagaya po ninyo, Ma'am Jo, at sa buong opisina po ninyo na pag-invite sa amin. Dahil kung hindi man namin kaya pang pumunta sa mga eskwelahan, mga elementary, ito pong mga ganitong opportunity po, no? Na podcast or ano man po, para po matulong, ma-spread out pa po yung kanila pong ano po.
0: Mm-hmm. Yung, ano nga ba yung mga ill effects nito? Parehas lang ba sa smoking? Bakit kasi nakikita, no? Bakit ang packaging niya is a good alternative to smoking?
1: Yung tobacco industry po, magaling po talaga sa ganyang tactics. Kaya po talaga, di ba, may nag-advocate po ng smoke-free. Ngayon po, gagawin nila smokeless. Ganun po sila. Ganun sila kagaling kasi nasa kanila.
0: Ayaw nila smoke, pues, alisin natin yung smoke.
1: At kapag inaral nyo pong maigi yung mga tobacco industry na ito, kung makikita po ninyo, same industry lang sila na nagpuproduce ng yosi.
0: Mm-hmm.
1: So, sila din po yung manufacturer ng yosi. Nagkaroon lang sila ng another product.
0: Out,
1: na iibahin lang nila yung pangalan. Pero sila din yun. Pag inaral nyo po, same company, same subsidiaries, sila din po yun. Yun po yung nakakalungkot kasi marami silang pera. Tayo po ay talagang mag-advocate lamang.
0: Mm-hmm. And ano yung normally na tinuturo ninyo sa mga bata, ano, sa senior high school students? Lalo na mayroon tayong mga nakikinig din na ngayon na mga senior high mga bata din na parang in their mind, cute o parang cool ang mag-vape kasi nakita ko yung kaklase ko, tas ang ganda pa ng kwinta. So, how do you talk to them?
1: Apo. So, una po, no, sinasabi namin sa kanila na kung sino may nagsabi na cool yung vape, hindi cool ang vape, industry yun. Pinagmumukha niyang gwapo ang vape.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi talaga siya cool. Dahil lang tingin nila luma yung yosi, no? Yosi ay pangmatanda. Akala nila kanila na yung generation na magbibabe sila. Pangalawa po, gumagawa po kami ng mga meat busting activities kung saan dinidebunk po namin o sinasabi namin na yung mga ibang mga paniniwala on vape. Inaano po namin yun.
0: Kaya na.
1: Kaya po ng safer ang vape. Di po totoo yun. So, meron po kami mga doktor na mag-discuss on it na hindi safe ang vape. In fact, mas delikado pa siya kasi yung access mo sa vape, pwede maya't maya. Yung yosi, parang lalabas ka, magsisindi ka. Tapos, mahirapan ka na naman maghanap. Kasi parang, ay, teka lang, hindi ka naman pwede mag-yosi saan-saan, di ba? Pero yung vape, kaya itago sa loob ng damit. May mag-vape po,
0: bubuga sa damit.
1: Bubuga niya sa loob ng damit niya po. Para lang hindi makita yung usok. Tapos mayat maya nila gagawin yun. So mas accessible siya, mas delikado siya. Kasi the more puffs, the more it's dangerous po.
0: Mm-hmm.
1: And then, dahil nga po mahina yung regulation natin on it, hindi po natin alam kung gaano talaga karami nicotine ang nilalagay nila doon. At marami po pong illicit trading, ma'am, ha? Maraming illicit na mabibenta mo lang sa bangketa ng, ang tinatawag po nila, disposable vape na merong 1,000, 2,000 puffs. Na hindi mo naman alam kung saan galing yan kasi sa bangketa lang natin siya mabibili.
0: Hindi mo alam kung ano yung pinapuff mo.
1: Hindi mo po alam kung ano yung pinapuff mo. Basta, babe, kasi 200 pesos lang, ibibili na ng mga bata. Yun po yung delikato talaga. Kaya po, ngayon po, marami kami mga strategies na sinusubukan
0: mm-hmm.
1: para lamang po So, tingnan din paano lalabanan. Ngayon po, gumagawa kami ng videos, online, social media rin po.
0: Campaigns.
1: Campaigns po. Yung sumusubok po kami ng online social media campaign. Mahirap po talaga kasi dalawa po yung lalabanan nyo po. Halos nasa isang industry lang, Yossi at vape. Habang nilalabanan mo yung Yossi, may ibang magka-campaign na against naman sa vape. May yung vape naman, mag-a-against din. Marami po talagang laban na kailangang aralin.
0: Mm-hmm. Ito bang campaign ninyo na kwento mo kanina na merong isang community sa San Pedro Laguna na naging nag-champion dahil nakapagpasa sila ng ordinansa against public smoking. Meron ba kayong yung mga success story naman ng individual na because of the education na pinrovide ng Philippine Smoke Free nabago yung buhay niya?
1: Sa ngayon, ma'am, may mga nanay po kami ngayon na advocates po, no? Ang PSFM po kasi meron siyang iba't ibang mga members. Organization po. 100 member organization po nationwide. So, isa po doon ang active Pilipinas. Uh-huh. So, sa organization na po yun, ng mga nanay po sila, meron po doon mga dating nag-IOC na ngayon po ay advocates na po namin. Sila na po yun yung mga community leader na umiikot po sa Manila, sa Pateros, at sa Pasig para po mag-advocate ng huwag na mag-IOC. So, meron po. Hindi ko lang po mabigay yung mga pangalan, pero ito po yung mga organization lang po. Pero meron po tayo na ngayon, dating mga nag-IOSI, ngayon po, advocates na po natin. At yung iba naman po, no, share po ng mga members natin, parang sa pamilya nila, wala na nag-IOSI, parang gano'n. Dahil nga, nag-PSFM sila, in-encourage nila yung bahay nila, gawin nilang smoke-free homes. May mga gano'n po tayo.
0: Ah, okay. At maganda yun na yung mismong mga nag-quit ng smoke, sila yung magsasabi. Kasi sila yung talagang, di ba, yung sinasabing credible na magkukwento ng success story on quitting ng either vaping or ng smoking. And sabi mo nga, 4 na taon pa lang itong inyong organization. Pero malayo na rin ang naabot at marami na rin mga community ang na-inform. And ang goal po talaga nila is magpalawak ng awareness na hindi po maganda ang paninigarilyo at ang vaping. At kung kayo naman po yung gumagawa niyan, and isa sa mga pangarap namin ay magkaroon kayo ng desire one day in your life that you quit vaping or quit smoking. Anong pangarap mo pa, Ms. Riza, sa organization mo na Philippine Smoke Free Movement?
1: Opo. Yung pangarap ko po talaga ay sana po, no, hindi natin kakailanganin pa ng PSFM para i-prioritize ng gobyerno ang health ng mga tao po, ng bansang Pilipinas o ng mga Pilipino. Ang goal po natin ay automatic na naiisip ng mga legislators po natin na magpasa ng mga batas na mapoprotektahan yung mga kabataan, yung mga kababaihan, yung mga Pilipino laban po sa masamang usok ng nadulot po ng Yossi at vape. Yun po yung pangkalahatan natin. Yun po yung pangdulo po natin na pangarap. Pero sa ngayon po, yung isa sa mga pangarap natin ay first po, no, sana marami po tayong, lalo po this coming election po, no, sana marami po tayong mga legislators na makatulong po natin sa pagpapasa batas po ng mas malawak pa na komprehensibo pa na batas po on smoking and vaping. Kasi sa ngayon po, nahihirapan po talaga kami to garner support. Although meron naman po, pero kulang pa. Kailangan pa po namin. Dahil ang laban na po nito, nasa pulisiya din.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangalawa po natin pangarap, no, mas marami po pong pamilya ang hindi maranasan na may cancer ang kanilang tatay o nanay o ate at kuya.
0: O mga
1: dahil
0: anak.
1: Lamang, o mga anak po. Dahil lamang sa dulot ng Yossi at vape. Wala sana mga pamilyang nahihirapang bumili ng pagkain kasi inuuna nilang bumili ng Yossi at vape.
0: Mm-hmm.
1: Sana rin po, no, yun po, no, lumawak pa po yung advokasya natin sa iba't ibang parte pa ng bansa. Dahil marami po tayong hindi naaabot. Maraming pa. At malayong-malayo pa yung kailangan po natin trabahuin.
0: Mm-hmm. Naalala ko sa Davao, di ba, naging smoke-free sila. So, naging posible.
1: Posible. Kaya po. Kaya po talaga. Ano lang po talaga, konsolidadong suporta ng komunidad at yung perseverance po ng gobyerno para po sabay nilang trabahuin yun.
0: Mm-hmm. Si Ms. Riza May Duro, siya po ang National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement at co-founder po ng Millennials PH. Batang bata pa po ang ating bisita ngayong araw. And pero ang heavily involved ka na sa community, was there a point in your life na naisip mo during the toxic days, naisip mo na bakit ba ako nandito? Ano ba ginagawa ko?
1: Magiging totoo po ako, ma'am, John. On the way here, galing po kasi ako sa mahabang trip no, na trabaho din po. On the way here, naisip ko, parang nakakapagod.
0: Oh.
1: Pero na-realize ko pa parang every time na makakita ka po ng mga news na meron tayong bagong update on halimbawa yung mga tumigil magyosi o kaya halimbawa may e-valley case po ngayon na tinatawag or
0: ano?
1: E-cigarette, ito po yung mga lung diseases connected bago po to, ma'am.
0: Okay.
1: E-valley case po na dahil po sa mga nag-vivate.
0: Mm-hmm.
1: Pag nababasa niyo po yun na parang may bago tayong term ngayon sa mga lung-related diseases on vape, parang kailangan natin kumilos.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin parang kulang pa. Ang dami pa natin dapat abutin. Kasi yung vape-demic ngayon, ito yung dapat natin bantayan. So habang binabantayan mo yung Yossi, meron kang vape pa ulit na kailangan bantayan. So parang hindi pa
0: din mapagod. Ang dami mong babantayan.
1: Parang ayun po yun, yung first case po natin ng E-Valley, 22 years old lang po siya, nireport po to ng DOH, 22 years old lang po siya, 2 years pa lang po siya nag-vape. At healthy po siya ha, athlete po ito, namatay po siya.
0: Oo, nabalitaan ko yan.
1: Opo, namatay po siya dahil sa pag-vape. Mga ganun, Ma'am Jo, parang ang hirap kumalma.
0: Oh.
1: Opo, parang teka lang, baka kapatid ko na yung next. Mm-hmm. Kapatid ko po, 22 years old lang eh. Baka pinsan ko na po yung next.
0: Mm-hmm.
1: Baka yung magiging anak ko na po yung next. Mm-hmm. Yun po yung mga kailangan po natin bantayan.
0: Mm-hmm. By the way, mga kaagapan, yung E-Valley po ay e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Akalain nyo po, ito ay fake news. Meron na pong data na nagsasabi na itong paggamit po na ito ng mga e-cigarette, vape products, it causes respiratory illness na dahil sa sunod-sunod ano o
1: pagbubuga
0: ng vape ano or either ng e-cigarettes and it causes the lives of many. Ito nga bata ano,
1: opo, 22 years old po.
0: Tapos hindi mo masasabing dahil atleta siya kaya niyang kumbaga labanan yung effect no, ill effects ng e-cigarette, pero it happened. So nawa ay magsilbi itong paalala rin sa atin na talagang hindi maganda sa kalusugan ang paninigarilyo at ang vaping. At Ms. Riza, paano ka kumukuha ng ano, saan ka humuhugot ng lakas? Sabi mo nga nai-inspire ka lalo pag nakakakita ka ng mga update, may development dun sa mga isinusulong ninyo. Ano pa yung nakapagbigay sa iyo ng motivation? Ang toxic kasi nito eh, nung iisipin ko pa lang napakalaking gawain para sa iyo.
1: Tingin ko po ano po eh, yung palagi ko pong tinitingnan siguro yung parang ano po, nilagay po ako ni Lord dito kasi dito ko kailangan. So every time po na nanghihina ako, sabihin ko lang kay, actually yung taon-taon kong dasal sa Panginoon ay dalhin niya ako kung saan po ako pinakailangan.
0: Mm.
1: So kahit napapagod na ako, pero hindi niya pa ako inaalis dito. Parang yun po yung motivation ko, hindi kailangan pa ako dito. So kung pagod ka lang, pahinga ka lang. Uh-huh. Pero dahil yung fact na dito pa rin tayo nilagay ni Lord, wala pa akong ibang, parang hindi pa tayo niyayayak sa kusan saan, wala pa naman tayo ibang offer, uh-huh. Parang or walang iba pang opportunity. Parang ibig sabihin, sabi ni Lord, dito ka muna. So yun po yung inspirasyon
0: ko. Pagyamanin mo.
1: Opo, pagyamanin mo hanggat kailangan ka. Bumuo ka ng mga bagong henerasyon bukod po sa akin na bukod po sa amin sa PSFM na magkukuha no tong pagdating na panahon, sila naman ngayon yung mag-lead. Sa ngayon, pahinga ka lang kung mapagod ka. Mm-hmm. At of course po yung pamilya ko. Sila naman po talaga yung father ko po kasi merong stage 4 cancer. Pero kidney naman po ito.
0: Okay.
1: So yun po yung mga inspiration mo na sana walang pamilya din na magkaroon ng problema sa na
0: kalusugan.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Meron ba kayong ano, may study ba kayo na magkano na gagastos ng isang naninigarilyo kada araw, kada buwan?
1: Opo. Meron po, pero baka hindi ko na po dala. Pero ang presyo po kasi ng kada Yossi ay nasa ano po ngayon, 9 pesos to 15 pesos.
0: Per stick?
1: Per stick po. So,
0: pamasahin mo na yun eh.
1: Totoo, ma'am. Actually, merienda ko na po yun. Yung isang burger na po yun.
0: Oh, oh.
1: Imagine niyo po kung ang isang tao ay merong pakete na dalawang pakete sa isang araw. Siguro 200 to 300 pesos, 600 pesos. Minimum wage na yun, ma'am.
0: Oo, oh, oo nga. Mm-hmm. Isang 8-hour work man na yun.
1: Opo, parang, at imagine niyo po, araw-araw po silang gagastos ng ganun. 200 pesos per day. Magkano po ang mga vape products yun? Meron po mga disposable products sa 250 lang. Pero yun, hindi tayo sure. Yung mas mahal, 2,000 plus.
0: Wow! Yung 250 na yun, parang
1: liquid lang.
0: Ilang nauubos? I mean, ilang araw?
1: Depende po yun sa mga gumagamit. Kasi parang may 250 pesos pero 1,000 puffs. Mga 1,000 na hit-hit buga. So, depende po yun sa tao. May iba po, kaya yun ng 3 days lang, ma'am.
0: Talaga?
1: O, yung nakakatakot kasi parang, dahil nga po yung vape, accessible siya, mabilis mo siya nauubos, kala mo na nakakatipid ka. So, sabi po ng iba, pag yung vape na lang ako, mas mura kasi 250 lang, 1,000 puffs. Eh, wala namang ano dyan, wala namang best dyan, wala namang nanalo, walang winner. Para naman kayong, pag nagkasakit kayo, parehong magastos, mm-hmm. pareho po kayong mahihirapan sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po.
0: Ayan. At sa huling bahagi po ng ating programang ehemplo, syempre tinatanong natin ang ating bisita, paano nga ba maging isang ehemplo?
1: Napakabigat po ng title na maging isang ehemplo. Pakiramdam ko po kasi yung pagiging isang ehemplo, ito ay dapat parang pwede talagang gayahin. No? Pwede po talagang ano. Siguro po ang masasabi ko lang po, no? kapag ka nagkaroon ka ng pribilehiyong tumulong, mm-hmm. kapag meron kang oportunidad na ibahagi yung galing mo, yung lakas mo,
0: mm-hmm.
1: o lahat ng meron ka, huwag mo ipagdamot.
0: Mm-hmm.
1: Darating talaga tayo sa mga punto na parang mapapagod po tayo, or pakiramdam mo, wala namang silbi yung laban natin. Sasabay pa yung problema sa pamilya, problema sa ekonomiya, tapos may mga gusto ko pang gawin sa sarili mo.
0: Sasabay pa yung isipin mo na bata ka pa.
1: Bata ka pa, pero hindi na. Tumatanda ka na.
0: Uh-oh.
1: Pero sa tingin ko po, pag kilala nyo po yung sarili ninyo, mag-reflect po yun sa mga ginagawa ninyo. Alamin nyo lang po talaga kung ano yung gusto nyong advokasya. So sa buhay po natin, mahirap talaga na alamin kung anong gusto natin. Pero yung importante po, ano ba yung advocacy mo as a person? And then yung pangalawa po, mag-reflect yan kapag you put your heart and soul into it. And then eventually, hindi mo kailangang parang gustuhin na maging ehemplo kasi automatic siya. Pag nakita ng mga tao na inspire mo sila, automatic silang mag-grow into you. Kasi nga, genuine ka, kasi nga, totoo ka, parang ganun po.
0: Mm-hmm. What breaks your heart?
1: Panatakot po. Siguro po kapag may nagkakasakit sa pamilya, public health po talaga yung pinupush ko. Kasi mahirap lang kami. Naranasan ko pong nagka-cancer yung tatay ko po noong 2 years ago. At grabe po yung danas namin. Naranasan po namin pumila sa mga ospital, magmakaawa, mamalimos sa mga tao online para lang makalabas yung papa ko sa ospital. At simula po nun, ma'am, sobra na po talaga yung mag-nursing ako para hindi na para agad-agad malaman ko ano yung sakit ng pamilya namin. Yun po talaga. Pag pamilya po talaga, ano po tayo, malambot po tayo.
0: Grabe no, pati yung pag-desire mo na mag-aral sa ng nursing, ang lalim din pala ng hugot. Hindi lang dahil gusto mo sa larangan ng medicine, kundi para makatulong, agad mong maibsan kahit paano no, yung hirap ng iyong father.
1: Opo. And friends din po. Parang pag may sipunin nga lang siya, pag maglalabas ka ng antihistamine, parang, teka lang, baka ano yan, allergy. So parang iba po yung takot ko nun, ma'am. Natakot talaga ako nun, ma'am. Yung matulog kayo sa emergency room, pumila kayo na matagal, kakausapin ka ng doktor na mamili ka na lang kung mag-ICU yung tatay mo, pag nag-fail yung operation. Iba po yun, ibang level. Kaya po sa mga nakikinig po sa atin ngayon, huwag sana nila pong danasin yun. Dahil nag-iosis sila, dahil pinapabayaan nila. Mataba po ako before, ma'am. Mas mataba po ako ngayon. Pero sumusubo.
0: Mas payat ka ngayon.
1: Mas payat po ako ng konti ngayon, ma'am. From 113 kilos to 85 kilos in a year.
0: Ang laki ng binawas mo.
1: Kasi po, iba talaga yung takot ko rin, ma'am. Natakot po ako na pag hindi natin nalagaan yung sarili natin, lahat ng ipon, wala. Mawawala po talaga.
0: So which na naranasan ninyo?
1: Naranasan po ng pamilya namin. And so much more. Nakautang pa po.
0: Mm-hmm.
1: Ganong level po. So imagine nyo po, ako po tingin ko po, hindi kami sobrang hirap. Nagtatrabaho po ako, pero naubos pa rin po kami. Lalong-lalo na paano pa yung mga kababayan po natin na sa below the poverty line. Mm-hmm. Sila po yung kailangan natin tulungan, inform.
0: Mm-hmm. At saka ano, yung pagkakaroon ng maayos na kalusugan nasa kamay nila. Yes, kasi kapag tinigil nila yung sigarilyo, tinigil nila yung vape, yung benefit niyan sa inyo.
1: Opo, sa pamilya niyo.
0: Pasok agad yung pera eh. No? Hindi palabas, hindi pabuga yung pera, kundi papasok, magagamit pa sa mas makabuluhang paraan. Kumusta na si father mo ngayon?
1: Sa ngayon, ma'am, magastos po talaga yung pagpapagamot. Marami po kami mga pinag-iipunan na mga pang therapy niya po. Hindi po chemo yung tawag, oral therapy po.
0: Pero nagda-dialysis ba siya?
1: Hindi ma'am. Thankfully po. Isa na lang po yung kidney niya. Ni-remove po yung...
0: Isa.
1: Pero nag-spread out po kasi sa bones and iba po po niyang bones and liver. So yun po yung binabantayan namin ma'am. Mahirap po. Ayun yung parang palagi niyo pong daladala kahit saan ka magpunta yung parang... Pero yun po yung parang hindi. Binigay ni Lord kasi kaya ng pamilya ninyo. So... tuloy-tuloy lang. Laban lang. Parang ganoon po.
0: Grabe. Yung pinaglalaban po ng ating bisita ngayon, ano, si Miss Riza Mayduro. At syempre, ang lambing po niya kapag kayo po, ay kung napakinggan po ninyo yung concern niya, ay isama rin po natin sa panalangin ang kanyang tatay. Ano po, anong pangalan ni father mo?
1: Zaldi po, Zaldi.
0: Zaldi. Ayan. Isama po natin sa prayer natin na si tatay Zaldi, meron po siyang
1: Stage 4 kidney cancer.
0: Siya po ang ating ehemplo, ang ating kapanayam, si Ms. Riza Mayduro. Siya National Coordinator ng Philippine Smoke-Free Movement. Alam niyo po mga kaibigan, napakahirap na maging isang leader, maging isang change maker. At kasama po natin ngayon na talagang ginagamit ng Diyos para mas maraming tao ang magkaroon ng realization na ingatan ang kalusugan. First hand, naranasan nila yung health crisis. And nawa, maging isang open eye-opener ito sa ating lahat. Lalo na sa'yo, kung ikaw ay naninigarilyo, nagve-vape, maybe it's about time that you decide na tigilan na yan at mag-engage sa mas makabuluhan na hobby na ipapalit mo sa ganyang pag-uugali o pag-ganyang bisyo. May kilala ka bang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi nyo naman po sa amin. At interesado po kaming malaman ang kanilang kwento. Maraming salamat sa iyo, Ms. Riza.
1: Salamat, Ma'am Jot. Salamat po sa buong team sa invitation pong ito.
0: Mm-mm. Para dun sa mga nais na mag-get in touch with you or get to know more about your organization, saan kayo matatagpuan?
1: Nasa Facebook po kami. Ang pangalan po namin ay yung buong Philippine Smoke-Free Movement. Pwede po nyo yun i-message at kung may katanungan po kayo or gusto nyo ilapag po natin sa inyong community yung ating advocacy, pwede po. Message lang po. Philippine Smoke-Free Movement.
0: Mm-mm. Pwede mga school ang mag-coordinate sa inyo.
1: Definitely, ma'am. Okay. Gustong-gusto po namin.
0: Okay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang saan man kailan man at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.

0: Ay, bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah!
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang gabi mga kaibigan, isa na namang edisyon ng inyong programang inaabangan tuwing Sabado ng gabi. Ito po ang Sa Panahon ng Paghilom. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko po the other half of the J-Car, siyempre ang ating pong deputy director, ang ating pong palaging kasama, basta lang may time at walang sakit, si Pastor JV Di Choco. Good evening, Pastor JV.
5: Magandang gabi, Carmen, at magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners na tumatangkilik sa ating programa. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo.
4: Yan. Salamat po at kayo ay palagi namin nakakasama. Pakisabi naman sa iba tungkol sa programang ito para sila rin ay mabless at makapakinig ng mga buhay na binabago ng Diyos. At ito po ay partnership with 702DZAS ng Ministry ng Living Waters Philippines. Yan. And of course, tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Thank you din, DZAS people, especially our tech team, and kay Lourdes na umaalalay sa atin sa gabing ito. Thank you. And alam ko kay Reggie Boy. Hi, Reggie. Ayan. Laging kasama yan sa mga gabing programa. So anyway, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mga sugatang puso, sugatang damdamin, sugatan po na ang malungkot ay galing mismo sa mga tao sanang inaasahan nating kakalinga, mag-aalaga. Yan. And marami sa atin may mga ganyang experience. So, ako magtatanong na kaagad, agad ha. Mamaya na po yung ibang announcement natin, pero magtatanong ako agad kay Pastor JB, kay Kuya JB, ayan. Ano ba itong father wound na gusto natin pag-usapan ngayong gabing ito, Kuya JB?
5: Okay.
4: Lalo na kung ano ang effect nito sa buhay ng isang tao.
5: Siguro bago ko i-define ano itong father wound, alamin muna natin bakit binigyan tayo ng Panginoon ng tatay, no? Ano ba yung papel ng tatay natin sa ating buhay? No? So ang tatay natin kaya nandiyan siya yung kasi pagkasanggol ka, no, mula pagkasilang mo hanggang 2 years old, so yung pinaka ang taong pinakamalapit sa buhay ng isang infant o isang baby ay yung kanyang nanay, no? So kasi yung nanay ang nagno-nurture at yun yung nagii-impart ng ano ng buhay sa kanya. Ngayon pagka dumating yung panahon na 2 years old above, no, ito na yung mga panahon na yung bata, kasi yung bata marunong nang maglakad, no, so ibig sabihin marunong na siyang mag-explore ng kanyang mundo. So ang tendency ng mga nanay ay ano, overprotective. Ayaw nilang nahihiwalay sa kanilang baby, no. So
4: sure.
5: So kaya tayo binigyan ng tatay ng Panginoon, dahil yung tatay ang naghihiwalay dun sa sanggol, mula sa dun sa bata, no, mula sa kanyang ina. So it is the father who brings separation, no? He separates the child from the mother in a good way, no? Hindi natin dapat titingnan 'yon na masama. 'Yun kasi ang tatay bilang lalaki, siya yung tumutulong sa kanyang anak para i-explore nung anak yung kanyang mundo. So tapos hindi natatapos doon. Kasi habang lumalaki yung bata, ay patuloy pa rin yung papel ng tatay sa pagturo niya sa kanyang anak ng yung mga hangganan, kahit na ano, binibigyan niya ng kalayaan ng tatay yung bata para i-explore ang mundo niya. Yung tatay din ang nagtuturo na merong hangganan, may hangganan kung ano yung pwede mong gawin, no? Yun. Tapos pagdating ng teenage years, nandyan pa rin yung ano, tatay, kasi napaka-importante yung boses ng tatay, lalo na sa adolescence or teenage years, kasi siya ang nagko-call out sa pagkalalaki ng kanyang anak na lalaki, at siya rin yung nagko-call out sa kabutihan ng pagkababae ng kanyang anak na babae.
4: Wow.
5: So yan yung that is the gift that fathers are to their children. Ngayon, pag hindi mo naranasan yung mga bagay na yon, walang nag-call out sa iyo nung teenage years mo, walang nagturo sa iyo ng hangganan, tapos wala yung presensya ng tatay mo para tulungan kang i-explore yung mundo mo. Yun. O kaya, nandyan naman yung tatay mo, pero yung presensya niya, ginamit niya yung presensya niya sa maling paraan. So, yan yung tinatawag nating father wound, no? At iba-iba yung, meron dalawang ano, uri ng father wound. Eh. Yung isa ay yung absence na tinatawag natin. Ito yung kawalan ng presensya ng tatay sa buhay ng kanyang anak. Yung isa naman ay nandyan yung presensya niya, pero ginagamit niya sa maling paraan yung kanyang presensya, at ang tawag doon ay abuse, no? So yan yung ibig sabihin ng father wound. Pag hindi nagagampanan ng tatay yung papel niya bilang tatay sa kanyang mga anak.
4: Mm-hmm. Sa mga senior mo, Pastor JV, ano yung mga, although tatanungin din natin yan sa ating guest mamaya, ano yung mga obvious na effect doon sa tao na may sugat galing sa tatay? Yon. Pwede ba nating sabihin na yung galit ay isa doon sa effect?
5: Oo. Yung mga emotions na lumalabas para malaman natin may... Hindi lang siya basta emotions eh. Meron din kasing behavior na magkakaroon ka ng palaisipan na dahil sa behavior or emotions na ito, merong father wound. So, halimbawa, yung mga adult na anak, no? Na dapat marunong ng magdesisyon, no? Pero ano, wala siyang kakayahan na magdesisyon. O kaya isa 'yon, no? Hindi makapagdesisyon para sa kanyang sarili. 'Yon.
4: When you say decision, you mean like kung ano yung gagawin niya sa buhay niya? Yung trabaho, career,
5: o hindi niya alam kung anong gusto niya, no?
4: Okay.
5: O kaya meron naman na pag dumating yung pagsubok sa isang tao, madali siyang sumuko. No? Madali siyang bumigay, no? Yun. Tapos pagdating naman sa struggle with gender identity, yung homosexuality can be a sign or indication ng father wound. Even yung pagiging lesbian, pwede rin yang maging palatandaan ng father wound. Yun.
4: So ang dami din palang hindi tayo aware na ito pala ay sugat na galing sa ating tatay. Of course, meron din sugat galing sa nanay. Pero napakalaking role nung tatay. Ano? Would you say, Pastor, Kuya JV, na kaya yung leadership ay nilagay ng Panginoon sa isang ama o sa lalaki? Kasi ang laki ng effect niya sa tao o sa anak?
5: Oo. Yeah, oo. Tapos, actually, yung isa pang palatandaan ng father wound, yung ano, pag meron kang authority issues.
4: Meaning?
5: Alimbawa, sa trabaho. No? Lagi kang may issue sa boss mo.
4: Okay.
5: No?
4: Parang
5: lagi
4: kahit
5: kang may
4: gawin
5: issue
4: niya
5: sa boss mo. Oo. Parang ang sama ng tingin mo sa boss mo, ganun.
4: Okay.
5: Tapos, alimbawa, sa church, no? Lagi mong sinusuba yung pastor, no? Hindi ka nag-agree sa mga sinasabi niya. Minsan palatandaan yun ng father wound.
4: Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, kasi mas tama ako. Naisip ko tuloy, kahit elder na, no? Kahit matagal na sa Christian life, may father wounds pa rin. At minsan hindi na nakikita mismo ng tao.
5: Isa pa yung yung pagiging workaholic.
4: Oh.
5: Pwede ring maging
4: father wound.
5: Pwede ring sign ng father wound 'yon.
4: Ang
5: pagiging
4: iniisip
5: workaholic.
4: Ko, magandang effect nga 'yun eh. Masipag ka, matrabaho ka, may pangarap ka. Ano kaya nagiging father wound 'yon? Sige, mamaya titignan pa natin, pag-usapan pa natin more about this. Stay with us po mga kaibigan at papakilala na namin sa inyo ang ating bisita pagkaraan itong quick break lang. Stay with us.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Thank you at kasama namin kayo dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. At ako nga po si Carmen Go Vargas, kasama ko ang other half ng J-Car. Pastor JB.
5: Ako po si Kuya JB Di Choco.
4: And ang guest natin, ito, nung naghahanap ako ng guest at ano siya, fresh graduate, alam ko, ng Favor and Free. Also, this is also, of course, Living Waters Ministry with Favor Church. And ni-refer siya sa akin ng kanyang small group leader. And

0: Magandang gabi po, Ms. Carmen and Pastor JV.
1: Yan. Salamat for saying yes. Hindi madaling dito. Maraming tumatanggi sa akin pagka iniimbita ko mag-share dito on air. Kaya thank you na you said yes. And gusto ko lang i-ano kagad i-clarify. Hindi po ito para siraan ang magulang natin or even yung tatay ni Nathan. Pero ito lang yung reality kasi yung tatay din niya may sugat. So, kumbaga yung nasugatan, na nakakasugat pa rin. Hurt people, hurt people. Yon. Sige. So, ang ating unang tanong sa iyo, Nathan. Ay, pero sige, gusto mo bang huwag ka nang bumate kasi malalaman nila lahat. O, sige. Ayun. Medyo konting, kahit nakita ka na dito on air, mag-aano pa rin tayo. May konting hidden identity pa rin. Pero kwentuhan mo kami. So, how was it like habang lumalaki ka sa inyong family? Panganay ka ba, Nathan, o bunso, o middle child?
0: Actually, five po kami magkakapatid at ako po yung panganay.
1: And kamusta ang habang lumalaki kayo, relationship mo sa parents mo at sa mga magulang, sa mga kapatid mo?
0: While growing up po kasi, my relationship with my siblings is ano po kami, nasa survival mode. Na parang lumaki kami na nagkaroon ng kailangan mong pagtrabawan kung ano yung kailangan mong kainin. You need to earn muna bago maibigay sa'yo yung parents mo. Especially na on the family po kasi is I was the yung brand na tawag na black sheep of the family na kumbaga malas. So yun kasi yung parang brand sa akin ng family ko. So while growing up, nandun yung burden na worthy ba ako? Anak mo ba talaga ako? Ganun. So, lumaki ako with my father and mother na never received a father's love. So, I never experienced what truly kung ano yung father's love.
1: So, when you say na brinan ka na, ano tawag doon? Black sheep?
0: Apo.
1: Anong reason? Ka papalabas mo lang sa atyan ng nanay mo, salbahe ka na?
0: Yung para po ano, yung walang mabuting ginagawa, lahat ng nakikita nila na ginagawa mo is mali.
1: Okay.
0: So, like, you want to do this, kumbaga may gusto po kayong gawin to honor yung father mo para ma to earn yung favor niya or makita ka niya na worthy ka of love, is magagalit pa siya. So, hindi mo kailangan gawin yan kasi pakitan tao ka. Pakitan tao ka, hindi mo na kailangan gawin. So, may mga dong words po kasi.
1: So, you would say na hindi ka naging ano okay sa relationship mo sa iyong tatay at maging sa iyong nanay. So, palagi ka bang napapalo, nasisigawan? Paano ba yung, is this
0: yes
1: only,
0: po.
1: ano bang abuse of verbal abuse, physical abuse, or sexual abuse?
0: The abuse po that I receive is physical, mentally po, tsaka physical, mental, tsaka verbally. So, it started po nung 7 years old ako. This happens po sa a night before ako pumasok ng school, hapon, pinalo po niya ako gamit po yung belt, but hindi po yung leather ng belt, but yung buckle po ng belt yung pinalo sa akin. So tumama po sa mukha ko. Nasugatan po yung mukha ko. And then it adds up po nung pumasok po ako, that I was 7 years old that time, grade 1. Pagpasok ko po sa school, meron po kami doon classmate na umiiyak. And then, meron po kasi ako nakalaro na parang nagkaroon ng konting disgrasya, and then pinagalitan ako ng teacher, and then I was blamed dun sa umiiyak ko na kaklase, even wala akong alam kung ano nangyari, ba't siya umiiyak. Then pinalo ako ng teacher ko. And then tinawag niya yung father ko, and then as for a reason na sinabi niya yun nangyari, na ganun yung ginawa ko. But in front of the teacher,

0: My father never asked kung ano nangyari sa akin. Kasi tinanggap niya na lang na okay, mali ka pala. He never asked sa akin kung ano yung nararamdaman ko, ano yung totoong nangyari. And then yung teacher ko, tinanong niya kung anong nangyari sa mukha ko. And then my father told the teacher na, ah, ano po yan? Nung time po kasi na nagtatanggal ako ng belt, pag ganun, ginanon ko po yung belt pagtanggal, tumama po sa mukha niya, kaya nasugatan. So, that was the first time na I was very hurt na nagsinungaling siya kung ano totoo, yung totoong nangyari. So, he never told the truth. Na
1: pero,
0: sinaktan niya talaga ako.
1: Clarify ko lang, sabi mo at 7 years of age, that's the first time na sinaktan ka ng tatay mo. So, before that, hindi ka niya naman sinasaktan na okay ang relationship niyo.
0: Yes, dati naman po ano, parang verbal abuse lang, napapagalitan, ganun minsan nasisigawan.
1: Mm-mm. Pero
0: ganun po 'yung nangyayari.
1: Okay. So ano ang reason ng tatay mo? Anong reason ba't kanya pinalo? Ba't ka napalo nung belt? Yung ganon. Meron ka bang naging naughty ka ba or something?
0: I think po parang ganon. Siguro as a child, makulit.
1: Oo nga.
0: Ganon. So,
1: true.
0: I think yun po yung nakita ko po na reason.
1: So, would you say na ito yung... sige. Ang iniisip ko, ano yung effect nito sa growing up years mo? Kasi from 7 years old hanggang sa pagiging teenager mo, would you say na palaging merong physical abuse si tatay at verbal abuse?
0: Yes po, kasi add up ko lang po na on that moment, parang nung time po na nung kausap siya ng teacher, parang may gusto po akong sabihin. But I feel like I was voiceless that time na. Hindi niya ako pinakinggan. So growing up po kasi is ano eh, wala kaming boses sa family. Or hindi ka pwedeng mangatwiran sa father ko. Kasi pag nangatwiran ka, it's either papaluin ka kung ano man yung pwedeng hawakan na kahoy na pamalo, or either bubugbugin ka. So there come to a point na ang nangyari is nasa labas ako na yung paglaro.
1: May pinanggit ka na nilagay ka sa sako?
0: Yes po, oo. Ito po yun yung ano ko
1: Ah,
0: po
1: okay.
0: Na ano po ah, na parang nakikipaglaro lang po ako sa labas, and then pag nung umuwi po ako, ang kinausap niya yung pang-apat naming kapatid, nilagay po niya ako sa sako, tapos hindi po muna niya tinatali. So ang magde-decide nun kung ilalagay ako sa loob ng sako is yung kapatid ko. So I need to convince yung brother ko na wag akong ilagay. But yung father ko, sinusulsulan siya na isako ako. So and then nangyari na isako nga ako, tinali yung sako, sinabit siya sa may pinto. And then ang ginawa niya, tinawag niya yung mga kapatid ko at ginawa akong breaking the pot. So nilagyan niya ng blindfold yung mga kapatid ko, and then may hawak na pamalo. And then, yun, papaluin ako ng kapatid ko while nandun ako sa loob ng sako.
1: And that's really very cruel. I'm sorry to hear that, yung kwento mong yan, Nathan. Ay, Pastor, ay Kuya Javi, anong, may mga
2: may
1: tatay
2: comment,
1: palang.
2: May comment lang ako, no? Kasi dun sa simula nung ating talakayan ay binanggit yung salitang black sheep, no? Black sheep. At maaring sa mga listeners natin ngayon ay may mga pamilya, may mga anak, tapos meron silang binabansagan na black sheep. Kadalasan ang pananaw natin ay yung black sheep yung problema ng pamilya, no? Actually hindi totoo 'yon, dahil dapat ang pananaw natin, kaya merong black sheep sa pamilya ay dahil siya yung symptoms ng problema ng pamilya.
1: Pakilinaw pa 'yon. What do you mean symptoms?
2: Siya ang symptoms ng problema ng pamilya. Kaya siya kaya siya, halimbawa, kaya siya pasaway, no? Halimbawa, kasi nagre-react siya dun sa nangyayaring problema ng pamilya. Yun.
1: Okay. So, yung
2: Yun.
1: like kung
2: Yung kanyang behavior ay
1: okay.
2: response
1: Oo.
2: dun sa dysfunctionality ng pamilya. Yun.
1: Ayun. So kung ang
2: Oo.
1: tatay niya, kagaya nun, nasigaw, nananakit, at ang response niya is to really rebel, gagawa rin
2: Oo.
1: ng kalokohan. So symptoms
2: Oo.
1: na yun ng hindi maayos, dysfunctional family.
2: So hindi natin dapat tinitingnan na yung black sheep ng pamilya, siya yung problema ng pamilya, kundi ano, siya yung simptomas ng problema ng pamilya.
1: So, alam mo, magandang binanggit mo yan, Kuya JV, kasi magandang doon sa mga nakikinig ngayon, pakitignan yung maigi bakit merong black sheep sa family nyo na tinagurian yung
2: Bak
1: mga black sheep.
2: Oo, halimbawa, meron kayong anak na rebelde. Na ano, have you taken the time to ask yourself, bakit ano ganito yung behavior ng anak ko? Bakit siya rebellious? No? Yan ay
1: Tama.
2: sinyalis lang yan na kaya siya nagrebelde. Yan ay response niya dun sa problema ng pamilya. Yan. I speak that from experience. No? I speak that from experience dahil sa aming magkakapatid, no, yung panganay naming kapatid, yun yung
1: Black
2: binansagang
1: sheep.
2: black sheep ng ano, hindi lang binansagan siya ng tatay ko, kundi sa angkan namin siya yung tinitingala na ano, black sheep, no, yun. Pero ano, yung when I learned that concept na ano, yung black sheep siya, yung ano eh, nagre-react do sa problema ng pamilya. Talagang ano, pinagnilay-nilay ko 'yon. At ano, totoo nga kasi kaya rebelde yung kuya ko. Ano 'yan eh? Kuya ko nag-drugs, nagrebelde, no? Lumayas pa 'yan na bahay namin. 'Yon. Kasi dahil sa ano, dahil sa malalim na father wound na ano, na naranasan niya mula sa tatay ko. Yun.
1: Pero
2: So yun,
1: magkaibang
2: for the information lang ng ating mga
1: Oo.
2: listeners.
1: Pero magkaiba effect sa inyo. You are the good boy na sinasabi sa
2: Oh, hindi
1: pamilya.
2: naman oh, hindi naman lahat yung hindi naman lahat ng ano ito, hindi
1: Sintomas.
2: naman lahat ng anak, hindi naman lahat ng anak end up being a black sheep, no? Bansag lang 'yon eh. It's just a label. Pero yung pagiging good boy ko, ano din yon, response din yon dun sa father wound.
1: Oo. So, sana po malinaw yung explanation ni Kuya JV and magandang suriin niyo po dun sa mga nanay at tatay. Suriin yung maigi yung pamilya niyo. Bakit ganun yung mga anak niyo? And si Nathan, he's sharing that he was called the black sheep ng pamilya. And nakita niyo naman, ang symptoms is yung father mismo ay ano, abusive kay Nathan and nagre-react lang si Nathan. Sige, pagbalik po natin, we'll take another break. Pagbalik natin, tatanungin natin si Nathan. Nathan, ang tanong namin ni Kuya JB ay ano yung effect sa iyo mismo? Ano yung mga kalokohan na nangyari sa iyo dahil sa ano na ito? Sa nangyari sa between you and your father, yung sugat. Sige, we'll take a break. Stay with us po.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft.
7: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: At ako naman po si Carmen Go Vargas. Yan.
2: At kasama natin yung ating panauhin na si Nathan. So bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron lamang po akong mahalagang announcement. Binanggit na po natin ito sa previous na episode natin, yung pong save the date na November 7. No? So, sa November 7 po, we are celebrating the Silver Jubilee Anniversary ng Living Waters Philippines. 25 years na po ang Living Waters dito sa Pilipinas. And we will be celebrating it through a public conference on November 7 from 8 a.m. hanggang 7 p.m. sa CCF Multipurpose Hall. Mm-mm. Sa CCF Ortigas, yung CCF Main, no? Ang pambagat po ng ating public conference, may plot twist pa ang buhay mo. It is a healing conference in search of one's true identity. Ang main speaker po ay ang founder at international director ng Living Waters, si Andy Comiskey, kasama ang Living Waters team from the US and the Philippines. So inaanyayahan po namin kayo dito sa ating public conference sa November 7.
1: Anong oras nga yun, Pastor JV? Kuya JV?
2: 8. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Muli ang venue po natin ay ang CCF Multipurpose Hall sa CCF Main, Ortigas, Pasig.
1: Yan. So exciting po yan. Spend the day with us, the whole day ng November 7. Yan. Makikita niyo po ang JCAR team. Ano ba kami ni Benji? Anyway. Ano aming name. So anyway, thank you. And bisitahin nyo po ang website din ng Living Waters Philippines. At ang logo namin makikita nyo po ay yung cross. At below the cross ay parang flowing water. Ayan, Living Waters
2: cross,
1: kasi.
2: Cross na kawayan.
1: Ayun, cross na kawayan. At hindi ho tayo water refilling station. Tayo po ay isang ministry para doon sa mga broken people. Ayan. Kasama ho kami dyan. Pero we are also being healed by our Savior Jesus. Yon. So good evening muli. And let's go back to our kakwentuhan na guest natin, si Nathan. Ayan. Good evening muli sa iyo, Nathan. Kamusta ka?
8: Good evening po.
1: Okay ka lang, ha?
8: Okay naman po. Opo.
1: Oh, sige. So yung iniwan naming tanong kanina ni Kuya JV, ano yung mga naging epekto sa iyo because of the wounds, yung sugat mula sa iyong tatay? At even to be branded na black sheep ng pamilya.
8: So yung naging epekto at early childhood ko po is naging rebellious nga po ako sa family. So hindi po ako madalas umuwi sa bahay. Most likely, yung buong week or umaabot ako ng 3 to 4 days na sa computer shop lang. Naglalaro ng computer, walang kain, walang tulog, walang ligo. Just to escape dun sa fear na baka saktan ako ng father ko. And then at early age, na-expose din ako sa masturbation, pornography. So yun din, naging ano rin po ako, yung parang yung rage or yung anger ng father ko is naging parang naging yun din naging fruit ng ano ko ng while growing up. Madalas akong magalit sa ibang tao pag may sinasabi sa akin, hindi tama yung sinasabi mo, ako yung tama eh. I was the kind of person na kailangan kong patunayan yung sarili ko or patunayan na ako yung tama, ikaw yung mali. Natuturin akong mag-inom and then mag-yosi, but thank to God natigil agad yung pag-yosi ko way back on college pa. So, na-expose ako sa ano, sa maraming bagay, even sa na-try ko rin yung pagmamariwana. Kasi dun sa pagmamariwana, it gives you relaxation. Parang for 30 to 1 hour is parang ma-escape ka dun sa problema mo.
1: Mm.
8: You just feel good. Mm. So, ganun yun nangyayari.
1: Mm-hmm. Yan. Pero, hindi ka pa rin maka-escape kasi after ng effect ng marijuana,
8: andun pa din.
1: Oo, tama.
8: And then, I was the kind of person, the kind of child na iniisip ko kung paano ko ma-earn or paano ko mag-gain yung parang approval ng father ko or para makita niya ako na anak niya ako.
1: Mm.
8: And nakita ko dun siya sa time na parang the first time kasi na natuwa siya sa akin is the first nung time na nalaman niya na nagiinom ako.
1: Oh.
8: That was, he was so proud of me kasi in front of my lolo po is he proudly say na, oh, tignan mo yung anak, yung apo mo marunong na mag-inom. Tinawag niya ako kasi nagiinom silang dalawa. So pinakita niya, tinagaya niya ako, pinakita, oh, pakita mo, magaling na mag-inom yung apo mo. Sige, tagay mo. Ganun po yung ginagawa niya. So tumagay po ako ng alak sa harap ng lolo ko and then yung lolo ko is sinasabi niya na ako nung time ng nung papa mo noon ng maliit, never niyang pinakita sa akin na nagiinom siya. Kasi pag nakita siya, alam niya masasaktan siya. Ikaw, talagang malakas yung love mo, pinakita mo. And on that, nakita ko po na, no, na natutuwa sa akin yung father ko.
1: Pag gumagawa ka ng kalokohan.
8: So parang yung naging thinking ko, pag maloko pala ako, natutuwa pala. At parang natutuwa pala siya. And there's a situation, and may nangyari po kasi nung fourth year high school ako. Kasi ano po talaga ako, talagang matigas ulo ko. To the point na 6 years ako nung high school. So kahit sa school po, problema ako ng mga teachers. So problema ako ng mga teachers ko, lagi nila sinasabi, maana ka talaga sa tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo, matigas ang ulo. Ganon, ganon din po yung mga sinasabi ng mga teacher. And then nung time po na nakipag-away ako, may nakaaway po ako. And then sinapak ko po siya, nabasag po yung mata niya dito. And then ano po yun, pinahiyon ng seven stitches. And then instead of my father na magalit sa akin, hindi po siya nagalit. Parang yung nakita ko is naging proud siya sa ginawa ko. What I feel on that moment is hindi siya nagalit na mali yung ginawa ko, but he was proud na ganun yung ginawa ko. So,
1: parang ang nakita ko dyan, Kuya JV, parang ito yung basehan kasi ng tatay niya for manhood. Magaling nang uminom, lalaking lalaki, hindi takot, talagang nananakit, nang uumbag, kumbaga walang inaatrasan. That's a wrong kind of manhood, di ba?
2: Oo. Yeah, saka dito sa kinwento ni Nathan so far, no. Ano, makikitang-kita natin dito na dahil sa father wounds, no. Ang ibinubunga ng father wounds ay nag-a-adapt tayo ng unhealthy behaviors, no. So halimbawa nung ano, kitang-kita sa ano sa buhay ni Nathan, yung ano, people pleasing. In this case, pleasing the father.
1: Oh.
2: No? Ito mga unhealthy behaviors na ito, kaya natin ina-adapt. Kasi nanggagaling din sa kasinungalingan na pinaniwalaan natin tungkol sa ating sarili.
1: Mm.
2: No? So, halimbawa, sa kwento ni Nathan, lagi niyang naririnig sa bibig ng tatay niya, no? Na ano, malas, no, kung ano-ano pang mga salita. So so hindi naman totoo 'yon, no, mga kasinungalingan 'yon, pero kapag yung isang kasinungalingan lagi mong naririnig, no, lagi mong naririnig, no, lagi mong naririnig, tapos nire-replay pa ng utak mo, eventually naniniwala ka na doon. No, pinapaniwalaan mo na siya. So para halimbawa 'yon, no, dahil sa ano, maalas daw siya, ganon. So hindi ano, so nagbunga 'yon ng maring nagbunga ng isang kasinungalingan na hindi ako katanggap-tanggap sa tatay ko.
1: At
2: ngayon meron siyang inadapt na behavior na uy, pagka ano pala, pagka umiinom ako, ano, tanggap ako ng tatay ko. So a-adapt ko 'yon dahil dito lang sa pamamaraan na ito tanggap ako ng tatay ko. No? Tapos yung ano, isang nakita din natin na unhealthy behavior, yung ano, very ano, may controlling behavior si ano, si Nathan, na ano, hindi siya marunong tumanggap ng mali, no? Kailangan patunayan ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo na tama ako. Kailangan ako yung laging tama. No, tapos there's so much, isa pa yung ano, I'm sure there's so much anger din sa puso ni Nathan, tapos yung ding kinwento niyang ano, mga addictions niya. So all of these unhealthy behaviors, no, tinuturo lang tayo dun sa ano, pinag-uugatan nito, which is the father wound. No, magandang tanong para sa ating mga listeners, no. Magandang tanong, meron ba akong unhealthy behavior, no? So ito yung magandang tanongin sa ating sarili. Ano yung ginagawa ko ngayon? Ano yung ginagawa ko ngayon para protektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan?
1: Anong ginagawa ko? So it can be any anong kind of addiction.
2: Ano yung ginagawa ko ngayon na ang motivation noon, pinoprotektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan.
1: Okay. So I would say yung kukunin ko lang halimbawa ni Nathan, yung addiction niya with pornography, yung kailangan controlled niya yung sitwasyon, siya yung tama, hindi siya palaging mali. Tapos yung anger din niya, and you would say yung kailangan, o kaya mga bisyo niya, bisyo na approve ng tatay niya. So these are
2: effects. Halimbawa, yung ano, bakit siya umiinom? Kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya mula dun sa pain na yung tatay niya, ayaw talaga ng tatay niya sa kanya.
1: So parang, para matanggap akong tatay ko, iinom ako ng alak.
2: Kasi para ayaw ko yung pain. Ayaw ko yung pain ng rejection.
1: Okay. Sige.
2: So sa pamamagitan nitong pag-inom ko, tanggap ako, feeling, nafe-feel ko, tanggap ako ni tatay.
1: At napapacify. So papacify yung hurt, na papacify yung feeling not heard. Sinabi yun ni Nathan kanina at the beginning. Hindi ako nakikita. So, gusto ko pang dagdag na tanong, ano, Nathan, ito yung mga ginagawa mo, outward na effects na nakikita. Pero ano yung nangyayari sa loob? Ano yung nangyayari dun sa puso mo at isipan mo?
8: Actually po, sobrang broken. Kasi what haunted me the most na sinabi niya po sa akin when I was a child is yung mga salita na sana nung bata ka, sana pinutok na lang kita sa kumot. Or yung word niya na sana nung bata ka, inipit na lang kita para namatay ka na lang. Na laging nandun yung question na worthy ba talaga ako to be loved? Not just my father, but it affects my relationship with other people. Na nahirapan akong makipag-interact or mag-build ng relationship with other people. Para ang gusto ko lang kasi is, ang gusto ko lang maging kaibigan na nung time na to is ano, yung ako lang yung tama. Yung ako lang yung napapakinggan kasi nandun yung wound ko ng voiceless. Gusto ko ako lang yung papakinggan mo. Dapat ako lang yung attention mo, yung ganun. Gusto ko ako lang, nasa akin lang yung attention mo. Na later ko na lang nalaman na ganun pala yung effect nung naging wound ko nung bata. Especially, I made a vow na pag lumaki ako, nagkaroon ako ng sariling family, hindi ko gagayain yung father ko. But on a sense na I failed to be that kind of a father. Yung anger niya, yung pamamalo ng anak is nagagawa ko rin sa baby ko when started ng 2 years old, pag makulit. So napapalo ko din. Andun yung brokenness na hindi ko maintindihan kung ano yun. And then yung pain na yun is yun din yung nabibigay ko sa ibang tao, lalo na rin sa partner ko, na sila lagi yung sinisisi ko na sila yung mali. I never accepted na ako yung mali, na ako yung may problema. Lagi ang thinking ko sila yung mali, hindi ako. So ganun po yung naging thinking ko, or yung naging effect po sa akin inside.
1: So these are the wounds, the effect, not only outwardly yung mga ginagawa mo, pero inwardly ganun ka sakit and broken yung heart mo. So
2: Carmen, ano, singit lang ako, no, yung binanggit ni ano ni Nathan yung nagdeklara siya ng isang pangako of vow.
1: Vow,
2: no?
1: Oo.
2: Yun. Sa lingwahe ng Living Waters, kasi ang tawag natin doon, inner vow. Maring hindi natin binigkas, pero sa puso natin, sinabi ng puso natin na ano, na, bago ako nagtuloy, yung inner vow kasi, ang ibig sabihin noon, ito ay isang pangako o commitment na ginawa mo sa sarili mo. Na ang purpose nun ay kaya ako ginagawa itong pangako na ito o commitment na ito ay para hindi na ako masaktan. So yung diniklarang pangako ni Nathan, no, ay ano, pag nagkapamilya ako, hindi ako gagaya sa tatay ko. It looks good on the outside.
1: Yeah.
2: Pero ang dynamic nitong vow na ito, at base rin sa mga na-encounter nating mga participants sa Living Waters, ang effect ng vow na yan, ayan, bumabalik sa iyo.
1: Kaya nagagawa niya yung ginagawa ng tatay niya.
2: Yeah. Kung ano yung kinamumuhian mo dun sa taong hindi mo mapatawad, eventually gagayahin mo din. Ginagawa mo na siya.
1: Wow. Yeah. Kaya,
2: oo.
1: We should not make a vow.
2: Oo. Yun. Even if it sounds ano, good. No?
1: Oo nga.
2: Yun. Pero talagang babalik yan sa'yo. So mamamatay lang yung effect ng vow na yan pag dinala natin kay Jesus yan. No?
1: Mm-hmm. Wow. Wow, that's so beautiful yung, I mean, yung beauty na pag binigay mo kay Lord, kay Jesus, ay yung vow na yon will be broken. Tanong ko ngayon sa iyo, Nathan, paano ka nagpunta sa Living Waters? Paano yung finally, I need help? May ganun ba? May dumating sa buhay mo na?
8: Yes po. Before po kasi, I was reached out 2013. I was became born again Christians, naging active ako. And then 2017, bumalik na naman po ako sa old self ko, na disconnect po ako sa church and then sa community. And then bumalik po ako sa pagiinom, mga ganyan. And then nagkasakit po ako. Moving forward, nagkasakit po ako started ng 2024. So, na-diagnose po ako ng kidney chronic disease, stage 4. And then, kahit na-diagnose na po ako, tuloy-tuloy po rin po ako pag-iinom. Ginagawa ko pa rin yung mga bawal. And then, way back 2025 po, nandun na po yung feeling na pagod, Lord, pagod na ako, ayoko na. Andun na po ako sa moment na pinagplaplanuan ko kung paano ko hihiwalayan yung fiancé ko. And then yung baby ko, iniisip ko kung paano ko sila papauwiin sa probinsya. And then magkukumit na ako ng suicide. Kasi gusto ko na magpakamatay nun eh. Yun na yung gusto kong gawin. Para, ano na siya, siguro po 1 week ko na siya pinaplano. Tapos for some reason, lagi ko pong napapanaginipan yung or nakikita ko sa panaginip yung kaibigan ko. Na nung time na hindi ko pa po alam kung anong meaning nun, ba't yun yung pinapakita sa akin ni Lord. Kasi yung kaibigan ko muna to is may accountability partner since 2013. So, lahat ng problema sa kanya ko sinasabi. And then, madalas ko na po nakikita yung mga post niya about kay Lord sa Facebook. And then, for some reason, chinat ko siya na sinabi ko sa kanya yung situation ko na andun na ako sa suicidal, tapos gusto ko na magpakamatay. And then, sabi niya, bro, usap tayo. And then, nung nag-usap po kami, in-invite niya ako dun sa church namin, sa church which is si Favor. And then, that was November 2025. And then, December po, nag-open na po yung program nga po ni Living Waters, which is ang tawag po sa amin sa Favor, is Favor and Free. So, dun po ako na, dun niya po sinabi sa akin na mag-sign up ako. And sobrang ano rin po, sobrang blessing nung nangyari. Kasi actually, I was also put on waitlist. Na waitlist po ako. Na waitlist
1: okay.
8: Po. Parang inisip ko, hindi na yata ako makakapasok. Tapos sobrang grabe po talaga yung grace ni Lord sa nangyari. Kaya po napunta ng program ng Living Waters.
1: So, paano ka nakapasok? Kasi waiting list ka. Yung waiting
8: list
1: na yan.
8: Ang nangyari po is, nagkaroon po ng open kasi nga may mga leaders pa po na dumating or na-invite po ni Living Waters para mag-serve. And then, yung blessing po doon, nag-start po kasi kami doon sa group. Tatlo po kami na participant and then dalawang leader. But what happened po is ako na lang po yung nag-proceed. So, solo po ako sa group ko.
1: Okay.
8: Dalawa po yung nagbiminister sa akin. Ganun po yung nangyari.
1: Sige. Bibitinin natin yan. Pagbalik natin, Nathan, share with us ano yung ginawa ni Lord sa'yo, para sa'yo, during that, pinasolo ka niya dun sa group niyo, ah. Dalawa nag-minister sa'yo. Actually, tatlo. Kasama si Holy Spirit.
8: Kasama sila.
1: Oo, sige. Stay with us pa rin, mga kaibigan. And again, we do want to invite you on November 7. Ah, ulitin lang namin. Pakilagay na sa kalendaryo para makita niyo po kami ni J-Car live sa gawain natin yan. November 7. And that's a whole day from 8 to 5 or over 6 ng gabi. Stay with us po!
9: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
10: Ito ang 702 TZAS.
11: 702 TZAS.
10: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
11: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft Media.
7: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Again, ito po ang inyong programang sa panahon ng paghilom. Just in case, bago lang namin kayo nakakasama, ang programang ito ay hatid sa inyo, hindi lang po ng DZAS, lalo na po in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. And ito po ay tuwing Sabado, 9:30 ng gabi hanggang 11. And just in case na miss out nyo yung iba naming episode, yung mga past episodes, pwede nyo pong bisitahin ang website ng Living Waters Philippines at makikita nyo po yung mga dati nating mga na-air na programa, na episode, I mean. Okay, so kami po ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako naman po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest na si Nathan. Okay. Nathan, yung iniwan nating tanong kanina, kanina bago tayo nag-break ay ano, tell us about ano yung naging Jesus moment mo? Anong naging itsura nung healing ni Jesus sa iyo?
8: Yung naging ano po sa akin naging Jesus moment is on a small group. May vision po na pinakita sa akin si Lord. Wherein doon po sa vision na yon is binalik po ako ni Lord sa pagkabata ko. And then nasa loob po kami ng bus. And then si Jesus Christ po yung nagda-drive ng bus. Ako po yung bata doon na joyfully, nakaganon lang po yung kamay ko, sa waving my hand joyfully doon po sa labas ng bintana. And just singing, praising the Lord. And then habang dinadrive po ni Lord yung bus, bigla pong tumigil yung bus. And then, nung pagtingin ko po sa kanan ko, may nakita po akong bus stop. And then sa bus stop po na yon, nakita ko po dun yung fiance ko and baby ko. And then, binuksan ni Lord yung pintuan ng bus and then tinawag sila ni Lord na pumasok sa loob ng bus. And on that moment po, pagpasok po nila, umandar na po yung bus and then habang nagda-drive si Jesus Christ, kami po is joyfully singing lang, praising the Lord, na wala po talaga kaming as in problema. Ganun po yung nangyari. Just a moment with the Lord. And on that moment, I understood na hinihil na pala ni Lord, na Jesus Christ is healing my past, my childhood past, and redeeming my future. And not just yung future ko lang yung nire-redeem niya, but also my sonship. Na yung bata na unwanted, not deserve to be loved, is already loved, and being seen by the Lord, na kahit nawala na akong kailangan gawin para mahalin ako ng Panginoon. But nakita ko doon na anak, mahal na mahal kita. So yun po yung naging moment ko po nung time po na yun, na sobrang iniyak ko po talaga nung small group ministry na yun.
1: So gusto ko lang iklaro, you're saying na before ka mapunta rin sa Living Waters, sa gawain ng Favored Church with Living Waters, you're saying na yung relationship mo with God the Father, with Jesus, ay associated with the kind of relationship na sa'yo ng iyong biological father. Would you say na because of this, kaya kahit na naging Christian ka noong 2013, nag-backslide ka pa rin noong 2014, tama ba? Na
8: parang, ako, ganun po yung nangyari.
1: Ano ba yung tingin mo noon kay God the Father or kay Jesus?
8: Actually, back then po, wala pa po ako nung mindset na ganito na may yung regarding sa Father's love, about sa wounding. I was just like a son na just obeying kung ano yung sinasabi ni Lord or yung gustong gawin ni Lord sa buhay ko, and just discipleship, and then share the gospel sa mga kapatid ko and sa family ko. Way back, yun lang po yung thinking ko nung na-reach out po ako eh. Wala pa yung ganitong klase ng mindset na may ganito pala. May wounding pala.
1: Mm-mm. And hindi mo naman ito, parang itong mga sugat na ito, hindi mo naman in-associate na ganito kasi si God the Father, pinabayaan niya ako.
8: And yung nangyari po kasi is laging may conversation ako kay Lord na, Lord, last one na lang to. Last one na lang na magiinom ako ngayon, tapos bukas hindi na. Ganon.
1: Okay.
8: Or ngayon ko lang nare-realize na parang galit din ako sa naging situation ko. Nagalit din ako kay Lord na bakit ganon yung parents ko. Ganon yung father ko, laging galit sa akin.
1: Mm-hmm.
8: Tapos yung mother ko is passive. Inahayaan niya lang na ganon yung gawin. Tapos andun yung word na malas. Bakit sa dami-dami ng pwede mong ibigay sa akin is bakit sakit? Bakit sakit pa? And just to give din the viewers nung ano is before I start ng Living Water program is nag-progress yung sakit ko, na-diagnose ako ng stage 5 CKD. So yun na yung end last stage ng kidney chronic disease na kailangan mo ng magpa-dialysis. So yun, parang may battle pa rin na nangyari na binigyan na nag-progress yung sakit ko para hindi na ako mag-go sa Living Waters, but I just obey God na tuloy-tuloy pa rin.
1: So, ano, are you nagda-dialysis ka ba ngayon?
8: Right now po, Ate Carmen, nan-dialysis po ako.
1: Oh, wow.
8: But andun na po ako sa seeking na ng ano, seeking na ng operation para mapa-operate na po na malagyan na po ng access for dialysis. But not, I'm not doing it because the Lord is telling me to do. But it's dun po sa worldly natin na pag may sakit ka, kailangan mong pumunta ng doktor. So it's like a system na, okay, may sakit ako, kailangan kong gawin to. But on the other side, spiritually, I am believing that the Lord will heal me, na hindi ko na kailangan gamitin yung access na yon na mag-dialysis because the Lord will already heal me before ko pa gamitin.
1: Panalangin natin yan, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. So at least ang kahit na medyo nagalit ka rin kay Lord, pero now you are more closely kumbaga connected with the Lord.
8: Yes po.
1: So anong curious ako, anong teaching sa program na inatenan mo, yung flagship, anong teaching doon yung nag-speak sa'yo ang Panginoon? Aside dun sa may nakita kang vision, pero ano yung teaching?
8: Yung sa teaching po talaga ng ano, ng Father's Love din sa chapter po na yun, kasi dun, parang dun ko na na-introduce yung, or dun ko na nalaman na eto pala yung reason kung bakit pala ako ganito. Dito pala siya nang gagaling. And then yung sa chapter po ng unforgiveness.
1: Okay.
8: So, na may winiway pala, may dinadala pala akong ganong kabigat na baggage. Na when the time na nirelease ko yun is, andun po yung peace na, and peace and worry, nawala po yung worry, nandun lang yung peace. And then kahit na nandun yung mga wounds na yun, iniisip hindi na yung part na sobrang sakit, but I'm seeing it as a blessing.
1: So titik kung how i-compose ko lang, paano mo ngayon nakikita na si God ang iyong tatay talaga? Na learn mo rin naman ang mga bagay na on forgiving your father, your biological father. Nakita mo that God the Father is fighting for you. So how do you see God the Father now sa buhay mo?
8: Sobrang blessing po, in kasi I see him now that sobrang graceful niya sa life ko. That even sa lahat po na nangyari, he still lead me on Living Waters just to be healed and magkaroon ng family and community, which is I am her, na it's okay na magkamali because the Father loves you. Na hindi mo kailangan mag-perform just to be loved or seen. And then nandun na po ako sa part na ano eh, na yung pagiging graceful niya is nagbibigay sa akin ng abundance, kumbaga peace and love sa sarili ko. Na even, kasi may mga instances po na pag nagpapacheck up ako, yung doktor nagugulat eh. Na sure ka ba? Walang symptoms na lumalabas sa'yo. Parang nagtataka po sila sa situation ko kasi talagang very critical yung situation ko. Pero sa sakit ko walang lumalabas na symptoms. Doon ko nakikita yung grace ni Lord or yung favor ni Lord sa life ko, na walang, hindi ako nagmamanas, hindi ako nanghihina, para po akong pumayat lang pero walang sakit. Ganun po yung situation ko. And then kung paano siya mag-provide, nagugulat ako na pag may problema dumadating is ba dumadating yung problema pero andun yung peace na hindi mo na kailangang alalahanin yan kasi bahala na si Lord yan. And then yun, grinat niya yung favor ng heart ko kasi I was praying for a long time for a ministry of prayer and healing ministry. And then grinat niya po yung heart ko na yun, which is nandun nga po sa Living Waters.
1: Amen. Amen to that. So ngayon, anong ginagawa mo towards, siyempre, gusto lang din namin linawin ni Kuya JV na ang healing na ito ay parang hindi po magic na when the Lord heals at parang okay na yun. De, we're still going through healing sa mga broken parts ng life natin. So, ikaw Nathan, what are you doing to continue the healing sa buhay mo?
8: Number one pa rin po is coming to the Lord pa rin, lahat ng problema dinadala pa rin sa Kanya. Mm-hmm. Instead na magreklamo, I bring it to Him agad-agad. So, kasi sometimes may trigger pa rin.
1: Mm-hmm.
8: But instead of kumbaga patulan yung trigger na yun or pa magalit ka is you bring it to the cross to the Lord.
1: Mm-hmm.
8: And nakikita ko na sobrang yung changes sa life ko. Mas nagiging better fiancé ako, nagiging better father.
1: Mm.
8: And then yung nagiging relationship ko sa mga, sa family ko is nag-i-start na nakikita ko na God is also touching their hearts. Na nagkakaroon na ng, kumbaga, dati is I was a passive brother and a son to my parents. Ngayon is nandun na yung nagiging intentional ako sa kanila. Especially okay. In sharing and preaching yung word ni Lord.
1: Mm-hmm.
8: And then pag-invite din po sa kanila sa church.
1: How's your relationship with your tatay ngayon?
8: Right now, okay naman po kami but it's a passive relationship na wala yung laging kamustahan, yung pwede mong sabihin yung problema mo.
1: Mm.
8: Yun lang, parang ano lang po kami. Pa, kamusta ka na? Or minsan may video call kami since my mother is an OFW. So, nag-uusap-usap lang kami through video call. Ganun. Mm-hmm. But, I can see po na mas okay yung relationship ko ngayon sa father ko. I see him now or I understand him now kung bakit niya nagawa sa akin yun. Not because he wanted to, but also may kinikerry din siyang mga wounds.
1: Mm-hmm. Totoo yun. Yung hurt people, hurt people. So yung brokenness ng tatay mo, nadala rin sa'yo. Yun. Kaya naging broken ka din. Yun. So Pastor JB, as si Nathan, we would say, how can he, you know, yung relationship niya with the Lord, yung further, although may na-share na siya, pero how can we also further walk with the Lord? Hindi lang para kay Nathan to, pero sa mga nakikinig ngayon, paano ba tayo mas lalong malalapit sa Panginoon that we walk righteously with Him, yung ganoon?
2: I think yung better question is paano tayo patuloy na mag-heal no from our father wound no kahit na halimbawa itong guest natin kahit na naka-receive siya ng healing no remember na ang healing hindi lang healing from father wound any kind of emotional healing.
1: Mm-mm.
2: Hindi siya single breakthrough. Hindi siya breakthrough na minsan lang nangyayari kasi it's a journey, no? Ito ay nilalakaran. At ito ay ilan lang sa mga hakbang para patuloy tayo mag-heal at magkaroon ng restoration, no? So yung isa ay yung isang hakbang ay i-acknowledge natin yung ano, yung wound natin, no? Ibig sabihin, healing begins with honesty, no?
1: What do
2: maging
1: you mean?
2: Honest tayo. Maging honest tayo na meron tayong wound, no? Marami sa atin kasi, lalo na sa Christian circles, marami sa atin, ano, ang tendency natin, mini-minimize natin yung pain. No? Halimbawa, sasabihin natin na yung tatay ko naman, he did what was best, no? He did what was best. Eh, ito namang struggle ko, hindi naman kasing lala tulad ng ibang mga tao, no? While yung mga statements na yon, while it may be true, pwede rin siyang pamamaraan mo to avoid grieving.
1: To avoid, no? The pain para hindi maramdaman ng sakit.
2: Oo. So kung gusto nating mag-heal, kailangan magsimula tayong maging honest sa ating sarili na nasugatan ako. Meron akong father wound. And hindi ibig sabihin na dahil umaamin ka, hindi ibig sabihin nun wala kang faith o kaya hindi ka mature, no? Actually sinyalis 'yan na ano, pag ikaw honest ka, you know how to acknowledge pain. That is actually a sign of maturity. No? So magandang tanungin sa ating sarili, no, as we learn to acknowledge our wound, no. Ano ba yung hinahangad ko sa tatay ko na hindi ko natanggap? No, what did I long from my father that I never received? No.
1: And then pagka nasagot mo 'yan, anong gagawin? Sa Panginoon hihingiin.
2: So ang susunod na hakbang, no, pagka nasagot mo 'yon, i-grieve mo yung hindi mo natanggap, no?
1: Ah, okay.
2: Ang father wounds kasi often involves mourning or grieving something that never existed. No. Pag grieve dun sa mga bagay na hindi naman talaga nangyari sa iyo, halimbawa, hindi mo naranasan yung pag-affirm ng tatay mo. Hindi mo naranasan yung yung protection niya, yung affection niya, yung guidance niya. Even yung presensya niya, no? Ito yung mga bagay na kung hindi ito nangyari, hindi mo ito naranasan, i-grieve mo yon. Kasi so ibig sabihin, give yourself permission to grieve,
1: to cry.
2: Yung so healthy grieving, it allows our heart, no, na i-release yung mga pain. Na tinago natin, no. Tinago pero kinakarga natin sa puso natin for many years. No, so halimbawa, kung yung mga listeners natin, kung meron tayong listeners na mahilig mag-journal, no? You may want to write a letter, no, to yourself, expressing ano sana yung gusto mong naranasan sa tatay mo. Yun. No? I-journal mo yung mga memories and yung emotions. Tapos as you're grieving, no, yung susunod na step, as you're grieving, invite natin si Jesus dun sa pain, no? Kasi si Jesus hindi lang siya concerned sa victories natin. He's also interested sa ano, mga painful events na naranasan natin. So hindi lang tayo nag-aalala ng mga painful events, ini-invite din natin si Jesus doon. No? So, invite natin si Jesus. Tapos, isa pang ano, hakbang, kasi ang mga father wounds na banggit ko kanina, father wounds, meron niyang connected na kwan eh, false belief o mga kasinungalingan. Ano yung magandang tanungin mo yung sa sarili mo? Anong kasinungalingan yung pinaniwalaan ko dahil sa father wounds ko? So halimbawa ng mga kasinungalingan, hindi ako sapat, hindi ako katanggap-tanggap, no? Kailangan meron akong gawin para mahalin ako. Mm-hmm. Yun. Tapos si God disappointed sa akin, no? Mm-hmm.

0: pain ng nakaraan, no? At ano, so as God brings those, no, to our consciousness, so invite natin si God doon sa mga maling strategies na yon, at hilingin natin kay Lord na ano, na tulungan tayo ni Lord na ano, palitan yon ng mga healthy behaviors yon. Tapos yung pagpapatawad din ay napaka-importante din, no, na so hindi tayo nagsisimula sa healing sa pagpapatawad. Kung napansin ninyo sa mga hakbang, hindi pagpapatawad ang una.
1: Oo nga.
0: Ang una, acknowledging wounds muna. Yun, kasi paano ka magpapatawad sa isang bagay na hindi mo naman naiintindihan bakit ka kailangan magpatawad? Kailangan mo muna maunawaan, ito yung mga sugat ko, ito yung ginawa sa akin. Yun. So yun, no, pagpapatawad. Tapos, matuto din tayong mag-receive ng healthy love, no? Kasi ang healing, hindi siya nangyayaring mag-isa. Kailangan natin dalhin yung healing natin into a community of safe people, no? So maghanap ka ng healthy love, no, from safe people. Sino ba yung mga safe people? Meron ba kayong kwan, emotionally healthy na mentors, no, sa simbahan? Pwedeng mga pinagkakatiwala ang mga kaibigan, no, mature Christian community, support groups like Living Waters, no, and even wise counselors, no. Kasi yung mga trustworthy na mga tao, yung mga mapagkakatiwala ang mga tao, they will not only encourage you, but they will also speak truth sa iyo, no? And they will also walk with you. So, ilan lamang yan sa mga hakbang, no? Para patuloy tayo mag-heal sa
1: Amen.
0: Ating Father One.
1: Ang ganda! Thank you, Pastor JB. Parang gusto ko na nga gawin yan. Kailangan pa rin ng healing ang inyo pong lingkod. So, any last words you would like to say, Nathan, bago tayo pumunta sa pananalangin? Anything else you would like to tell our listeners?
2: I just want to tell you guys na you are loved. You are heard, that walang wounds na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. You just need to believe in Him and trust Him.
1: Amen.
2: So, yun lang po.
1: Sige, pangunahan mo na kami sa panalangin, Nathan, para sa ating mga tagapakinig din.
2: Lord, thank you for the opportunity na ma-share ko, Lord, yung aking testimony. I pray, Father, that this testimony would touch, Lord God, the hearts of other people na may pinagdadaanan din ganito, Lord, that they feel like they are unseen or unloved. But the truth is, they are loved, that you are always with us, Lord. Lord, open our hearts and open our ears, Father, to hear you, to hear your voice, Father. And give us, Lord, that courage, Lord God, na, and the strength na pag sinabi niyo, Lord God, na kailangan namin humakbang, hahakbang po kami. Lord, protect us from the lies of the enemy, Lord God. Protect us, Lord, from yung mga disgrasya na pwedeng mangyari po sa amin. Amen.
1: Amen, in Jesus' name. Yan. Salamat! Actually, tuwan-tuwa na ako dun sa mga steps ni Kuya JB, and thank you din, Nathan, sa iyong prayer, kasi kailangan namin yon. Yon. Salamat sa iyo, Nathan, and we pray that more of healing sa iyo physically, and of course, yung pinagdaanan mo, healing more of your brokenness.

0: with Jesus. Yan. And of course, magbabay ka rin, Pastor Kuya JB. Thank you, ha. Tuwan-tuwa ako sa mga steps na binigay nyo. Parang mamaya babalikan ko itong ano natin, broadcast. Ang marinig ko nga na yan ulit. Yon.
1: Yeah. So, salamat sa ating mga listeners na nag-tune in ngayong gabi. Salamat, Nathan.
0: Yon. And salamat din sa team natin sa DZAS, especially ang malalay sa atin ngayon ay si Lourdes Magtunaw. Thank you, Lourdes, and thank you din sa studio natin, si Reggie Boy. Ako po si Carmen Go Vargas, at sa ngalan din po ng ating kasamang Benji Cruz, papaalam muna kami saglit ni Kuya JB. Babalik po kami sa mga susunod pang episode. Hanggang sa muli po, magandang gabi.
2: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Linggo, a 12 ng Hulyo, Kawikaan, chapter 16 to 18.
3: Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran, ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan, hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas na masama. Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang binong pananalita ay di mahahanap sa mangmang ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin bang walang awa. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Ang mga ngakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ang katarungan ay hindi nakakamtan. Kung itong masama, suhol ay patulan. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay paggala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran, maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita, ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisipin marunong kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian, gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Ang labi ng mangmang bunga ay alitan, at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan, akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Ang unang pahayag ay inaakalang tama, hanggat hindi naririnig, tanong ng kabila. Ang sigalot ay maaaring malutas sa palabunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapadiran, ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap. Ngunit ang sagot ng mayamay, salitang mararahas. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

Sinasamba po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, at ang Diyos ay mabuti. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Samahan niyo po ako para sa mga awiting ito.

Naalala ko sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, isa sa mga naging memory verse ko, cast all your cares on Him for He cares for you. Ilagak natin sa Panginoon ang ating mga kabagabagan, mga nagpapalungkot sa atin dahil nagmamalasakit ang Diyos. Alam niyo po, ramdam na ramdam ko yan dahil kahapon po ng madaling araw ay niyakap na at sinundo na ng Panginoong Jesus ang mahal kong nanay sa kanyang presensya. At bagaman ito po ay mabigat pero ginagalang po natin ang pasya ng Panginoon dahil ang nanay ko po ay mayroong demensya at nagdi-disintegrate din, pumapayat at ayaw naman namin siya ay mag-suffer bagaman wala siyang inire-reklamong sakit. Sinasabi ko po ito, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya ang nag-ingat sa

At marami pong salamat sa inyo dahil bagaman hindi tayo magkakakilala face to face, ay kasama po namin kayo at kasama niyo po ang boses ko. At sa lahat ng mga nakikinig na mga anak, ay patuloy nating mahalin ang ating mga magulang hanggat kasama po natin sila. At ang mga magulang na nakikinig naman, lalo na kung inaalagaan po kayo, know that God loves you at ang Panginoon po ang patuloy na nag-iingat sa ating lahat. Pinili ko po ang mga awiting ito na paborito ng nanay ko at hanggang sa kanyang huling sandali ay kanyang mga pinapakinggan. Kaya hindi naman po laging ganito, pero marapati niyo po na ang mga awiting ito na mapapakinggan niyo ngayon dito sa Life is Beautiful ay nagdedeklara ng kabutihan ng Diyos at paborito din ng aking nanay, Milagros Maliwat.

Kasama po sa Manila, Philippines ang ating production team. Nandiyan si Benjo, si Nat, si Reggie, at si Jonathan Binaya. At ang ating Bukawe Transmitter Engineers. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang Globalcast ng Life is Beautiful.

0: magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang FEBC Philippines, patuloy po nating ipinapag-pray ang ministry ng FEBC sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at syempre yung mga naaabot nito overseas through our broadcasts. For more information, ay pumunta lang sa febc.ph. At marami pong salamat sa inyong mga prayers para sa mga volunteers na kagaya ko o sa mga employees at mga leaders na nangangasiwa sa FEBC Philippines. At syempre, salamat din po sa inyo na mga listeners kasi kung walang listener, wala din namang radio. At kung walang partners, wala din naman po ang ministry. Kaya salamat sa Panginoon, sama-sama together tayo, ika nga. At bagaman nalulungkot po ako dahil sa pagpanaw ng aking nanay, Nanay Agrin, kinuha ng Panginoon kahapon, ay nais ko rin naman pong sambahin ng Panginoon kasi ito pong life is beautiful. Sabi ko nga sa inyo, ay palagi niya dating pinapakinggan noon. Alam niyo, ang mga huling binanggit ng nanay ko, love you anak. At siyempre po, lagi naman tayong mahal ng nanay natin, ini-encourage tayo. Kaya sa lahat po ng mga nanay, ay mahal po kayo ng Panginoon sa lahat ng anak. Let us continue to love our parents. Isa po sa lagi kong pinapatugtog dati, love them while we can, ni Chris Christian. Pero hindi ko naman po patutugtugin muna yan ngayon. Kasi gusto ko pong patugtugin ay yung mga paboritong kanta ng nanay ko simula pa po noon na siya ay listener at partner ng DCAS. At ang DCAS bilang radio station ay naging bahagi ng aming pamilya. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa amin at narito po ang mga awiting paborito ng nanay ko na pinapakinggan.

tayo po ay mag-pray. Lord, marami pong salamat sapagkat sa panahon na inyong servant, there is a time for everything. At ngayon po ay panahon ng kalungkutan para sa akin. Inaamin ko po na masakit, pero kayo naman po sumundo sa nanay ko. Kaya marami pong salamat. At Panginoon, pinapag-pray ko po siya, nakasabay kong nakikinig ngayon. I-bless po ninyo siya, lalo na sa mga may pinagdadaan ng mabigat. Hindi ko po siya kilala, pero yakapin niyo po siya kung paano niyayakap niyo rin kami. At i-bless po ninyo siya, nakasabay kong nagpe-pray ngayon. At maramdaman niya na mahal mo siya, Panginoon. And thank you for Nanay sa pagpapahiram niyo sa amin, sa kanya. At pinupuri po namin kayo sa lahat ng kabutihan niyo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, na mahal ng nanay ko, mahal ko rin, at Panginoon na tagapagligtas nating lahat. Amen.

Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kapatid at hindi naman tayo nagtatago, bagaman madalas masaya ang aking tono dito sa ating palatuntunan. Pero ngayon po, just to be vulnerable with you in this time of grieving, ay talaga pong malungkot ako sa pagpanaw ng nanay ko. Pero bahagi po yon ng ating journey sa Panginoon. Kaya I love you nanay, Lord, sabihin niyo po sa nanay ko na mahal namin siya. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mahal po kayo ng Panginoong Diyos at salamat po dahil kasama namin kayo na mga nakikinig sa DCAS sa istorya ng aming buhay. At tayo naman po habang binibigyan ng pagkakataon ay maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan habang tayo po ay pinahihintulutan ng Panginoon. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Stay safe. And the Lord bless you.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
0: paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang mabiyayang linggo kaagapay sa ating lahat. Praise the Lord dahil nananatili ang Diyos na tapat sa atin sa kabila ng napakaraming challenges at pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan sa araw na ito, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pastor Ronald po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DJS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DJS. Ganon din sa 702 DJS app. Nawa ang araw na ito, kaagapay, ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Simulan natin ang ating programa sa ating pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, muli maraming salamat. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa aming mga buhay. Sa lahat ng nararanasan naming magagandang bagay, maging sa mga challenges na dumadaan sa aming mga buhay, pinupuri namin kayo sa mga biyaya na aming natatanggap, sa kalakasang pisikal, kagalingan ng bawat karamdaman na nararanasan ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa araw na ito, kami ay nagtitiwala sa inyo, lalo na po sa aming gagawing pagsamba mamaya sa aming mga simbahan, Panginoon. Naway maitaas kayo at patuloy kayong mapapurihan sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang araw na ito sa inyo at alam namin na kami po ay sasamahan ninyo sa lahat ng pagkakataon. Ganon din ang aming mga kaagapay, anumang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan, patuloy niyo po silang samahan at ingatan, Panginoon, pagpalain, maging sa mga kaagapay namin na nasa labas ng bansa, saan mang lugar sila naroon, saan man sila bansa nagtatrabaho o naninirahan, Panginoon, patuloy niyo silang abutin ng iyong napakalawak na biyaya at pag-ibig. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kagapay, kumusta ka? Kung ikaw ay may prayer request, i-comment mo na yan at ipadala sa amin at sisikapin namin na ito ay maisama sa ating prayer time maya-maya. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na kami po ay ginagamit ng Panginoon para madala sa Kanya ang ating mga prayer request. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At kung sakali man, kaagapay, na tinugon na po ng Panginoon ang ating mga prayer request, maaring padala nyo kami ng mensahe through dito po sa Facebook po ng DZS o kaya sa Messenger, at sama-sama natin ito na ipagpasalamat sa Panginoon nang sa ganon, ma-encourage din yung iba na talagang manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, kaagapay. Alam nyo po, mahalaga na tayo ay makaranas ng kasapatan at kapunuan mula sa Panginoon. Kaagapay, sa totoo lang, nakakapagod po ang buhay na sinasabi nating tayo ay mananampalataya, subalit maraming kulang sa ating buhay. Marami tayong hinahanap. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar at kung minsan, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At ang nakalulungkot, hindi natin alam kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Maraming tao na bubuhay na ganito, nalilito at tilabagang naliligaw. Ang aking dalangin, kaagapay, na ang paksang ito ay makatulong upang tayo ay maging buo.
Tatlong bagay tungkol sa ating sarili ang pagtutuunan po natin ng pansin sa umagang ito. Una, ang ating katangian, ang ating mga karakter at personalidad. Tayo ay may natatanging katauhan. Tama ka naman kaagapay sa mga panahon na sinasabi mong nung una na may sarili kang pag-uugali, wala tayong masasabi tungkol doon. Tama ka naman, mayroon talaga tayong kanya-kanyang character. Subalit sa oras na pinapasok na natin si Kristo sa buhay natin, ay mayroon na tayong bagong katauhan sa Kanya. Sabi sa Galacia, Kabanatang 2, sa mga talatang 19-21, sabi ni Apostol Pablo, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. At sa pangalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kagapay, ito na ang iyong pagkatao. Ngunit ito'y halos hindi kayang paniwalaan ng tao. Matagal nang gumawa si Jesus sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit mayroon na tayong bagong katauhan sa Kanya. Yung dati nating pagkatao ay maaring nawala na at tayo'y magkakaroon na ng pagbabago. Ikalawa, ang ating pagsasanay. Ito yung pagkakataon kagapay na tayo ay magsasanay upang matutunan natin ang pagiging anak ng Diyos. Napakahalaga ng pagsasanay. Kahit anong gawin natin, kailangan ng pagtuturo sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin upang maging handa tayo. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nag-a-apply ng trabaho at kapag siya ay natanggap na, ang susunod na gagawin niya ay pagsasanay. May training period. At doon mo matututunan kung paano mabuhay bilang isang empleyado. Ano-ano ang dapat gawin ng isang manggagawa o empleyado. May isang batang lumaki sa lansangan, ang inampon ng isang mayamang pamilya. At ang batang ito'y inuwi na sa kanilang tahanan. Nagulat yung pamilya sa inasal ng bata sapagkat lahat ng pagkain sa loob ng refrigerator ay itinago niya at nilagay nung bata sa ilalim ng kanyang higaan sa kanyang kama. Alam mo bakit? Kasi nakasanayan nung bata na kapag may pagkain sila, ito'y kanilang pinag-aagawan at kanya-kanyang tago ang kanilang ginagawa. Matagal bago nila naturuan yung bata, hanggang so dumating din yung pagkakataon na natutunan din niya ang tama. Naturuan din nung umampon sa kanyang pamilya. Natutunan din nung bata na siya ay hindi dapat magpanik kasi marami namang mabibili na pagkain sa grocery. Marami din ganyang kaisipan ng tao. Laging parang nauubusan, laging nagpapanik at nag-aalala. Alam niyo po ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kagapay, di ba't napakaganda ng plano ng Diyos sa atin? Subalit ang tanong, papaano mo lalakaran ang mga planong ito? Sapagkat kung ikaw ay isang magulang, kahit anong ganda ng plano mo sa iyong anak, kung hindi naman ito marunong sumunod, naniniwala ako na wala din mangyayari. At baka masayang lang ang lahat. Katulad din ito sa Diyos. Kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa iyo, kung hindi ka susunod, mahihirapan ka lang din. Ikatlo, ang pagsasakatuparan.
Ito ang implementasyon ng lahat ng bagay tungkol sa ating mga buhay, ang pagsasakatuparan ng ating mga sinanay at natutunan sa buhay. Lahat ng bagay na paplanuhin mo, kahit anong ganda niyan, kahit gaano kapaka-excited dyan, kung walang implementasyon o pagsasakatuparan, walang application, mawawalan lang ng kabuluhan ng lahat. Sabi nga nila, puro ka lang drawing. Sana kulayan mo naman. May kilala ka bang taong puro drawing lang lahat ng sinasabi niya? Ito yung mga taong mahirap ng paniwalaan. Hindi nakapaniwala ang kanyang sinasabi. Kagapay, kailangan makita ang iyong natatanging katauhan, ang iyong katangian, makita na ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod at sanayin isabuhay ang pagiging anak mo ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa iyong bagong pagkatao. At dito mo palang masasabing kaya mo nang mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Dito mo palang mararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya, living by grace. Ang nais ng Panginoon, maging totoo ka sa buhay mo at maging totoo sa buhay mo ang kanyang mga pangako upang maranasan mo ang kapunuan sa mga kakulangan ng buhay mo. Ang sabi sa 2 Korinto kabanatang 1 sa mga talatang 20-22, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay po natin. Tayo pong lahat ay magsama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami dumudulog sa inyo. Nilalapit ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, Panginoon. Nilalapit namin sa oras na ito ang complete healing para po kay Crispin Tandog Jr., yung kanyang pneumonia at yung bato sa bato, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kagalingan. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Evangeline Villagracia, Panginoon. Ang kanyang kahilingan ay magkaroon na po ng pagkakasundo o reconciliation ng kanyang family. Healing and restoration. Kasama na rin po dito ang pagpapatawad sa isa't isa, Panginoon, sa kanyang sambahayan. Pinagpipray din namin si Presentacion Yoli, Panginoon. Kasama po sa kanyang panalangin ang kalakasan sa kapatid niyang si Maria Teresa Mendoza. Pagalingin niyo po ang anumang karamdaman din na kanyang nararanasan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Joseph Estacio, Panginoon, healing sa kanyang anak na si RJ at naka-schedule po ng check-up sa doktor. Naway, bigyan niyo siya ng kagalingan, Panginoon. Ganun din, pinagpipray namin si Sister Emily Sumabong, Panginoon, kanyang panalangin para sa kanyang anak, Panginoon. Mabigyan sila ng protection, Panginoon, lalo na po sa kanyang husband na OFW. Panginoon, pinagpe-pray ko rin si Sister Elena Pagalacunla, Panginoon, kalakasan ng pananampalataya sa lahat ng mga kapatiran niya sa church, sa Faith Bible Christian Church, Lord, dyan po sa Gerona Tarlac. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid dito. Ganon din si Sister Leonila Espiritu, Panginoon, pinagpe-pray namin ang kanyang ALS patient, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at kayo po, Diyos, ang patuloy po na maging gabay niya sa lahat ng oras.

pray ang aming mga kapatiran, Sister Corazon Holandes, Panginoon, kapayapaan, kalakasan at ang kanyang buong pamilya ay proteksyonan po ninyo. Ganon din Sister Lilian Guerrero, Panginoon. Maraming salamat sa paglilingkod ng aming kapatid na ito. Panginoon, ngayong araw ipagdiriwang ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church ang kanilang 37th anniversary. Panginoon, sa pangunguna po ni Reverend Galileo Moralizon, Panginoon, ganon din kay Pastor Alejandro June Balasbas. Pagpalain niyo po ang pagdiriwang ng 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Patuloy niyo sa ingatan, pagpalain at samahan. Ganun din ang kanyang pamilya. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Mami Auring Sumulong. Lord, nagpapasalamat kami sa kanyang buhay paglilingkod, sa patuloy niyang ipinagkakatiwala sa iyong buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala sa inyo ang kanyang pananampalataya. Maraming maraming salamat po sa kanyang pag-support at pagtulong sa inyong ministeryo. Maraming salamat din, Panginoon, kay Brother Engineer Romeo David. Patuloy ko siyang inilalapit sa inyo at ang kanyang buong pamilya. Ang pag-iingat ninyo at proteksyon ang kanilang patuloy na maranasan. Ganon din po kay Sister Abby Dailo, Panginoon, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, kagalingan sa anumang karamdaman. Lord, walang mahihirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin si Nanay Telma Manjares, Panginoon, good health para sa kanya at proteksyon sa kanyang buong pamilya. At ang aming panalangin para kay Gladie Mae Manjares Alfino, ang anak ni Nanay Telma, Panginoon, na God willing ay pagkalooban niyo po sila ng baby, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Patuloy ko rin inilalapit ang aking mga kapatid sa inyo, sila Sister Teresita de Pontorum, dyan po sa Agoo, La Union. Patuloy niyo sa ingatan at ang kanyang buong pamilya. Ganun din po si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit para pagpalain ang inyong gawain. Samahan niyo siya lagi, anuman ang pinagdadaan ng kanyang pamilya ay malampasan po nila ito at mapagtagumpayan nila, Panginoon. Akin din pong inilalapit, Panginoon, si Brother Edgar Villoria, dyan po sa Tayug, Pangasinan. Pagpalain niyo rin ang kanyang buhay paglilingkod bilang manggagawa ng Lighthouse Bible Baptist Church dyan po sa Tayug, Pangasinan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang tumutugon sa bawat panalangin. Pagpalain nyo rin ang aming mga kapatid na papatungo na po, papunta na po sa kanilang mga simbahan sa oras na ito. Sila po ay maglilingkod sa inyo, naway maging sweet aroma of worship ang aming mga buhay, ang aming gagawing paglilingkod sa inyo sa araw na ito. Pagpalain nyo ang mga preachers, mga pastor na maghahatid ng inyong mga salita sa bawat simbahan sa kanilang pulpito, Panginoon. Lord, i-bless nyo po ang salita ninyo, magkaroon ng pag-asa, revival ang bawat makakarinig ng iyong mga banal na salita sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng

0: tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.

0: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga kapatid doon sa Capital City Methodist Church sa Mother Ignacia, Quezon City sa pangunguna ni Pastor Jonathan Loscos at sa kanilang masipag na laiko na si Kuya Is Camaso. Magkita-kita tayo mamaya. Binabati rin natin ang ating mga masugid na tagapakinig sa Kalumpit, Gatbuka Kalumpit, ang Carlos family, lalo na si na Kuya Ranyo, Ate Yoli, Ate Levy, Kuya Delphine, Laila Racoma at Monching Carlos. Gayun din, ito rin ay sa Kalumpit, ngunit sa Barangay Mesulaw, ang ating mga avi

ay isang paraan ng pagpapaliwanag sa isang katotohanang espiritual sa pamamagitan ng paghahambing dito sa isang karaniwang bagay. Isa sa mga parabola ni Jesus na pag-uusapan natin ngayon ay ang parabola tungkol sa magsasaka na mababasa natin sa Mateo 13:1 hanggang 3 at 18 hanggang 23. Pero babasahin ko lamang ang Mateo 13:1 hanggang 9. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasiga ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga taninghaga. Ganito ang sinabi niya, "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may higit sa 30. May makinig ang may pandinig." Kapag ang kausap ni Jesus ay mga alagad, direkta siya kung mangusap. Pero kapag kalipunan ng mga tao, gumagamit siya ng parabola o talinghaga. Ito'y sa kabila ng katotohanang pangkaraniwang tao lamang ang mga alagad. Karamihan sa kanila'y mga mangingisda. Kaya tinanong siya ng mga alagad kung bakit sa pamamagitan ng parabola siya nagsasalita sa publiko. Ganito ang sagot niya doon sa verses 11 to 13. "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakauunawa man." Ang mga taong nakauunawa ng malalim na katotohanang espiritual ay hindi naman ang matatalino kundi ang mga maespirito, ang mga pinananahana ng Espiritu Santo. Ang layunin nito'y niliwanag ni Pablo sa 1 Corinto 1:27. Wika niya, "Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan." Ang araling dala ng parabolang ating pinagbubulay-bulay ay ito. Ang epekto ng salita ng Diyos ay nakadepende sa kalagayan ng puso ng nakikinig. Ang binhi sa parabolang ito ay ang salita ng Diyos. Ang magsasaka ay ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ang lupa ay ang iba't ibang kalagayan ng puso ng taong nakikinig ng pangaral.
Ibig sabihin, ang tagumpay ng pangangaral ay nakadepende hindi lamang sa nangangaral, kundi maging sa tumatanggap ng pangaral. Apat, ang binanggit na uri ng lupang binagsakan ng binhing inihasik ng magsasaka na kumakatawan sa iba't ibang puso na nakarinig ng salita ng Diyos. Una, sa tabing daan. Ganito ang wika sa verse 4. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Hindi man lamang nakuhang tumubo ng mga binhing ito sapagkat tinuka kaagad ng mga ibon. May mga nakarinig ng salita ng Diyos sa isang tainga pero lumalabas sa kabila. Kaya't walang nangyaring anumang pagkaunawa. Pero mas marami ay talagang walang panahong makinig sa salita ng Diyos. Para sa kanila, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay malaking pag-aksaya ng panahon. Ang tabing daan ay kumakatawan sa comfort zone ng mga tao. Maraming tao ang ayaw tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kasalukuyang buhay. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng mga loyalties o katapatan. Ang mga ibon dito'y kumakatawan sa mga kaisipan, ideolohiya, tradisyon, pamahiin at iba pang socio-cultural factors na isinusulong ng mga tao, grupo, relihiyon at samahan na taliwas sa salita ng Diyos. Strongholds ang tawag ng ilan sa mga lugar kung saan hindi makapasok ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ng malaganap na tinatawag na liberal theology, nawawala na ang salita ng Diyos sa pagpili ng kung ano ang tama at mali at sa pagsasagawa ng mahalagang desisyon sa buhay. Ikalawa, sa mabatong lupa. Sa verses 5 and 6 ay ganitong wika, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. Pero mas mainam-inam naman ito ng kaunti, sapagkat tumubo at mabilis pa nga ang pagkatubo. Ngunit hindi tulad noong mga binhing nalaglag sa tabing daan na talagang walang tumubo. Kaya lang, kung paano kabilis ang pagkatubo, gayon din kabilis ang pagkamatay. May mga taong mabilis na tinanggap ang salita ng Diyos. Kaagad ay sumampalataya, ngunit mabilis ding tinalikuran ng pananampalataya nang dumating ang mga kahirapan, pagsubok at pag-uusig. Maaring maging mabilisan ang pagtanggap kay Jesus. Ngunit ang maging tunay na alagad ni Jesus ay mangangailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Yan ang tinatawag na discipleship. Kinakailangang turuan ni Jesus ang mga alagad ng 3 mahabang taon upang sila'y maging tunay na mga tagasunod. Napakarami na nating nabalitaang mga popular na tao na noong una ay nag-aapoy sa init ng pananampalataya. Ngunit nang lumaon ay nanlamig at naging mas pangit pa ang buhay kaysa dati. Truly, becoming a true follower of Christ does not happen in a day. It happens daily. It doesn't happen overnight. It happens night after night. Ikatlo, sa matitinik na halamanan. Wika sa verse 7.

May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Hindi katulad nung una at ikalawang halimbawa ng binhi, itong ikatlo ay hindi lamang tumubo kundi lumago pa. Pero kasabay ng mga halamang tinik, hindi nagtagal, namatay ang mga binhi samantalang nabuhay ang mga halamang tinik. Ano-ano ang mga tinik na hahadlang sa paglagong espiritual ng isang tao? Naririyan ang mga kasiyahan ng buhay. Alam niyo ba na tinik yan sa paglagong espiritual? Pwedeng maging tinik. Sabi nga ni Sigmund Freud, pleasure is the greatest motivational force in man. Dahil dito, maraming tao ang ipagpapalitang lahat maging ang dignidad, matugunan lamang ang layaw ng katawan. Sa panahon natin ngayon, maraming sumasamba sa pleasure bilang Diyos sa dambana ng buhay. Naririyan ang pag-alaala sa buhay na tatak ng kahinaan ng pananampalataya. Fears, anxieties, worries. Maraming tao ang hindi sumulong sa buhay espiritual dahil sa pag-aalala o worries sa pagkain, pananamit, tirahan, seguridad at marami pang iba na nakatuon sa kinabukasan. Alam nyo, ang tanging panlaban sa worries ay ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Hindi sa ating magagawa, hindi sa magagawa ng sinuman, kundi sa magagawa ng Diyos. Sa Mateo 6:33 ay ganito ang winika ni Jesus. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Naririyan ang pagkahumaling sa kayamanan. Ang kayamanan ay possessions, ngunit maraming mga tao ang napossessed ng kanilang possessions. Sinamba ang kayamanan na parang Diyos, sapagkat ito ang ginawang end all and be all ng buhay. Sa Mateo 6:24 ay ganito ang mariing babala ni Jesus. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkura ng tapat ang isa at hahamaki ng ikalawa, hindi ninyo maaaring paglingkura ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Pansinin, ng mga binhing nahulog sa tabing daan, sa mabatong lupa, at sa matitinik na halamanan ay pawang hindi nagsipagbunga. Ang batas sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga, kaya't ang hindi nagsisipamunga ay itinatapon. Ikaapat, sa matabang lupa. Tanging ang mga binhing ito ang nagsipagbunga. Wika sa verse 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tigi-100, may tiga-60 at may tig-30. Hindi pare-pareho ang bunga. Ngunit bawat isa'y nagbunga. Narito ang paliwanag ni Jesus tungkol sa mga binhing ito sa verse 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa minsahe. Kaya't ito'y namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang susi sa pamumungang espiritual ay ang pagdinig at pagkaunawa. Hindi sapat na marinig lamang. Kailangan magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa mensaheng narinig. Dumarating ang tunay at malalim na pagkaunawa kapag ang mensaheng narinig ay isinasabuhay.

0: Wika nga ni Confucius, I hear and I forget. I see and remember. I do and I understand. Kaya't ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat naririnig, kundi dapat ay nararanasan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kinakabisa, kundi isinasabuhay. Kapag isinabuhay ang salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pamumunga. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang batas sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga. Ngunit hindi lamang basta bunga, kundi masaganang pamumunga. At katulad ng isang puno, tayo'y maaari lamang makapamunga kung mananatiling nakakabit kay Kristo. Ganito ang wika ni Jesus sa 1:15-4. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Pakatandaan, si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Nais niyang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa iyo upang ikaw ay mamunga. Ganito ang wika niya sa pahayag 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang tanging gagawin mo ay buksan ang pintuan ng iyong puso upang ang Panginoong Jesucristo ay makapasok. Tiyakin mo nang pusong iyan ay matabang lupa, hindi tabing daan, hindi mabato at maraming matitinik na halaman. Kapag nangyari ito, tutuparin ni Jesus ang kanyang pangako sa 1:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat na ang susi sa matagumpay at masaganang buhay ay ang pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na laging manghawakan sa katotohanan ng iyong salita at hindi ibase ang aming paniniwala at desisyon sa sinasabi ng sanlibutan, ng kultura, ng tradisyon. Gamitin mo po kaming instrumento, banal naming Diyos, na maibahagi sa iba ang iyong salita na tunay na nagpapalaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May

0: Buluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: 702 BZAS FEBC Radio TV.
4: Radio TV.
3: Ang gabay ng sambayanan. Konektado.
5: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo.
3: Konektado.
6: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ay atin hong naalala, ang atin hong constant reminder na tayo po ay pag may pananumbahan, it's either tayo po ay nag-worship online or on-site, we have to be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. When you serve, give your best. At kung kakalimutan ang working principle na kapag tayo po ay lumago sa pananampalataya, meron po yung impact sa ating conduct and character, and syempre malaki po ang epekto niyan sa atin hong relationships. At ngayon pong Sunday morning, good morning sa mga taga United Evangelical Church of San Pablo. Sila po ang ating mga makakasama maya-maya lamang po sa kanilang worship service. Pero nais din natin uling batiin ang mga taga Christian School International ng UCCP Philippines, itong Church Among the Palms. Nakasama po natin sila last Wednesday dito po sa Los Baños.

Laguna. At good morning po sa inyong lahat. Well, ngayon pong umaga na ito, atin pong patuloy na tinatalaka yung Leaving Behind a Godly Legacy na may kinalaman po sa ating theme for the month ng July about obedience. Doon po sa mga nakakaalala ng ating diniscuss last Sunday, it's about the Book of Haggai na ang sabi natin, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon will basically lead to a betterment of life. No? Ang sabi nga ho natin, doon ho sa aklat na yun ay pinaunawa ng Panginoon kung bakit siyang takbo ng mga returnees, no? Doon ho sa Jerusalem. So walang satisfaction at wala din hong fulfillment. The reason is because kahit nakabalik sila, na-rebuild yung kanilang mga bahay, na-rebuild yung wall, pero ang problema, hindi na-rebuild yung house of God which represents His presence doon ho sa kanilang community. At ang punto nga ng Panginoon, gawin nila yan. At yung pagpapahalaga na yun, ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. At mula doon ay maraming promises na kanila pong tinanggap mula sa Panginoon and eventually yung mga fulfillment po nito. So, very important na sa ating mga buhay, ang basic principle noon, kinakailangan po nating unahin ng Panginoon kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. So, gusto natin ang kainaman personally, professionally, relationally, and syempre, may kinalaman din sa ating bansa, napakahalaga po, sinesentrohan talaga ang Panginoon. We make Him our priority, and with that, we obey Him. Ngayon naman pong weekend na ito, sinimulan natin kahapon, ang atin ang pinag-uusapan is a godly legacy. Sabi natin, it's very important na maging intentional po tayo kung ano ho yung ating pagtutuunan ng ating mga buhay. Kasi nga ho, na sabi natin, yung iyong life purpose will direct your life. No? Pag walang malinaw na layunin ng buhay, people sometimes magkakaroon ng vacuum yan. They feel empty and yun nga, yung kanilang sense of direction affected. Yung pangalawa, pag negatibo ang iyong purpose sa buhay, that will direct your life. No? Ang mga detalye na yung tinatahak at tinutugunan sa iyong buhay, patungo doon. Pero pagka ang iyong purpose in life ay yung maayos, lalo na yung makadiyos, ito po ay malaki ang may tutulong sa iyong kasalukuyan, yung pagsasaayos mo ng iyong takbong pangbuhay. And then of course, yung target or objective mo. And then of course, pagka ikaw ay nagpapatuloy dyan, kung babaliktanawan mo yung iyong naging bakas, yun nga yung legacy, ay makikita mo na ito'y makabuluhan. Because you're not only serving your personal purpose, you're serving a higher purpose, which is God's purpose, na ikaw ay kanyang maging instrumento. So yan po yung ating binanggit. So a godly life produces a godly legacy, and your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. So ito po ay napaka-importanting reminder sa atin that we have to truly be intentional in making an impact, no, sa atin hong mga pamilya, sa atin hong communities, no. Kasi minsan yun nga ho ang ating kinakaharap, no. Kung hindi maganda ang kalagayan ngayon, ang tanong, ba't tayo umabot sa ganito? Well, definitely may disconnect somewhere, no. Gustuhan nating umayos, pero ba't ang kinahinatnan hindi maayos? Ngayon, kung gusto nating umasang bukas, somehow ay ma-adjust yan. At magkaroon tayo ng guarantee na yan ay uminam, ay hindi yun natin pwedeng pabayaan. We have to be intentional about what we do today. And that investment will be, syempre, affecting yung mga tao at yung generation after us. No? Kaya nga, very important itong Psalm 78:1-8. Na basa nga ho po natin kahapon, reiterate natin ngayon, babasahin uli natin kasi ito po ay napakahalaga. Ito po yung nakalagay sa salmo na ito, Psalm 78:1-8. My people, hear my teaching, listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants, and we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children.

it. Then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to him. So, ina-avoid yung pagpapatuloy ng hindi mainam. And obviously, merong previous generation na ganun po ang naging kalagayan. So para mapigilan yung negative impact ng negative influence, kinakailangan sadyain yung positive impact ng positive influence. At hindi po pwedeng iiwan yan sa iba. You have to make a decision na yung iyong buhay will serve that purpose kasi kasama ka sa generation ngayon. Na yung iyong gagawin at pagtutuunan ng iyong buhay will definitely have an effect para rin sa mga taong padating pa lang. May mga times iniisip natin, eh yung clout ko or yung aking influence is small, walang problema. Ang kailangan mo ay tutukan yan. No? At kung malaki ang platform mo, all the more no? Na ikaw ay maging maingat na ang iyong mga sasabihin at ang uri ng iyong pamumuhay will definitely have a good sabi nga natin, effect sa mga tao. Kasi anything that we see in society today na hindi maganda, meron hong pinanggalingan yan. Merong nakitang modelo, may natutunang kapamaraanan, at may na-imprint na kinopya. So, kung gusto naman natin yung mabuti, yun yung ating pagtuunan ng pansin. Kasi nga, napakahalaga ng influence na yung mga nag-iimpluensya at yung nai-impluensyahan may interaction na yung klase ng impluensyang pinapasa, yung makabubuti. No? So, and it's very important. Nakasabi ni Boyd Bailey, ang ganda ng quotation niya, "It is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind." So, sabi ko nga sa inyo, yung father ko, ay merong simplification yan. Life is not simply measured by its duration. It is measured by its donation. So, ang legacy natin, yung bakas nating iiwan, hindi lang yan sa haba ng taon na ating pinamuhay. Ito ay may kinalaman din sa ano ba yung ating naging contribution, ano ba yung ating mga natugunan para sa pagkinam ng mga tao na ating makakasalamuha at may impluensya. Sample, no? Kunyari, magpapasa tayo ng values. Ito maganda. Leave a generational legacy of faithfulness. Ano ba yung katapatan? No? Napaka-inam na salita na yan. Kasi maraming kaduktong yan. Bawa, honesty. Faithfulness related sa godliness. Integrity. Di ba? So, pagka ang isang tao ay nagnanais na sumunod sa panuntunan ng mainam, pinapanatili niya yun, tinitindigan niya, at yun ang kanyang pinaglalaban. Kasi pagka walang ganong klase ng conviction, mahirap eh. Masyadong loose yung takbo ng pamumuhay ng tao. Well, we have freedoms, we have rights, tama naman yan. Kaya lang, pag walang guidelines na ini-enforce, walang standards na mini-maintain, ang pwedeng mangyari ay kanya-kanya. Or ang malungkot, yung hindi na maganda, pinangangatwiranan na bahagi pa ng karapatan at kalayaan. Kaya lang yung impact at yung epekto sa iba, hindi na maganda. Diba kaya nga merong kasabihan yan sa political and social philosophy? Your rights and freedoms end when the rights and freedoms of others will begin. So merong boundaries, no? Yung sa'yo, of course, pinangangalagaan. Pero maging maingat ka rin naman kung papaano mo rin hindi matatransgress yun namang kalagayan at karapatan ng iba. No? So pananagot ang tawag doon. So sa ating buhay, leave a generational legacy of faithfulness. So that's a form of commitment. Kahapon dito po tayo natapos ang sabi nga natin ngayon, atin hong i-conclude yung ating talk by providing at least 4 recommendations. Paano ba tayo pwede makapag-iwan ng isang magandang legacy, lalo na yung godly legacy. Siyempre, kailangan sumunod tayo sa Panginoon at doon nga ho natin pinapakita yung practical value of obedience. Maglalagay ang Panginoon ng structure, maglalagay ang Panginoon ng standard,
yung pamantayan na yung sundan mo. And then may kita mo na habang ikaw ay umaalayan sa kalooban ng Panginoon, yung iyong ginagawa, sinasabi, takbong pangbuhay, ay malaki yung impluensyang makabubuti sa iba at sa lipunan. So, ito yung apat. Number one, model authentic faith. So, andun po yung word na model mo. Ibig sabihin, ipapakita mo. So, kinakailangan ito ay totoo sa'yo. Isang bagay na iyo ring authentically tinatanggap. Diba? So, yung pananampalataya kasi sa Panginoon, syempre, hindi naman yan madaling ipamuhay. Pero, kaya namang sumunod. Pero yun nga, ano ba ang pakinabang that I model authentic faith? Yung mga maiinam na katangian, maiinam na mga pakikitungo, pag-uugali, ang maiinam kasi kalooban ng Panginoon ang ginagawa, yan yung iyong natutugunan. At syempre, hindi ka man perfect, pero yung maayos na meron ka na naitatanim sa buhay ng iba, eh syempre, yun yung seed na pwedeng tumubo bilang impluensya mo. Kasi ang totoo naman yan, may nakapagmomodelo rin ng hindi mainam. Diba? Yun nga yung ating palaisipan kahapon. Sabi ko nga sa inyo, okay, 50 plus years old na. Sa tinagal-tagal ng panahon, lagi natin naririnig, labanan ng korupsyon sa mga kampanya, lagi na yung bukang bibig. Pagod na tayo dyan eh. Lagi natin naririnig. Hindi ko sinasabing masamang adhikain yan, maganda nga eh. Kaya lang, sa halip na mawala yung korupsyon, gumaling yung magnanakaw. So, ito ang malaking tanong. Ano nangyari? Meron tiyak na pinanggagalingan yung pag-inam, yung paggawa ng masama at mali. At ano naman ang nagkulang sa paggawa ng tama at nararapat? Very important yun. No? So, kinakailangan na makita natin, imomodelo, no? Kinakailangan makita ito ng younger generation. If it's hard for us to somehow change, kung frustrated na tayo para dun sa mga adults, why not at least invest in the younger generation para moving forward pag sila naman ang nag-take hold ng mga positions, sila naman ang humawak ng mga responsibilities, we will see yung possible recovery kahit hindi na natin makita. At least we can assure yung possible recovery ng ating bansa. At ito rin naman ang atas ng Panginoon, Matthew chapter 5:16, sabi ni Jesus, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pwede mong i-assume magniningning ka. Ano ba ibig sabihin nun? Parang papogi lang ba yan? Na maganda lang yung iyong pagngiti at yung iyong sabi nga itsura. Wala namang masama sa pagngiti. Wala rin masama sa iyong itsura, paayusin mo. Pero ang point dito, yung light na yan has something to do with the way you live your life. Witness mo yan eh. At kung tayo nga ay nakaugnay sa Panginoon, i-witness natin o ipapakita natin, no? Ang mga bagay na atin hong tinatanggap bilang principles and values sa mga taong ating nakakapisan. So, very important. No? Model authentic faith. Yung second, teach diligently. Ang magturo, hindi madali. May mga times people reject yung iyong sinasabi. There are times they forget. Pero kung talagang ito ay mga katotohanan at katwiran na tama, huwag tayong mapagod magsabi ng mga bagay na yan. No? Kasi nga, kailangan eh, nare-reinforce yung mga principles. Sabi nga natin, pinagdidiinan o kaya ay nare-reiterate ang mga teachings. Kasi pwedeng ma-ignore, pwede rin makalimutan. So ito ang sabi, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And these words, which I command you this day, shall be in your heart. So ikaw muna. Kasi tuturuan tayo ng Panginoon, kinakailangan matutunan muna natin, isapuso natin. Next step. And you shall teach them diligently to your children. So kailangan ituro mo. This is in the form of a command. Turo mo naman sa iyong mga anak. So kinakailangan ay gagawin mo ito. Hindi mo pwedeng iiwan sa pagkakataon. Maybe you're saying, eh meron namang mga nag-assist like institutions katulad ng church, katulad ng schools, well, may naituturo nga po sila. Pero ito is a direct command
sa mga magulang, that you have to basically teach personally your children.

So technically, pag tinignan ninyo yung extent noon, sa lahat ng pagkakataon, no? Na ang katwiran ng Panginoon ay ating maipasa at ating maituro. Tsagain natin. Kasi nga, ang pangatlo ay establishing spiritual markers. So, mag-iiwan ka ng mga bakas o kaya mag-iiwan ka ng mga alaala at mga palatandaan. Halimbawa, ano ba yung mga pwedeng spiritual markers? Yung pananalangin, pagkain, di ba? Marker yun eh. Pwede naman kumain ng walang pananalangin. Pero pagka natutunan na mananalangin, di ba? Personally, mananalangin pagka mayroong pagkain, pinagpapasalamat, may mga gagawin. That's a spiritual marker. And it's very important. Yung pupunta sa church ngayong umaga, kung kayo po ay naghahanda o kayo nasa papunta na ng church, yan po ay isang tradition or practice that becomes a marker in your family. Now, Sunday is a time for us to worship God. No? So, very important. No? Ating mga buhay ay kinakailangan mayroong pagpapahalaga sa Diyos. Ito naman, mahalagang markers din. Deuteronomy 6 pa rin, pero this time verses 8 to 9. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. No? So, sa mga bahagi ng ating katawan, pwedeng ito daw ay gawin pa rin palatandaan. Halimbawa, ngayon, no? Kasi bind them as a sign on your hand. Di ba ngayon may mga baller o kaya mga palm bracelets? And ilagyan mo nung ano, di ba yung mga merong Bible verses eh. Yung iba naman, yung kanilang ano, adhikain sa church, yan, mga ganyan. O kaya, yung word na agape, mga ganyan. Mga markers that basically imprints in a person's mind and yun nga, hindi niya kailangan i-represent niya sa kanyang buhay yung kanyang pinaniniwalaan at yung mga katuroan na tinatanggap niya. So, very important. Headband naman. Kasi dati, di ba, pag kami headgear sila, iniipit doon yung, minsan yung kopya ng kautusan ng mga ilang passages from scripture na pinapakita symbolically na ang salita ng Diyos ay malapit sa aking isip. Meron din silang parang necklace, eh, parang nag-a-act as pendant, kasi rolled up piece of parchment na nandoon yung kasulatan so that symbolically the Word of God is closest to my heart. But more than that, it's also a reminder that when they read the content, yung nilalaman yan ay may mga paunawa patungkol sa Diyos. So, very important. And also, gawin mo daw mga palatandaan sa haligi ng iyong bahay. Yan. At maging sa inyong trongkahan o pinto. Ay maglagay kayo ng Bible verse. May mga sticker, "In God we trust." Yung mga things that will make a person remember the Lord at yung inyo pong significant na mga principles na tinatanggap sa family. Diba? May narinig nga akong isang teacher, financial management yung kanyang tinuturo, pero at one point, nagbigay siya ng paunawa na nung nagpapagawa sila ng bahay, yung kanyang hagdanan, pinasulatan niya ng Bible verses, na every time yung mga anak niya ay gagamit ng stairs, ay nababasa yung verse na yun. And that's a way para yung markers will leave an imprint sa kanilang isip. At true enough, no? Yun po ay nagiging mga parang paalala sa atin. Eh kasi minsan ang mga markers na meron, beware of dog. Yun, maraming gate meron yan. Wala namang masama, nagsasabi ka lang na may aso. Pero maganda rin, maglagay ka naman ng mga mas makatuliran. Yung iba naman may nakalagay sa mga pinto, bawal ang pangit dito. Tapos may mga ng gorilya, may mga bahay ako napuntahan nun. Sabi ko, ano ba yan? Ano lang, pastor, parang pampasaya lang. Okay. Pero ang maina, maglagay din tayo ng mga bagay na mas seryoso at talagang alam natin makakatulong sa pag-reinforce ng ating spiritual education sa ating mga pamilya o sa mga taong pumupunta sa atin. Establish spiritual markers. And then, of course, yung number 4, serve and give generously. Ito naman ay may kinalaman sa yung inspire

0: recurring actions. Kasi yun nga tinatawag na ripple effect. Ikaw bilang isang tao na biniyaya ng Diyos, nagbiyaya sa iba, naalala niya yun, pagpapahalaga at pagmamahal. Yan. At nagmamotivate sa isang tao na pag dumating yung panahon, siya rin ay nagkaroon ng platform for influence. Pinagpala rin ng Panginoon, yung ginawa sa kanya ay kanya rin gagawin sa iba. Yung tinatawag nating paying it forward. At napakaganda rin dahil kung ikaw ay nag-instrumento ng Panginoon para sa pag-inam ng kalagayan ng ibang tao, it definitely makes your life significant. No? Naging nagkaroon ng higher purpose. At ang sabi nga ng Galatians 6 verse 9, let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. So, kung kalooban ng Panginoon ang ating ginagawa, huwag kang panghinaan ng loob. Sa tamang panahon, meron naman daw pag-ani na atin hong tatamasahin pag hindi tayo nawalan ng loob. Ayan, di ba? Kasi minsan, we get frustrated. May mga times niisip natin, ito bang ginagawa ko ay makabuluhan. At ayan nga, minsan naki-question natin yung efforts natin in doing what is right and good. Kasi may critics, no? May kukontra. Hindi porke makadiyos at tama yung ginagawa mo, walang kukontra. Minsan, yun nga ang mas madalas na talagang ina-attacke, no? Kasi nagkakaroon ito ng ng parang pagpapaunawa, nakabaliktaran sa kasanayan ng karamihan. At lalong-lalo na kung ito medyo anong tawag natin dito? Parang nagre-rebuke o nagko-correct sa mga maling gawi. So, huwag kang panghihinaan. You serve with God in mind and give generously. Na kahit minsan merong point of discouragement, continue. In the end, you reap a good harvest. So, how do we finish well and leave a godly legacy? Ito po yung checklist. Number one, understand your calling. Tanggap mo ba na ang panawagan ng Panginoon, magamit ang buhay mo bilang instrumento niya? So, you have to understand that, no? Kasi pwedeng pamuhay mo yung buhay mo na gagawin mo lang yung gusto mo. But iba yung alam mo, binigyan ka ng buhay ng Panginoon to serve His purpose. What is God's calling for you? Second, prepare for hardship. Nabanggit ko nga kanina, as we're doing God's will, meron challenges yan. At pag pinaglaban mong isang bagay, that is a struggle. It will entail sacrifice. So it's a form of hardship. Pero tuloy mo pa rin. May pangatlo, commit to finish the race. Kung may sinimulang magandang bagay ang Panginoon sa atin in relation to faith, sabi nga dun sa, sa salita ng Panginoon, He will be faithful to finish it in us. So ang point dito, gusto rin natin na tayo hindi lang umaasa sa Panginoong Diyos, isusustain tayo at siya yung mag-accomplish yung purpose niya sa buhay natin. We have to actively cooperate and submit to it. Na gagawin din natin yung bahagi natin. And then yung fourth, trust God with the outcome. No? Sometimes we're fearful, baka hindi serve yung purpose na ina-anticipate ko. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo yung nararapat. And of course, the Lord may honor what you have been doing and what you are investing for His kingdom expansion. Very important yan. So, naalala ko nga yung parable of the prodigal son. Diba yesterday, pinapayawan natin sa Luke 15. Ano ba ang makikita niyo doon? Maganda yung binanggit doon Ang kanyang anak, bagamat medyo pasaway, kinuha yung inheritance sa tatay, umalis sa tahanan, lumiban sa ibang bansa, at nilusta yung kanyang kayamanan sa makasalanang pamumuhay. Naghirap. Nagkaroon din ng taggutom doon sa lugar na yon. Ang naging trabaho niya, tagapag-alaga ng baboy, yung mga banyaga doon. Siya yung banyaga, so yung mga locals doon. At kinainggitan na niya, yung kinakain ng baboy, so sobrang aba na ng kanyang kalagayan. But he remembered na sa tahanan ng kanyang ama, kahit yung mga kasama sa household, yung mga servants, ay tinatrato ng mainam. Kaya ang gusto niya, bumalik na lang doon. Dahil doon nga sa tahanan ng kanyang ama, maayos ang pakikitunguhan doon. Doon yung na-realize, no? Nung siya ay nasa desperate situation na at nalayo ng matagal sa kanyang pamilya. At nung bumalik siya, tinanggap naman siya bilang miyembro uli ng pamilya. Pero the point is, if you invest something good, di ba, then there will be something to be remembered. Kapag ka wala kang itinatanim, wala kang pinaramdam at ginawang tama, wala na, alala, walang babalikan. So, very important yan. So, remember, trust God with the outcome. No? Basta gawin mo yung nararapat. And then, let's conclude. Ito yung magandang quotation. No? Don't shine so that others can see you. No? Huwag ka lang daw magningning para ikaw lang yung tingnan. Shine so that through you, others can see God. No? Magliwanag ka para sa pamamagitan mo, may kita ng iba ang Panginoon. At yun po ang mas mahalaga na alituntunin ng ating buhay. So I do hope na ito po ay naka-encourage sa inyo to obey God, no? Kasi it helps in leaving behind a godly and good legacy. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyong makakasama at makakausap sa loob ng 30 minutong pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid, mga kaibigan na walang sawang nakikinig sa ating programa? Kumusta? At I'm sure lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon, pero may mga kapatid din po tayo na of course nakakaranas ng karamdaman sa kanilang katawan. Ang ating dalangin, ang prayer natin para sa lahat ay ipuin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating karamdaman ngayong araw na ito. Naniniwala po ba kayo na kapag ang ating Panginoon ang humipo sa atin, ano man pong ating nararamdaman, yun po yung sakit ng katawan, sakit ng kalooban, sakit ng emosyon, sakit ng sa kaisipan natin, o ano mang nararamdaman nating sakit, no? Kapag tayo ay nakaranas ng paghipo ng Panginoon, tayong lahat ay gagaling yan. Importante po na ang ating pananampalataya ay patuloy na nakasalalay sa ating Panginoon. Hindi dahil sa kanyang ginagawa. Sabi nga natin, we do not praise Him for what He does, but we praise and worship God for what He is in our lives. No? Ang sinabi ng Panginoon, I am who I am. Kung ano raw po yung pangangailangan natin, Siya ang ating Panginoon. I am your provider, I am your healer, I am your peace, I am your comforter. Lahat po yan, no? Lahat ng mga attributes ng Panginoon ay pwede nating i-apply sa ating buhay dahil ipinangako ng ating Panginoon na kapag tayo'y nangailangan, kapag tayo'y may mga problema, maaari tayong lumapit sa Kanya at hindi Niya tayo bibiguin. Ang sabi Niya, hindi maikli ang Kanyang kamay para hindi tayo abutin, hindi Siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panalangin. Kaya ang dalangin natin ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Hesukristo. Sa mga kaibigan nating bumabiyahe, nagda-drive o nakasakay sa MRT, nakasakay sa jeep, nakasakay sa bus, o kayo may bumabiyahe papuntang probinsya,

Ang pagbati po ng ating programa ay suma sa inyo rin. Yan. Kahit po tayo po ay naabot sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula po Luzon, Visayas at Mindanao, naririnig po ang ating programa Pag-asang para sa iyo. Kaya binabati natin mga taga Davao, taga General Santos, taga Isabela, taga Bulacan, Pampanga, Bataan, Bacolod, Iloilo, Panay Island at marami pa pong mga parte ng ating bansa na naabot ng ating programa. Dalangin natin muli na patuloy natin kayong makasama every week. Binabati rin natin ng belated happy birthday si Alaya Nemenzo, si Justin Rojas, si Hazel Lemit, si Josie Obligar at maging si Pastor Anacleto Lobarbio. Ayan, na birthday ni Pastor Lobarbio noong July 13. So, happy belated happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon nagse-celebrate din ng birthday ngayong linggong ito si Pastor Be, isang Korean missionary mula sa Salt and Light Mission sa Antipolo. Si Lira Dimayuga, happy birthday din kay James Sase at si Abe Golina. Yan, happy birthday din sa inyong lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Gayun din mga kaibigan natin na nag-join at nag-like at nag-comment sa ating Facebook group na si Roger Monge, si Rodel Cerezo, si Romel Reyodique, si Omeng to, ating kaibigan, si Romel Omeng Reyodique, si Michael Jordan Laksamana, ang ganda ng pangalan niya, Michael Jordan Laksamana, si Marites Lesondra at maging si Manny Castle II. Yan, maraming salamat sa inyong pag-join, pag-like sa ating Facebook group. At meron din tayong natanggap na message dito mula sa ating isa sa tagapakinig. Ang sabi niya, mula kay Mark Anthony Isadinho, sabi niya, "Hello po, good AM Pastor Rodel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Every week po, nakikinig ako sa programa ninyo from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church sa GMA Cavite." Yan, sa GMA Cavite. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Mark Anthony Isadinho, from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church mula sa GMA Cavite. Ganda din, meron pang isang nag-iwan ng message sa ating group page, no? Si mula kay Eda Astillero. Ang sabi niya, "Good morning po, Pastor Rodel. Ako po isang masugid na tagapakinig ng Pag-asang para sa iyo. Tagapasig lang po ako. At bago kami pumunta ng church, natapos muna namin ng anak ko na si Ed Lemuel ang inyong programa. Marami po ako natututunan at tunay na makabuluhan ang bawat topic. Natuwa po ako sa topic na disiplina. Narinig ng anak ko at nagkaroon kami ng conversation. May mga kinorek siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Single parent nga po pala ako, Eda Astillero po. Hingi po ako ng favor." Yan, pagbati sa inyong programa. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat din Eda at sa iyong anak na si Ed Lemuel na nakikinig ng ating programa. Natuwa daw siya sa topic nating disiplina. Yan, marami tayong mga tagapakinig na natututo talaga sa mga dinidiscuss natin every week. Yan. Kung kayo po ay may dalang Biblia ngayong araw na ito, ay makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Luke mula sa chapter 8 verses 43 hanggang 48. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang istorya ng isang babae na humawak sa dulo ng o sa laylayan nung damit ni Jesucristo habang siya ay naglalakad. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Ang sabi dito, "Now a woman bleeding for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the edge or the hem of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, 'Who touched me?' When all denied it, Peter and those with him said, 'Master, the multitudes throng and press you, and you say, "Who touched me?" But Jesus said, 'Somebody touched me, for I perceived power going out from me.' Now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him, in the presence of all the people, the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, 'Daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace.'"
Ngayong araw na ito ay makikita natin ang isang sitwasyon kung saan si Kristo ay patungo na sa isang lugar na kagagaling niya lang sa maraming preaching engagements, no? Kung pwede natin tawagin ganun. Marami siyang mga itinuro, marami siyang mga dinaanan, marami siyang mga events na pinuntahan, no? At habang naglalakad siya, kasama niya yung kanyang mga disipulo at napakaraming tao na sumusunod sa kanya. Merong isang babae na ang sabi rito ay may sakit. She was bleeding for 12 years, no? Hindi raw siya mapagaling ng kahit na sinong doktor at naubos na yung kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot, pero wala nangyayari sa kanyang karamdaman, no? So sumusunod siya kay Kristo, pero isang pagkakataon na nakita ni nung babae, no? Hindi binanggit dito kung anong pangalan, pero isang pagkakataon ang nakita ng babae na magkakaroon ng isang sitwasyon na pwede niyang lapitan si Kristo. Kaya lang sa dami ng tao, ang sabi niya, paano kaya ito? Iniisip niya, paano kaya siya malalapitan? Kaya ang ginawa niya, talagang she came from behind. Tapos hinawakan niya na lang yung dulo nung damit ni Kristo. At yun ang sinasabi nga rito, yun daw ang hem ng kanyang garment, yun ang edge ng kanyang garment o laylayan ng kanyang damit. Alam po ninyo, maraming kanta, maraming mga tula at maraming mga sermons nang nagawa patungkol dito sa laylayan ng damit ni Kristo dahil napaka-popular itong istorya dito sa Biblia at maraming istorya ang nagamit at nagawa, no, behind that statement, yung the hem of his garment. Itong binasa natin, itong istorya ng isang babae na talagang naghihirapan na. It's a story of a woman who is in great trouble, no? Nandun yung desperation, nandun yung determination, nandun yung deliverance, at nandun yung declaration. At lahat ng iyan ay pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ang kanyang gusto lang mangyari is to touch the hem of his garment. Makikita natin dito, sasabi sa verse 43, now a woman bleeding for 12 years who had spent all her livelihood on physicians could not be healed by any. No? Sa isang verse na yon, nakita natin yung buong istorya o yung buong problema ng babae only in one verse. Una-una, meron siyang incurable disease o isang sakit na hindi mapagaling-galing. No? Talagang 12 years na raw siyang dinudugo. Pero walang nangyayari. So seemingly, incurable na yun, ha? Kasi napakatagal ng panahon ng kanyang tinitiis, napakatagal ng panahon. 12 taon na siyang patuloy na dinudugo, no? And sabi rito, she had spent everything on the physicians. Talagang siguro may kabuhayan ito nung araw, no? May trabaho siya marahil. Pero dahil sa kanyang karamdaman, nagpapagamot, bayad siya ng bayad sa mga doktor, pero hindi siya mapagaling ng kahit na sino man. Ang sabi dito, could not be healed by any. No? At dito makikita rin natin, yung babae, bukod sa may incurable disease na siya, bukod sa naghihirap na siya, she was also ceremonially unclean. Kasi, di ba, yung sa kanilang kultura nung araw, kapag ang babae dinudugo, ay hindi siya pwedeng lumapit sa templo, no? Ceremonially unclean ang tawag sa mga babaeng. Merong, bagay na nga natin, may menstruation, no? Nung araw na yon, no? Nung panahon na yon. Hindi sila pwedeng lumapit at hindi sila pwedeng pumunta sa templo dahil ang they are deemed as ceremonially unclean, no? So makikita natin itong babaeng ito, she was physically desperate kasi yung health niya ay nawawala na, no? Talagang bumababa na yung kanyang kalusugan, nanghihina na siya, she was physically desperate, she was also financially desperate kasi wala na siyang pera, eh. Naubos na nga, her wealth was gone, her money was gone, and she was also spiritually desperate. Bakit? Kasi nga, dito nga sinabi natin, she could not enter the temple. So, tatlong klaseng desperation meron tong babaeng ito, hindi ba? She was physically desperate, she was financially desperate, and she was also spiritually desperate. Pero pag tinignan natin, yung larawan ng babaeng ito ay larawan ng lahat ng tao sa mundo. No, naging illustration lamang marahil itong babaeng ito patungkol, pag in-relate natin sa kalagayan ng lahat ng tao dito sa mundong ito. Bakit? Kasi lahat ng tao physically, we are moving toward death. Lahat naman tayo mamamatay, hindi ba? Lahat tayo, ang ating wealth ay unti-unting mababagsak, unti-unting mawawala. So in that sense, kapareho natin itong babaeng ito. Because physically, we are also desperate
no? Because yung ating kalusugan, yung ating buhay ay unti-unting mawawala. Financially, hindi ba? Money, yan ang isa sa mga bagay na talagang nagiging problema ng maraming tao. Pero kahit na maraming pera ang isang tao, tandaan palagi natin, money cannot buy what everyone needs, no? Hindi lahat ng pangangailangan ay mabibili ng pera, ng salapi, no? So financially, lahat tayo ay ganun din, no? Desperate din tayo. And spiritually, of course, no, sinabi natin, spiritual desperate itong babaeng to. Bakit? She could not enter the temple. But in that sense also, lahat tayo spiritually desperate din. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala and sin separates us from God. So in that sense, kapareho natin yung kalagayan nitong babaeng ito. At dyan natin pag-aaralan ano ang ginawa nitong babaeng ito para siya ay gumaling, para siya ay maging makalapit kay Kristo, at ano at ihalin tulad natin ito, i-relate natin sa buhay natin. Anong kailangan natin gawin para tayo'y maligtas kagaya at gumaling kagaya ng babaeng ito? Sa verse 44, nakita natin ang sabi dito, she came from behind and touched the edge or the hem of his garment, and immediately her bleeding stopped, no? Gumaling siya bigla. Immediately, ha? Talaga naman, sabi, she came from behind and touched the border of his garment. Alam mo, maraming bagay ang maaaring mag-discourage sa babaeng ito, no, na lumapit kay Kristo. Bakit? Una-una, napakaraming tao. There was a great crowd, and sinabi dito, there was a great crowd of people that are surrounding Jesus. They were milling about him, no? Tapos yung attitude pa ng mga disciples, alam po ninyo, yung mga disipulo nung panahong ngayon, kahit na disipulo sila, meron silang kahalong pride pa rin sa kanilang puso na inisip nila, handali muna, kasama namin ang Panginoong Hesukristo. Sikat na sikat ang Panginoong Hesukristo, kaya sikat din kami. Di ba, minsan may mga ganong klaseng mentalidad tayo. Personality oriented tayo, na kapag nakadikit natin ang taong sikat, feeling natin sikat na rin tayo. So ganun din ang attitude itong mga disipulong ito, no? So maaring isa yun sa pwedeng mag-discourage dun sa babae na lumapit kay Kristo, no? Ano pa yung iba pang mga bagay na pwedeng mapumigil sa babaeng ito na lumapit kay Lord, no? Yung importance ng mission ng Panginoon. Maaring pwedeng isipin ng babae, no? Hindi ako pwedeng lumapit kay Jesus kasi maraming importanteng mission na gagawin to. Sino ba naman ako para ako'y pansinin niya, no, sa dami ng kanyang ginagawa? Isa pa, yung kanyang appearance, no? Appearance ng babae, dahil naghihirap na nga siya at dahil dinudugo siyang patuloy for 12 years, I'm sure namumutla na ito at naghihirap na siya, no? So yung kanyang own appearance lang itself, no? Medyo isang bagay na yon, no, to discourage her from coming to Jesus. Pero hindi, no? Ang sinabi sa Mark 5:28, no? Isang account din ito na kung saan yung babaeng ito ay nag-isip siya. Sabi niya, she said, sa Mark 5:28, she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. So nandun yung determination itong babaeng ito. Ang sinasabi sa isip niya, nako, napakaraming tao, hindi na ako pwede makalapit kay Lord. Busy si Lord, ang dami-daming tao, nakapaikot pa yung mga disipulo niya. Tapos ano pa itsura ko, hindi ako papansinin. Pero sinabi niya, mahipo ko lang yung dulo ng damit ni Kristo, sigurado ako gagaling ako. No? At dahil nandun yung kanang determination, she pressed through Jesus. Talagang tumalun siya siguro, no? Tumalun siya hanggang mahipo niya, mahawakan niya yung dulo ng damit ni Kristo. So nandun yung determination ng babaeng ito. So tayo mga kapatid, dapat meron din tayong ganong klaseng determination. Bakit? Sabi ko nga, no, tayo kagaya ng babaeng ito, we are physically, financially, and spiritually desperate also. So we must also have the same kind of determination that this woman had, no? Talagang wala siyang pakialam sa paligid niya yung kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong si Kristo ay naroon. So kung tayo mananampalataya, kung tayo magkakaroon ng faith, enough faith that this woman had, no, I'm sure kapag tayo'y lumapit kay Kristo, hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Sabi nga rito, dulo lang nung damit ni Kristo, gagaling na ako. No, ganun katindi yung pananampalataya, yung faith ng babaeng ito. And if we only have that same kind of faith, no, I'm sure, sigurado ako, lahat pwedeng mangyari. Nothing is impossible. Hindi ba sinabi rin ng ating Panginoon, if only you have faith as small as the mustard seed, then you can say to this mountain, be moved, and it shall be moved. Napakalit na pananampalataya, pero napakalaking bundok ang pwedeng pagalawin ng ganung kalit na pananampalataya. If we have that same faith that this woman had, if we had the same determination that this woman had, siguradong yung
yung kung ano man yung ating nararanasan, kung ano man yung ating magiging problema, magkakaroon ng deliverance, magkakaroon ng salvation, ng redemption. Ang sabi sa verses 44 hanggang 45, nung mahipo na ng babae yung dulo ng damit ni Kristo, ang sabi ni Lord, "Who touched me? Sinong umipo sa akin? Sinong umawak sa akin?" When all denied it, si Peter, no, at saka yung mga disipulo na noon, sabi, "Lord naman, pambihira naman, sa dami ng taong nandito, sa dami ng taong na itutulong."

0: ulak na tayo, na lumalapit sa'yo, humihipo sa'yo, kumakamay sa'yo, sasabihin mo, sinong humihipo sa'yo? Ang dami niyan, Lord, pambihira naman. Alam mo, sinagot ni Kristo sa kanila, ang sabi, hindi, naramdaman ko, somebody touch me because may power na lumabas mula sa akin. No? Yung deliverance ng babaeng ito, mga kapatid, it came from contact with Jesus. Ang deliverance natin, mga kapatid, ay manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Tandaan natin yan. Yung hipo sa garment na yon was the touch of faith. The touch of his garment was the touch of faith. No, yung sa verse 48, ang sinabi rito, somebody touch me for I received power going out from me. No? And sinabi na, go, your faith has healed you. Yung hawak na yon, yung hipo na yon ay hipo ng pananampalataya. No? Yung deliverance niya ay nanggaling from contact with Jesus. Ang ating deliverance sa ating problema, ang ating deliverance sa ating difficulties, ang ating deliverance sa ating trials, sa lahat ng ating dinadaanan, manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Itong babaeng ito, she exercised greater faith, no, than what she thought she could. Sabi niya, kailangan mahipo ko lang yung dulo, no? Talagang gagaling ako. And but then she got more than she came for. Bakit? Unang-una, yung kanyang sakit nawala. No, her illness was healed immediately, ang sabi ron. Immediately she was healed. Di ba? Talagang yung nararamdaman niyang pagdudugo biglang-biglang tumigil. Bang! Talagang gumaling siya immediately because of the faith. Hindi lang 'yon, she also became a child of God. Bakit? Ang sinabi sa kanya, "Daughter, go in peace. Your faith has healed you." Biri mo, tinawag siyang daughter ng ating Panginoong si Kristo. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi lang ikagagaling ng ating karamdaman, hindi lang ikagagaling ng ating spirito, kundi ito'y magdudulot din sa atin ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. She became a child of God. When we come in contact with Jesus, and when we touch Him, and we have faith in Him, then He will say to us, "Son, daughter, your faith has healed you." Alam mo, kapag yung ating determinasyon, yung ating pananampalataya ay ipinakita natin sa harap ng napakarami at higit sa lahat sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng deliverance. And then after that, nung verse 47, ang sinabi sa kanya, sinong humipo sa akin? Ang sinabi niya, she declared to him in the presence of all people the reason she had touched him, and now she was healed immediately. Yung declaration ng babaeng ito, no? Talagang i-declare niya, who touched me? Hindi ba alam ni Kristo? Of course, alam niya. No? Kaya lang, you know, gusto niyang manggaling doon sa babae yung declaration, yung kanyang testimony. Kaya importante, mga kapatid, yung ating testimony. Hindi man, nung itong babaeng ito, nung gumaling siya, sanabi niya, i-declare niya sa harap ng maraming tao yung kanyang testimony. Hinipo ko ang ating Panginoon at ako'y gumaling. I was healed immediately. Ang problema sa atin, mga kapatid, no? Marami tayo nakapaligid kay Kristo pero hindi natin siya nagkakaroon ng contact with Him. At bukod doon, kapag tayo yung binagpala ng Panginoon, wala man lang tayong dinedeclare na kabutihan ng ating Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Pero itong babaeng ito, she declared and she testified about the goodness and the faithfulness of God in her life. She told why she had touched Him, and she told how she was healed immediately. And because of that, her testimony is still being heard today. Pinag-uusapan pa rin yung kanyang testimony. Kapag yung ating buhay na pinagpala ng ating Panginoon, ay dineklara natin sa harap ng napakaraming tao ang kabutihan at tapatan ng ating Panginoon. Ang ating testimonya, mga kapatid, maririnig at maririnig panghabang buhay. Ang babaeng ito, may problema. Pero pinakita niyo yung kanyang desperation, but because of her desperation, there was also determination. And then there was deliverance, and there was this declaration. Ikaw kapatid, ano yung pinagdadaanan ngayon? Ikaw ba'y desperado? Ikaw ba'y may problema? Tandaan mo, may deliverance mula sa ating Panginoon. Merong determinasyon lang tayo ipakita, magkakaroon tayo ng deliverance. And when we have been delivered, we should declare the goodness of God. Press through Jesus. Huwag kang matakot kahit ano pang sasabihin ng iba. Paano na lamang kung hindi nagpilit itong babaeng ito? Come with your need to Jesus. Tayong lahat ay manalangin. Lord, today we come to you with our needs. Maraming salamat dahil ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman at ikaw ang sumusolusyon sa lahat ng aming problema. Maraming salamat sa pananampalatayang ipinagkakaloob mo sa amin upang kami makalapit sa iyo kagaya ng ginawa ng babaeng ito. Today, Lord, we are expecting our miracle from you. And we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
4: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
5: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae, sangayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
4: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
5: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
7: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. 702 DZAS FEBC Radyo TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.